0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
8: Bangon, bayang mahal.
9: Bangon,
8: bangon, bayang mahal.
9: Pag-uusapan,
8: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
9: Tatalakayin,
8: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
9: At sasagutin,
8: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
9: 738 AM.

0: Sang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Hindi muna kami mapapakinggan sa amin pong frequency, 738 kHz po sa inyong mga AM band. Pero mga kababayan, asahan pong mas malakas, mas komprehensibong paglilingkod namin sa inyo pagbalik po namin sa aming frequency 738. Musta po mga kababayan? Medyo maulan ang umaga natin ngayon, ang ating Wednesday morning. Ilan sa ating mga kababayan, ano po, na naapektuhan ng malakas na pag-ulan, mga malalakas na hangin sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan, paalala po, no, kung wala namang gagawin na mahalaga sa labas ng bahay. Mabuti mga kababayan, for your safety, ano, mag-iingat na po tayo, dito lang tayo sa loob ng ating mga bahay. Arado naman sa ating mga kababayan, ano po, na walang pasok ngayong umagang ito. Chill-chill muna tayo mga kababayan, samahan nyo muna kami hanggang bago mag alas 9 ng umaga dito po sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus.
1: Bangon, Bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Maya-maya mga kababayan, usapang tax muna tayo. Sabi nila, dalawa lang daw ang siguradong bagay sa buong mundo. Oo mga kababayan, wala raw siguradong bagay dito po sa ating daigdig. Kung di, dadalawa lang. Una, kamatayan. Pangalawa, taxes. Ibig sabihin, lahat ng nakikita nyo, lahat ng ginagawa nyo, most likely, taxable. Hindi ko lang pwedeng ibahagi sa atin ngayong umagang ito eh, yung isa sa mga encounter natin patungkol dyan sa tax. Pero sa kinagulat ko, one time, na natutunan ko na pati pala yung mga bagay na hindi naman po pwede, yung mga illegal na bagay, ba taxable pala yun? Ba't po natin nababanggit yan, mga kababayan? Dahil mula po sa sona ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ilang mga issue patungkol po sa ating binabayad na buwis ang napag-usapan. At ayon nga sa atin pong Pangulo, yung pinapanukala niya, of course with the approval of the Congress, kailangan po ng legislative action nito, mga kababayan. Baka kasi yung ating mga keyboard warriors, sabihin na naman, ano yun, sabi-sabi lang, walang gagawin ng Pangulo. Mga kababayan, yung bola po ay wala sa Pangulo. Ang pagpapataw po ng buwis ay nasa kapangyarihan po ng ating legislatura. Pero mga kababayan, dapat po nating maintindihan, ano ba ang epekto na ito para sa mga ordinaryo nating mga kababayan? Gaya ko! Ano ang epekto na ito sa ordinaryong si Juan de la Cruz? Usapan natin maya-maya mga kababayan yung pagpapalawig po dun sa exemption sa income tax. Sa kasalukuyan po natin kasing umiiral na batas, 250,000. Kung kumikita ka ng 250,000 pesos annually, ikaw ay exempt mula sa income tax. Yun, paano kala po ng Pangulo, e palawigin mula po sa 250,000 pesos na kita taon-taon, kailangan, no? Ma-exempt na daw yung mga 350,000 pesos ang kinikita taon-taon. Sinabing kailangan mga kababayan, we are talking about yung threshold, no? Kailangan 250,000 and below. Yan. Kaya kayo ay exempt doon sa inyong income tax. Ano kapag lumagpas? Ayun ang, yan ang problema mga kababayan. Ngayon, ang plano po ng ating Pangulo ay palawigin ang nasabing tax exemption.
1: Bangon, Bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 11 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, hindi lamang po income tax ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Bay, kasi ang plano rin, no, para matulungan yung ating mga MSMEs, yung mga micro, small, medium enterprises. Halimbawa, yung tindahan ni Aling Nena. Kung ang tindahan ni Aling Nena ay nasa kategorya ang MSME o micro, small, medium enterprise, naglalayon din ang ating Pangulo sa kanyang binigay na State of the Nation address na magkaroon ng tax amnesty, ng tax relief ito sa mga MSMEs natin para matulungan po yung mga MSMEs natin na lumago. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi na magiging pasakit yung mga karagdagang ipinapataw na buwis para po sa ating mga ordinaryong maninindah. Halimbawa, yung tindahan ni Aling Nena, yung stall ni Mang Ernesto. Yan po ay isa sa mga bagay, no, na tinututukan ng atin pong pamahalaan. Para, ngunit upang mapag-usapan lalo, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Not just dun sa ating mga kababayan, pero sa atin pong bansa. Eh, magkakaroon ba ng adverse effect ito? Makakasama natin ngayong umagang ito upang mas maintindihan natin kung paano nga ba gumagana ang pagpapataw ng buwis. Sino-sino ba ang dapat managot sakali na dapat baguhin o amyendahan yung mga nasabing batas kaugnay niyan? Kasama natin Attorney Jesus Clint Aranas, isa pong tax and corporate lawyer. Siya pong dating GSIS President and General Manager at former BIR Deputy Commissioner. Attorney Aranas, sir, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, Al.
0: Opo. Ay, Attorney Aranas, sir, maraming salamat po, no, sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Hingin ko lang po muna ang inyong komento, ang inyong pong reaksyon dito po sa sinabi ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nung kanyang ikalimang SONA nitong Lunes tungkol po dun sa income tax exemption, yung pagpapalawig po from the 250,000 threshold to 350,000 threshold. Ano po ang masasabi niyo hinggil po dito?
2: Magandang panukala yan in times of crisis. Kasi yung mamayan natin earning from 350,000 and below, hirap talaga to pay taxes. And yung basic ano lang, mga basic needs nila, ma-address, may extra panggasto sila, di ba? Nakakatulong yan.
0: Apo. Attorney, but sinasabi po ng ating mga kababayan, para na rin po sa kanilang kaliwanagan at para maintindihan po ng ating mga kababayan, kinakailangan po ng legislative action para po maamyendahan ito pong yung binabanggit nga natin, ano, na pagpapalawig nung threshold from the 250,000 pesos to 350,000 pesos. Ang bash kasi ng ilan sa ating mga kababayan, sinasabi po nila, eh ano yan, sinasabi lang ba ng Pangulo yon? Eh ano bang ginagawa ng Pangulo para maisakatuparan yan? At this point in time, kanino po ba ang bola para po mapalitan o maamyendahan ito pong binabanggit po natin?
2: Tama ho kayo. It emanates and originates from the House of Representatives. Ano, it's a congressional act talaga yan. Kaya naman siguro sinabi ng Presidente, because they have the majority, he has the majority support of Congress, and since baka isa-certify niya urgent ang bill, mabilis lang maipasa yan, no, ng House of Representatives and the Senate. But considering may mga impeachment, etc., yun lang siguro medyo baka dun bumagal.
0: Opo. Attorney Aranas, bukod po sa income tax, magkakaroon din daw po ng corporate income tax relief para po sa mga MSMEs. Magkakaroon daw din ng tax amnesty para sa mga hindi pa na binabayarang income, estate, donors tax at VAT. Ano po magiging epekto kaya nito sa atin pong bansa? We all know na kumukuha po tayo ng buwis o nagpapataw ng buwis ang Estado para gamitin sa mga kaukulan nito. Ano po ba ang masamang epekto po nito at ano ang magiging mabuting epekto naman nito para sa ating bansa?
2: Pag-usapan muna natin mabuting epekto. Siyempre, you have more spending power on the corporate side, business, pwede silang tumulong and they can use it for their operations, pwede nilang pagdagdag ng sahod, pagdagdag ng investment, magagamit nila yon. Ang disadvantage nun, Ang disadvantage kasi sa pagbaba ng buhi sa corporate and personal income is that mawawala yung bababawasan yung income ng gobyerno. Kasi ano yun, ang gobyerno kasi may nakalaang budget silang gagastos yan sa isang taon. Ngayon, pag nabawasan yan, kailangan mabawi nila yan. From a tax angle, mas maraming panggastos ang taong bayan at yung mga corporate offices, hindi rin masyadong malaking epekto sa ating ekonomiya kasi may VAT naman eh. Sa VAT, tuwing gagastos ka, tuwing bibili kayo ng toothpaste, bibili kayo ng toilet paper, araw-araw na panggamit, may VAT eh. So, ang ginastos mo kaagad na pera, instant yan, nababat yan, koleksyon kaagad ng gobyerno yan. So, hindi masyadong malaking epekto.
0: Opo. Actually, Attorney Arana, sir, meron ding mga napapag-usapan from the side of the legislature. Sinasabi po nila, okay, sige, palawigin natin itong income tax, ma-amend natin ito. Pero babawiin natin to. They are estimating that at least 50 billion pesos ang maaaring mawala dito sa pagpapalawig na ito. Pero plano nilang bawiin sa pagpapataw ng taxes sa mga vape, sa mga sweetened beverages, para po sa mga single-use plastic, para po mabawi, ano, magkaroon ng tinatawag nating offsetting measures. Ito po ba yung binabanggit natin na sa mga VAT? And among others, ibang mga tax pa na ibinapataw natin sa atin pong bansa, is this enough to cover the cost na mawawala po sa atin once palawigin po natin itong income tax bracket na ito?
2: Actually, sa VAT pa lang bawian eh. Kasi ang bawat pera na hawak ng mamamayang Pilipino, once ginastos na yun, subject to VAT yun. So walang masyadong malaki. In fact, in other jurisdictions, wala nang income tax eh. In other jurisdictions, wala nang personal income tax sa UAE, in other countries, no? Pero may ang pambawi nila doon, tourism. Ang sagot nila, tourism, natural resources. Yet, we are rich. Pwede tayo magkaroon ng tourism, pwede tayo may natural resources tayo, napakayaman natin, no? So, if the government focuses on that, kahit tanggalin mo income, kahit tanggalin mo estate taxes, kasi isang pahirap din yan eh, yung inheritance tax. Kaya nahirapan ang, kunyari, nagmana ka ng lupa, wala ka naman pambayad ng buwis, paano malilipat sa pangalan mo? Hindi mo rin mabibenta in the future. So, insofar as the effect on losses on the tax angle is concerned, I think kayang bawiin ng VAT yan. That's why VAT is a very effective tax system, no? Yun.
0: Mm-hmm. Opo. Attorney, bukod po dito sa binabanggit nga natin, ano, sa income tax, yung sa inheritance na binabanggit po ninyo kanina, sa estate tax and among other taxes, isa VAT, isa pang tinitignan din ng pamahalaan, e maalis yung pinapataw na VAT naman para doon sa ilalim po ng IPIRA, ano, yung ating Electric Power Industry Reform Act. Yung karagdagang pang pasakit ito sa ating mga kababayan na nagbabayad sa mga consumers po ng ating mga electric utilities. Is this also enough para mabawi natin? Sapat

0: So parang binibigyan mo na naman ng kabuhayan ang mga mayayaman nating oligarkya, no? I mean, dapat tuloy ang tax dyan. Ang i-regulate talaga ng ERC and government on Department of Energy, siguro they have to look into the costing of these things. Kung tama ba ang costing? Kasi tayo yung pinakamahal na electricity sector, eh. Electricity in Asia. Ang mahal-mahal natin. So, dapat pag-aralan ng maayos, basuri, ang ano bang costing dito at bakit ganito kamahal? No? Ang problema kasi, for me, the way I see it, it's everything's privatized. So, it's a business. Tapos, i-exempt mo. Ayan, reklamo na naman ang tao. I-exempt mo na naman yung mayayaman sa tax. Eh. So, parang, does it help us? Does it really help us? Yun ang gusto ko malaman. Dapat, ibaba ang costing, i-regulate yan, yung costing, mapag-aralan ng maayos, hindi lang pwede. Mahirap eh. Ang deregulated kasi sa atin yung fuels. Pero yung cost of electricity, dapat tinututukan yan dahil kawawa ang taong bayan. I mean, also, you'll notice also, no? Eto na naman, may solar. Siyempre, solar kasi umiiwas ng tao sa mahal na bilhin ng electricity. Ngayon, eto na naman, gusto na namang i-regulate kesa kailangan daw, baka daw substandard or whatnot. Eh, makikita mo naman yung mga electric companies. Kung makikita mo, eh, parang bahay ni Spider-Man yung kanilang safety standards, no? So, magugulat ka kung nagsusolar ka, may regeneration charges ka, may mga kung ano-anong charges na pinapataw sa'yo, parang hindi ka na rin nag-solar. Ang bubuhayin mo talaga yung private companies, eh, parang doesn't make sense, you know? Kung gusto mo talagang tumulong sa bansa, I think dapat silipin ito.
1: Opo, minsan nga, nagiging biru-biruan na namin. Huhulaan mo kung pag nakakakita ka ng mga electric lines, huhulaan mo kung kanino ba to, sa telco ba to, doon sa electric company. Kasi sobrang kawing-kawing na, no? But do you think po, from the side of, kayo po, nanggaling rin po kayo sa pamahalaan, from the side of the fiscal managers, po, sa side din ng atin pong pamahalaan, ano po ang dapat gawin ng pamahalaan? Gaya nga po ng sinasabi natin, ano, medyo higpitan naman natin itong mga oligarchs, ito pong mga malalaking mga corporations, mga malalaking kumpanya na sa kanila kasi yung all the benefits tapos ang sumasalo kasi netong mga pahirap na ito yung bayan. Ating taong bayan. What can the ERC do? I mean, hindi naman natin pinapangunahan ng ERC, but what do you think would be the best avenue, no? Para po mas matulungan yung ating mga kababayan?
0: Talagang negosyo naman ang nangyayari dyan kasi since private business na ngayon yung ano, yung mga utility companies natin, tubig, kuryente, telepono, yung alam mo, and if you grant them tax exemptions, parang ano lang, parang ginawa mo na ng siphon sila na sarap magnegosyo sa Pilipinas. Sila yung nasasarapan, which is not bad, pero the regulatory agencies, because you exist there, gawin yung trabaho nyo. Para naman, eh, kung mag-regulate kayo, dapat ikabubuti ng taong bayan. Win-win naman. Kasi hindi mo naman nakikita naghihirap ang oligarchs. I don't think it will cause any difference. Huwag naman, di ko naman sinasabing at cost natin bilhin yung kuryente, di ba? Sinasabi natin, okay naman sila kumita, pero dapat naman tempered naman. Kasi hirap ang taong bayan ngayon. If you'll notice, lahat naman ito na ano, na take home ng taong bayan, papunta lahat ito sa negosyo ng oligarchs. Lahat. Lahat ng panggastos mo dyan, bayad mo kuryente, private business, sakay ka ng tollways, private business, wala. Ano, talagang, para lang na hihigop lang din pera natin. Which is not bad kasi negosyo yan. It's just that the government people regulating these businesses should, you know, medyo gising-gising naman dyan. Di ba? Hindi mo masising gobyerno na dyan. Eh, that's how it is. It's there. Nabenta na, nabili na.
1: Opo. Kaya, attorney, meron din sa kasi tayo, I don't know kung this is a proper excuse me. I don't know if this is a proper justification. Sinasabi kasi nila, nagpapatao tayo ng o nagbibigay tayo ng mas mababang buwis o pinapasalo natin sa taong bayan itong mga buwis na ibinabayad po ng of course sa mga oligarchs ano. To make the country attractive for investors. Pero parang sa tingin natin, parang may pumapasok bang ibang players

0: parang nagiging monopoly yung especially this the electric power industry, ano, sila lang ang nakikinabang dito. Ano pong sa tingin ninyo na maaaring mabuting epekto naman sa atin pong mga kababayan once ilipat natin? And this is, hindi po natin sinasabi ito na tapos. So, hindi natin pinangungunahan yung mga dapat mamuno o yung mga dapat mag-decide on this matter. But, kung sa kanila natin ipapataw, for example, in this case, sa mga corporations, sa mga electric utilities natin ipapataw itong 12% VAT, how would this benefit the consumers?
1: Eh, babawiin din nila yan sa costing eh.
0: Po.
1: Sabihin nila yan, part ng operating cost, yan kakarga din nila sa consumer. Alam mo, lahat consumer may bayad. Hindi lang makareklamo ang Pilipino, ang taong bayan, dahil sa hirap ng buhay, kaysa pambabayad nyo pa sa abogado yan, bayad nyo na lang sa bills nyo, kaya tahimik na lang tayo, pero mahirap talaga ang buhay. Mahirap ang buhay dyan dahil ang kinikita ng taong bayan na po, para lang tayo nag-iipon ng pera para sa mayayaman. Which is not bad, dahil nga again, negosyo, but regulation must happen. Kailangan regulate naman pa. Yung mga tao nagre-regulate, paramdam naman kayo na binibigyan nyo ng proteksyon ang taong bayan kasi wala naman panlaban ang taong bayan sa mga ganito eh.
0: Opo. Attorney, yun nga, yung tanong ko kanina, no, to clarify yung medyo magulo kong tanong kanina. Kasi pwede naman gawin ng mga electric utility companies. O, halimbawa, sige, tanggalin natin tong VAT. Pero i-re-rebrand lang nila, no, i-re-rename lang nila yung mga additional pang charges. Consumer pa rin ang kawawa.
1: Consumer pa rin.
0: Anong mangyayari po sa ating bansa kung ganon, di ba?
1: Kasi regulation must be in earnest and sincere. Dapat earnest and sincere, dapat titingnan talaga kung ano ba talaga tong costing na to, ano ba talaga to. Dahil ano lang, nagme-metamorpho lang kung ano-ano na, tingnan mo yung electric bill mo, ano-ano mga charges na ba dyan. Pati systems loss, kasalanan ko ba na lugi negosyo mo? Diyos mio, di ba? Nagbabayad ka ng tapat, tapos may systems loss, siya charge sa'yo. Paano? Paano naman? Yung mga... Paano? Alalo na kayo lahat. Wala na kaming panalo. Kami na lang kakarguhin, pati pa negosyo nyo, para pagkalugi nyo, kami pa magbabayad. Pag kami na ospital, na nga. Di ba?
0: Hindi naman makikipitch in ng gastos yan, attorney, yung mga electric utility companies. Ano? Pero nakakatawa nga po, no? Isang observation natin. Pati yung konsumo ng mga nagja-jumper, sa ating pinasasalo sa mga consumers.
1: Systems loss. Ba't nagja-jumper? Walang kakayanan. Sobrang mahal eh. Sobrang mahal. So, pakiusap natin dyan yung regulatory agencies. Please naman, silip-silipin nyo naman to. In earnest. Kasi, you know, this would do well. Bode well for the administration. Ang success ng BBM, success ng Pilipino. But these things has been to be looked at. Hindi to pwedeng, alam mo, hindi na kahit gaano kamangmang sa tingin ng tao ang Pilipino, nararamdaman ang kahirapan. Hirap. Hirap talaga.
0: Hirap. Opo, especially yung mga kagaya ko na normal naman pong mga mamamayan. Ano, nakikita ko natin, a large portion ng aking kinikita, yung aking salary, cannot speak for other people. Pero napupunta halos sa mga utilities, ano, especially sa kuryente. Kaya ang laki pong pasakit talaga. Thank you for putting it out there, sir, na nakikita ng ating mga taong bayan, naiintindihan nila na, oh nga no, kawawa tayo. Kasi minsan nasanay na tayo mga Pilipino na, okay lang yan, anuhin na lang natin, kumbaga tiisin na lang natin, na nakakalimutan nila na, ay, pwede pala ako magreklamo. At this point in time, ano pong mensahe natin? Of course, una to the ERC, ano pong mensahe natin sa ating pamahalaan, sa ating pong mga kababayan, para mas gumaan ano, yung mga ipinapataw na pasakit sa atin ng ganyan, mga VATs o yung mga other na mga sinisingil sa atin from other utility companies?
1: Ang sinisingil kasi sa atin na VAT, papunta yan sa taong bayan. Para taong bayan din, balik serbisyo, balik sa gobyerno yan eh. Di ba? But private businesses, big companies should shoulder their end of the bargain, di ba? Kasi nakinabang naman kayo eh. Hindi naman kasi pwede libre lahat sa buwis natin kasi paano magpa-function yung gobyerno? You know? Dapat tingnan, tanggalin yung estate taxes. Tama yun, babaan yung income taxes. But again, sinasabi ko nga, lakihin mo yung take home ng Pilipino, Mapupunta lang din sa gasto sa mall, sa kuryente, sa pagkain. Eh, sino ba may-ari ng mga yan? Diba?
0: Okay.
1: Sino ba may-ari ng mga yan?
0: Well, attorney, this is a itong ating pag-uusap po ngayong umagang ito. Sana magbukas ng kaisipan to the people na nakikinig sa atin ngayon, especially do sa mga policy makers natin, sa mga regulatory commissions natin. Sana naman mahimasmasan kayo at makita ninyo na talaga naghihirap na ang taong bayan. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. If you have any parting message po sa ating mga kababayan, please go ahead. You have the time. You have the floor, Attorney Jesus Cliterana, sir.
1: We need to, sa mga taong bayan, dapat tayo mag-isip-isip on how we can survive. Dapat, hindi ko rin masabi sa inyo magtipid, pero dapat ang boses niyo andyan. Dapat malaman ng mga kinaukulang tao na hindi natin tanggap ang ginagawa tayong kalabaw ng malalaking negosyo at nanghingi tayo ng tulong sa ahensya ng gobyerno to check naman the costing ng mga pinapataw sa atin ng private businesses. Mabigat po. Bigat po. Yun po. Yun lang po.
0: Okay. Kailangan with that, maraming salamat po, Attorney Jesus Clint Arana, sir. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa pag-educate sa ating mga kababayan ngayong umagang ito. Maraming salamat, sir, at magandang umaga po.
1: Programa niyo. Salamat po, Al. Thank you very much. Good morning.
0: Good morning, sir. Attorney Clint Jesus Clint Aranas, ang ating pong tax and corporate lawyer, former GSIS President and General Manager at siya rin pong former Bureau of Internal Revenue Deputy Commissioner.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, ano po, para doon sa mga hindi nakakasunod dito sa ating pinag-uusapan, alam nyo, ang usapan, tax, bakit napunta tayo ngayon doon sa mga utility companies natin? Alam nyo mga kababayan, ganito lang po yan kasimple. Kasi po, itong ginawang pag-aalis ng ilang mga buwis na ipinapataw sa atin o yung mga panukala na bawasan, alisin, amyendahan yung mga buwis na ipinapataw sa atin, ito isang dahilan lang po niyan mga kababayan, eh para pagaanin yung burden na nararanasan ng ordinaryong Pilipino. Kaya po namin na pag-uusapan ni Attorney Aranas kanina. Kasi totoo nga naman, napakabigat na ng kinaharap natin mga kababayan. Meron pa tayong gera sa gitnang silangan. Meron pa tayong tensyon dito sa West Philippine Sea. Eh, napakahirap ng mabuhay ano, bilang Pilipino. And I hope, mga kababayan, I'm not taking this against any organization, any people in particular. Pero sana naman po, mga kababayan, gawin natin yung makakagaan sa burden ng ating mga consumers. Imagine, ha, mga kababayan, halimbawa, ako mismo, ito, ibabahagi ko po sa inyo, bagamat this should be a private thing, bill ko nga sa kuryente, last month lang, 14,000. 1-4, 14,000, imagine. Tapos ilan lang yung appliances ko sa bahay. Imagine, kaya naiintindihan ko yung frustration ng ating mga kababayan. Kanina, yung ipinapaliwanag ni Attorney Aranas, naiintindihan ko rin yung kanyang frustration. Kasi totoo nga naman, okay, gagawa tayo ng mga measures para pag-aanin yan. Pero, isi-shift lang naman kasi. Halimbawa, ganito pong mangyayari. And I'm not saying na ito yung mangyayari. Ah. Sinasabi ko lang po, halimbawa, ito ang mangyayari. Halimbawa, yung 12% VAT na ipinapataw, eh, sasaluhin ng electric utility company. O what if gumawa ano, ng, o ilagay sa ilalim ng iba pang mga singil, sa iba pang mga singilin, yung loss from the 12% VAT na ipapataw ng gobyerno dito sa electric company, makikita ba natin yung pagbabago? Hindi po. Kasi sinalo lang ulit natin eh. Ibig sabihin, this needs a stricter measure, this needs a stricter policy para po talagang maramdaman natin yung mga pagbabago na ipinagsisigawan po namin sa inyo. Ilang oras po natin, 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 40 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Uy, speaking of ipira, mga kababayan, alamin natin ang sitwasyon sa Energy Museum Energy Center, punong tanggapan ng Department of Energy. Diyan po yan sa may BGC sa lungsod ng Taguig. Ang museum po kasi ay nakatakdang buksan ngayong umaga na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito may kinalaman po sa 25th anniversary nung ipira, ano, yung ipira. Energy, ano nga ito? Yan, Electric Power Industry Reform Act. Yan. Naroon na ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Tama, Tolel. Timing na timing ito. Yung pagkakasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung nakaraang SONA, pinaamyandahan yung ikinatakda ng itira. At magandang timing niya, Tolel, sapagkat ika-25th anibersaryo ngayon ng Electric Power Industry Reform Act o yung IPIRA. At ang ilan sa mga inaasahang bangalan ng mabanggit ng Pangulo sa kung meron talong pati ang Pangulo dito sa 25th anniversary ng IPIRA ay yung pagbabasakali na magduwi ito ng pangalan kasunod ng binanggit ito sa kanyang SONA higil sa pagsasulong ng mga amyenda doon sa IPIRA. Kabilang na, Tolel, yung pagtatanggal sa system loss charges na talaga namang pahirap sa atin. Sa atin, sa mga nagbabayad ng kuryente, Tolal. Abangan natin mga yung magiging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero doon sa mga naipadala nating materials, ha, yung mga photos na naipadala natin dyan, yan ay may kaugnayan pa rin dito sa anniversary ng 25th ng anniversary ng IPIRA. At bubuksan mamaya lamang yung tinatawag na Energy Museum dito sa punong tanggapan ng Department of Energy, Tolal.
0: Kuyang Alvin, kanina no, pinag-uusapan namin yung tungkol sa mga karagdagang ipinapataw no, na buwi sa atin, na karagdagang mga singil sa atin, ng mga electric utilities. Kasi baka mamaya, kahit tanggalin nila yung VAT, kahit tanggalin ng pamahalaan yung pinapataw na VAT sa atin, eh what if ibawiin naman ng mga electric companies itong ano yung VAT na mawawala sa kanila. But Kuya Alvin, may tatanong ko lang. Inaasahan ba natin ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. eh tatalakayin din etong of course nandito tayo ngayon ano sa DOE yung 25th anniversary ng IPIRA. Matatalakay kaya dito na yung magshi-shift ng burden o ang sasalo ng burden dito eh yung mga electric utility companies. Hindi natin pinangungunahan but sa tingin ba natin eh mapag-uusapan din ito.
7: Oh, sana Tolal, ano? At mukhang nagkaroon na ng inisyatibang pangulo, nagkaroon na siya ng pronouncement doon sa kanyang State of the Nation address at siguro kinakailangan na talagang pag-usapan ito. Nung mga kinukula kayo siya ng pamahalaan, halimbawa ng Department of Energy, kasama din siguro dyan, Tonal, yung ERC, bakalan. At mukhang narinig natin, right after na magsalita ang Pangulo sa SONA nung araw ng Lunes, at kahapon, mukhang si Senator Erwin Tulfo yata, meron ng ipinay na hakbang panukalang batas yata o pag-amenda dito sa IPIRA law, hindi tayo nagkakamali doon sa Senado. Pero ang sinasabi natin nung sa mga kwento-kwentuhan, baka nga matanggal yung systems loss charges, baka naman palitan ng ibang pangalan.
0: Yun nga, baka mamaya mare-brand lang, no?
7: Alam mo naman, nangyayari naman talaga dyan. Lalo-lalo na doon sa mga ilang halimbawa, mga kumpanya na ipasasara, nagpalit lang ng pangalan. Ayun, balik na lang sa operasyon. Kaya dapat talaga matutukan to, Tolal.
0: Oo, kasi kung gusto ng ating bansa, no, talagang maramdaman natin ng publiko na gumagaan talaga yung mga bayarin na binabayaran natin, eh, kailangan matutukan ito. Anyway, maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar, and keep us posted.
7: Babalik tayo na niya, Tolal, ano, at kagaya mo, ako nihintay ko rin. Abangan natin pare-pareho kung mababanggit ng Pangulo kung magkakaroon siya ng follow-up doon sa kanyang una ng binanggit doon sa SONA patungkol dito sa systems loss charges na binabayaran nating mga customer ng isang electric company. Mabalik tayo mamaya, Tolal, mula pa rin dito sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas sa Alvin Baltazar Radio Pilipinas Radio Publico.
2: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Mukhang kagaya ko si Kuyang Alvin Baltazar, eh, mukhang malaki rin ang bill. Ay nako, talagang yung mga ano eh, yung mga consumers gaya natin. Ay talaga yung unang-unang frustrated eh sa mga pinapataw sa atin. But anyway, State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malinaw na working agenda para sa Kongreso. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Magsisilbing ulo na working agenda para sa Kongreso ang ikalimang sona ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Deputy Speaker J. Conghon. Diin niya hindi lamang itulistahan ng mga pangako kundi mga konkretong hakbang na maaari maisabata sa nalalabing 2 taon ng administrasyon. Kaya naman gagawin anyang prioridad ng Kamara ang pagpapalawak ng income tax relief, pagbawas sa singil sa kuryente, tax amnesty at pagpapadali ng paggamit ng household solar systems. Binigyan din niya na ang kahalagahan ng mga programang inilatag para sa edukasyon at kalusugan kabilang ang pinalawak na school feeding program, pagkuha ng school counselor associates at pagpapalawak ng mga benepisyo ng PhilHealth. So usapin naman ng West Philippine Sea, sinabi ni Conghon na mahalaga ang muling pagtitiyak ng Pangulo na ipagtatanggol ang soberanya ng bansa sa pamamagitan ng payapa at digal na paraan. Anya bilang kongresista, ang pinakamagandang papuri nila ay maipasa ang mga kailangang batas at bantayan ang pagpapatupad nito upang matiyak na ang bawat pangako ay nakakarating sa bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Department of Social Worker and Development nakapaglaan na ng halos 31 milyong pisong tulong sa mga apektado ng bagyong Quiapo at Habagat. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Umabot na sa halos 31 milyong piso ang halaga ng tulong na naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng mga pag-ulan at bahang dulot ng bagyong Quiapo at Habagat. Ayon sa DSWD, kabilang sa tulong na naipaabot sa mga apektadong pamilya ang nasaigit 240,000 na family food packs, non-food items tulad ng family kits at sleeping kits, partikular sa mga nananatili sa evacuation centers. Batay sa pinakahuling tala ng kagawarana, sa higit 1,500 ang pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation centers dahil sa kalamidad. Tuloy-tuloy rin ang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU at iba pang katuwang na ahensya para matiyak ang maagap na paghahatid ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng naturang bagyo. Wala sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa, Department of Social Welfare and Development. Mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapabuti ng edukasyon sa bansa, tinututukan ng Department of Education. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakadudugo ngayon ang Department of Education sa pagpapatupad ng mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapabuti ng edukasyon sa bansa. Nasama na rito ayon kay Education Secretary Sunny Angara ang Basic Education, Kapakanan ng Mga Guro, Pagpapatayo ng Mga Silid-aralan na Kaligtasan ng Mga Mag-aaral at iba pa. Pagtitiyak ni Angara, seryosong pinatutupad ng kagawaran ng marching orders ng Pangulo Marcos sa kanyang sona mula sa pangangalaga sa mga guro hanggang sa pagpapalakas ng kahandaan sa trabaho ng senior high school graduates. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng kagawaran sa Department of Budget and Management upang makuha ang panukalang 12 bilyong piso nga pondo para sa patuloy na pagpapatupad ng expanded career progression sa fiscal year 2027. Bukod naman sa mga pangunahing tagumpay na nabanggit sa sona, sinabi ni Angara na pinatutupad na rin ng DepEd ang strengthened senior high school program para sa school year 2026-2027. Nabatid na sa kanyang ikalimang sona ay ginitang Pangulo na edukasyon pa rin ang pangunahing nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Minority Senators hinaharang ang pagpapatuloy ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly ayon kay Senador Erwin Tulfo. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na ang minority bloc ng Senado ang humaharang sa planong pagpapatuloy ng investigasyon ng komite kaugnay ng pinaghihinalaang irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Tulfo, pinag-iisipan niyang ituloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa susunod na linggo, pero mayroon umanong mga pumipigil dito. Hindi anya ang mayorya ang hadlang sa pagsasagawa ng investigasyon, kundi ang kabilang panig sa Senado. Bagamat hindi siya nagbanggit ng pangalan, sinabi niyang may mga humihiling na huwag munang ituloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nang tanungin kung sino sa minority bloc ang humihiling na huwag ituloy ang pagdinig, sinabi ni Tulfo na obvious ito at dapat tingnan kung sino ang tinutukoy ni Senator Ping Lacson sa isinasagawang pangangalap nito ng impormasyon. Una nang sinabi ni Lacson na nagsimula na siyang mangalap ng mga impormasyon kaugnay ng mga pinaghihinalaang irregularidad sa flood control project sa Taguig City na kilalang baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Bago ang naging pahayag ni Tulfo na isumite na ni Lacson sa Office of the Ombudsman ang impormasyon kanyang nakalap kaugnay ng naturang usapin. Una na rin naman ang itinanggi ni Cayetano ang mga paratang ni Lacson. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: National Bureau of Investigation o NBI nakadiskubre ng group chat para sa persons of interest sa serye ng death threats laban kay Senador Risa Hontiveros. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yes, sir. Kinakapatid na yan, nakadiskubre nga ang National Bureau of Investigation o NBI na may group chat ang mga person of interest sa serye ng death threats laban kay Senator Risa Hontiveros. Ayon na kay NBI Director Attorney Melvin Batibag, maaaring ipasampina ng Cybercrime Division ang mga POI o Persons of Interest na natukoy sa kanilang investigasyon. Idinihin niya, lumilika ito ng pattern na para madaling manakot sa social media. Sabi pa ni Batibag, may mga POI din sila na nagpost na isusunod sa political blogger na si Mima Alicia ang ilang personalidad kabilang ang Pangulo. Nagpapatuloy niya ang investigasyon dito ng Bureau. Una nang nagpasaklolo si Hontiveros sa NBI matapos makatanggap ng wave of death threats at throat-killing remarks kasunod ng pagtumba ng running in tandem kay Mima Alicia sa Caloocan City noong July 17. Kinakapatid na yan, wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Mamputatlong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Pamamagitan ng ulat na yan ni AJ Ignacio. Kinakapatid na AJ Ignacio, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakasama kanina sa ating nakapanayam. Ay Attorney Jesus Clint Aranas, ang ating pong tax and corporate lawyer. Siya rin pong dating GSIS President and General Manager at dati pong Deputy Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Maraming salamat din sa pagsama at sa panonood sa aming palatuntunan ngayong umagang ito. Maraming salamat of course sa ating mga walang sawang nakakasama dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Farial at Miss Marian Melos. Maraming salamat din kay Christopher Tirambolo at kay Miss Glory Faye Bagon. Ang tabayanan ng mga balita, ihatid sa atin yan ng PBS News Division sa katauhan po ni Ginoong F. Gaitos. Tabayanan din ang susunod na palatuntunan, Leslie Bocobo Live. Ilang saglit. Ang oras po natin, 54 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga. Ito po ang palatuntunan.
2: Always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 8:54 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang dumalo sa inaugurasyon ng Energy Museum at 25th anibersaryo ng EPIRA. Ambassadors ng Hungary at the Netherlands nakatakdang mag-farewell call mamayang hapon sa punong ehekutibo. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Nakatakdang dalawahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 25th anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA sa Department of Energy sa BGC Lungsod ng Taguig. Makakasama ng Pangulo sa okasyon si Energy Secretary Sharon Garina. Dito ay inaasang mababalikan ang mga naging reforma sa sektor ng kuryente, suriin ang mga nakamit nito at determinahin ang mga kinakailangang pagbabago para sa mas maasahan at abot kayang elektrisidad para sa mga Filipino consumers. At sa gagawing pagdalo ng Pangulo sa 25th anniversary ng EPIRA ay hindi naman maiiwasan ang pagkababasakali o pagbabasakali na magbigay ito ng pahayag kasunod ng binanggit nito sa kanyang sona hinggil sa pagsusulong ng mga amyenda sa EPIRA kabilang ang pagtatanggal na sa system loss charges. Pagdating naman ng alas 2 ng hapon ay bibisita sa Pangulo si Ambassador of Hungary to the Philippines, Titanilia Toth, at Ambassador of the Netherlands to the Philippines, Maria Alfonsa Magdalena Geraets, para sa kanilang farewell call. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Partly solon, pinakikilos na ang Energy Regulatory Commission o ERC sa agarang pagbawas ng system loss charge kasunod ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Agad pinakikilos ni Bicol sa Reportilis, Representative Terry Redona, Energy Regulatory Commission o ERC, na repasuhin ang umiiral ng mga panuntunan upang mapababa ang system loss charges habang binabalangkas pa ng Kongreso ang panukalang batas para tuluyan itong alisin. Kasunod ito ng panawagan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA na tanggalin ang system loss charge sa singil sa kuryente ng mga consumer. Ayon kay Redon, dapat pigilan ng ERC ang paniningil na bunga ng hindi epesyenteng operasyon, mahinang maintenance, pagnanakaw ng kuryente at iba pang kahalintulad na dahilan. Diin pa niya na ang reforma ay dapat magresulta sa tunay na pagbaba ng bayarin sa kuryente at hindi lamang sa pagpapalit ng pangalan o paglilipat ng sinyal sa ibang bahagi ng billing. Tinukoy ng mababatas na kung tuluyang aalisin ang system loss charge na tinatayan na sa 0.74 centavos kada kilowatt hour, makakatipid ng humigit kumulang 148 pesos kada buwan ang isang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hours ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Fortes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang pangunahing balita, House Majority Leader Sandro Marcos pabor sa investigasyon ng Kamara ukol sa Paxilica Project sa New Clark City. Detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Suportado ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang anumang hakbang sa Kongreso na imbestigahan ang Paxilica. Ang Paxilica ay isang malaking proyekto na pinangungunahan ng United States na naglalayong magtayo ng mahigit 1,600 na ektaryang high-tech industrial hub sa New Clark City. Nilinaw ni Marcos na mahalagang masuri ng maayos ang panukalang Paxilica Economic Security Zone sa gitna ng mga pangamba ng publiko hinggil sa magiging epekto nito sa supply ng tubig, kuryente at sa mga katutubong komunidad sa lugar. Pinalalahanan din ang mambabatas ang publiko na huwag agad maniwala sa mga haka-haka o fake news. Ngunit binigyan din niya na dapat tiyaking tama at maayos ang pagpatupad sa napakalaking proyekto. Ayon sa Majority Leader, bagamat may batayan ang mga pag-aalala ukol sa kapaligiran at likas na yaman, hindi rin matatawaran ang malaking potensyal ng proyekto sa ekonomiya ng bansa kung ito ay maipatutupad ng tama. Layunin ng investigasyon na busisiin ang mga detalye ng proyekto upang matiyak na protektado ang interes ng mamamayan at ng kalikasan kasabay ng pagtataguyod ng kaunlaran. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dalawang panukalang batas para sa reforma sa agrikultura na ipasana ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa mula Senado. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 1990 na lilikha ng Bureau of Agricultural Cooperatives at ang Senate Bill 1991 na magpapalakas ng National Agriculture and Fisheries Extension System. Ayon kay Senate Committee on Agriculture Chairman Senador Kiko Pangilinan, layo nitong mabigyan ng mas matibay na suporta ang mga magsasaka at maging isda para mapataas ang kanilang produksyon, mapababa ang presyo ng pagkain at mapabuti ang supply chain sa bansa. Sa ilalim ng panukalang Agricultural Cooperatives Act, mas mapapadali ang pagguha ng pautang, paggamit ng post-harvest facilities, kagamitan sa pagpoproseso, imbakan, transportasyon at pagpasok sa pamilihan ng mga agricultural at fisheries cooperatives. Magkakaroon din ng tax incentives at mas paboribleng serbisyo mula sa government bank at iba pang financial institution para sa mga kooperatiba. Samantala, sa ilalim ng Agriculture and Fisheries Extension Bill, ibabalik sa Department of Agriculture ang pangasiwa sa extension services para matiyak na ang mga programa, pagsasanay, technical support ng pamahalaan ay makakarating hanggang sa mga munisipalidad at barangay. Ayon kay Pangilinan, kapag sapat ang kaalaman at suporta sa mga magsasaka at mangisda, tataas ang kanilang ani, bababa ang gasto sa produksyon at mas malaki ang kanilang kita. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At National Police Commission o NAPOLCOM nakiramay sa pamilya ng nasawing pulis matapos ang SONA duty. Nagbabalita si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagpaabot ng pakikiramay si NAPOLCOM Commissioner Rafael Calidisan sa kaanak at mga kasamahalang pulis na nasawi sa isang aksidente sa kalsada matapos ang makumpleto ang 24 oras na security deployment para sa State of the Nation address ng Pangulo. Ayon kay Calidisan, masakit isipin na hindi na nakauwi ang pulis matapos kampanan ang tungkulin sa bayan. Binigyan din ito na hindi sapat na parangalan lamang ang sakripisyo ng mga pulis kundi dapat na tiyake ligtas silang nakakauwi sa kanilang mga pamilya at nabibigyan ng sapat na pahinga at suporta. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, sinabi ni Calidisan na paalala ang incident sa kahalagahan ng pangalaga sa kaligtasan, kapakanan ng mga pulis lalo na matapos ang kanilang mga operasyon. Inatasan na rin ni Calidisan mga kinaukulang tanggapan ng NAPOLCOM na makipag-ugnayan agad sa PNP at ipapangahensya para mapabilis ang pagproseso ng lahat ng benepisyong nararapat sa mga naulila ng nasawing pulis. Mula sa NAPOLCOM, para sa Bagong Pilipinas, Mer Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit?
12: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, 9 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
4: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating kasamang si Mr. Leslie Bocopo, ako si Tess Ramirez. Isamantala po muna ninyong makakasama sa edisyong ito ng Leslie Bocopo Live. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 29, 2026. Sa araw pong ito ay magpapatuloy ho ang pagdinig ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Ubay nakakasubaybay sa takbo ng impeachment. Natitinig na katutok ho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sapagkat amin hong ihahatid. Muli po namin ihahatid ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. At inaasahan nga po natin na simula ngayong araw, after nga po ng State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay magsisimula na ho ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang impeachment trial. Sumubaybay tungkol ho dyan. Samantala, tayo ho ay tatanggap muna ng mga report mula sa ating respondents sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Para po sa iba pang mga maiinit na balita, ngayong araw ho ng Miyerkules. Puntahan muna natin ang Radyo Pilipinas Bontok. Benepisyaryo ng Benteng Bigas Meron na Program sa Bontoc Mountain Province, taos-pusong nagpasalamat sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang ulat ni Apollo Padaen ng Radyo Pilipinas Bontoc.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpahayag ng kanyang lubos na pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Ginong Rizaldo Chingay na benepisyaryo ng Benteng Bigas. Ayon sa kanya, nakakatipid silang 5 katao sa isang pamilya ng budget sa bigas at sana ay hanggang katapusan ito ng kanyang termino. Sinabi pa niya na magandang programang ang Benteng Bigas kaya mas magandang ipapatuloy sana ng susunod na administrasyon ang programang ito alang-alang sa kababayan nating manangailangan. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulawanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bonto.
3: Salamat sa iyo, Apollo Padaen. Meron na tayong 13 minuto makalipas po ang alas 9 ng umaga doon sa mga kababayan ho namin na lalabas ng kanilang tahanan. Huwag ho niyong kalilimutang magdala ng payong sapagkat makulimlim ho ang panahon dito sa Lungsod Quezon. Kaninang umaga ay bumuhos ang ulan, may kalakasan po. Asahan din ho na matrapik. Sabi nga ay parte na ng buhay ang traffic. Dapat ay double time ha sa ating pagkilos, especially kung kayo ho ay may mga importanteng lakad. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Sa iba pang balita mga kaibigan, dalawang solar-powered irrigation projects na na-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Marso, ramdam na ang malaking tulong sa mga magsasaka. Sa detalye, pakinggan po natin si Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
4: Radyo Pilipinas Report.
2: Nararamdaman na ng mga magsasaka mula sa bayan ng Bula at Minalaba, Camarines Sur ang ginhawa at tulong ng Solar Powered Irrigation Project o SPIP mula sa National Irrigation Administration o NIA. Ayon kay Engineer Eduardo Balondo, Chief Operations and Maintenance ng NIA Bicol, simula nang maging operational ang mga SPIP sa New Mataorok, San Jose, Sagrada Familia at Baliwag Viejo Multipurpose Cooperative o NUMASBA MPC sa Minalabak at San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative sa Bula, halos zero billing na anya ang singil sa kuryente ng mga ito. Sa tulong din anya ng tuloy-tuloy na patubig dahil sa nasabing proyekto, tumaas din ang ani ng mga magsasaka. Samantala, una nang nagpasalamat si New MASBA MPC Chairman Jesus Prebaldos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa NIA at sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa naigawad na proyektong ito. Kung dati anya, umaabot ng halos kalahating milyong piso ang kanilang singil sa kuryente, ngunit sa tulong ng Solar Powered Pump Irrigation Project, mahigit sa 1,000 piso na lamang ang kanilang binabayaran sa kuryente. Magugunitang mismong si Pangulong Marcos Jr. kasama si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen ang nanguna sa pag-inspeksyon sa Solar Powered Irrigation Project sa Minalabak at Bula, Camarines Sur noong Marso 2026. Sa tulong ng proyekto, tinatayang nasa 1,854 na magsasaka mula sa lalawigan ang nabibinipisyohan nito. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Tama sa iyo, Vanessa. At sa kaugnay na balita, pump irrigation system sa Camarines Sur na nagkakahalaga po ng 10 milyong piso, formal nang itinurn over ng National Irrigation Administration at Department of Agrarian Reform. Tingnan naman natin si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
4: Radyo Pilipinas Report.
6: Formal nang itinurn over ng National Irrigation Administration ng NIA Bicol, katuwang ang Department of Agrarian Reform o DAR Bicol, ang San Francisco Pump Irrigation System sa Northern Canamaan Farmers Irrigators Association sa bayan ng Canamaan, Camarines Sur. Ayon sa DAR Camarines Sur, inaasahang magbibigay ang proyekto ng tuloy-tuloy na supply ng tubig sa higit 100 hektarya ng palayan sa 3 barangay. Layunin nitong mapataas ang produktibidad sa agrikultura at mapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryong magsasaka. Sinabi naman ng NIA Bicol na sa pamamahala ng asosasyon, mas mapapangalagaan at mapapakinabangan ang irrigation system na inaasahang magriresulta sa mas mataas na ani, mas mataas na kabuhayan ng mga magsasaka at mas matatag na seguridad sa pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Maraming salamat sa iyo, Diana Mendez. Muna tayong 17 minutes, makalipas po ang 9 o'clock. Sa iba pang balita mga kaibigan, Department of Labor and Employment at NIA Ilocos Region patuloy na pinaigting ang tupad program. Pakinggan po natin ang balita niyan mula kay Grace Aquar ng Radyo Pilipinas Tayog.
4: Radyo Pilipinas Report.
7: Sinimulan na ng NEA Region 1 at DOL Region 1 ang pagpapatupad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program sa iba't ibang bahagi ng Region 1. Sa pamagitan ng Memorandum of Understanding ng dalawang ahensya, nabibigyan ng 10 araw ng pansamantalang hanap buhay ang mga manggagawang higit na nangailangan ng suporta habang sama-sama nilang pinangalagaan at pinananatiling maayos ang mga pasilidad ng irigasyon sa mga lalawigan ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Bilang bahagi ng programa, nagsasagawa ang mga benepisaryo ng paglilinis ng mga kanal ng irigasyon, pagtanggal ng mga nakabara, rehabilitasyon at ipang kawaing pangalaga sa mga pasilidad ng irigasyon. Ang kanilang sipag at malasakit ay nakatutulong upang mapabuti ang dali ng tubig patungo sa mga sakahan, mapataas ang ani ng mga magsasaka at mapanatiling maayos ang mga sistema ng irigasyon. Higit pa sa pagbibigay ng pansamantalang trabaho, pinakita ng pagtutulungan ng DOLE at NEA ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga ahensya ng pamahalaan sa paghatid ng mga programang may tunay na malasakit sa mamamayan. Manatiling katuwang ng mga magsasaka at komunidad ang NEA Region 1 sa pagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng pag-asa, oportunidad at mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
3: Maraming salamat sa iyo, Grace Acuar. Philippine Army kumikilos na kaugnay ng estado ni Senador Robin Padilla sa Reserve Force. Tandaan mga kaibigan, sa kasagsagan ho ng impeachment trial ni Pangulong ni Vice President Sara Duterte ay nabanggit po ni Senador Robin Padilla na siya ay isang komunista, di ba? So alamin ho natin ang aksyon ng Philippine Army kaugnay niyan. Sa pamamagitan ng report niya ni J. Mark Dagala. J. Mark.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Presis sinasailalim na nga sa malalimang review o pagrepaso ng Philippine Army ang mga binitawang pahayag ni Senador Robin Hood Padilla sa kasagsagan ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Makaraang ihayag nito sa impeachment court na siya ay isang komunista. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kasunod ito ng direktiba ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na silipin ang naturang pahayag na batid na ginawa ito ng Senador.

0: Una po sa lahat, no, mayroon na pong statement ang ating Secretary of National Defense dito, giving us the guidance from the side of the Armed Forces of the Philippines to review this statement nga po. So from the side of the Philippine Army, tinitignan na po ito ng ating reserve units, how this statement affects the overall, ano po, no, kumbaga kung ano man ang maging effect niya nga po for the organization.
1: Ang tinig ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Para sa Bago Pilipinas, si Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Pumbito.
2: Salamat sa iyo, J. Mark Degala. 22 minutes, makalipas po ang 9 o'clock. Anytime from now, mga kaibigan, tayo ay babaling sa lungsod ng Taguig sapagkat mating na po roon ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa inaugurasyon ng Energy Museum sa punong tanggapan ho ng Department of Energy sa BGC sa Taguig City.

0: Okay, samantala sa iba pang balita mga kaibigan. 10 solar pump irrigation projects iginawad ng NIA Region 9 sa mga Irrigators Association sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga Peninsula. Tingnan natin ang ulat na yan ni Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas, report!
2: Formal na iginawad ng National Irrigation Administration Region 9 o NIA 9 ang 10 solar pump irrigation projects or SPIPs sa mga Irrigators Association mula sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte sa mass turnover ceremony na ginanap sa NIA Regional Office Training Center sa Balintawak, Pagadian City. Ang paggawad ay pinangasiwaan ni Roseline Bayawa, hepe ng Institutional Development Unit, habang naglahad naman ng pangkalahatang ideya tungkol sa mga natapos na proyekto sa Engineer Ray Pinatakan, Acting Manager ng Engineering and Operations Division ng NIA 9. Sa klaw ng turnover, ang 10 solar pump irrigation projects o SPIPs na pinunduhan sa ilalim ng Enhanced Groundwater Pump Irrigation Project o EGPIP 2024 na nagbibigay benepisyo sa mga Irrigators Association sa rehiyon. Kasama sa mga natapos na proyekto, ang EPIL SIS at Sanito SIS sa Zamboanga, Sibugay, Dimataling SPIP, Bagong Baroy SPIP, Pangi Mahayay SPIP at Dumingag SPIP sa Zamboanga del Sur at ang Sibulok PIP, Napilan PIP, Mutia PIP, El Paraiso PIP sa Zamboanga del Norte. Ang proyekto ay dinisenyo upang patuwigan ang humigit-kumulang 15 hektaryang lupang sakahan na nagbibigay sa mga IA ng mas maasahan at napapanatiling patubig. Sa kanya mensahe, pinaalalahanan ni Engineer John Nathaniel Plaza, Regional Manager ng NIA 9, ang mga samahang nakatanggap nito na ang tagumpay na mga proyekto ay nakasalalay sa kanilang patuloy na kooperasyon, responsableng pamamahala at tamang operasyon at maintenance. Hinimok niya ang mga benepisyaryo na protektahan at alagaan ang mga pasilidad upang matiyak na ang mga magsasaka ay patuloy na makikinabang sa mga sistema ng patubig. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Thank you so much, Lesti Cubol. Meron na tayong 25 minuto makalipas po ang alas 9 na umaga. Kuno po tayo ngayon sa presidential live event.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nasa tanggapan na nga po ng Department of Energy sa BGC sa Taguig City at naroon po ang ating kasamang si Alvin Baltazar. Kuya Alvin.
3: Pati na test, tama, dumating na nga sa event si Pangulong Marcos dito sa BGC. Ito yung central office ng Department of Energy. At sa kasalukuyan na kapatid na test ay nililibot

0: ng Pangulo, yung Energy Museum. At ito'y kognay pa rin ang pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act. Ang ilan sa mga nilibot ng Pangulo dito, kapatid natin, ano, ay ang nakita natin, merong mga parang mga miniature model ng iba't ibang mga kagamitan na may kaugnayan, of course, sa Oriente. Ang nakita natin dito, kapatid natin, yung mga renewable energy displays, at ito'y may tungkol doon sa solar, hydro, tsaka geothermal energy, at ang patal na mga ito sa malinis na enerhiya. Nakita rin natin yung mga nakadisplay dito, kapatid natin, tulad ng Philippine Power System at Energy Efficiency at Safety. Ito yung mga praktikal na paraan ng pagtitipid ng kuryente at ligtas na paggamit ito sa bahay at trabaho. Ang museum ito, kapatid natin, ay idinisenyo bilang isang educational facility. So para ito sa mga estudyante, mga guro, at open ito sa publiko para maging mas madaling maunawaan ang usapin ng may kinalaman sa energy sa Pilipinas. At ito, kapatid natin, yung kauna-una ng Energy Museum ng bansa na itinayo ng DOE sa pangbumuno na rin itong si Energy Secretary Sharon Garin. Sa ngayon, kapatid natin, ay patuloy yung ginagawang pag-iikot ni Pangulong Marcos dito sa Energy Museum. Pero inaasahan din natin na meron kasing nakapwestong rostrum dito ang para sa Pangulo. Kaya inaasahan natin magbibigay ng ganyang tulumpati. Pagkatapos itong pag-iikot niya sa Energy Museum, ay inaasahan natin magdideliver na kanyang speech si Pangulong Marcos, kapatid natin.
1: Okay, kapatid na Alwin, malaking bagay ano yung Energy Museum na yan sapagkat maraming mga museo ngayon na pinupuntahan ng mga mag-aaral, di ba? At yung mga nagfi-field trip, gaya nung meron pa nga yung mga pinapakita ay mukha ng kanilang mga iniidolo, mga artista, di ba? Pero bukod doon, dapat nilang puntahan yan kapag yan ay bubuksan na, di ba? Matapos yung inaugurasyon na yan today.
0: Oh, actually, kapatid Tantes, hindi lang ito educational para doon sa mga estudyante. Pati sa ating mga ano, sa ating mga medyo mature na.
1: Right. Oh,
0: maganda rin mabisita natin ito. Sapagkat kung titignan mo kasi itong museum, parang magkakaroon ka in a nutshell kung paano tumatakbo yung kuryente hanggang sa makarating doon sa bahay natin. At yung mga ikinakampanya ng pamahalaan ng mga renewable energy, mukhang makikita rin natin dito sa Energy Museum, kapatid na Tess.
1: Mm-hmm. Maraming matututunan dyan sa lugar na yun, di ba? Saan ba yung specific area ng museo, Kuya Alvin?
0: Ito, kapatid, dito sa ano, sa itong Energy Museum ay mismong sa punong tanggapan ng Department of Energy. Dito sa ano, sa BGC, sa Taguig. Teka, kunin natin yung eksaktong address ha, para. sa mga estudyante dyan, kahit na kayo ay wala pang naka-schedule na field trip, pero mas maganda, ngayong binuksan na ito, mukhang dapat ikampanya talaga, kapatid natin eh, na meron na pala tayong museum na kung pag-uusapan ng energy, makikita na natin dito. Ito eksaktong address, kapatid natin sa.
1: Yes.
0: Itong energy museum ay makikita sa Energy Center ng DOE dito sa May 34th Street, Rizal Drive, sa Bonifacio Global City, sa lungsod ng Taguig, kapatid na Tess. 34th Street, 34. Oh, yun lang. Kung kayo malapit-lapit, ngayon, inauguration na, binubuksan na, at ang unang naglibot dito, nagpi-field trip ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kapatid.
1: Tsaka siguro naman hindi mahirap puntahan yung lugar na yan, ano? Walang, hindi masikip yung mga kalsada dyan, kasamang Alvin.
0: BGC. Siguro, dapat ma-schedule na rin ito ng mga teacher natin, pamunuan ng mga eskwelahan. I-add na natin ito, ika nga, doon sa mga dapat mabisita ng ating mga estudyante sapagkat napaka-educational, kapatid Nates eh. Mukhang nag-enjoy nga ang Pangulo. Hindi tayo nagkakamali, medyo matagal-tagal na itong ginagawang paglilibot ng Pangulo. At mukhang interesado, maganda yung kanyang ngiti habang nagra-rounds dito sa Energy Museum, kapatid Nates. Lalo na ang itinataguyod nga ng Pangulo Marcos er yung renewable energy. Yung ilang pang mga alternate sources ng enerhiya na pwedeng magamit ng Pilipinas.
1: Tama, Alvin, gano'ng kalawak yung Energy Museum na yan at ilang palapag?
0: Walang malawak to, pero ang yung eksakto, malaki-laki ito eh. Pero ngayon, ang nakikita natin ay ang inaakit pa lang ng Pangulo ay yung ikalawang palapag. Oo. Pero ang daming naka-display dito, medyo malawak-lawak din, kapatid Tess. Alamay natin, ha? Siguro maya-maya, babalikan natin, kapatid na Tess.
1: Alright. Sige, maraming salamat sa'yo, kasama Alvin.
0: Sige, kapatid na Tess, medyo antabayanan lamang natin mamaya. Magbibigay tayo ng ilang pang mga update as soon as matapos na itong ginagawa paglilibot ni Pangulo Marcos dito sa Energy Museum. Mukhang magkakaroon ng talumpati ang Pangulo. Mabalik tayo mamaya, kapatid na Tess, sa ilang pang mga detalye ng balitang ito na aktibidad, kaunay ng aktibidad ni Pangulong Ferdinand L. Marcos Jr. ngayong umaga. Wala pa rin dito sa BGC sa Taguig City. Ang Samagong Pilipinas, Alvin, mapalasahan ng Pilipinas.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
1: Tuloy-tuloy ho tayo. Alas 9:37 na po ng umaga ating oras. Sa iba pang mga balita, mga kaibigan, mga maglalayag sa Cagayan, Batanes at Isabela, pinag-iingat ho sa posibleng babagsak na debris sa rocket launch ng China bukas. Pakinggan natin si April Jane Salucon Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas. Report.
9: Uli sila abisuhan ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, CVRDC, ang lahat ng concerned agencies at ang publiko upor sa muling pagpapakawala ng rocket bukas, Hulyo at 30 ng bansang China sa pagitan ng 8:54 hanggang 9:19 ng umaga. Sa memo 64 na inisyo ni Chair Albert Mogol, partikular na pinapakilos ang mga regional office ng TNT, DAB-4, DILG, mga commander ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Mobile Battalion Landing Team 10 o Marine Battalion Landing Team 10 at mga pinuno ng DRRNCs na provincial at municipal o coastal municipalities ng Cagayan, Batanes at Isabela. Ilulunsad ng China ang Long March 6A rocket nito mula sa Taiyuan Satellite Launch Center sa Hsinchu at sa Hsinchu, Shaanxi Province. Tinukoy din ang drop zones ay sa 83 nautical miles sa Dalupiri Island, Calayan, Cagayan o 88 nautical miles sa baybayin ng Babuyan Island bilang drop zone 1. Drop zone 2 naman ay sa 104 nautical miles sa baybayin ng Burgos, Ilocos Norte, parehong sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Kaugnay nito'y pinapayo ng konseyo na sa PCG, DFAR, DILG at iba pang maritime agencies na ipatupad ang pansamantalang maritime restrictions katulad ng pag-issue ng notices to mariners, coastal navigational warnings o Navarrean 9 sa mga lugar na malapit sa tinukoy ng drop zones. Pati na ang mga maliliit na mga isda, pinapayuhang iwasan ang area, ang mga area na ito at huwag pulutin ang anumang lumulutang na debris in this at ipagbigay alam sa mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lukang Radyo ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Maraming salamat sa iyo, April Racho. Samantala, Food and Drug Safety Ministry mula sa South Korea nagsagawa po ng inspection mission sa Pilipinas. Ito naman ang ating alamin mula kay Jess sa Aguailanan ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Report.
10: Matagumpay na naisagawa ang inspection mission dito sa Pilipinas ng Kagawaran ng Kaligtasan ng Pagkain at Kamot mula sa bansang South Korea. Ayon sa Department of Agriculture Central Visayas, kabilang sa sinuri ng Korean Ministry of Food and Drug Safety o MFDS, ang limang BFAR-HACCP Certified Fishery Establishment kung saan tatlo ang mula sa National Capital Region habang dalawa mula sa Region 7. Sa isinagawang exit meetings sa opisina ng BFAR 7, pinuri ng Korean inspectors ang food safety management system ng mga sinuring kumpanya sa NCR at dito sa Cebu habang may pinuntong mga kaunting obserbasyon upang mas mapatibay pa ang processing system. Kabilang sa sinuri ng Korean MFDS dito sa Cebu ay ang Phil Union Frozen Foods Incorporated sa Lapu-Lapu City at ang DRBG Marine Export Import Incorporated sa Mandawi City. Ang mga nasabing in-inspeksyon establishment ay mga nag-i-export ng octopus, abalone, cuttlefish, giant squid, at milkfish mula sa bansa patungong South Korea. Binusisi ng inspection team ang food safety program, monitoring records at ang processing area ng mga nasabing establishmento. Ayon sa datos ng 2025 export commodity clearance ng BFAR-7, umabot sa 1,336.26 metric tons ng isda at fishery aquatic products ang na-export na nagkakahalagang 11.082 milyong dolyar mula sa Central Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: At sa iba pang balita, mahigit sa 200 mga makinaryang pangsakahan na ipamahagi na ho ng pamahalaan sa Kalinga mula noong taong 2024. Pag-alala, pakinggan natin si Aquino Perez ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Umabot sa 221 na farm equipment o machineries ang ipamahagi sa DAR, NIA at DS sa lawigan ng Kalinga mula 2024 hanggang sa kasalukuyan na ipamahagi sa mga kinukulang magsasaka. 63 para sa mga agrarian reform beneficiaries, 10 equipment ang ipamigay sa NIA Kalinga para sa patuloy na pagmimintin ng irigasyon, 41 para sa rice program, 35 sa corn program at 72 equipment para sa high value crops. Ito'y naipamahagi sa iba't ibang panig ng dalawigan sa pamagitan ng mga kooperatiba at asosyasyon ng mga magsasaka para mapabilis ang trabaho at maparami ang agricultural productions. Nagpasalamat ang mga beneficyaryo dahil sa malaking tulong nito para mapadali ang pananaka o kanilang trabaho sa upland at lowland areas. Samantala, 70 bigas kadiwa ng Pangulo ng National Food Authority sa pamagitan ng Food Terminal Incorporated, nakapagbenta sila ng mayigit sa 900,000 na kilo ng bigas na nagkakahalaga ng mayigit sa 18 million pesos mula Agosto 2025 hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan at mayigit naman sa 5,000 individual ang nabenepisyuhan mula sa vulnerable sector ng lipunan. Patuloy na dumudumog na mamamayan ang 20 bigas kadiwa ng Pangulo sa NFE Compound mula na Tabuk City, Kalinga para makabili ng murang bigas.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: At sa kaugnay na balita, higit sa 4 na milyong pisong halaga ng farm input mula o para sa wet cropping season, pinagkaloob sa mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Pakinggan po natin ang ulat ni Verna Beltran, adaba ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakatanggap na mayigit 4.3 milyong halaga ng foliar fertilizers ang mga rice farmers sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan sa ilalim ng Rice Production Support Program ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 bilang paghanda sa wet cropping season. Isinagawa ang ceremonial distribution ng iba't ibang farm interventions sa pangunguna ng Municipal Agriculture Office, katuwang ang DARFO1 at ang lokal na pamahalaan sa pamuno ni Mayor Bonifet De Vera Paraino. Ayon sa ibinahagi ng LGU, kabilang sa ipinamahagi ang 4,362 bote ng foliar liquid nitrogen at 1,254 na pakete ng foliar wettable powder fertilizers na may kabuong halaga na 4,318,350 pesos. Sinabi ni Paraino na layunin ng pamahagi na matulungan ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang produksyon ng palaya na inaasahang makakatulong din sa pagpapatatag ng supply ng pagkain at pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa bayan. Pinangasiwaan ang programa ni na Norwin Ian Rivera, ang Agriculturist 1 at Rice Program Coordinator ng Pangasinan ng DARFO1, at Manuel Aquino, ang Municipal Rice Program Coordinator kasama ang mga kawani ng MAWA. Nagbigay rin ng orientasyon si Jeffrey Duran ng FertiGlobal tungkol sa wasong paggamit ng maipinamahaging foliar fertilizer upang mapabuti ang paglago at ani ng mga pananim sa iba't ibang panahon. Ayon pa sa LGU, kasabay ng aktibidad ay namahagi rin ang MAWA ng 600 sako na abono para sa mga corn grower na naunang tumanggap ng hybrid yellow corn seeds noong Hunyo bilang bahagi ng hiwalay na suporta para sa produksyon ng mais sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Salamat sa iyo, Verna Beltran. Tungkol pa rin po sa mga beneficiaries ng mga programa ng pamahalaan. Fisherfolk Association sa Tandag City, Surigao del Sur, kasama rin po sa mga naging benepisyaryo ng Cage for Livelihood Project ng Bureau of Fish and Aquatic Resources naman po ng Department of Agriculture. Si Raymond at Laya Radyo Pilipinas, tandag sa detalye.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Hindi bababa sa 32 miyembro ng San Agustin Norte Fisherfolk Association sa lungsod ng Tandaga dito sa lalawigan ng Surigao del Sur ang nakinabang sa Cage for Livelihood Project ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR. Ang nasabing proyekto ay nagbibigay sa mga miyembro ng pagkabuhayan sa pamamagitan ng aquaculture habang nakatutulong sa pagpapataas ng lokal na supply ng bangus. Opisyal na nakatanggap ng mga miyembro ang 10,000 bangus fingerlings at 32 bags ng starter crumble feeds. Dahil dito, masisimula na ang pagpaparami ng bangus sa kanilang 10 meters Norwegian High Density Polyethylene Fish Cage. Sa nasabing kaganapan, pinangunahan ni Officer in Charge sa Provincial Fishery Officer Julio Sabino ang grupo ng DABFAR Provincial Fisheries Office, ang mga kinatawan mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC at sa Barangay Local Government Unit ng San Agustin Norte ay dumalaw rin sa okasyon na nagpapakita ng matatag na pagtutulungan sa pagitan ng mga national agencies, LGU at ng komunidad ng mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Laplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Panaman po tayo sa Cagayan de Oro. Philfida nagsagawa ho ng livelihood skills training sa Cagayan de Oro City. May detalye naman po kung ngayon si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagsagawa ng livelihood skills training on abacus crunch making ang Philippine Fiber Authority sa panguna ni Executive Director Eugene G. Galila sa Barangay Bisigan, Cagayan de Oro City. Ang mga benepisyaryo sa nasabing training ay ang mga membro ng Rising International Ministries na pinamunuan ni Ms. Maria Luisa M. Tumang para magkaroon ng dagdag na kita ang komunidad upang umangat ang kanilang pamumuhay. Ang mga benepisyaryo ay tinuruan sa paggawa ng abacus crunches gamit ang mga tanim na abaka mula sa ating bansa. Ang nasabing inisiyatiba ay isang patuloy na pangako ng Philippine Fiber Authority na palakasin pa ang livelihood sa mga komunidad at mapalawak pa ang oportunidad sa ating fiber industry. Ito ay isa rin suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paunlarin ang mabuhay ng mga Pilipino sa pamagitan ng pangmatagalan ng mga interbisyon para sa pag-unlad. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Salamat sa iyo, Cocoy Medina. At dyan po nagwawakas ang edisyong ito ng Leslie Bocobo Live. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you so much sa ating mga nakaagapay. Sa technical side, kina Engineer Jomari Refarial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, at Mary Ann Milios. At sa ating executive producer, si Mr. Christopher Tirambulo. At muli po sa ngalan ni Mr. Leslie Bocobo, po si Tess Ramirez. Magandang umaga po sa inyong lahat.
14: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: We know you're always on the go. On the go.
20: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
19: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
20: Reliable news delivered to you as it happens.
19: Para sure na wala kang mamimiss.
20: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
19: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
20: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
19: Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
21: Oras sa buong Pilipinas, 9:51 ng umaga.
19: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
21: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pagtusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggamit ng renewable energy, suportado ng isang mambabatas. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagpahayag ng suporta si Ako Bicol Portless Representative John Almario Chan sa pagtutok ng administrasyon sa renewable energy kasunod na rin ng ikalimang sona ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Chan, mahalaga mapabilis ang paglipat ng bansa sa mas matinis, mas abot kaya at sustainable na pinagkukunan ng enerhiya upang matiyak ang pangmatagal ng supply ng kuryente. Suportado rin niya ang panawagan ng Pangulo na maipasa ang sariling kuryente act na magpapadali sa paglalagay ng solar panels at battery storage systems sa mga tahanan. Anya, makatutulong ang panukan ng batas upang mas maraming pamilyang Pilipino ang makagamit ng malinis na enerhiya at mabawasan ang kanilang buwan ng bayarin sa kuryente. Diin namang babatas na mahalaga rin mapalakas ang energy security ng bansa sa pamamagitan ng mas malawak na paggamit ng renewable energy. Hindi naman anya dapat manatili sa mga pangako ang mga inisyatibong ito, kundi may sa batas at maipatupad sa lalong madaling panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Sa iba pang bangunahing balita, pagtalakay ng impeachment court sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte tuloy ngayong umaga. Mula Senado, live na nag-uulat si Nympha Sonsor.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nympha.
23: Tuloy na nga ngayong alas 6 ng umaga ang pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o yung alegasyon tungkol sa irregular na paggasta ng confidential funds. Sa panayam ngayong araw, sinabi ni Senate President Sherman Gatchalian na nakakuha sila kahapon ng sulat mula sa defense team ni VP Sara na hindi, at dito ay nakasaad na hindi nga sila pumapayag dun sa manifestation ng prosecution na baguhin ang ayos ng paglilitis. Una na kasing nagsumite ang prosecution ng manifestation article by article ang paglilitis kung saan matapos ipresenta ng prosecution ng kanilang mga testigo at ebidensya para sa isang artikulo ay susundan agad ito ng presentasyon ng depensa para sa parehong artikulo. Imbes na patapusin muna ang presentasyon ng prosecution sa lahat ng articles of impeachment. Ayon kay Gatchalian, sa pagtutulong ng depensa, pinunto nilang napagkasunduan na sa pre-trial conference o napagkasunduan na sa pre-trial conference ang ayos ng paglilitis at nais nilang magkaroon ng sapat na oras para makapaghanda sa kanilang presentasyon. Sinabi ng Senate President na para patas, dapat parehong pumayag ang prosecution at depensa kung may babaguhin sa takbo ng trial. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Sonsor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Sa kaunay na balita, defense team hindi sumang-ayon na mapalitan ang ayos ng presentasyon ng mga testigo sa impeachment trial. May ulat live si Luisa Arispe.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Luisa.
24: Kinumpirma nga ng tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa na hindi umano sila pumayag na maibang ayos o sequence ng impeachment trial. Ito nga ang suhestyo ng impeachment court na imbis na balikan ang articles para sa presentasyon ng mga testigo ng depensa ay agad nang magpresenta ng kanilang panig ang defense team pagkatapos ng prosecution. Bagamat hindi idinetalye ni Attorney Poa ang dahilan bakit hindi sila pumayag, isinumite na nila umano sa impeachment court ang kanilang posisyon. Handa namang talakay ng defense team sa trial mamaya ang kanilang posisyon sakaling kailanganin ito ng diskusyon. Matapos nakaraang linggo, sinabi na rin ng defense team na ang pinaghahandaan nila ngayon ay ang pagpresenta ng prosecution ng Article 1 ng Articles of Impeachment o ang confidential funds. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Arispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: At yan ang mga balita sa oras na ito. Maratiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa mga news updates. Ako po sa Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Balitang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawang na pagbabalita.
6: Ang Radyo ng Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
26: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Ang Radyo ng Publiko.
25: Radyo Publiko.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan
25: sa sambayanan.
6: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
25: Magkaisa, magtulungan
6: para sa pag-unlad ng ating bansa.
25: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
25: Sa 104.3
6: The Capital.
25: Ang ating mga programa at serbisyo
6: para sa mamamayang Pilipino.
25: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali.
6: Monday to Friday
25: sa 104.3 FM band.
6: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko,
6: and The Capital.
25: Ang boses ng Pangulo.
6: Sabay na maghahatid ng serbisyo
25: sa mamamayang
6: Pilipino
25: in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
25: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
25: sa 104.3
6: The Capital.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
28: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
27: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf.
28: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
27: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
28: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
29: Good evening, my name is Gloria Diaz, from Manila.
30: Miss Philippines!
28: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
27: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
28: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
27: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko!
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, magtungo naman tayo sa ating kasamang si Alvin Baltazar, kaugnay ng inauguration ng Energy Museum at ika-25 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
11: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
12: Wala lang, magandang umaga ulit. Ang nagkakalipatan ko yun, nag-deliver lang ng kanyang speech. Kaugnay nitong 25th anniversary. Itong pag-driwang ng EPIRA ay si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Alam mo yung naging talumpati ni Secretary Garin, Tolal, ano? Ang magandang sinabi niya rito ay, siyempre speaking before the president, yung dinanggit ni Secretary Garin na nakuha nila yung direktiba ng Pangulong Marcos. At ito ay ang pababain ang presyo ng kuryente. So malinaw yung naging direktiba noong sa una ni Pangulong Marcos na gawa ng paraan yung pinaproblema ng marami ng sigma kababayan hinggil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente. At sinasabi nga itong si Secretary Garin, nakuha nila yung nasabing mensahe ni Pangulong Marcos. Tol Al, pagkatapos nitong talumpati, itong dalihin ng kagawaran ng NRA, si Sharon Garin, ay nagpapakita lamang ng audiovisual presentation dito sa Department of Energy. At pinasahan natin kasunod dito ay ang talumpati na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero kanina, obviously, nag-enjoy yung Pangulo dito sa ginawa niyang tour dito sa Energy Museum, dito sa DOE Energy Center sa Manufacturing Global City. At ilan sa mga pinuntahan ng Pangulo, of course, yung kasaysayan ng energy sa Pilipinas mula doon sa tradisyonal na pinagkukunan ng enerhiya hanggang sa makabagong teknolohiya. At merong mga interactive at saka hands-on exhibits, yung mga display na maaaring galawin at subukan para mas madaling maunawaan yung konsepto ng enerhiya. Doon nga sa naging talumpati ni Secretary Garin, pwede itong gawing field trip. Pwede isa sa mga itinerary ng mga field trip ng ating mga estudyante sapagkat malaking kalaman ang makukuha nila dito sa kabubukas lang na Energy Museum na matutukuhan sa 34th Street sa Global City. Tolal, tingnan lang natin na hindi pa tapos actually itong audiovisual, pero anytime now ay pwede na magsalita si Pangulong Marcos. Siguro mabalik tayo mamaya, Rolal. As soon as mag-deliver na ng kanyang speech si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay noong ika-25th anniversary itong EPIRA. Balik muna sa'yo, Rolal. Balik tayo mamaya.
1: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, yan po ang ulat ng ating kasamahang si Alvin Baltazar, kung saan naroon nga po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Taguig sa Department of Energy, kaugnay ng inauguration ng Energy Museum at ang 25th anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o yung EPIRA. Magtungo muna tayo mga kababayan sa kasalukuyang live stream na ginagawa ng Radio Television Malacañang at tinatabayan na natin na magiging talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito po.
13: Hunger ends at sunset. Power is now traded on a wholesale market covering Luzon, Visayas, and Mindanao with over 500 participants and prices set every 5 minutes. And every bill is itemized, line by line, so that consumers can see exactly where each peso goes. Large customers can even choose their own supplier. The transition to cleaner energy is underway. A third of the country's installed capacity now comes from renewable sources. And the targets ahead call for 35% of generation by 2030 and half by 2040. 25 years of reform, a record of what has been built, and a reference for what comes next. EPIRA at 25, powering the Filipino future.
14: At this point, may we invite the President and Secretary Garin on stage for the ceremonial handover of the EPIRA at 25 commemorative book.
10: Balikan natin ang ating kasamang si Alvin Baltazar para sa talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
14: EPIRA at 25 reflects on the 25-year journey of the Electric Power Industry Reform Act. This book chronicles the reforms that transformed the Philippine power sector.
10: Si kasamang Alvin Baltazar, nantabayan na natin ang talumpati ng ating pong Pangulo. Pero ito, inihandog ng ating DOE Secretary Sharon Garin ang isang plake na inihandog niya sa ating pong Pangulo. At magsisimula na nga po ang talumpati ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito po, ipaghahandog po namin sa inyo ng buo.
15: Ferdinand R. Marcos Jr.
16: Thank you. Thank you, Secretary Sharon Garin, for your introduction. Please be seated. Chairperson Shirley Agrupis, the TESDA Director General Kiko Benitez, Palawan 2nd District Representative Pepito Alvarez, our partners from the private sector, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. At the inauguration of the Philippines' first interactive energy museum, we are opening a place dedicated to helping every Filipino understand better the vital role that energy plays in our daily lives. This occasion is especially meaningful because we celebrate at the same time the 25th anniversary of the passage of the EPIRA. These initiatives support my directive to the Department of Energy to strengthen public awareness and encourage responsible energy use. In line with this commitment, we have established the DOE Energy Museum. The space transforms complex energy concepts into engaging and accessible learning experiences for students, educators, and for communities. It is immersive and interactive, and it has featured exhibits on the country's diverse energy resources and technologies: solar, geothermal, wind, hydro, to natural gas, energy storage, and slowly nuclear energy. Sa tulong nito, mas maunawaan ng bawat Pilipino kung paano nabubuo, naihahatid at nagagamit ang kuryente sa ating pang-araw-araw na buhay. Beyond awareness, this museum is an investment in our people. It stands as a bridge between the classroom and the control room, between curiosity and career. To every young Filipino that walks through these pods and sees an engineer, a geoscientist, a policy analyst reflected in these exhibits, I say, this could be you. This is the future of the Philippines. that will be built on the by the students who will visit our stand in this museum. Equally important, the museum underscores the challenges of delivering affordable, reliable, sustainable power across our archipelagic nation. If the museum shows how electricity is generated and delivered, the EPIRA at 25 commemorative book explains how our energy sector came to what it is today. 25 years ago, the Philippine power sector faced a difficult reality: chronic power shortages, a heavily indebted state utility, and the absence of meaningful competition constrained our ability to meet the country's growing energy needs. The government's response was the EPIRA. This law restructured the power industry by opening power generation to private investment, establishing the WESM, and creating the Energy Regulatory Commission. Today, the results are evident. Our generation capacity has more than doubled, private investment has strengthened our power supply, and the competitive market established has helped create the conditions that support the growth of renewable energy. Sa kasalukuyan, 25% ng ating supply ng kuryente ay mula na sa renewable energy. Pinapalawag pa natin ito, at ang ating layunin ay umabot ito sa 35% pagdating ng 2030 at 50% pagdating ng 2040. Binubulungan ko si Sek Sharon, talaga ba na maabot ba natin yan? She seems very confident, and in my experience, Sek Sharon usually produces and she usually fulfills her promises. At the same time, we recognize that the electricity sector reform is an ongoing process. Significant gains have certainly been made. Critical challenges remain, such as high electricity rates, amongst others. And that is why we are working closely with our private partners and the government to advance the proposed amendments to EPIRA, particularly to support the ERC. During my last SONA the other day, I asked Congress to amend the EPIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control. In addition to ensure the country's overall energy security, we have intensified our energy efficiency and conservation measures. Here in government, we hope to lead by example in energy conservation. Last March, after the onset of the war in the Middle East, all government agencies proceeded to reduce their actual electricity and fuel consumption by 10 to 20%. Complementing this effort, we encourage every Filipino to take part in the Oras Natin sa Efficiency campaign. Help us conserve electricity, switch off non-essential lights, unplug unused appliances. Moving forward, may this milestone remind us that energy security is a shared responsibility. Let us continue to use our resources wisely, follow energy conservation measures, and support meaningful reform. Together, let us shape an energy sector that is reliable, sustainable, and worthy of the aspirations of our people. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Thank you.
14: Thank you, Mr. President.
10: Go ahead, Kuyang Alvin.
12: Yes, sir. Sa naging tanong natin, itong President Al Marcos Jr., sinabi ng Pangulo na 25 years ago, humarap sa hamon ng bansa, nagkaroon ng shortage sa elektrisidad, at naging malaking tulong din naman sa kabilang banda para mahalampasan yun, yung tulong ng private investment para lumakas yung ating power supply. At nabanggit nga ng Pangulo kanina, 25% na pala ng ating kuryente na ginagamit ay galing na sa renewable energy. At kumpiyansa si Pangulong Marcos sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Sharon Garina, Department of Energy, na madaragdagan pa ito sa mga susunod na taon. So from 25% ang projection ng Pangulo, madaragdagan pa yan sa mga susunod na panahon habang tuloy-tuloy yung electricity reform, although yung proseso sa pakikipagtulungan ng mga nasa private sector ay tumutulong din sila para maamihandahan yung una niya sinabi sa SONA na tanggalin na yung tinatawag na systems loss na binabayaran natin sa kuryente at alisin yung VAT. Ang para maganda na pangulo, yung tuloy-tuloy na pakikisa sa itinataguyod ng gobyerno na energy conservation na kung saan ang lahat ng government agencies ay nakapag-subi na, nakatipid na ng 10 to 20% sa consumption ng kanilang kuryente. Ang punto ng pangulo, yung energy security is a shared responsibility, kaya kinakailangan tulong-tulong tayo dito para masiguro yung seguridad ng ating enerhiya sa mga susunod pang taon. Muna, ang maging bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand na Marcos Jr., tunay pa rin ang pakikisa ng punong ekotibo sa 25th anniversary ng EPIRA. Ito yung tinatawag natin na yung EPIRA, yung Electric Power Industry Reform Act. Nagulat mula sa Alonso ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, sa Alvin Magto sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: 17 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, mga kababayan, mula po sa huling kaganapan dyan sa Kilos Kampaneng Pampanguluhan ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magtutungo naman tayo sa mga huling kaganapan kaugnay ng impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong magbubukas ngayong araw na ito ang Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ito po ngayong araw ang 10th araw ng Vice President on trial. Ito po diringin ang misuse and misappropriation ng confidential funds. Samahan po ninyo kami sa makabuluhan at malaman na pag-uulat kaugnay sa Senate impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Kasama pa rin ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas na nakatutok sa Senado, Nympha Asuncion, Melanie Valdos Reyes at Luisa Erispe. Ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan sa aming collab station, 104.3 FM. At ang RP1 po ay available rin sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan po ng People's Television Network at ng Radyo Pilipinas na mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, at ito po ang paglilitis, the Vice President, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang aming special coverage. Para makibalita sa mga huling kaganapan sa Senado, papasukin muna natin ang ating kasamahang si Nympha Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Nympha?
17: Yes, nagsisimula na nga itong ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kanina dito sa pagsisimula ng impeachment trial ay ipinakilala si Representative Joel Shua na siyang magiging lead prosecutor dito sa tatalakayin ng Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ito yung tungkol sa akusasyon ng irregular na paggamit imuno ng confidential funds ng Vice Presidente. Dito sa pagsisimula ng paglilitis ay tinaga ni Representative Leila De Lima na magkaroon ng opening statements para dito sa Article 1 ng Articles of Impeachment, parang bilang paglalatag nila nung kanilang mga naging findings dun sa House. Pero tumutol yung depensa sa panguna ni Attorney Michael Poa at pinaalala nila yung naunang ruling nung impeachment court nung nagkaroon ng opening statements sa para sa Article 4 ng Articles of Impeachment. At ang Pinaalala naman ni Presiding Officer Chis Escudero dito sa prosecution, particular kay Representative De Lima, na iwasan yung pagsasaad ng mga conclusion of facts. Ipinagpatuloy saglit ni De Lima yung kanyang naging opening statements, pero tinutulan ito ng muli ng depensa at nag-rule na nga si Presiding Officer Chis Escudero na ipatigil na itong opening statements ni Representative De Lima at idiniretso na nga dito sa pagpapakilala o pagtayo ng unang testigo ng prosecution para nga dito sa Article 1 ng Articles of Impeachment na si Violeta Constantino. Si Constantino, yung dating branch manager ng Land Bank of the Philippines, Shaw Boulevard Branch. Yan yung

0: Meron ditong tatlong maliliit na box. O pwede po bang ma-request yung box na to na medyo palakihan at i-zoom po? I-zoom po, papalapit. Yan. Pwede po bang pataas? Pataas? Paharap? Parotate po, pakirotate po, pakirotate. Medyo mahirap pong tignan. Pwede po bang pakirotate sa tech? Hindi pwede? Ay, hindi pwede. Okay. Madam Witness, hindi daw po pwede. Now, Madam Witness, dito po, ayun. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na malaking to, meron po ditong tatlong box na napansin ko. Doon po sa bandang kaliwa, na unang box, may nakalagay po dito, signature verified by. At sa baba po nito, meron pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po to kung alam po ninyo?
1: Ang pirma pong ito ay kay verifier po ng branch.
0: Okay. Now, Madam Witness, pag pumirma ang verifier dito sa box na to, sa signature verified by, ano po ang ibig sabihin nito?
1: Ang ibig sabihin po ng signature ng verifier ay na-verify niya po yung identity ng payee base po sa kanyang ID na napresinta. At the same time po, na-check niya rin po sa system na ito po ay may advice na galing po sa Office of the Vice President na pwede na po i-release.
0: Okay. Now, pupunta po tayo sa susunod na box na may nakalagay po ditong posted by. At meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po itong nakalagay sa posted by? Kung alam po ninyo.
1: Ang nakapirma po sa posted by ay kay Teller po.
0: Okay. So, Madam Witness, pag pumirma ang isang teller dito sa box na to kung saan nakalagay ay posted by, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Kung maalala po ninyo.
1: Ang pirma po ni teller, ang ibig sabihin po nito ay na-encode na po niya sa system ang lahat po ng detalyado ng cheque.
0: Okay. Now, pupunta na po tayo sa ikatlong box na may nakalagay pong approved by at meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kanino naman pong pirma ito kung kilala po ninyo?
1: Pirma po ito ng aming approver.
0: Okay. Pag pumirma po ang approver dito po sa box na to, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma?
1: Ang ibig sabihin po ng pirma ng approver ay nakita niya po na ang proseso ng pag-verify po sa cheque ay dumaan po sa tamang proseso at ito po ay pwede na pong i-encash.
0: Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dito sa tatlong pirma na binanggit po ninyo?
1: Sila po yung aking mga staff nung ako po ay nasa Luan Bank Show Boulevard pa po. Ako po yung branch manager.
0: Okay. Now, Madam Witness, ang susunod ko pong tanong sa inyo, kailan po na-encash itong checking ito? Kung maalala po ninyo.
1: As shown po dito sa dokumento na to, ito po ay na-encash ng December 20, 2022.
0: Okay. Now, sabi po ninyo, as shown dito sa record, ano po bang record ang binabanggit ninyo, Madam Witness?
1: Ito po yung validation ng teller na naka-appear po doon sa ilalim.
0: Now, Madam Witness, pwede po bang pakituro po sa amin, nasaan po dito sa parting to, ng dorsal side ito ng cheque, yung binabanggit po ninyo?
1: Nasa ibaba po, lower right portion.
0: Lower right portion. Opo, pwede po bang paki-zoom para po mas malinaw at para po sa mas makita po natin ng maigi? Ganun. Yan. Yan. Saan po dito? Ano pong nakalagay?
1: 20 December 2022.
0: Ayan. Okay. Now, Madam Witness, Kailan nilagay ang markang ito, kung alam po ninyo?
1: Ang time po ng encashment.
0: Okay. Now, pupunta na po tayo sa pangalawang dokumento, Madam Witness. Ito po ay yung check number 00002440 na may petsang January 31, 2023 at payable sa isang, again, Miss Gina F. Acosta for 125 million pesos. Now, Madam Witness, ano po ang relasyon ng checking ito sa mga checking binabanggit po ninyo kanina? Kung meron man po.
1: Yan pong checking na yan ay isa po sa mga apat na checky po na na-encash po ni Ms. Gina F. Acosta nung ako po ang branch manager.
0: Okay. Madam Witness, hindi ko na po itatanong sa inyo yung taas dahil yung po ay inadmit na at in-stipulate na po natin. Pupunta po tayo doon sa lower portion kung saan may nakalagay na Exhibit P dash Roman numeral 1-28-B-1. Now, Madam Witness, ano po itong imahe na minarkahan ng nasabing exhibit? Kung alam po ninyo.
1: Ito po yung likod ng cheque po.
0: Okay. Now, bakit po pa kayo pamilyar dito po sa checking ito, Madam Witness?
1: Ito po yung in-encash nga po nung ano, ni Ms. Gina Costa nung time ko pong manager sa Landmark Show.
0: Okay. Now, Madam Witness, pupunta tayo dun sa malaking box. Pwede po bang paki-zoom in ulit yung malaking box? Pwede po paki-ipate tayo po. Yan. Now, Madam Witness, kagaya po ng naunang cheque, ito po ay may tatlong boxes doon at nakapaloob po sa malaking box. Doon sa kaliwa, may nakalagay po dito, signature verified by, at meron din pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
1: Gaya po ng sabi ko kanina, ang nakapirma po sa signature verified by ang verifier po ng branch.
0: Okay. Now, Madam Witness, doon naman po sa gitna, meron din po ditong pirma na posted by. Kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo.
1: Sa posted by po, si teller po.
0: Okay. Doon naman po sa parting nakalagay approved by. Kanino naman pong pirma ito kung alam po at kung kilala po ninyo?
1: Pirma po yung approver. Akin po yung initial signature.
0: Apirma po ninyo. Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dun sa unang dalawang pirma na binabanggit po ninyo?
1: Mga staff ko po siya nung ako po ay branch manager po nung Show Boulevard branch. At nawi-witness ko rin po yung mga pirma nila sa iba pong mga bank documents.
0: Okay. Now, Madam Witness, ito pong pangalawang cheque na nakikita po natin, kailan po ito in-encash kung maalala po ninyo?
1: As shown po dito sa dokumento, ito po ay na-encash noong 06 Feb 2023 po.
0: 06 Feb 2023. Now, Madam Witness, nasa ang parte dito po sa ligot yung inyong pinagbabasihan?
1: Nasa lower right po, portion.
0: Lower right portion. Pwede po ba pakituro po ninyo specific? Saan po dyan na nakalagay?
1: Yun po, 06 Feb 2023.
0: 06 Feb 2023. Okay. Now, Madam Witness, kailan po inilagay ang markang to kung alam po ninyo?
1: Noong araw po na encashment po niya.
0: Okay. Now, Madam Witness, pupunta na po tayo sa ikatlong cheque.
2: With the permission of the Honorable Chua, Attorney Poa, is this part of what you stipulated or no?
3: Actually,
2: the verifier's signature, the teller's signature, the approver's signature, as well as the date of encashment.
3: To be candid, Your Honor, it wasn't part, but right now we are willing to stipulate the same.
0: Okay.
2: So, if you're willing to stipulate, let the presiding officer state it for the record that the signature underneath the on the dorsal side of the check with number 000024, kindly show it to the screen, 245511, in the amount of 125 million pesos, with the payee as Gina F. Acosta, dated April 18, 2023, that the signatures of the verifier, the teller, and the approver are all authentic and genuine, and that these were made in the course of their ordinary performance of duties, and the date of encashment is April 25, 2023, correct?
3: That's correct, Your Honor.
2: And insofar as land bank check number 000024, kindly show it to the screen, 5664, payable to Gina F. Acosta in the amount of 125 million, dated July 13, 2023. The signature of the verifier, teller, and approver on the dorsal side are also all authentic and were signed in the course of the performance of their ordinary duties, and that the date of encashment is July 14, 2023, correct?
3: Stipulated, Your Honor.
2: So stipulated, counsel from the panel of prosecutors, the Honorable Chua, given the stipulation, these are now deemed admissions for the information of the senator judges, and no proof or testimony is necessary to be presented by the panel of prosecutors. You may proceed, Honorable Chua.
0: Okay, with that, Your Honor, we would like to manifest that and state for the record, Your Honor, that the dorsal portion of the said checks were marked, Your Honor, as our Exhibit P, that's Roman numeral 1, that's 28, that's... A, that's 1, for the first check, Your Honor, and for the second check, Your Honor, Exhibit P, that's Roman numeral 1, that's 28, that's B, that's 1, and for the third check, Your Honor, Exhibit P, that's Roman numeral 1, that's 28, that's C, that's 1. And for the fourth check, Your Honor, is Exhibit P, that's Roman numeral 1, that's 28, D, that's 1, Your Honor. For the record, Your Honor. Now,
2: duly noted and entered into the records. You may proceed when you're ready.
0: Thank you, Your Honor. Now, Madam Witness, dito po sa checking ito, may nakatatak po dito na certified true copy of the digital copy on file. Now, Madam Witness, pwede po ba malaman namin nasaan po ang original ng checking ito, kung alam po ninyo?
1: Ang original po, original copy po ng mga checking ito ay na-shred na po siya.
0: Okay. Bakit po siya sinred, kung alam po ninyo?
1: As per bank policy po, lahat po ng mga negotiated checks ay may retention period lang po ng 1 year. Kaya ito po ay sineshred na.
0: Okay. So sinasabi po ninyo na ang mga cheque ay sineshred. Now, Madam Witness, pag sinabi ninyong shred, ano po ang ibig sabihin ninyo ng salitang o katagang shred?
1: Ang meaning po ng shred, ito po ay dumadaan po siya sa machine shredder. So, napipira-pirasan na po siya ng maliliit.
0: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, yung physical copy ng mga checking ito ay na-shred na. Ngayon, ano ang relasyon nitong digital copies na ito sa mga cheque na galing sa land bank na binabanggit mong cheque?
1: Ano po ang relasyon?
0: Yes.
1: Ito po yung mga cheque po na na-encash po nga ni Ms. Gina Acosta.
0: Okay. Now, Madam Witness, pupunta po tayo sa proseso ng encashment ng apat na cheque. Okay. Now, Madam Witness, ano ang proseso ng encashment dito po sa apat na cheque ito? Kung maalala po ninyo.
1: Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment. Okay. Na meron po...
0: Na, sige po, tuloy po ninyo.
1: Na meron po silang for encashment nga po na 125 million.
0: Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo, meron sa inyong tumatawag from the cash department ng OBP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OBP? Kung maalala lang po ninyo.
1: Yung sa cash division po yun ng OBP, si Ms. Queenie Masangkay po.
0: Queenie Masangkay. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Ms. Queenie Masangkay?
1: Ako po ang tinatawagan.
0: Okay. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Ms. Queenie Masangkay ay from cash department ng OBP?
1: Bali siya po yung liaison ng OVP from the cash division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other ano po banking needs po nila.
0: Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Ms. Queenie Masangkay para i-advise kayo a day or two prior?
1: Opo.
0: Bakit po kayo bakit po kailangan kayong i-advise a day or two prior sa encashment?
1: Bali, meron po kasi yung cash involved limit lang po ang branch. So, wala po kaming any given day na amount po for that match po. Kaya kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance.
0: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Bali po, kinocommunicate po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po.
0: So pagkatapos po, mag-request o maka-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Bali po, pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Ms. Gina, ay si Ms. Queenie Masangkay po, na available na po yung cash sa branch.
0: Okay. So pagkatapos po ninyong tawagan, si Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po?
1: Bali, pumupunta na po si Ms. Gina Costa at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash.
0: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Ms. Gina Costa at Mr. Ortonio. Ano po ninyo nakilala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio?
1: Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali isa po siya sa mga authorized signatories po ng OVP. And then inintroduce niya po si Ms. Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po.
0: Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari?
1: Noong first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Ms. Gina together with her identification card niya. So, finoward ko po ito sa verifier para po ma-process.
0: So, pagkatapos po ninyo i-forward sa verifier para ma-process, ano na po ang susunod na nangyayari kung meron man po?
1: Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorized signatories po ng cheque. And then, chine-check niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na.
0: Okay. So, pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Na forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash.
0: Okay. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Costa para po mapareceive niya po yung cash.
0: Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Ms. Gina Costa para tanggapin na yung cash.
1: Si teller po ang tumatawag.
0: Okay. Tatawagin ni teller si Ms. Gina Acosta para
1: ipareceive na po.
0: Ipareceive na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos pong inform ni teller si Ms. Gina Acosta?
1: Bali, since malaki din nga po yung amount, Inaguide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash.
0: Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo?
1: Noong po unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Miss Gina, and then si Mr. Limuel po. Okay. Or Tonya.
0: So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po?
1: Nirelease po yung ng teller po after po ma-receive doon sa checky po yung payment receive. Nirelease na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po.
0: Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Miss Gina Acosta?
1: Bali 125 packs po.
0: 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
1: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
0: Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
1: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
0: Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio?
1: Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun.
0: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, nilagay dito yung 125 million sa 3 to 4 bags. Okay. Ano na po ang susunod na mangyayari pagkalagay po nila dito po sa bag?
1: Lalabas na po sila ng bangko.
0: Okay. Madam Witness, si Miss Gina Acosta lang po ba? O may kasama pa po ba si Miss Gina Acosta at saka si Limuel Ortonio?
1: Sa pagkaalala po, meron po silang kasama.
0: Ilan po? Kung maalala po ninyo?
1: Hindi ko na po ma-recall.
0: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag kung meron man po?
1: Wala po, sir.
0: Bakit po wala?
1: It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente, ang mga empleyado, or even po yung security guards po namin.
0: Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness?
1: In case po na for safety and ano po, security measures din po, para po hands off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po.
0: Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang withdraw in relation po dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo?
1: Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po.
0: Okay. That would be all, Your Honor.
2: Thank you, Honorable Chua. Cross from the counsel for respondent, Attorney Poa. You may proceed when you're ready, sir.
4: Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor?
2: Counsel may do so.
4: Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, mm-hmm. This is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OBP. On the dorsal portion, it is D-1-130-OVP-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053. On the face of the check, this is marked as D-1-131-OVP. Dorsal portion is marked as D-1-131-OVP-1. For the third check, dated April 13, 2023, with ending 245511, face of the check is marked as D-1-132-OBP, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OBP-1. The fourth and last check, ending 245664, dated July 13, 2023. The face of the check was marked as D-1-133-OBB, while the dorsal portion was marked as D-1-133-OBB-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end.
2: Yeah. Yeah. Just to correct you, the check ending in 5511 is dated April 18.
4: Correct, Your Honor. April 18, 2023.
2: No, you mentioned 13 earlier.
4: I
2: according
4: stand
2: to. So it's 18?
4: Yes, 18, Your Honor.
2: Thank you. Given that there is no cross and therefore no redirect, we now proceed to allow the senator judges for their interventions in the order that they signify their intent to ask questions and make interventions. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Constantino, diyan ba talagang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account yan sa bangko ninyo?
1: Yung Office of the Vice President po.
5: OVP?
1: Opo.
5: So hindi lahat dyan may account ang OVP?
1: Wala na po kung alam.
5: Okay. Kaya nga po, tanong mo natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ang account dyan?
1: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022, nung lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong.
5: Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
1: Wala po. Unusual po ito.
5: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang. Para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
1: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
5: What is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
1: Wala nang pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward advice po sa branch.
5: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung winning withdraw?
1: Hindi po.
5: Hindi niyo po alam na intel fund ito?
1: Opo.
5: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
1: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na kasi may advice naman po siya.
5: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
1: Marami naman po mga government agencies po sa ano.
5: Sa branch ninyo.
1: Mm-hmm.
5: Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal?
1: So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki mga withdrawals po nila.
5: Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
6: Madam Witness, magandang umaga po.
1: Magandang umaga rin po.
6: Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli?
1: Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag Na parang dinescribe ko nga po as
6: duffel like, bag, gym bag?
1: Gym bag po. Iba po kasi yung duffel bag sa bank.
6: So, gym bag gano'ng kalaking?
1: Mahaba po.
6: Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So, that's 125 million. So, si Gina lamang ang nagbitmit ng 125 kilos palabas ng bangko?
1: Ang alam ko pong ano, assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley.
6: Ng trolley? At mag-isa lang si Gina?
1: May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall.
6: So, ilang duffel bag po ulit?
1: Mga 3 to 4. Bags po. In...
6: I mean, 3 so, to 4 bags. Yung sa 125 gym million. Bags. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, eh gym bag, ganun lang kalaki yun. Mukhang hindi mahaba.
1: Opo.
6: Kakasya ba dyan 125 kilos?
7: 31 million per.
6: Mm. Baka nagkakamali kayo.
1: Mga 3 to 4 bags nga.
6: Dapat po. Precise po kayo. Dapat ginajat daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan.
1: Hindi na ng... po namin yan, ano po.
6: Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, ano? I mean, precise. Kasi we're talking of impeachment of the vice president dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon-kalkulasyon lamang. As much as possible.
1: Opo, mga gano'n, 4 bags.
6: Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung banko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na gano'n?
1: Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery.
6: So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back of the office?
1: Wala po, sir.
6: Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they?
1: Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President.
6: Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa pagkakalam niyo po?
1: Ang alam ko po, siya po yung sa finance.
6: Sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo?
1: Si Miss Queenie Masangkay po.
6: Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo?
1: Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po.
6: Okay. Last na lamang. Usually, pag ganung kalaking amount ang mini-withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa banko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganung klaseng protocol in place?
1: Wala na po kasi may advice na po siya.
6: Wala na.
1: May
6: okay,
1: advice na po
6: na.
1: Siya.
6: May bill na. Okay, thank you.
8: Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next for to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir.
9: Maraming salamat, Mr. When you're ready. Presiding Officer. Ms. Violeta, magandang umaga.
1: Magandang umaga din po.
9: O, kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
1: Mula po sa Office of the Vice President.
9: Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan?
1: Sa Office of the Vice President nga po.
9: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that
1: opo,
9: correct?
1: Opo.
9: Okay. So this is OVP funds na napunta kay Ms. Gina Acosta na SDO po nila. Tama po.
1: Basta yung si Ms. Gina, yung payee po ng cheque.
9: Yung payee. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakhan niyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
1: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule? Na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
9: Sa reporting? Okay.
1: AMLA rule po siya.
9: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
1: Makakasagot po niyan ang AMLC po?
9: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager. So, kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin.
1: Wala naman pong exemption po doon.
9: So, sakop po siya?
1: Sakop po.
9: Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
1: Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
9: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So, ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
1: Lahat po.
9: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
1: Opo.
9: Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan?
1: More than 500,000 po.
9: O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report nyo po sa AMLA?
1: Supposedly po.
9: Okay. Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba
1: covered
9: po yun, di ba?
1: Po.
9: Okay. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
1: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
9: Okay, klaklaruin ko ha. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
1: Wala po akong sinabing may pagdududa.
9: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo
1: personal. Unusual po ang nasabi ko po.
9: Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
1: Hindi po pwede magsabi po na ano, na nag-report po kami dahil nga po, invoke po yung AMLA law.
9: Okay. So covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA.
1: Kasi para sa amin naman po ay ano, talagang hindi naman po siya suspicious.
9: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
8: Thank you, Senator Bam Aquino. You may avail of the second round, if at all, Senator Aquino. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva, you have 2 minutes. I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir.
7: Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate.
1: Maganda.
7: Most of my questions na tanong naman ni Senator Irwin. I'd just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds? Or hindi? In government parlance.
1: Wala po kang
7: okay.
1: Alam.
7: No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds, or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga, usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with land bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola, said, sir, maraming mastastak sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund that kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million at sinabi ng branch manager wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, masa stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
1: Wala naman pong illegal doon sa encashment po.
7: Yes. Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya. they always withdraw 50,000, 100,000. This theoretical, ha? So hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? They'll know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000, biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right?
1: Correct.
7: Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta't everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No?
1: Okay.
8: Kindly wind up.
7: Yeah, that's all. Thank you. I was just clarifying that point.
8: Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
10: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, dun po, yun po ba lahat ay sa land bank lamang?
11: Opo.
10: Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
11: First time po.
10: First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount?
11: Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
10: Mm-hmm.
11: Sa other, ano naman po, is kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash.
10: Okay. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual, unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque.
11: Opo.
10: Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual?
11: Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya.
10: Over 500,000?
11: Kasi yun.
10: Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual.
11: For that particular, let's say po yung kliyente,
10: yes,
11: yung mga ganun po.
10: Okay. For the particular client. Eh ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash.
11: Depende po rin sa yung kliyente po.
10: Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha.
11: Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganun, withdrawals or what, it's usual.
10: Okay.
11: Pero kung parang for the first time I encounter namin that much, unusual po sa
10: akin. And this was your first time?
11: Opo.
10: And in your 32 years, higit tatlong dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash?
11: Opo.
10: Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash?
11: Pwede po.
10: Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer.
8: Thank you.
10: Tutuloy ko po sa second round.
8: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
12: Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual?
11: Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual.
12: Kung ganito po, na apat na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya?
11: Unusual nga po.
12: No, kasi kung apat na sunod-sunod na, na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin?
11: Pwede naman po. What usual. Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya, talagang usual transaction na po yun.
12: So, kung ganun nga po, na apat na sunod-sunod, usual transaction na siya?
11: Opo.
12: Madam Witness, as I understand, no, yung process, the BM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo, for example, sa inyong banko, sa land bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct?
11: Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po.
12: So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung actual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito?
11: Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun.
12: So yun lang po yung inyong chinecheck?
11: Opo.
12: And that's it, you release it right away?
11: Yes, sir.
12: And binanggit niyo ho kanina, hindi ito suspicious.
11: Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious.
12: At lahat po ay legitimate?
11: Yes, sir.
12: One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga, oh, hindi usual, yung biglaan, no? 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction?
11: Mga a day or two po, ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So, sa amin naman po, pinaprocess naman po namin yung requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash.
12: So, in 24 hours, kaya na po?
11: Pwede naman po.
12: Salamat po. Maraming salamat.
11: Thank you rin.
12: Thank you, Mr.
8: President. Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir.
13: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa po kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Tama po ba?
11: Yes po, sir.
13: Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash?
11: Hindi ko na po recall.
13: More or less lang. Na. Mabigyan nyo kami.
11: In cash.
13: Siguro pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your
11: 32. Mga 500,000 po.
13: 500,000. And next, ito na, 125 million.
11: Yes, sir.
13: In ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions?
11: Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila.
13: Cheque? Meron bang mga cash withdrawal din? Yung mga private, sa private companies?
11: Wala po.
13: Wala, puro cheque lang ang ini-issue nila.
11: Opo.
13: And then, nabanggit nyo kanina na apat na beses pumunta sila Ms. Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo. Tama po ba? Apat na beses?
11: Yes, sir.
13: Nung nag-withdraw sila, meron ba kayong any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, unusual, ngayon lang kayo nakakita. Hindi ba nagkaroon kayo ng konting parang casual talk sa pangatlo o pang-apat na pagkita ninyo kung saan gagamitin itong perang to?
11: Hindi ko na po ma-recall, Your Honor.
13: I'm sure nag-uusap kayo, di ba?
11: Yeah, brief talk.
13: Brief talk, mayroon bang nasabi so kung saan gagamitin itong perang ito?
11: Hindi ko na nga po maalala. Sorry po.
13: Hindi nyo na maalala. Okay. And then, Kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically rini-report to sa AMLAC eh, no? Yung mga ganitong kalaking amount. Na-i-report niyo na ba? Na-report niyo ito? Hindi yung detalye ah. Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC.
11: Ang alam ko po ang land bank naman po ay compliant po sila sa when it comes to reporting po.
13: So nare-report siya.
11: Compliant po kami doon.
13: All right. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
8: Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
14: Thank you. Magandang umaga.
11: Magandang umaga po.
14: Unang-una, si Gina Acosta, kilala ninyong bilang Special Disbursing Officer, tama?
11: As payee po ng cheque.
14: Hindi bilang Special Disbursing Officer.
11: Hindi po.
14: Kung siya ang payee, hindi, at sinabi nyo, iba ang tumatawag sa inyo na 2 days in advance.
11: Iba po.
14: Diba? Sino yung sinabi nyo yung tumatawag?
11: Si Miss Queenie Masangkay po.
14: Miss Masangkay.
11: Opo.
14: Bakit iba? Would you know, if you know, bakit iba yung payee, iba yung tumatawag?
11: Wala po kang idea kasi it's under the agency po kung sino pong gusto nilang gawing payee po.
14: Pero bakit si Masangkay ay kilala mo? Nagpakilala siya? Did you meet each other?
11: Na-meet ko po siya kasi po nung bago po sila mag-open ng account po sa amin, so nag-visit po sa Lasa branch.
14: Okay, so you knew her personally and therefore siya ang tumatawag. Pero ang payee ay si Gina Acosta. In other accounts, would you know or would you have experience na ganun din? Iba yung payee, iba yung tumatawag? I suppose, yes, no?
11: Wala po akong idea.
14: Okay, okay. Dun sa nabanggit niyong first time ang ganyang kalaking halaga, kaya sabi niyo unusual. Meron pa bang ibang ahensya? Tama bang sabihin? Walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa inyong branch? Dahil kayo ay depositary ng government government bank, hindi ba?
11: Wala na po akong ma-recall kasi nga po, kagaya ng sabi ko kanina, lahat po ay na-convert na po sila sa mga online transactions.
14: And most government agencies would use checks?
11: Checks or online transactions
14: po. Or online transactions. Okay. So, and sinabi nyo, ang average na cash transactions sa inyong withdrawals, apart from yung 125 million na cash, yung average is about 500,000, tama? Yung average amount ng cash.
11: Pwede po or lower than that, kung cash
14: yes,
11: po.
14: Yes,
11: opo.
14: Yes. So, malaki yung agwat, no?
11: Opo.
14: And that's why you say it's unusual.
11: Yes, sir.
14: Okay. I have no other questions, Mr. President, Presiding Officer. Just to manifest that earlier, the witness said that she's bound by the confidentiality rule under the AMLA law. But we take exception to that, but I understand that we will be tackling this matter in another article. We will not concede that you cannot disclose this information, this being the impeachment court. But it being, dahil ito ay itatackle sa ibang articles of incorporation, we will not pursue it at this time. I mean, the articles of impeachment, rather. Is it Article 2? Then we will not insist and we will not push the issue at this time. For the record, Mr. Presiding Officer.
8: Noted, but Chair would also like to place on the record that while indeed the court issued a subpoena vis-a-vis the AMLC, the provision of the law on the confidentiality with respect to bank officers are indeed provided for in the AMLC. That bank officers are those authorized to report both suspicious transactions and those exceeding 500,000 are not allowed to disclose whether or not they report. And thank you, Ms. Constantino, for being very cooperative and at the same time prudent with respect to your answers regarding the AMLC provision. Dahil kayo po yung madedemanda kung sakasakali, hindi naman po kami. If there are no other, Senator Judge Aimee, before we go on a second round.
15: Senator Judge Aimee, thereafter Senator Judge Erwin Tulfo for his second round, Senator Judge Ontiveros for her second round, and Senator Judge Rafi for his second round. Senator Aimee, you may proceed when you're ready, and you have 2 minutes, ma'am.
16: Thank you very much, Presiding Judge. And this is a very simple question by way of information.

0: check was in cash. Si ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po si yung nabanggit po ninyo.
1: Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa house hearing, kung naaalala kong maigi, si Miss Abaya ang direktang nakipag-deal kay Miss Acosta, di ba?
0: Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP.
1: Siya nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Miss Abaya? Kung ganon. Kay Miss Acosta, sorry. Hindi ba si Jean Abaya?
2: Pwede po.
1: Yun ang pagkaintindi ko dun sa house hearing eh.
2: Pwede po akong sumagot.
1: Yes, please.
2: Si Jean Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch manager.
1: Siya yung?
2: Next in my rank.
1: Oo, yeah. Opo. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal kay Miss Acosta ng DepEd?
2: Ako po ang direktang sa OVP po.
1: Eh, nakakapagtaka lang kung bakit nung house hearing, si Miss Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't kaganon?
2: Your Honor, bali po si Gina Abaya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So, at that time, tinanong po nga siya. So, since operations manager po siya, aware din po siya sa transaksyon. Pero natanong din po siya kung sinong direktang kumakausap sa cash division staff. So, kaya po ako napatawad.
1: Kayo yung direktang nakipag-usap?
2: Opo.
1: Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang withdraw. Ganun ba?
2: Aware naman po siya sa mga transactions din po sa branch.
1: Okay. Maliban doon, Ms. Constantino, nung house sa Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman noon eh. Kasi ang sabi, do you recall Miss Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos noon, naalala na ninyo.
2: Pwede ko
1: ano
2: po ba
1: talaga ang naaalala ninyo para klaro tayo?
2: Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript po talaga? Kasi baka po, mamaya, baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba
1: kasi
2: pa pong
1: una,
2: story.
1: Kasi nung una, tinatanong kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun?
2: Ang pagkakaalala
3: kindly
2: ko po,
3: wind up.
2: Ang pagkakaalala ko, sorry po. Ang pagkakaalala ko po, ang sinagot ko po yun na si Miss Gina ang naglagay si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash.
1: Hindi ko tinatanong yun. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Miss Acosta, do you recall Mr. Ortonio? Naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa? Bakit ganon? Yun lang po.
2: Ang pagkakaalam.
1: Considering that Miss Acosta is allegedly the payee, bakit hindi niyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka.
2: Wala po akong matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags.
1: Okay, balikan na lang po natin yung transcript doon sa
2: po
1: lower house.
2: Kung pwede
1: at baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat.
3: The lady may avail for round 2 with the permission of Senators Erwin Tulfo, Ontiveros, and Rafi Tulfo. Chair would like to acknowledge Senator Lacson first since it is his first round to ask questions. Thereafter, we will be recognizing in this order Senators Erwin Tulfo, Senator Ontiveros, and Senator Rafi Tulfo for their second round. Senator Lacson may proceed.
4: Thank you, sir. Presiding Officer. Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution

0: nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, ano, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash, parang every quarter, except for December, ano, December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter, kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. Defense may also respond or comment. Yes. So with the prosecution. Thank you.
1: We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation rather of Senator Judge Lacson.
2: 29 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, narito ang Palacañang press briefing. Kasama pa rin si Undersecretary Claire Castro mula Senado. Magtutungo tayo sa Palasyo ng Malacañang.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
4: Ward at outpatient department. Sa ilalim ng zero balance billing program, umabot na sa halos 82,000 patients ang nakinabang at walang binayaran sa Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista, mula Hulyo 2025 hanggang Hunyo 2026. Mula sa Enero hanggang Hunyo ngayong taon, higit 600 patients na rin ng hospital ang nairehistro sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, kung saan nabayaran ng PhilHealth ang halos 600,000 pesos na gastusing medikal. Sa kanyang pagbisita, nagpaabot si Pangulo Marcos Jr. ng halos 148 million pesos na tulong pinansyal sa ospital sa ilalim ng Socio-Civic Project Funds, habang nakatanggap ng tig 10,000 pesos ang aabot sa 300 patients sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Pagkatapos ng pagbisita sa ospital, sunod na nagtungo ang Pangulo sa Provincial Capitol Grounds, kung saan nagpaabot siya ng agricultural machineries at farm inputs mula sa Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pangunguna ni Secretary Chu Laurel Jr., na nagkakahalaga ng halos 133 million pesos sa mga farmer beneficiaries. Nag-turnover din ang Pangulo ng 113 million pesos sa ilalim ng Socio-Civic Projects Funds Assistance sa Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Sa datos ng pamahalaan, umabot sa 565 barangays mula sa probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental ang naabot ng pondo. Kaya sa mga Davaoenos, umasa po kayo na hindi kayo pababayaan ni Pangulo Marcos Jr. Hindi po kayo maiiwan. Ang administrasyon ay laging nariyan para kayo ay tulungan. Bago matapos ang araw, kinumusta ng Pangulo ang mga residente ng Peoplesville sa Barangay Riverside, Calinan District, Davao City, kung saan aabot sa mahigit 400 families ang nakalipat dito. Isa ang Peoplesville sa mga housing projects na sa ilalim ng expanded 4PH program ng Department of Human Settlements and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling. Samantala, inutusan naman ni Pangulo Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na agad na ikutan at suriin ang lahat ng lugar na naapektuhan ng baha sa Davao City. Utos din ni Pangulo na tiyakin ang maayos na kondisyon ng mga pangunahing kalsada upang hindi maputol ang transportasyon at paghahatid ng mahalagang produkto at serbisyo. Sa mga kababayan natin sa Davao City at Davao Region, tinitiyak ng Pangulo na maaabot kayo ng administrasyon. Ang inyong mga pangangailangan ay agad natutugunan. Kaya sa mga tulong na ipapaabot ng Pangulo, sa mga balak humadlang, huwag niyo nang subukan.

0: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
2: Magandang umaga po, Yusek. Marami po ang tumaas ang kilay nung in-announce ni Pangulong Marcos na maglo-launch ang Pilipinas ng rocket. So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya? And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito?
0: Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa.
2: Yun, sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang failed health system natin.
0: Sino po nagsabi po niyan?
2: Sa social media po, yung mga comments po sa mga post.
0: Kung sila po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa, ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho.
2: And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket?
0: Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense.
1: May follow-up ka pa. Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times.
3: Good morning po, Yusek po. During his sauna po, President Marcos opened also the idea of nuclear energy po, of revisiting that up. Debates online po circulated after some senators opposed this proposal po, citing how even a first world country like Japan suffered catastrophic nuclear failures. On top of that din po, yung severe economic setbacks due to massive cost overruns. Now, how will we make sure po that we mitigate these kinds of risks po once we push through with this project po?
0: Kahit naman po nung nagkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo with the Russian President Vladimir Putin, isa po ito sa kanyang nabanggit dahil hindi madali na ipaliwanag ang safety ng nuclear energy. At sinisigurado naman po na kapag ito po ay pinasok po natin, ang pag-aaral po na ito ay dapat na kumpleto. At ang mga polisiya na gagamitin dito ay hindi po itatago sa inyo. And ang DOE po, sa pamamagitan po ng Nuclear Energy Program Interagency Committee, ay nagsasagawa na po at nagtatrabaho on a whole of government approach. So, kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa International Atomic Energy Agency. So, hindi po susuong ang ating pamahalaan, ang administrasyon, kung ito po ay magpuput in danger ang ating mga kababayan, magkakaroon ng hindi magandang sitwasyon or kondisyon, kasi ang inuuna po ng Pangulo at ng administrasyon ay ang safety ng ating mga kababayan.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
4: Hi, Yusek. Good morning. Yusek, isa po sa pinalakpakan nung ikalimang SONA ni Pangulong Marcos ay yung inanunsyo niya yung pag-alis ng system loss charges sa mga bill ng kuryente. Pero at this point, sabi po ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association, isa po itong grupo ng mga electric cooperative na while hindi naman po sila tutol sa pag-aalis ng system's loss charge, dapat raw po it should be accompanied by a government subsidy to prevent financial losses, and warned na kung walang national subsidy dito po sa planong to ay could lead to bankruptcy ng mga electric cooperative. So una kong tanong, gano'ng kahanda yung gobyerno to shoulder the additional cost kapag umabot nga po itong proposal na to? At ano pong safeguard na hindi rin makaka-apekto ito sa modernization ng power grid din natin?
0: Gusto po nating, ang gusto po ng Pangulo ay matanggal itong extra cost sa ating mga kababayan. Hindi naman para pasanin ang burden na ito ng mga consumer, pati naman po ng mga utility companies. Hindi po yan ang nais ng Pangulo. Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na mayroon silang isinasagawang plano at pagmamonitor para maiwasan po itong losses na ito. Lalong-lalo na po yung mga losses because of theft, pilferage, na napapasan ng mga maaayos at mga matitirong mga Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga obligasyon. So, dapat itong sagutin ng utility companies. Bakit? Dahil kailangan nilang gumawa ng programa para maiwasan ito. So, kailangan na maging efficient din sila para maiwasan ang losses na napapasan ng ating mga kababayan. So, ito po ay inaaral dahil hindi po nais ng Pangulo na hindi rin maging magandang epekto nito sa mga utility companies.
4: Ongoing pa po, ma'am, yung of pag-aaral course. In terms yes. of kung pwede bang mag-subsidy like yung sa mga local cooperatives po.
0: Sa pag-subsidize, hindi siya napag-uusapan. Ang kinakailangan din pag-aaralan ng utility companies kung paano nila maiiwasan na magkaroon ng losses.
4: Ma'am, just one observation lang po on the President Sona. Hindi po nabanggit ng Pangulo yung anti-political dynasty bill despite it being a priority measure of the Marcos administration. Nagbago po ba ang posisyon ng Pangulo when it comes to the anti-political dynasty bill o he remains committed to passing this measure bago matapos yung term niya?
0: Opo, yan pa rin po ang nais ng Pangulo na maipasa sa panahon niya at sa kanyang administrasyon itong anti-political dynasty bill. So, hinihintay na lang po natin kung paano at hanggang kailan ito magkakaroon ng BICAM dahil sa ating pagkakaalam ay nasa ang Senado po yata ang kinakailangan pang metapusin patungkol dyan.
4: Thank you po.
1: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, ABC 13.
5: Hi, Yusek. Yusek, we'll just ask on the context of a certain phrase from the fifth SONA of the President when he is discussing the uplift. He said, ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat dapat at mas kinakailangan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. Was there any attempt to steal the funds under the uplift? But the President was able to avert it.
0: Okay. Noong nagsalita po ang Pangulo noong nakaraang SONA, nung sinabi niyang mahiya naman kayo, ay naging mapanuri upang hindi agad marilis ang pondo intended for infrastructure, especially sa flood control projects. Dahil nga nagkaroon ng pag-iimbestiga. So, hindi ito agad ibinigay kung nakikita nila na hindi akma ang pag-aaral at hindi kailangan pondohan. So, yung mga hindi nagastos, kaya nga maraming tumutol sa FLR. At meron pang binanggit na pangalan patungkol dito sa for late release. Dahil po pinag-ingatan ng Pangulo ang pondo. At dahil sa savings po na nagawa, dahil hindi nga sa pag-release ng mga pondo sa mga proyektong questionable, ito po ang nagamit para ipantustos sa pangailangan para maibsan ang impact sa mga kababayan natin patungkol sa krisis sa Middle East.
5: Ma'am, does that include the allocations for the flood control projects that were removed and realigned under the 2026 budget?
0: Sa ating pagkakaalam ay ito pa lang ay galing sa 2025 na savings at tignan pa po natin kung ano yung pinakadetalye patungkol dito. Pero ito yung mga 2025 na hindi na nasagawa.
1: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
6: Itatanong ko ho yung reaksyon ng Malacanang sa isinagawang kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Tinutukoy po niya ulit ang sinasabing selective justice, pointing to the fact that Senator Bato is fleeing unjustly from justice. And he said, if I may quote, I believe Senator Jinggo and Marcoleta are political prisoners. And if it wasn't weaponized, they can at least go out on bail. Sabihin nyo mali ako, but they should be allowed to attend the impeachment. Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
0: Again po, I think that regarding Senator Marcoleta and Senator Jinggoy.
6: Political prisoners
0: though. I think.
6: Yes.
0: He just said, I think.
6: I believe.
0: Oh, I believe. Kung yan po ang kanyang paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya, dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po kay Senator Alan Cayetano ang pagpapa siya. Nasa korte. Nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita. At yung dalawa po na senado, or rather senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa.
1: Sunod na tanong mula kay Maricela Lili, TV5.
7: Good morning, Yusek. Connected pa rin po kina Senator Marcoleta because he filed a manifestation before the Senate asking na baka pwede silang sumama ni Senator Jinggoy doon sa impeachment trial despite the fact that they are facing charges. Although it's still the decision of the impeachment court, but what do you think about this manifestation? Should they be allowed to join the trial?
0: So if ever they will be allowed, they will be practicing their profession. So, if that would be the case at inallow sila, maaaring lahat ng mga professional na nakakulong habang dinidinig ang kaso ay hahayaan na rin na magtrabaho. Halimbawa, ang isang abogado, ang sabi ng korte, may desisyon ang korte patungkol dito. Siya ay maaari lamang gawin ang kanyang profession or i-practice ang kanyang profession bilang abogado kung siya mismo ang nasasakdal at ipinagtatanggol niya ang sarili niya. Pero hindi siya pwedeng mag-represent ng ibang kliyente. So kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong. At nabanggit na rin po dito, nagkaroon na rin po ng desisyon ang Sandigan Bayan patungkol sa motion ni Senator Jinggoy Estrada na hindi pwedeng mabigyan ng tinatawag na virtual freedom ang isang naka-detain. And at the same time, according din kay Justice Carpio, na ang mga tao na nakakulong habang dinidinig ang kaso patungkol sa mga kaso ng graft and corruption, at kasama din dito kasi similar nature ang plunder, sila dapat ay suspended. So, kung ano man ang magiging desisyon ng Senado patungkol sa manifestation ni Senator Marcoleta, hindi po rin ito mananaig dahil ngayon ang jurisdiction po kay Senator Jinggoy at Senator Marcoleta ay nasa kamay po ng Sandigan Bayan.
7: Ma'am, on other issues, si Senator Aimee Marcos released a video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. Mm. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator?
0: I just want to know, what do you feel? Kasi you're asking me that questions, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama? You just want to know?
8: Yes.
0: Correct,
8: yes.
0: Right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you.
7: Well, based on the video, they said na I refers to Impacta,
0: mm-hmm.
7: But they did not finish the meaning of the whole act.
0: Meron lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi, hindi ko siya nababanggit, kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. At iyan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Aimee at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Aimee para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
4: Yusek Claire, mapunta naman po tayo kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang interview sa The Hague, sa kausap niya yung mga supporter niya po, no, natanong siya kung pinanood niya or binasa man lang yung sona ng Pangulo. Ang sabi niya po, hindi niya po binasa or hindi rin po siya interesadong panoorin because it's a waste of time of the Filipino people. Coming from the Vice President, ano po ang reaction niyo po na dito?
0: Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Walang alam. Sino man, hindi tayo nagpapatungkol in particular sa sino mang tao. Ang SONA, ito po ay paraan. Ito ay ang pag-uulat ng Pangulo ng kanyang naging accomplishments, kung ano pa ang gagawin ng gobyerno para sa taong bayan. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon, hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam, mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. So sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Mabubulag po tayo dyan. Obligasyon po nating alamin para hindi tayo manatiling mangmang sa katotohanan.
4: During that interview, natanong din po siya tungkol sa saloobin niya kung expected bang makulong si former House Speaker Martin Romualdez dahil nabanggit ni Pangulong Marcos yung kanyang pinsan po sa kanyang SONA. Sabi niya, yung sa 20 pesos nga lang na bigas, hindi natupad. Meron din daw po siyang hiniling noong pumayag siyang tumakbo. Yung isa po gusto niyang gawin para sa kanyang anak, mga anak na gagawin niya gabi-gabi. Kaya para sa kanya, hindi pa rin tinupad to ng Pangulo. So, bakit pa daw po maniniwala at manonood sa SONA?
0: Parang ito po yung waste of time sagutin dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin. At yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo.
4: Ano po yung hiling na yun, ma'am, if ma-remember lang po ng publiko?
0: Baka alam mo. Sabihin mo na sa amin. Any idea? Okay, I will answer. Any idea?
4: Ayun po yung pag-uwi, ma'am, sa Davao on a daily basis?
0: Gamit ang?
4: Ang chopper po.
0: Si Tristan po ang nagsalita. Okay na?
6: So, seriously, Yusek, can you tell us what was that condition that she asked of the president that she is claiming now that was not fulfilled?
0: Alam naman natin, sa kanyang dating press briefing or press con, nabanggit niya na isa ito sa kanila daw pinag-usapan na kailangan magamit ang presidential chopper para sa pag-uwi niya gabi-gabi para makasama niyang matulog ang kanyang mga anak. Hindi naman ito lingid. Kahit sa inyo po, sa mga taga-media, hindi ito lingid. At si Tristan na nga rin po ang nagpatotoo niyan. Salamat.
6: No, sorry ma'am. Sorry Tristan. But does the president now deny that he acceded to that request at one at any point nung sila running mates pa lamang when they were trying to perhaps come up with agreements? Pag sila nanalo na.
0: Wala po akong personal na kaalaman, hindi pa po ako parte ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So wala po akong categorical na sagot na masasabi patungkol dyan.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay... Ay, may tanong pa si follow-up question kay Maricel Halili.
7: No, Yusek, na-mention din kasi ni VP Sara doon sa interview sa The Hague na the administration is a dictator and that she's not even sure if we will have an election on 2028.
0: Alam naman po natin ang konstitusyon. So, again, it's a waste of time to make a response on that statement. Next question.
1: Next question mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
8: Hi, Yusek. Another follow-up on VP Sara.
0: Sabi ko next question.
8: But in a separate interview, Yusek, she was asked about the recent incidents of school violence in the country and she called it a manifestation of a weak leadership. Kaya raw po nagkakanya-kanya na yung mga tao and even government employees. Allow me to quote her, Yusek. Kasi nawawala yung moral ascendancy ng pinakataas, yung mga nasa taas. Pag sinabi nating nasa taas yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa office of the president, kapag ganyan yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. What does the palace make of that?
0: Anong incident yung pinatutungkala niya?
8: Yung school violence like the Tacloban shooting.
0: Mabilis pong nagsagawa ng aksyon ang pamahalaan. Pati po ang PNP, ang mga kapulisan natin sa nasabing lugar. At ngayon po ay gumagawa ng aksyon para ito ay maresolba. Mas maganda po talagang alamin kung anong programa ng Pangulo para hindi po tayo nabubulag sa katotohanan.
1: Sunod na tanong mula kay Samin Denilia, Business Mirror.
9: Good morning, ma'am. I-clarify lang po namin. Before po nag-in-announce ni President Marcos sa Fifth Zona niya yung tax reform package tsaka yung EPIRA amendment, nag-consult na po ba siya sa economic managers regarding dun sa possible impact nung dalawang policy reforms na yun at tsaka kung saan funds kukunin yung ano?
0: Hindi po magsasalita ang Pangulo kung wala siyang basihan. Inaaral po ng Pangulo ang bawat sinasabi niya. Hindi po siya nagsasalita sa harap ng media, especially sa SONA, kung wala siyang pagbabatayan. Pero ang mga detalye po na yan, Sam, ay makikita natin at madidinig natin kay Secretary Go na magkakaroon ng briefing ng 1:30 or 2 o'clock ngayong araw.
9: Thank you po, ma.
1: Wala nang...
0: Ipapaalam ko po sa inyo kasi yun po ang aking yun po ang ipinabot sa atin 1:30 or 2 o'clock PM maaari niyo na pong itanong patungkol po sa mga issue sa tax.
1: Okay, wala nang tanong mula sa
0: napatawa niyo ako ngayong araw na to ah. Oh, ang ano niya, start ng salita ay IM, ha?
1: May follow-up question mula kay Let Narciso, DZRH.
0: Yes, go.
10: Ano pong chance na i-certify as urgent bill kapag may mga...
0: Ang kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo, ay definitely, yan po ay i-certify as urgent.
1: Okay, wala nang tanong mula sa Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Sec. Claire.
0: Salamat po. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng energy security sa bansa, nananawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng sama-samang pagkilos upang makamit ang isang maaasahan, napapanatili at abot-kayang sektor ng enerhiya para sa lahat ng Pilipino. Kaninang umaga, binigyan diin ng Pangulo ang kauna-unahang Interactive Energy Museum sa bansa bilang bahagi ng hakbang upang mapalakas ang kaalaman ng taong bayan sa kahalagahan ng enerhiya at sa wastong paggamit nito. Layunin din itong gawing mas madaling maunawaan ang mga pinagkukunan ng enerhiya at kung paano na ipapadala at nagagamit ang kuryente sa buong bansa. Habang hinihikayat din ang kabataan na isaalang-alang ang mga karera sa sektor ng enerhiya. Kasabay nito, pinagdiriwang din ang 25th anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na nagbukas ng industriya ng kuryente sa pribadong pamumuhunan. Nagtatag ng Wholesale Electricity Spot Market at Energy Regulatory Commission at nagbigay daan sa paglago ng supply ng kuryente at renewable energy. Batay sa huling datos, humigit kumulang 25% ng supply ng kuryente ng bansa ay mula sa mga renewable energy na target pang itaas sa 35% pagsapit ng 2030 at 50% pagdating ng 2040. Gayunman, kinilala rin ng Pangulo ang mataas na singil ng kuryente at iba pang issue sa sektor. Dahil dito sa kanyang 5th State of the Nation address noong Lunes, isinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-amyenda sa EPIRA, kabilang na ang panukalang alisin ang pagsingil sa system lost at kaugnay sa VAT sa mga consumer upang ang mga Pilipino ay magbayad lamang sa aktual na kuryenteng kanilang nagagamit.

0: Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay responsable sa pamamahayag at responsable sa bawat binibitawang salita. Hindi binubulag ang mga Pilipino sa katotohanan para panatilihin silang mangmang. Umaayaw ang bagong Pilipino sa walang alam na liderato. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Claire Castro na itanong yung mga kumukwestiyon doon sa nagkatagdang rocket launching dito sa Pilipinas sa 2027. Ay kayo sa Castro, dapat ang mga Pilipino sama-sama sa pagsusulong ng mga naisin ni Pangulo Marcos para sa kaunlaran ng bansa. Huwag daw niya sana maging balakid sa nais ng administrasyon para sa pag-asenso ng Pilipinas. Habang sinipan niyo si Castro na tinutubunan naman ng pamahalaan yung ilan pa sa mga issues sa bansa at hindi naman anya tumitigil ang Marcos administration sa pagtatrabaho para sa mga Pilipino. Ang rocket launching next year ay kayo si Castro isang bahasa. Kaugnay naman doon sa isinusulong ng nuclear energy exploration ni Pangulo Marcos, sabi niyo si Castro, una nang nagkaroon ng bilateral meeting si Pangulo Marcos kasama ang Russia. Sa pagbisita nito sa Russia, isaan niya ito sa mga napag-usapan. Batidaan niya ng pamahalaan na hindi magiging madali yung pagsisiguro ng nuclear safety. Pero ang siniguro ng Malacanang, sa ilalim ito sa mabusising pag-aaral, may mga standards para sa safeguard na dapat ayon sa international standards yung dapat masunod muna bago maipatupad itong nuclear energy exploration. At tinitiyak rin niyo si Castro na hindi itutuloy ng gobyerno itong mga ganitong eksplorasyon kung hindi tiyak yung kaligtasan ng mga Pilipino. Kaugnay naman doon sa isinusulong rin ni Pangulo Marcos na pag-alis sa system loss charge sa electric bill ng mga consumer, na itanong partikular kung sino daw yung mag-shoulder nito once naalisin na ito o hindi na ito ipasa sa consumer dahil posible raw na magkaroon ito ng magbunga ito ng financial losses of bankruptcy doon sa mga electric cooperatives. Ang sabi niyo sa Castro, ang nais ni Pangulo Marcos dito sa hakbang na ito, matanggal yung extra cost sa ating mga kababayan. Kasabay niya, dapat daw tiyakin ng mga electric cooperatives o yung mga utility companies na mayroon silang sinasagawang plano para maiwasan itong mga losses na ito para hindi na maipasa sa consumer. So ang bottom line dyan, kailangan gumawa sila ng programa na maging mas efficient pa sila para hindi para maiwasan itong mga ganitong system loss. Kaugnay naman doon sa hindi pagbanggit ng anti-political dynasty sa sona ni Pangulo Marcos, ang sabi ni Jose Castro, kahit hindi yan nabanggit na nanatili pa rin yan, na kabilang doon sa priority measure ng Marcos administration. Si Pangulo Marcos anya inaantay na lamang na maipasa ito ng mga mambabatas at makarating sa kanyang tanggapan. Doon naman sa naging pahayag ni VP Sara na waste of time lamang itong sona ni Pangulo Marcos noong Lunes, ang sabi ni Jose Castro, ano daw ba nangyari sa isang tao na hindi alam kung ano na yung pinakahuling sitwasyon sa bansa. Ang sona daw paraan niya ng Pangulo para maipabatid sa taong bayan yung accomplishment at mga ginagawa ng gobyerno at gagawin pa ng pamahalaan para sa mga Pilipino at nakabase daw yan sa konstitusyon. Yung hindi pagbibigay ng respeto sa SONA, nangangahulugan din yan ng hindi pagrespeto sa konstitusyon. Kaugnay nito, nanawagan si Jose Castro sa mga Pilipino na manatiling maalam sa nangyayari sa bansa, lalo't madali kasi anyang mamanipula yung mga tao na hindi aware sa nangyayari sa bansa. Dapat anyang manatiling maalam yung lahat at obligasyon anya ng lahat na alamin yung mga pinakahuling nangyayari sa Pilipinas. Ito na muna yung pinakahuling mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
3: Maraming salamat, Raquel Bayan. 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, bago po natin balikan ang nangyayaring impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tanggapin muna natin ang ilang sa mga ulat ayon po dyan sa mga kaganapan na nangyayari sa Senado. Magtungo muna tayo sa ating kasamang si Nympha Asuncion, kabuuan ng nangyari sa impeachment court. Narito po ang ating kasamahang si Nympha Asuncion.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Yes, Al, sa ngayon nga ay naka-lunch break itong impeachment trial o ito 10 araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kanina, dun, bago mag-break, ay nagkaroon ng pagkakataon yung ating mga senator judges na makapagtanong ng kanilang clarificatory questions dito sa ating sa iniharap na witness ng prosecution. Unang witness nila para sa Article 1 ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte o yung tungkol dun sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Sa pagtatanong ni Senator Judge Irvin Tulfo, tinanong niya kay dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino kung normal ba yung malalaking cash withdrawals ng Office of the Vice President. Ayon kay Constantino, unusual ang laki ng mga withdrawal kumpara sa ibang government agencies na may accounts sa kanilang branch. Ngayon pa man, sinabi niyang hindi na sila nagtanong dahil may ipinadala namang advice yung OVP bago isinagawa yung transaksyon. Inamin din ng testigo na hindi niya alam na ang withdrawal ay para sa confidential o intelligence funds. Sa pagtanong-tanong naman ni Senator Rafi Tulfo, sinabi ng testigo ni Constantino na isinilid sa 4 na gym bags o yung mahabang gym bags yung 125 million pesos cash withdrawal sa kanilang branch. Sinabi rin ni Constantino na hindi nagkaroon ng delivery sa pupuntahan ng pera dahil wala naman silang memorandum of agreement tungkol dito. Sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, tinanong niya kung yung ganito bang kalaking withdrawal ay inireport nila sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Dito in-invoke ng testigo nating si Ms. Constantino yung AMLA rule at hindi daw nila pwedeng i-disclose yung tungkol sa reporting. Si Senador, sa pagtatanong naman ni Senator Judge Mariso Ontiveros, tinalinaw niya kung gano'ng katagal na itong si Constantino sa banking industry. Ang sabi ni Constantino, siya ay 32 years na sa banking industry at particular dito, yung 32 years niyang ngayon ay sa Land Bank of the Philippines lang. At sa pagtatanong naman ni si Senator Judge Ping Lacson ay hindi naman nagkaroon ng pagtatanong kundi manifestation naman ang sa kanya. Ang binibigyang niya, bakit daw, nagtataka siya kung bakit walang ipepresent yung defense at prosecution na competent witness tungkol sa pag-handle ng confidential funds. Ang sabi ni Senator Judge Ping, sana ay magkaroon ng ganitong witness para ma-educate sila ng mga senator judges at magkaroon ng informed decision at makapagpapaliwanag kung paano hinahandle yung mga confidential funds. Sumagot naman yung prosecution, particular yung lead prosecutor dito sa Article 1 na si Representative Chua, at sinabi niyang magpresenta naman sila ng witness kaugnay niyan. At sa ngayon ay parang confidential pa ito. Ganyan din yung naging sagot ng depensa ni Attorney Michael Poa. Sinabi niyang magkakaroon din sila ng testigo tungkol dito at sa ngayon ay may reservation pa at ipepresenta nila ito kung tingin nila ay kinakailangan. Sa ngayon nga ay naka-lunch break itong trial at tapos na yung pagpresenta ng prosecution kay Ms. Violeta Constantino, yung kanilang first witness, at wala nang magiging cross-examination yung defense at dito nga pagbabalik nila ng trial ng 12:30 ay ipepresenta na yung kanilang second witness para sa Article 1 na si Ms. Nenita Camposano na dating branch manager naman ng Land Bank DepEd. Yan muna yung mga pinakahuling kagalapan mula dito sa Senado. Ito si Ning Fasuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: 12 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Yan po ang ulat ng ating kasamahang si Nympha Asuncion. Kaugnay po yan sa mga pinakahuling kaganapan sa Senado kung saan dinirinig nga, mga kababayan. This is day 10, pang-sampung araw na po sa pagdinig ng Senado acting as an impeachment court. Kaugnay po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Particular, mga kababayan, ang dinidinig po dito yung misappropriation and misuse ng confidential fund. Ayon nga sa ating kasamang si Nympha Asuncion, matapos dun sa kanilang naunang witness, nabanggit natin mula po sa Landbank Shaw Boulevard. Ang dati pong branch manager nito, si Ginang Violeta Constantino, inaantay na po natin ang susunod na witness na isasalang po sa Senate. Po ay si Ninita Camposano, ang former Landbank DepEd branch manager. Bilang po sa mga napag-usapan, ayon din sa ulat ng ating kasamahang si Nympha Asuncion, ay may kinalaman po doon sa irregularity nung encashment ng mga cheque. This is 4 checks, mga kababayan. Lahat po nagkakahalaga ng 125 million pesos. Ito bahagi naman po nung Landbank branch manager mula po sa Shaw Boulevard na branch ng Landbank, mga kababayan, there is something we call presumption of regularity. Ito yung mga bagay na at the onset, o ibig sabihin at the face value, kung titignan po natin, ito po yung bagay na normal at transactional lamang na ginagawa. Samantala, magtungo naman tayo mula po sa Kamara de Representantes, unang testigo. Sa Article 1, sinabing unusual ang withdrawal na nagkakahalaga ng 125 million pesos ng Office of the Vice President sa apat na cheque nito na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aradyo Pilipinas coverage.
4: Magandang tanghali, Alian. Narito pa rin tayo ngayon sa 10th araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan sumalang sa witness stand si Ginang Violeta Constantino, ang dating branch manager ng Shaw Boulevard ng Landbank, at inilarawan niya na unusual ang ginawang withdrawal ng Office of the Vice President sa halagang 125 million sa bawat apat na cheque ng OVP. Ayon sa kanya, apat na cheque na nagkakalaga ng 125 million pesos bawat isa ang in-encash ng empleyado. Siya yung disbursing officer ng OVP na si Gina Acosta, at inilagdag pa nito ang bawat cheque katumbas na humigit kumulang ng 3 hanggang 4 na bag ng pera na bitbit ni Acosta at isa pang empleyado ng OVP. Ayon pa kay Constantino, sa 32 taon niya sa Landbank, ito ang first time na naka-experience siya ng cold cash withdrawal na nagkakahalaga ng 125 million pesos ng 4 beses. Agad din matapos ang break, agad din na nagsagawa ng press conference ang prosecution team sa pangungunan ni Attorney Benjamin Tolosa at si impeachment trial advisor Robert A. Barbers. At inihayag nga ni Tolosa yung naging development kanina, at ikwento niya na yung naging testimonya ni Constantino ay mula sa isang pribadong individual at hindi galing sa politiko o kahit ano pa man, na nagpapatunay na ang withdrawal ng pera ng confidential fund ng OVP ay cold cash na winidraw. Tunghayan natin ang bago yan, tunghayan natin ang pagtayo ni Ginang Violeta Constantino sa witness stand.
5: Ang tanong ko po sa inyo, bakit po kayo nandito ngayong araw na to dito sa impeachment court kung alam po ninyo?
6: Nandito po ako sa araw na ito dahil po naka-receive po ako ng subpoena from the Honorable Impeachment Court to testify po yung knowledge ko regarding po doon sa impeachment trial po ngayon ni VP Sara Duterte.
5: Okay. Now, Madam Witness, ano naman po ang kinalaman ninyo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, kung meron man po?
6: Tungkol po ito sa apat na cheque po ng OVP na in-encash po sa Landbank Shaw Boulevard nung ako po ay branch manager.
5: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo apat na cheque. Ano po itong apat na cheque ang binabanggit po ninyo?
6: Yung apat na cheque po ito ay nakapangalan po kay Gina F. Acosta na may amount pong 125 million each.
5: Okay. Madam Witness, bakit naman po
4: Alright, yan yung kanina sa trial mismo, no, Alian. Ngayon naman, pakinggan natin yung naging pagbubuod ni Attorney Tolosa dun sa naging testimony ng ating first witness, si Attorney Jay Tolosa.
7: Naging pagdinig ngayong umaga, mayroon tayong narinig na napaka-importanteng detalye magmula sa testigo natin na isang branch manager ng Land Bank, no? Ulitin natin, itong bagay na ito hindi nanggaling sa prosecution, hindi nanggaling sa politiko, hindi nanggaling sa anumang panig. Ito ay nanggaling sa isang career banker. Nang tinanong siya, no, ukol dun sa mga naging withdrawals ng funds ng Office of the Vice President, no, maliwanag ang kanyang naging kasagutan. Ang sabi niya, these withdrawals were unusual. In fact, she even said, no, she confirmed that she could consider it as a once in a lifetime, no. Dahil nga sa halos tatlong dekada na pagtatrabaho niya, no, dito sa Land Bank, sinabi niya first time ito na nakakita siya ng cash withdrawal amounting to 125 million pesos, no. At sinabi din niya, hindi lang unusual yung fact na ganito kalaking amount, pati yung fact na ito ay withdraw at hindi dineposit ang cheque sa isang account, no. At hindi lang ito isang beses nangyari, no, apat beses na nangyari ito, no, dun sa quarterly withdrawals.
4: At yan ang naging pahayag ni Attorney Tolosa na sa ngayon ay ongoing pa ang press conference kasama si Representative Ace Barbers. Bago ang pagsalang ng first witness, Alian, binigyan diin ni House Prosecutor Leila De Lima sa kanyang opening statement na ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte ay hindi exempted sa pananagutan at pagsusuri. Ani ni De Lima, hindi dahilan ang klasifikasyon na confidential upang maiwasan ang katapatan at transparency sa paghawak ng 612.5 million pesos na pondo ng bayan. Pinahintulutan ng Senate Impeachment Court na magbigay ng pambungad na pahayag si De Lima bago isalang ang unang testigo ng Article 1, ngunit naputol din agad dahil sa magkakasunod na pagtutol o objection ng depensa alinsunod sa impeachment rules. Tunghayan natin ang naihabol na opening statement ni Prosecutor Leila De Lima.
8: Mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman only ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo as surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That a budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno.
4: Kanina, Alia, na bago ang pagsisimula ng ika-sampung araw ng paglilitis, nagkaroon ng 5-minute press conference itong si Attorney Jay Tolosa, kung saan nilinaw niya na hindi mula sa panig ng prosecution yung mungkahing baguhin yung sequence, no, ng paglilitis o yung pagkakasunod ng Article 1, 2 hanggang 4 at ang pagpresenta ng ebidensya ng prosecution at ng depensa. Ayon kay Tolosa, ito ay mula sa pag-uusap ni na Senate President Sherwin Gatchalian at ni Presiding Officer Chis Escudero na kung maaari ay per article ang pagpresenta ng ebidensya ng prosecution at ng depensa. Pero hanggang sa ngayon, binigyan din ng tagapagsalita na gagalangin nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court kung ano man ang mapagpapasyahan ng ng sequence ng pagpresenta ng ebidensya at testimonya ng magkabilang panig. Yan po ang update mula dito sa prosecution. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang pag-isang makasaysay impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.

0: Sabi niya na kakaiba ito. In 30 years of her experience as a career banker, eh, kakaiba na cash, winidraw yung cheque at hindi ito diniposit sa isang account. Wala pa rin sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan na nagbabantay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Defense team, hindi na inusisa ang unang testigo at mga ebidensya ng prosecution sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: Al naging mabilis ang presentasyon ng House Prosecution Panel sa Article 1 ng Articles of Impeachment sa unang testigo dahil hindi na umalma at nag-cross-examine ng defense team sa mga inilatag ng prosecution. Katunayan kanina, habang ipinepresenta ng House Prosecution ang apat na cheque ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 125 million pesos bawat isa at nakapangalan sa disbursing officer ng OVP na si Gina F. Acosta, nagsalita ang defense team at inamin na authentic o totoo ang mga cheque. Kinumpirma din ng defense na na-encash ang mga ito noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023 at July 14, 2023. At nang matapos naman ang direct examination sa testigo na si Violeta Constantino, ang land bank manager na nagpatunay ng encashment at cheque, ay hindi na nga nag-cross-examine ang defense. Hindi naman ipinaliwanag ng defense team bakit hindi nila inusisa ang testigo. Pero nang magsalita si Senator Panfilo Lacson at nanawagan sa defense team at prosecution na magpresenta sana ng competent witness na maaaring tumestigo sa confidential o intelligence fund para matanong kung regular o irregular ba ang sunod-sunod na withdrawals tulad ng ginawa ng OVP, ay sumang-ayon naman dito ang defense team. Samantala, kung may inalmahan naman ang defense team sa trial o unang parte ng trial ngayong araw, ito ay ang opening statement ng prosecution na binasa ni House Prosecutor Representative Lyla De Lima. Kanya ito ay lumalabas ng conclusion of law. Hiningi naman ni Attorney Michael Poa, defense counsel, na matanggal nga sa record ng korte ang mga naging bahagi ng opening statement at pinagbigyan naman ito ng impeachment court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
3: Law, Your Honors, please, if I may just be given just
4: yes,
3: Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, eh narinig na po at nasabi na. So to allow Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor.
2: Al, hindi na naman nagbigay ng pahayag o kaya ay pulong balitaan ang defense team ngayong naka-lunch break nga itong impeachment trial. Pero kanina ay naabangan si Attorney Michael Poa at tinanong kung ganito rin baka magiging kabilis yung susunod na presentasyon ng prosecution at pati na rin yung proseso kung saan hindi na nga sila umalma o nag-cross-examine. Ang sagot lang naman dito ni Attorney Poa ay sana. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado sa panig ng depensa. Para sa Bago Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan. Habang inaantabayan na natin ang pagbabalik ng live stream sa nangyayaring impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, magbabalik po muna kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang

0: the account owner's profile. So, naiintindihan nyo po ito when you say unusual, di po ba? Pumapasok po dito sa BSP circular.
1: Again, sir?
0: Whenever you said that this is unusual, pumapasok po o dito sa kategoryang ito pumapasok ng BSP circular 1215, yung binabanggit po ninyo na ang transaction ay considered unusual kung ito po ay nagpapakita ng patterns that are inconsistent with the account owner's usual behavior.
1: So kaya po siya unusual, sir.
0: Yun nga po, kaya tinatanong ko po kayo, yes, whenever sir. You say this na it's unusual, dahil pumapasok po siya sa kategoryang ito.
1: Yes, sir.
0: Salamat po, Ginoong Pangulo.
2: Senator Judge Lacson is recognized.
3: Dahil medyo na-confuse lang ako kanina, I did not mean kaduda-duda, but yung unusual na sinasabi kong wala.
2: Yes.
3: Thank you. Kasi yung kaduda-duda na mistook ko as unusual. So,
2: ako na po yung nag-translate nun. Suspicious equals kaduda-duda, unusual kakaiba. Senator Judge Lauren Legarde is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready, and you have 2 minutes.
4: Just very briefly, thank you, Mr. Presiding Officer. After hearing all the words unusual, suspicious, illegal, but I just wanted to understand, Ma'am Camposano, matapos po maging subject ng congressional inquiry ang mga transaction na ito, nagsagawa ba ho ang land bank ng anumang internal review kung papano hinanda, na-authorize, or na-release ang cash?
1: Internal review po,
4: yes,
1: ng land bank?
4: Yes, because you used words unusual, suspicious, all of that. I just wanted to know, pagkatapos po nangyari yun, was there any internal review? I just wanted to understand that.
1: After ng Congress hearing, Your Honor?
4: Yes, because doon po namin unang nabatid yung inyong mga statements. Mm-hmm. Yes.
1: Hindi ko na po masagot yan, Your Honor, because I was with Land Bank DOTR na po nung time na yon. So kung ano man po yung nangyari with DepEd branch at the time after the congressional hearing, hindi ko po alam.
4: Oh, so after the hearings, when you made these manifestations, hindi po kayo pamilyar kung nagkaroon po ng pagbabago, ng review, i-assess yung proseso dahil po sa inyong mga kaalaman.
1: Yes,
4: linipat na po kayo?
1: No. I was with Land Bank DOTR na during the congressional hearing.
4: Yes. And so you were not called for any review based on your revelations?
1: Oh, wala po.
4: Okay. So, I had many questions I was supposed to ask you. Anong saklaw ng review? Ano ang security arrangements? Documentation, reporting requirements? But if you're not familiar with the review, so you will not be able to answer. So, do we assume then that the process is still the same? Kung walang binago po, ibig po bang sabihin na Land Bank considered the existing process sufficient and that the same transaction could still be handled in substantially the same manner today? Gusto ko po lang maintindihan kung unusual, usually kakausapin dapat yan o a-assess ang proseso. But if it was not, how is the process today? Paano po nagbago kung meron man?
1: Kung sa ngayon po, ang nagbago po ang proseso niyan dahil meron na pong tayong BSP guidelines na ang amount lang po ng cash na mailalabas is up to 1 million. Then, pagka more than 1 million, ay kailangan na po ng necessary approvals.
4: Yes, I'm talking about the changes, evaluation, assessment after the congressional inquiry. Did this, are you referring to a BSP guideline that was given after the congressional inquiry?
1: I know, ma'am.
4: Yes, that's what I'm referring to. From the time, ma'am, that you gave those statements, yes, and if you found it unusual and up to now, I wanted to know whether there was any internal, yes, I take note of that, internal assessments to review so that there could be changes for security arrangements. If none, and if not familiar with you, I leave it at that. Except that normally in life, when something is unusual, which is not necessarily suspicious, which is not necessarily illegal, but you assess and you make changes to improve the process. But you're saying you are not familiar with any such investigations or assessment or review.
1: Yes, ma'am.
4: Okay. Thank you.
2: Thank you, ma'am. Senator Judge Padilla first. Senator Allen. Senator Judge Padilla for his interjections. Thereafter, Senator Judge Allen Cayetano. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
5: Maraming salamat po. Isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba?
1: Yes.
5: Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala.
1: Apa, sir.
5: Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba?
1: Wala naman po.
5: Opo, ibig sabihin hindi po illegal.
1: Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash.
5: Opo, so, ibig sabihin wala pong illegal wala po. Kayo nakita. Okay, maraming salamat po sa prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaraniwan po ba ang confidential fund?
6: Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay.
5: Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay?
6: Depende po sa mga government agency at saka
5: so, head hindi po siya pangkaraniwan kasi depende.
6: Tama po.
5: Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. Senator Judge Allen Cayetano is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
7: I think most senators already clarified, but just a little bit more. Magandang hapon, Madam Witness.
1: Good afternoon, sir.
7: So, are you familiar with confidential or intelligence or discretionary funds?
1: No, sir.
7: Yeah. So, yung usual or unusual, depende kung saan ka naka-assign. Kasi, for example, kung sa Malacanang ka naka-assign and parating may intelligence funds ang Malacanang and whether, I don't know how much they usually withdraw, whether it's 25, 50, 100. So if they always do it, then it's usual, right?
1: Yes, sir.
7: If they don't, if it's just a one time that year, oh, unusual, bakit suddenly, right? So whether it's you or the previous witness, ang tinatanong lang namin kung usual sa branch niyo. Diba yung in your case, kasi you've been assigned to different branches handling different agencies, but not all agencies have confidential funds. So, yes. So yung pag tinanong sa'yo usual, you're just being honest kung, again, if it's usual or not usual or unusual, right?
1: Yes, sir.
7: Put it another way, diba? If you're a kind of person that you love everyone, then I'm first time ko pumunta sa branch mo, I love Alan, then it's usual. Diba? Sabi nga ni Tom Jones, it's not unusual to be loved by you. Diba? Kung yun yung usual. If you're the type of person naman that you don't like anyone, then suddenly I go to your branch, sasabihin naman ng mga tao doon, ma'am, medyo unusual, ba't mo nagustuhan siya? Diba? So I think yun din yung isang clarify ni Senator Tulfo, ni Senator Lacson, etc. Na iba yung suspicious and covered kasi may legal implications yon. Yung usual, unusual, we're just trying to get to the truth of what's happening here. So the other point what I want to make is that siguro sa prosecution ko na to itanong dahil we're all legislators here, Honorable Chua, no? Is it usual for DepEd to have confidential funds?
6: Your Honor, I believe that this is the first time that yes. DepEd received confidential
7: funds. Yes, in fact, here in the Senate, in caucus, ako lang halos ang nag-object. I think dalawa lang kami o tatlo. Ang sinabi ko nun sa chairman namin ng Committee in Finance, if the Vice President needs that amount, let's put it all in OVP. Same amount na nire-request niya kasi at least dun usually naman talaga meron kasi nga or pwede. Kasi Vice President siya. And then kung siya ay nasa Security Council or kung siya ay nasa any law enforcement. Ang argument ko noon, if you put it in DepEd, paano pag napalitan yung secretary, will we continue it, etc. So anyway, I just agree with the other senators here that as we go along, let's help the public understand the difference between covered, suspicious, and usual, unusual. Para lang walang conclusions that are made that are prejudicial to either the prosecution or the defense. Thank you. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Cayetano. There being no other senator judges who wish to make interjections, Ms. Camposano, you are excused, ma'am. Thank you very much for your time and your cooperation. Salamat po sa inyong pakikilahok sa pagdinig na ito ng impeachment court. You are excused, ma'am. On the part of the prosecution, may I know who are your witnesses for next week's trial?
8: Your Honor,
2: the lead prosecutor is recognized.
8: Your Honor, and in response to your question, we are requesting for the issuance of subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum for the following witnesses. 1, Roderick C. Wamil, former state auditor of COA ICFAO. Address is Commission on Audit, Central Office Compound, Commonwealth Avenue, Quezon City. 2, Ms. Silene May L. Del Campo, present state auditor of COA ICFAO with same address. 3, Ms. Marivic Pareja, director of House of Representative Legislative Information Resources Management Department, Batasang Pambansa Complex, Batasan Hills, Quezon City. Your Honor, these 3 witnesses are intended to be presented on August 3, August 4, and August 5 trial schedules.
2: In that order.
8: Yes, Your Honor.
2: Honorable Wistro. So first, Roderick, next, Silene, and third would be Marivic.
8: That's correct, Your Honor.
2: The clerk of court is directed to issue the corresponding subpoena ad testificandum, subpoena duces tecum to the aforementioned witnesses at the aforestated addresses of the witnesses mentioned by the lead prosecutor. So ordered. Chair would like to dispose of one other administrative matter. Last July 15, the Honorable Aquino asked a question before this court regarding the procedure. If after each article, we will hear both the prosecution and the defense, and the presiding officer responded in the negative, citing as basis the precedent in the Corona impeachment trial, the only trial that actually went through the whole course, wherein the prosecution finished presentation of their evidence with respect to all of the articles of impeachment that they did not withdraw. Thereafter, the defense presented their evidence with respect to the articles of impeachment that were not withdrawn by the prosecution. Sometime last week, the presiding officer, based on some of the suggestions by some of the senator judges, called for a sidebar with the lead prosecutor and the lead counsel for respondent to throw a question at them if they're open to changing the procedure to the one suggested in open court by Senator Bam Aquino. However, subject to one condition, that both parties should be agreeable, that both parties should agree. We are in receipt of a manifestation. Actually, just a reminder to the counsel, to the panel for prosecutors, you filed a manifestation, not a manifestation. The manifestation dated 7/27, and the response of the respondents dated 7/28, wherein it is clear, based on your written manifestations, that there is no agreement between the two parties. Therefore, we shall proceed as originally ruled by the chair from the inquiry of Senator Bam Aquino. We shall finish with the presentation of the evidence in chief of the prosecutors for all the articles of impeachment that they will not withdraw. I'm saying that only because of the Corona impeachment experience we had, wherein some articles were withdrawn by the prosecution. Thereafter, we will hear the evidence in chief of the respondent for all the articles that remain, or all the articles that evidence will be presented by the prosecution. So ordered. If there are no other matters, Senator Judge Zubiri is recognized.
9: Mr. President, Mr. Presiding Officer, There is just a request from most of our colleagues here that if we can adjust our schedule in the mornings to 10:30 in the morning till 3:30 in the afternoon. Because the minority leader who comes from Bikutan, inaabutan po siya ng traffic pag maaga. Ganun din ang haba ng biyahe niya. So baka pwede naman ma-adjust natin ng 10:30 ng umaga and then 3:30 ng hapon tayo matapos at 4 o'clock tayo mag-session. Kasi anyway, ililipat lang naman natin yung mga lamesa. Madali naman yung gawin. You don't need 1 hour to That is the first question. I have a second question. The second question is, may we start our legislative session today earlier?
2: We will respond to both.
9: Thank you, Mr.
2: Senator Lapid would like to amend that a bit. If we can start at 10:30 and end at 2:30 so that we can begin our session regularly at 3. Senator Judge
3: Senate Lacson? President, Mr. Presiding Officer, i-cocus na lang po natin yung first manifestation ni Majority Leader.
2: So if you will hold the caucus first, we have to adjourn today at that specific time. So will it be 10 or 10:30?
3: I would prepare 10 o'clock, so I would suggest na i-cocus natin.
2: 10 for this Monday, August 3. Then we adjust after the caucus. But for this afternoon, upon the authorization of the Senate President, we shall convene at 3 p.m., the regular session of the Senate for today. There being no other matters to be taken up, the trial is adjourned until August 3 at 10 a.m. in the morning, and session for this afternoon shall be convened at 3 p.m. for the information of all the senators. Trial is adjourned.
10: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
11: Very unusual. Anyway, tatlo yung natin ngayon na vocabulary. Covered, suspicious, and unusual. Pero sabi nga ni Senator Ping, batay po sa sinasabi ng batas, sa ilalim po ng AMLAC, covered and suspicious lamang. Wala yung kakaiba or unusual. Anyway, sa day 10, nakaka-day 10 na po tayo at ngayon pong araw na ito ay ipresenta no yun hong dalawang bank manager ng Land Bank of the Philippines. Isa yung nasa Show Boulevard at yung isa naman ay manager naman ng DepEd, si Ma'am Nenita Camposano, Land Bank DepEd Branch. Ayan. O na-imagine ko yung binabanggit kanina na tawag dito yung DepEd branch ng Land Bank. Ano yun eh, sa likod nun ay tawag dito, mismong compound na ng DepEd. Kasi kung lalabas ka pa nga naman, tapat ng Eastern Police District, if I'm not mistaken, kung hindi pa rin nagbabago. Pero nung time na nagko-cover ako ng DepEd, talagang maliit na branch ng Land Bank yon, no? At ang karugtungan nun, yung nasa likod nun, ay mismong DepEd compound. Isa po sa mga siguro masasabi natin na mga pinahayag po kanina ng mga witness sa day 10, ito pong kanyang binabanggit, no? Si Ma'am Violeta Constantino, isang retired land bank manager ng Show Boulevard branch. Ang sinasabi ho niya ay unusual, no? Unusual na mayroong 125 million na cash na naiwi-withdraw sa kanila. At ito po ay sa pamamagitan ng special disbursing officer ng Office of the Vice President na si Ma'am Gina Acosta. Ayun, yung apat daw pong cheque ay payable kay Ms. Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ang kanya pong binabanggit kaya unusual, it's because wala naman daw hong nag-i-encash sa kanila ng ganong kalaking halaga. 125 million pesos each time, no? Na cash, as in cold cash. Kadalasan daw po ang withdrawal ay nangyayari sa pamamagitan po ng online, no? Yung online transactions. O kaya naman po ay sa checking, cheque. Ayan. So, kumbaga kung meron man siguro maglilipat na mga pera, ginagawa na ito online. Kasi nga naman, napakalaking halaga nun. And binabanggit din po niya kanina, ito pong si Constantino, na sa loob ng 32 years na siya po ay land bank manager, no? Syempre, kumbaga kuminsan talagang kilala na din nila eh, no? Ayan, ang binanggit po niya, si Queenie Masangkay ay tumatawag daw po sa kanila a day or two days before the actual withdrawal dahil nga wala naman silang ganoong kalaking halagang pera na naka-imbak doon sa kanilang branch. Kaya naman, kapag ho may mga ganitong mga transaction, ay tinatawagan daw po siya nito pong si Queenie Masangkay. Ayan, if I'm not mistaken, yung pong si Queenie Masangkay, kung tama po yung aking ano, no? Pero I think tama naman. Ito, ang binabanggit niya dito ay, ito yung parang head ng cash department ng Office of the Vice President. So, lahat ng, kumbaga parang lahat ng mga transaction, dumadaan din sa kanya at yun nga, no, syempre kapag halimbawa, iba naman yung magpapasweldo o kadalasan daw ho ay through ATM na. Ayan, nagko-convert na into ATM kaya hindi sila nagpapakawala pa ng ganung kalaking halaga. Ayan. At sinasabi rin nga na ito pong cash delivery for Office of the Vice President ay hindi naman, kumbaga parang hindi naman po ito sakop, no, ng regulasyon ng land bank na kumbaga busisiin pa o kaya naman ano ba samahan pa, no, yung mga nag-withdraw. Oo nga naman, 'di ba? Kasi the moment na halimbawa nagkaroon po ng withdrawal, kumbaga tama naman 'yon, nahawak na nila yung pera at wala nang ano, kumbaga parang wala nang liability ang bangko, parang ganon. Diba? So, ilan po sa mga sinasabi niya rito kanina, no, sa paunang pagsalang po ng witness si Violeta Constantino, ang sinasabi ho niya ay masasabi naman niya na ano, na kumbaga parang sa panig ng land bank, no, sa panig ng land bank ay nasunod naman nila yung tamang proseso kasi nga, hindi mo nga naman pwedeng questionin niya, oy, bakit ka pag-withdraw ng ganyan, di ba? Lalo na ito po ay ano, government agency, no, na sabi nga niya ay pinondohan naman ng National Treasury at inilipat yung budget sa Office of the Vice President. Ayan, so, kumbaga, sa technically, no, sa usapin na ganyan, eh syempre hindi na mag-uusisa ho yung bangko lalo na kung nasunod naman ho nila halimbawa yung kanina tinanong na mayroon bang mga signatories naman. Yes, may mga specimen signatures ganyan. So ayun ho ang ilan sa mga binabanggit. Pero ang pinaka kumbaga parang ilan sa mga sinabi nga nila kumbaga parang nagiging ano din, nagiging kakaiba nga itong transaction na ito dahil cold cash. Oo, cold cash na ibinibigay dun sa tao matapos na makapag-withdraw, 'di ba? As in pera talaga yung kanilang nahawakan. Anyway, unlike dun sa mga previous na ano na transaction na ginagawa lamang through online. Ayan. Tamang-tama, nandito naman ang ang panig ng depensa, ayan, ang ikalawang testigo at mga ebidensya daw po ng prosecution sa confidential funds ng Department of Education, hindi na rin inalmahan ng defense team. Oo, yun ang napansin ko kay Attorney Michael Pua, di ba? Hindi na siya masyadong nagtanong doon sa unang witness, hindi na siya nag-cross-examine, and then sa pangalawa hindi rin. Bakit kaya, Luisa?
10: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
11: Luisa?
12: Jamie, sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial ngayong araw, tulad ng unang naging ginawa ng depensa kaninang umaga ay hindi na nila kinontra at tinanggap nilang totoo ang mga cheque na ipinaresenta ng prosecution panel hinggil sa naging withdrawals ng Department of Education. Ang mga cheque na ito ay ang tatlong cheque ng DepEd na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos bawat isa at nakapangalan sa dating special disbursement officer ng kagawaran na si Edward Fajarda. Ang mga petsa naman na nakalagay dito ay February 20, 2023, April 19, 2023 at July 11, 2023. Pinatotohanan ng testigo na si retired land bank manager ni Nita Camposano na na-encash ang mga cheque at imbis nga na-questionin, sinang-ayunan lang ng depensa ang mga cheque pati na rin ang kredibilidad ng testigo na kumpirmahin ang withdrawals. Sa maikling pahayag ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, anya ito lang ay upang mapabilis umano ang paglilitis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
13: Your Honors, again, for the purpose of expediency, Your Honors, the defense is willing to stipulate on the checks, as well as the details on the face of the check, which would be the dates, the payee, the signatures therein, as well as the dorsal portion, and that the checks were verified. It went through the teller and that they were approved, Your Honor.
14: How about the qualification of the witness as to being able to identify the checks that she was the former department manager and worked at Land Bank from May 22, 2022 to September 2024.
13: As the former branch manager, we are willing to stipulate as well as her ability to identify these checks, Your Honor.
12: Pero kahit hindi naman kinontra, nagkaroon pa rin ng maikling cross-examination ng defense team sa testigo. Ang kinlaro lang naman ng depensa, bakit kinailangan dumaan sa back door ni Edward Fajarda nang siya ay nagsagawa ng withdrawals. Narito muli ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
13: Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba?
1: Yes, sir.
13: At lumabas po siya doon para po for sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd.
6: Ng objection, DepEd. Your Honor, incompetent.
14: If she knows, answer, witness may answer.
13: Only if you know, Madam Witness.
1: The question again, sir?
13: Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba?
1: Yes, sir.
13: No further questions yon.
12: Jamie, kanina pa nga nababanggit yung unusual. Kung unusual ba itong mga withdrawals na isinagawa ng Department of Education, pati na rin ng OVP dito sa mga cheque na ito. Pero hindi nga ito kinontra o hindi na rin nakasama sa pagtatanong ng defense team. Mamaya ay magkakaroon ng press conference at isa yan sa kukumpirmahin natin bakit hindi ito kinwestiyon ng depensa. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Senado sa panig ng depensa para sa Bago Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Isang pagdinig, isang bansang nakatik of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage. Of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
11: 1:57 na po ang ating oras and kahit po medyo maaga dapat to hanggang 3 PM eh, no? Pero maaga hong nag-adjourn ang Senate impeachment court, kaya naman no, atin pong bibigyang daan syempre ang mga balita ng ating po mga kasamahan dyan po sa Senado. At katulad nga po ng pahayag ng unang testigo ng prosecution, unusual rin ang withdrawal ng DepEd ng Department of Education disbursing officer sa Land Bank DepEd. DepEd branch. Ayan. Eh bakit nga ba? Alamin po natin sa ulat ni Ms. Melanie Valdos Reyes.
10: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
11: Melanie?
15: Jamie, tama ka nga dyan. Inilahad ng ikalawang testigo ng Article 1. Ito yung misuse of confidential fund na si dating Land Bank DepEd branch manager Nenita Camposano, na unusual din ang ginawang hindi pangkaraniwan yung ginawang pag-withdraw ng DepEd sa confidential fund na nagkakalaga ng 37.5 million pesos sa tatlong cheque ng DepEd. Ayon kay Camposano, tatlong beses na nag-encash ang sa naturang bangko ang dating DepEd disbursing officer na si Edward Fajarda na umaabot sa kabuang 112.5 million pesos na confidential fund. Tunghayan natin ang pahayag ni branch manager Camposano.
1: For government agencies, ano siya? Unusual po ang amount ng pag-withdraw.
15: All right, kanina naman sa press conference, Jamie, sinabi ni House Prosecutor Advisor Ace Barbers na nagtugma ang naging pahayag ng unang testigo, si Ma'am Violeta Constantino ng Land Bank Shaw Boulevard, sa naging testimonya ni nagpakilalang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga nung clarificatory hearing ng House Justice Committee. Nagtugma yung kanilang testimonya kaugnay dito sa 125 million pesos na withdrawal ni Gina, disbursing officer ng OVP, 125 per check ang sinabi noon ni Ramil Madriaga dun sa hearing ng Kamara, ay apat na beses na 125 withdrawals at tatlo hanggang apat na bag. So ayon kay Barbers, tugma itong kapwa pinatunayan ng dalawang testigo yung ukol sa bag na naglalaman ng pera, parehas ng amount at parehas ng bilang na malaking halaga ng withdrawal dun sa controversial na confidential fund ng Office of the Vice President. Tunghayan natin yung pahayag ni Trial Advisor Ace Barbers.
16: Gaya ng sinabi ni ng ating first witness na yung kanyang nakitang encashment, no, in the amount of 125 million is unusual, no, sa loob ng kanyang tatlong dekadang career o karera sa loob ng land bank. Unusual ito because normally ang mga encashment sa kanila ay hindi naman umaabot ng ganito kalaki, no. Isa yan na dapat na ma-emphasize natin. Pangalawa, unusual din, no, na nagkatugma, no, yung testimonya ni Ramil Madriaga at saka nitong ating first witness, which is who is the bank manager, no. Tama, apat na bag ni pinaglagyan ng cash, tatlong 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma, no, sa testimonya ngayon ng ating bank manager. Na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, no, there's a striking coincidence, perhaps, we may call it, na merong ganitong klaseng information na naibahagi ang ating bank manager sa ngayon at ang naibahagi din ni Ramil Madriaga nung panahon nung April, nung siya'y humarap sa Kongreso.
15: Ngayon naman, Jamie, yung kumalat na balita nung weekend, ito yung splice video, merong inihayag si trial legal spokesperson Benjamin J. Tolosa kaugnay dito sa splice video na ipinost ng isang senator judge, si Senator Judge Pia Cayetano. Ayon kay Tolosa, nakakabahala at nakakaalarma ang una-alarma ang House Prosecution Team kaugnay doon sa video na ipinost ni Senator Pia Cayetano. Matatandaan na si House Prosecutor Shell Jokno, naalala mo yan, Jamie, nung last week, siya yung sumalang doon sa oral arguments kaugnay ng hiling ng prosecution na isabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte, gayon din yung AMLC report.
11: Yes.
15: Pero sa post ni Cayetano na video, may caption na nagbabaka sakali lamang, walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Kung saan inaakusahan ng netizen na splice ang video na ito. Sa press con kanina, sinabi ni Attorney Tolosa, may seryosong implikasyon ito kaya dapat accurate ang lumalabas na mga balita. Maaring magkaroon anya kasi ng maling impresyon ang publiko ukol sa tunay na nangyari noong oral arguments. Tunghaya natin ang pahayag ni Attorney Jay Tolosa.
17: Prosecution panel dyan, ay ito ay nakababahala, no? This is very concerning and alarming. Dahil unang-una, dapat ang impormasyon na makuha ng mga kababayan natin tungkol sa mga nangyayari sa paglitis nito ay accurate, ano? Dapat kung ano yung mismong nangyayari during the proceedings. Kaya't paulit-ulit kami na inaanyayahan at pinakikiusapan ng mga kababayan natin na hindi umasa sa mga anumang videos na makikita lang nila sa social media, kung hindi panoorin mismo ang accounts na ang paglilitis na to para hindi sila maligaw. Ngayon, ito ay nakakabahala, hindi lang dahil, no, maaring magkaroon ng wrong impression, no, ang mga kababayan natin paukol sa ano ang totoong nangyari dito sa oral arguments na to, ano ang naging paliwanag na binigay ng prosecution sa pamamagitan ni Congressman Sheldon.
15: Sa ngayon, Jamie, nagsasagawa ng press conference ang mga member ng prosecution panel, kasama ata si lead prosecutor Jervie Luisro, kung saan bibigay ng summary o buod doon sa naging testimonya ng dalawang testigo ng Article 1. Ito yung misuse of confidential fund, si dating land bank manager ng Shaw Boulevard na si Violeta Constantino at ang DepEd manager naman ng land bank na si Nenita Camposano. Magbibigay tayo ng update hinggil doon sa press conference. Yan muna,
11: Melanie,
15: sa mabilis.
11: Melanie,
15: na, yes Jamie.
11: Oo, matanong ko lang kasi 'di ba na raise ng panig ng House Prosecution Team yan, no, na kumbaga parang uncalled for sa isang senator judge. Sila ba ay may balak na i-raise ito sa impeachment trial kay presiding officer Chief Escudero?
15: Ang nabanggit kanina ni Attorney Jay Tolosa, hindi na sila magmamanifest hinggil dito dahil alam naman na daw ng mga senator judges kung na dapat maging walang biases at maging patas. So, ngayon,
11: so, hindi
15: natin
11: nila
15: na
11: hihilingin
15: magiging pahayag naman ni
11: kung
15: hihilingin ba nila,
11: kung hihilingin nila mag-inhibit.
15: Hindi daw nila hihilingin. Mag-inhibit, yes. Kasi alam naman na niyang mga senator judges kung ang mga, ano ang mga dapat na ilabas, kung dapat na walang biases o walang gamitin natin yung sinabi ni Senator Robin Padilla, hindi dapat one-sided ang isang hukom.
11: Okay. Sige. Mag-aabang pa tayo.
15: Yan ang update. Medyo mabilis ngayon, Jamie. Sana next week ganun din, no? Medyo mabilis. Hindi inabot ng 3 oras ngayong araw. So, next week, abangan natin kung sino yung mga ipapatawag ng mga testigo na iahatid sa inyo ni Ms. Nympha Asuncion ng Senate Pit. Sa bahagi naman ng mga senator judges.
11: Yes. Okay. Sige.
15: Maraming salamat mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang pagdinig. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.
11: 7 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan ay maaga nga pong nag-adjourn ngayong araw na ito. Supposedly, from mula sa 10 a.m. hanggang 3 p.m. Pero kanina, no, wala pang alas 2 ay nag-adjourn na. Okay. And meron naman din mga nagmamanifest kagaya ni Senator Juan Miguel Zubiri. Apo pwedeng 10:30 to 3:30 naman daw. Oo. Oo nga naman, kasi yung iba talagang, di ba, puyat-puyatan, tapos ang napaka-traffic pa, ganyan. Okay, so tingnan natin kung ano yung mapagkakasundo nila sa ipapatawag na caucus. Pero isa sa mga, siguro pa pwede nating, ako curious ako, na-curious ako kanina, bakit kinat short yung intro ni Senator Laila De Lima? Although, ang panig ng ni Attorney Michael Poa, sinasabi niya, panig ng depensa, na parang hindi na daw dapat marinig yon dahil kumbaga parang kapag ka narinig ba ay paniniwalaan na. Eh kaya nga, di ba, tayo'y nagkakaroon ng pagsasagawa ng mga hearing na ganito para nang sa ganun marinig, no, ng magkabilang panig. And I think binibigyan naman lahat din ni Senator Cheese, in fairness kay Senator Cheese, no, binibigyan niya lahat ng pagkakataon na mapakinggan. Ayan. Okay, sige. Makibalita po tayo kay Nympha Asuncion. Bakit nga ba, Nympha?
10: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
11: Okay. Nympha, kanina, no? Oo, di ba? Parang kinat short. Okay. Kanina, sa pagsisimula pa lamang ng hearing, nag-i-introduction si Congressman Laila De Lima. So parang kinat short na siya kaagad, na hindi na i-present na yung witness, parang ganon. So hindi pa nga niya na natatapos ng kabuuan yung kanyang ano, yung kanyang intro, no? Ay kaagad na na-cut short siya at sinabi na hindi, i-present na yung witness. Bakit may mga ganoon na pangyayari?
18: Jim, yung tungkol dun sa opening statement ni Representative Laila De Lima, kanina nga ay nagtangka siyang mag-opening statement para nga ipresenta itong bagong article na kasi itong itinatalakay natin ngayon, na lumipat na tayo sa Article 1 o Articles of Impeachment o yung dun sa maling paggamit ng confidential funds. Mm-hmm. Ang magpresenta dapat ng opening statement siyan ay si Senator, Representative Laila De Lima nga. Pero nag-object yung depensa, particular si Attorney Michael Poa, dahil nga ang ginigit niya yung may nauna ng ruling, yung impeachment court patungkol dito sa mga opening statements at dun sa paglalahad nga ng parang conclusion of facts, na kung matatandaan natin dun sa pag-opening statement para dun sa Article 4 ng Articles of Impeachment ay nasita itong prosecution, dahil nga parang yung kanilang opening statement ay nagkaroon na ng conclusion of facts, dahil nga dun sa naging opening statement na yon ay pinagbigyan yung depensa na maglatag din nung kanilang argumento. Yan yung giniit ngayon, o giniit ng depensa kanina, at ang sinasabi ng defense ay kahit pa nga ma-strike off the record itong ganitong mga statement ay napakinggan na rin naman ng publiko, dahil nga naka-live stream itong ating impeachment trial. So ang naging ruling ng presiding officer ni presiding officer Cheese Escudero ay putulin na yung opening statement ni Representative De Lima at ituloy na yung pagpresenta ng witness para dito sa Article 1. Ang sabi ni Presiding Officer Escudero ay hayaan na lang yung mga ebidensya at yung witness ang siyang maglatag ng mga argumento at silang magpatunay ng mga akusasyon laban sa Vice Presidente. At ngayong araw nga ay dalawang witness, yung na isa lang at natapos na ma-examine ngayon ng prosecution. At yan yung dalawang land bank officers na sina Violeta Constantino at si Nenita Camposano. Di ngayong hapon, ang sumalang ay si Miss Nenita Camposano, ng dating branch manager ng land bank DepEd. Dun sa pagtatanong naman ng mga senator judges, sinabi sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan, sinabi ni Constantino na unusual yung 37.5 million pesos na encashment, dahil usually daw ay nasa mga 10 million na yung max na encashment na kanilang mga na-encounter, particular doon sa DepEd branch. Ang sa pagtatanong naman ni Senadora Rizzo Ontiveros, ang tanong niya ay sabi ni Constantino, unusual na kapag na makapag-withdraw ng 37.5M sa isang araw at karaniwan nga yung 10M lang. Ano daw yung naisip nung wini-withdraw nila yung halagang yon? Wala naman daw at hindi naman, sabi ni Constantino, hindi naman daw sinabi kung para saan itong wini-withdraw. At tinanong din ni Senator Judge Ontiveros kung gaano kalaki o yung pinaglagyan nung sinasabing winidraw na 37.5. Ang sabi ni Campuzano ay dalawang bag ng yung 37.5 ay nakasilid sa dalawang bag na malaki. Si Senate President Wynne Gatchalian naman tinanong kung ano yung usual encashment dun sa DepEd branch. Ang sagot ni Campuzano ay usually para to sa mga overtime pay, usually ng mga COS nila. At pinaliwanag din dun sa mga pagtatanong ng Senator Judges, yung pagkakaiba nung, kasi sinasabi ni Campuzano, unusual din ito. Pero hindi naman daw siya suspicious. Kasi pag under the AMLA law o sa AMLAC law, ay dapat nare-report nila yung mga suspicious na transactions para sa kanila. Ang paliwanag ni Campuzano, hindi unusual siya dahil hindi ito parang hindi ito yung normal ng mga withdrawal doon sa particular branch na yon, pero hindi naman siya suspicious. Hindi siya kaduda-duda yung pinaliwanag nga ni Presiding Officer Chiz Escudero. And then sa nagtumayo doon sa pagtatapos bago matapos itong ating trial ngayong araw ay nagtumayo si Senator Judge Juan Miguel Zubiri at nire-request nga niya na i-adjust itong schedule ng ating impeachment trial.
11: Yes.
18: Ang kasi ngayon 'di ba 10 AM na. Ang nire-request ng ibang Senator Judges, sabi ni Senator Judge Zubiri, ay gawin na lang daw 10:30 AM hanggang 3:30 PM itong impeachment trial natin. Pero tutol dyan si Senator Judge Ping Lacson at gusto niya na 10 a.m. pa rin. Kaya ang nire-request ni Senator Judge Ping ay pag-usapan na lang muna nila sa caucus. Pero as for now, yung magiging oras ng impeachment trial sa Lunes ay 10 a.m. muna. At yung kanilang magiging session naman, legislative session, o yung session nila as Senate, as legislative body, ngayong araw lang muna. Dahil maaga silang natapos ay alas 3 ng hapon. Samantala, yung sa magiging pagdinig o paglilitis naman natin sa susunod na linggo, pagpapatuloy pa rin itong article, pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment, pinapasampina ng Impeachment Court sina Roderick Wamil ng COA Ikvao, si Celine Ocampo ng COA Ikvao at si Ms. Marivic Pareha ng House Legislative Archives. Sila yung tatlong mga testigo na nakatakdang sumalang sa witness stand next week dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
11: Nimpa kanina meron din binabanggit si Senator Chiz, no, si Presiding Officer Chiz Escudero, tungkol dun sa administrative matter na ni-raise una ni Senator Bam at sinasabi nga niya na parang magpo-proceed na lang daw yung naunang kasunduan. Ano ba ito? Yung parang presentation, magiging flow, paano?
18: Magiging request nga last week sa impeachment trial na parang ibahin yung flow nitong impeachment trial. Sa ngayon kasi yung napagkasundoon dun sa pre-trial ay ilalatag muna yung mga evidences at witnesses ng prosecution sa lahat ng articles of impeachment. Ibig sabihin, tatapusin muna yung witness tsaka evidences sa Article 4, sa Article 1, sa Article 3, tsaka sa Article 2. Tapos, pagkatapos nun, ay yung depensa naman, yung maglalatag na ng kanilang evidences tsaka ng testigo para sa lahat ng articles of impeachment. Sa mungkahi last week, gagawin dapat, ang hinihiling sana ay pagkatapos ng evidence at testigo ng sa particular article, kunyari yung Article 4 na natapos, right after, mag-represent na rin dapat yung defense ng kanilang evidence at testigo dun sa Article 4, parang salitan, parang prosecution, tapos defense, prosecution, defense. Pero nitong tama ba kung natama yung pagkakaalala ko, kahapon nagsabi si impeachment court spokesperson attorney Reginald Tunggol na nakatanggap sila sa manifestation mula sa prosecution na sumasang-ayon sila doon sa article by article na presentation, yung alternate nga yung prosecution defense. Uh-huh. Pero kaninang umaga merong naging interview si Senate President Sherwin Gatchalian at ibinahagi niya na kahapon din ay nakatanggap sila ng tugon mula sa depensa na hindi sumasang-ayon yung defense doon sa mungkahing gawing article by article nga yung flow ng ating impeachment trial. Dahil ang ginigit daw ng depensa ay napagkasunduan na yung flow doon sa pre-trial conference nga. At nakalagay na rin yon sa pre-trial order at para daw mabigyan din sila ng sapat na panahon na makapaghanda at makapag-aral dito sa kanilang magiging mga argumento at sa kanilang kaso. At saka para maging, at sinasabi rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na para maging patas, dapat magkasundo itong prosecution at defense. At dito nga sa impeachment trial kanina, binanggit ni Presiding Officer Chief Escudero na dahil walang pagkakasundo doon sa parte ng prosecution at defense tungkol sa usapin ito o tungkol dito sa mukahin na to, ay mga susunod pa rin yung unang napagkasunduan doon sa pre-trial conference na tatapusin muna yung presentation ng prosecution sa lahat ng articles of impeachment, saka isusunod yung sa depensa.
11: I see. Okay. Ako. Ay, so yun pala yun. Oh, pero di ba sa korte naman, sa bawat isang kaso ipipresenta, tapos panig ng depensa, panig ng prosecution, tapos panig na naman ng depensa, prosecution. So ito, para sa kabatiran ng ating mga nanonood, dahil nga ito yung impeachment trial, no? So instead na ganun yung mangyayari, nakagaya ng sa the usual na nangyayari sa korte, dinidinig yung bawat isang kaso, di ba? Isang kaso, isang chamber, isang kaso, isang chamber, ganun. Eh, ngayon, lahat na. Tapos, kumbaga parang isang pasada from the prosecution and then susunod naman yung panig ng depensa.
18: Yes, tama. At mabagay ko lang din, sinabi na rin ni Attorney Reginald Tunggol na itong ating impeachment court ay kung sa normal court ay isa lang naman yung kaso na dinidinig usually. Pero dahil itong sa impeachment court, tayo ngayon ay sa kinakaharap na kaso ni VP Sara, meron siyang 4 articles. Ibig sabihin parang 4 na kaso yung kinakaharap niya. At sui generis, may parang court of its own itong impeachment court, kaya yung pagbabago ng flow ay pwedeng i-manifest na bago-baguhin dahil nga hindi naman siya parang hindi siya yung katulad ng normal court, meron siyang parang court of its own itong impeachment court.
11: I see. Okay, sige. At nako, grabe, napaka-busy mo dyan, Nimpa, kasi pagkatapos ng impeachment, meron namang session. Diba? Oo. May mga nakaschedule ba? Mga hearing-hearing pa yan?
18: Sa ngayon ay wala pa naman, pero sa mga susunod na araw, asahan na natin yan kasi magsisimula na rin by August, by next month, yung pagtalakay na dun sa panukalang 2027 national budget. Bukod pa dun yung ibang mga committee hearings para sa mga bills at yung mga Senate Inquiry in Aid of Legislation na inaabangan natin.
11: Grabe! Ang sipag mo, ha? So, kailangan talagang may katuwang ka dyan. Siguro kailangan mga dalawa, no? Para iba yung nakatutok doon sa impeachment at saka sa mga hearing. Grabe. Parang sa isang buong araw, punong-puno yung utak mo pagka ganyan, no? Diba? Anyway, I hope kumain ka na din. Pasado alas dos na. Diba? Okay, maraming salamat sa inyo dyan. Nimpa Asuncion, thank you.
18: Yes, maraming salamat, Jamie. Mula dito sa Senado, ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
11: Magbabalik po ang inyong impeachment trial, ang paglilitis. Ito po ang special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin, 2:22 ng hapon.
10: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
19: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
20: Kaalamang ASEAN.
19: Alam niyo ba na ang bansang Thailand ay itinuturing na biodiversity hotspot? Sa katunayan, tahanan ito ng humigit-kumulang 10% ng mga species ng ibon at hayop sa buong mundo. Kasama dyan ang bumblebee bat, ang isa sa pinakamaliit na mammal. Ang munting paniking ito ay kasing laki lang ng daliri at ang bigat ay halos katumbas ng isang barya. At sa tulong ng ASEAN Center for Biodiversity, patuloy na pinoprotektahan ang mga ganitong natatanging yaman. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Time to celebrate.

0: military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, A Radyo Pilipinas coverage.
3: 2:30 na po ang ating oras. Nagbabalik po ang paglilitis. Ito po ang special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pansamantala po muna ninyong hindi napapakinggan ang One Trabaho. At ito po ay dahil sa pagbabago po ng schedule ng impeachment court, no? Kung bagay Monday to Wednesday, hindi po ninyo mapapakinggan ang One Trabaho, pero Thursdays and Fridays po ay nandiyan po tayo. Anyway, sa pagkakataon pong ito, minarapat po namin na maipaliwanag sa inyo, no? Ipapaliwanag ng ating eksperto, ano nga ba itong tinatawag na covered at saka suspicious account? Ayan. At bakit mahalaga ito, no? Yung tinatawag na covered and suspicious transaction. Ito po ay batay sa Anti-Money Laundering Act or batas tungkol po sa AMLAC. At tamang-tama, makakapanayan po natin, siya po ay tax and corporate lawyer. Dati po siyang GSIS President and General Manager. At dati ring BIR Deputy Commissioner. Ating po tinutukoy si Attorney Jesus Clint Aranas. Magandang hapon po sa inyo, Attorney.
4: Magandang hapon po.
3: Opo, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Opo. Una po sa lahat, no, siguro po ay para maintindihan ng nakakarami. Bakit pa? Kasi merong pinagtalunan kanina. Actually tatlo 'yon, no. Meron yung tinatawag na covered, meron yung unusual or kakaiba, and then meron yung suspicious or kaduda-duda. Pero sabi nga ni Senator Ping Lacson kanina, wala naman daw doon sa AMLAC yung sinasabing unusual, no? Okay. So, pwede ho bang paliwanagan nyo po muna kami? Kapag kahong sinabing covered, ano po bang ibig sabihin nito sa ilalim po ng AMLAC or ng batas sa ilalim po ng AMLA?
4: Basically, under AMLA, ang pinag-uusapan ng covered dyan, yung parang kailangan i-report ng banko or ng institusyon ang isang transaction, ang covered transactions lang, dinidefine lang yan. Ano bang covered? Mm-hmm. Diba, ano bang coverage? Ano ba, para bang 18 above lang yan, yan ang coverage. Ang coverage ng AMLA, pag ang kunyari, pag isang transaksyon lumagpas in one day, more than 500,000 pesos, yan, covered yan. Mm-hmm. So, obligado, may reportorial requirements si bank na mag-report sa AMLA, magbigay ng generate ng report sa AMLA on this matter. Yan, mm-hmm, covered yan. Yung mga, kunyari, casino, may transaksyon, 5 million. Ang casino, supposedly, magre-report yan sa AMLA na, ay, may transaksyon dito, more than 5 million.
3: Uh-huh.
4: So halimbawa, hindi nangyari yan.
3: So halimbawa po,
4: yun naman, covered transactions.
3: Okay. So halimbawa po, attorney, no, para sa ordinaryong kabatiran ng ating mga nakikinig, di ba? Okay. So halimbawa po, sa isang government employee, required po kasi kami na kumbaga parang ang aming account ay sa land bank, no? Yung aming sweldo, ganyan, sa land bank. Okay. So kung halimbawa po, halimbawa lang, no? Ako halimbawa ay umutang at wala naman ho kasi akong ibang banko, no? Halimbawa, ang inutang ko, halimbawa sa isang lending ay nasa, sabihin na nating kalahating milyong piso. At sabi nung lending, hindi, ma'am, kailangan ipasok yan sa isang bank account. Kaso nga, wala naman akong bank account. Kung hindi yun lang, yung kung saan ako tumatanggap ng sweldo. So kapag ka inilagay ko po doon, yung aking halimbawang inutang na 500,000 or kalahating milyong piso, pwede ho bang ma-flag ng AMLAC yung akin pong payroll account?
4: Mare-report yan na covered transaction siya, pero hindi siya suspicious. May pinag-iba kasing suspicious sa covered.
3: Okay.
4: Diba? Oo.
3: So, kailan po ako maire-report as suspicious?
4: Suspicious ka pag, number one, suspicious, hindi normal ang nangyari dito. Parang, tinitingnan kasi ang profiling dyan. Parang, sometimes behavior-driven. Uh-huh. What if yung based on the irregular nature. Kunyari, nasa negosyo ka ng abogas siya, nagbayad ka pang ibang negosyo, tatanungin ka normally ng banko, sir, saan ba itong bayad na to? Di ba?
3: Kaya,
4: may pumasok sa yung pera, galing sa bayad, galing sa binenta mo kanyang yung kotse, sir, bakit bang benta ng kotse to? Di ba, abogado ka? Parang, ano po yan, bayad po sa akin yan. Nagiging suspicious, but you can explain. Di ba? Oo, pero ang pagbalang paliwanag, medyo suspicious yun. Yan, kaya may mga red flag. Malalaman mo naman yung mga criminal activity. Yung isang tao, kunyari, na walang capacity to earn that much. Suddenly, kumita na. Meron siyang ini-encash na pera sa yung mga worth 10 million or 1 million or 500,000. Kahit hindi umabot sa 500 na covered transaction. Kahit 10 piso lang na kaduda-duda, suspicious transaction yun. Depende po sa profiling. If you feel isang bank officer may kaduda-duda to, magtatanong yan sa account holder normally.
3: Okay.
4: Sir, meron pa yung binayad kay James Bond na ganitong pera. Pag binigyan naman ng clearance, si James Bond binayaran ko, hindi na suspicious yun, may explanation.
3: Okay, so ang sinasabi ho ninyo, may obligasyon talaga ang mga bank officer or bank official na kumbaga parang kung very unusual ito at sa tingin nila ay talagang kumbaga parang hindi nga ito nangyayari, no, in a normal process, from day-to-day process or buwanan. Like halimbawa nga, yung example ko, ako, halimbawa, alam syempre nung banko ko kung magkano yung sinusweldo ko. So kung halimbawang may absent or late, more or less alam nila kung dito lang naglalaro itong pumapasok sa na pera sa kanya. Pero yun nga,
4: pwede pumasok na malaki.
3: Oo, so kung halimbawa nangutang ako at doon ko inilagay sa bangko ko sa salary, may karapatan ang bank na kumbaga parang tanungin ako. Parang ganon.
4: Tama po yun. Tatawagan kayo ng banko mo normally. Ma'am, may pumasok pong pera sa inyo, ma'am. Kanyo, para sa ano po ito? Yan. Papaliwanag mo sa transaction. Anyway, napasa na yung report sa AMLA. Insofar as the bank is concerned, you've done your duty already. Ano naman pala, pinaliwanag naman. Ito yung paliwanag niya, di ba? Hindi naman legal. Suspicious activity. At saka covered transactions pinag-uusapan, unusual or suspicious does not mean illegal. Alam mo yun?
3: Oo. May point naman kayo doon. Kasi yun nga, no, hindi nga natin alam. Like, halimbawa, maaring, kumbaga parang may nagpahiram sa kanya, o kaya naman, ano ba, kuminsan, investment and all, mga ganon. Okay, so sa kanina ho, sa nangyaring pagdinig, no, ito hong mga ganito, like halimbawa covered and suspicious, sinasabi nila kasi sa ngayon po ba may kumbaga parang kapag ka ba kasi ako ha, ako lang to ha, hindi ko alam kung ganun din po yung pananaw ninyo, di ba kapag ka ganoon kalalaking halaga ng transaction, ako nga parang 10,000 natatakot pa na mag-withdraw ka na, nasa bulsa mo, hindi ba? How much more kung ito ay million-million? Bakit kumbaga parang hindi na lang nga gawing online yung transaction?
4: Oo. That situation, it's unusual. Mm-hmm. But is it illegal? Hindi. Unusual. Siya parang nakaiba to, in-cash gusto. Kaya tawagan mo account holder. Kunyari, account holder, para sa ano po ba ito? Hindi, gagamitin namin yan. That is authorized by me. Ako, mm-hmm, nag-issue ng check na yan para i-encash. I-release nyo lang ang pera. Yun lang trabaho ng banko eh. You will have to release, yeah, the money.
3: Lalo na kung tama naman yung mga ano, no, yung mga correct specimen signatures, yes, mga ganon.
4: Hindi naman kasi kayang pigilan ng banko talaga outright, no, unless may court order na freeze ang account. Magagawa lang talaga ng banko is to report it to AMLA, uh-huh, to make a report on the situation with AMLA.
3: So ibig pong sabihin, ang AMLA ay sorry for my ignorance. Ito hong AMLA ay technically parang hindi sila pwedeng mag-investigate not unless na may nag-report sa kanila na uy, AMLA, suspicious to, ganon.
4: Pwedeng suspicious, they look into it and then they will ask the person to explain what was this all about. Pero between AMLA and that and the account holder na yon, no? Ganun normally. But to stop payment, you may need to take a court order for that. You need to have a court, yes, order for that.
3: So, ibig ko sabihin po eh, hindi, kumbaga parang hindi mag-i-initiate ng investigation po ang AMLA, not unless na yun nga, na-flag ng bank officer.
4: They will normally, pag sinabi kasi covered transaction na pag malaki, di ba, pinag-usapan natin nakaraan, mm-hmm, na pag above 500,000, covered transaction na siya. Mm-hmm. So, malalaman na yan, di ba? Pero kung suspicious transaction, it doesn't even matter if it's above 500 or what na. Kahit piso lang yan. Suspicious na yan. If it's suspicious, pinapadala na yan. Tinatanong na yung account holder bakit. At tinatawagan na yung nag-inform na sa AMLA yan. Mm-hmm. But, unusual, uh-huh, suspicious does not make it illegal per se.
3: Okay. Now, kanina ho may mga nabanggit na mga special disbursing officer, no? Kayo ho, bilang bihasa na din po kayo dahil syempre deputy commissioner po kayo before and also naging president din po kayo ng GSIS. Ano nga ho ba talaga ang role na ginagampanan ng special disbursing officer?
4: Oh, special man or ordinary show pa yan, parehas lang yan. You're just dispersing funds, no? Mm-hmm. Depende yan sa utos. As long as, ang tinitingnan naman dispersing officer dyan, authorized signatories. Yung signatories, authorized. Mm-hmm. May authority, hindi, walang kalokohan, hindi spurious or dubious. Pag genuine naman ang mga pirma, re-release yun.
3: Normally ho ba talagang isa lang yung kumukuha ng pera? Like halimbawa po, syempre pondo po ito ng ano eh, sa kaso pong ito ay ano, kumbaga parang government funds yung kinukuha.
4: Government funds.
3: So talaga ho bang isa lang dapat talaga yung taong mag-i-encash at ito nga ho yung special disbursing officer?
4: Pwede po isa, pwede po marami. Depende po sa office yan and how you want. Pero syempre, if you want to exercise diligence, di ba? Since it's unusual or big amount, normally you try to implement security measures. Di ba?
3: Oh.
4: Diligence lang, common common diligence of a person, of a good father of a family yan. Yung parang nag-iisip ko na, syempre, delikado, pera, mga anibang buhay. I'm sure naman, ang kung sino man ang na-disbursa ng pera na yun, it takes diligent, would do some, you know, take some precautions to ensure the safety of his life and also the goods that he is carrying, di ba?
3: Hold
4: up ka dyan, di ba? Pag na-hold up ka dyan, baka yung boss mo na inutusan ka na kunin yung pera, baka hindi maniwala na hold up.
3: True.
4: Just the same, di ba?
3: Pero would you agree, attorney, na sa panahon ngayon na digital na tayo lahat, hindi ba mas safe na ito ay gawin ng online transaction?
4: Oo, depende. Safe talaga online transaction. Kaya lang depends on the nature of the disbursement. Ano bang purpose ng disbursement? Siyempre, in the nature of the disbursement, baka naman hindi pwede GCash o online dyan. So, kailangan cash basis.
3: Diba? Okay.
4: So, depends yan on the one disbursing the funds. Ano bang plano ng head of agency or sino bang nagdi-disburse, yung authorized person to disburse. Ano bang purpose? Diba? Kunyari, magbibigay ka ng petty cash. By its nature, petty cash. Petty cash, kung bakit ganyan mga amounts na yan.
3: Pero ang laki ng petty cash, ha? Kung 37 million.
4: 37 million. Hindi ko alam yun.
3: Meron daw hong isa 120 million and then so meron naman na 37.5 million.
4: 37, 120, mga 100, almost 190 million lahat, no? Pag sumasumahin natin.
3: Uh-huh.
4: Well, again, it depends on the explanation of the office or the authorized officer.
3: Mm-hmm. Uh-huh.
4: Depende yan eh, kung anong paliwanag mo. Kailangan may paliwanag ka kasi at the end of the day, kung pera naman ng bayan yan, meron naman po yung tinatawag na COA will look into it.
3: Uh-huh.
4: COA will look into it.
3: Yeah. And also,
4: kuha naman ang basto natin sa pag-check kung may katiwalian sa paggastos.
3: Yeah.
4: Dapat fit ng kuha.
3: Uh-huh. Okay.
4: Normally,
3: okay, sorry. Kanina may pina-flash tayo sa screen. Yun yung mga ano, yung ayan, yung mga cheque, no? Digital check. I think digital copy na ito eh kasi nag-shred na daw sila. Parang 1 year lang pala talaga ang itinatagal ng mga ano, no, ng mga cheque sa bangko. Anyway, oho. Yun hong mga ganito like ayan, sa pag-disperse ho, di-disperse ng ano ng funds, no? Siguro ho para sa kabatiran ng lahat na hindi naman ho walang checking account. Ayan. Ano ho ba kadalasan yung mga masasabi natin na kumbaga parang mafa-flag ka kung halimbawa nag-in-cash ka ng cheque or talagang halimbawa dumating ka doon, nakalagay naman yung pangalan mo, okay na yon. Iaano ka na, allowed ka na ng bangko.
4: I think the act of encashing it, basta identified ng account holder yung mag-encash, okay lang yon.
3: Okay.
4: It is at that time when COA is asking you what was the purpose of the expense. There is a discrepancy. Yun ang ano, kasi ang trabaho talaga ng COA is to do that, just to question the disbursement and if there are any discrepancies, sila ho normally ang magsasalita about that. On the bank level, AMLA level, wala.
3: Paano po kung halimbawa, no, ito kasi may pangalan eh, as in may pangalan na yung pay to the order of, 'di ba? Yung mga ganon. So, paano po kung halimbawa, which is pwede naman ding gawin 'yon, 'di ba? Na pay to the order or pay to cash kung tawagin. Paano kapag halimbawa pay to cash and then ganung kalaking halaga? Doon ho ba medyo mas parang suspicious po pagka ganon?
4: Suspicious and unusual yan. But then again, is it illegal? Importante kasi account holder eh. Ako nyari, akong account holder.
3: Oo.
4: Naglabas ako ng pera, pay to cash.
3: Uh-oh.
4: At whatever amount. Attorney Clint, bakit naman ano to, papakash mo, yung laki na amount na to? Gusto.
3: Mm-hmm.
4: The banks can't stop me. Hindi trabaho ng banko yun to stop me. To acknowledge ko that it is an authorized check that I issued. Yeah.
3: Uh-huh.
4: Pwede talaga, ma'am. Kaya trabaho ng COA ito.
3: Okay.
4: Doon ka papaliwanag sa barangay. Doon ka sa COA, commission ka, di ba? Hindi sa bangko.
3: Oo.
4: Yung bangko,
3: kasi kumbaga, kumbaga, yung bangko, nag-present naman po ng ID. Diba? Nakita ko naman, tugma naman yung kanyang signature doon sa ano. Okay.
4: Valid identification. Tapos identified din siya mismo ng account holder. How can you stop that? Negosyo ang banko, ma'am. Kaya nga na sabi na, ginigisa ang bank officer. Anong gigisain mo dyan eh? Wala na, nag-release lang naman yan based on authority, no? Upon authority of
3: oo, at wala na siyang knowledge whether kung saan man gagamitin niya. Ano bang malay niyan sa Intel fund?
4: Di ba? Ikaw, may bangko ka. Ano bang gagawin mo dyan sa pera mo dyan? Sabihin mo siguro, pakachismoso naman ito ng bank manager.
3: Not unless na talagang super close kami siguro ng bank manager.
4: Okay lang yun kung super close kayo. Pero just the same, parang kasi may sale ngayon doon, kaya kailangan nag-withdraw ko ng pera. May sale eh. Di ba? It's masyado ka chismosa doon, di ba?
3: Yeah,
4: you don't
3: feel
4: yan. Hindi normal po yan.
3: But anyway, attorney, no, at least na naliwanagan ho tayo sa ilang mga bagay-bagay na sinabi po ninyo. Baka meron pa po kayong gustong banggitin sa mga nanonood at nakikinig po sa atin, especially no, when it comes to yung sa pagbabangko nga na ganyan.
4: Oh, well, for me, it's the best way pa rin is keep your money in the bank, di ba? Ang natatakot lang naman maglagay sa banko yung mga unexplained wealth. Siyempre, hindi mo ibabangko yan.
3: Siyempre pa. May money trail eh, no? May paper trail.
4: Yung mga corrupt government officials na na-hold up sila sa bahay nila. Na nandun yung pera nakatago. Or minsan bahay na taguan ng pera, di ba? Hindi banko. So, you don't... The unusual, mga kalokohan doon. Mga corruption money, wala yan doon. Kaya unless ang piniperahan mo nga, gobyerno rin mismo, dadaan talaga ng land bank check yan.
3: Okay, thank you so much, attorney, sa inyo pong time. At thank you. Dahil marami kaming nakuhang input mula po sa inyo. Attorney Jesus Clint Aranas. Po. Ayan po. Sige
4: salamat po.
3: Thank you so much. Isa
4: thank
3: po
4: you.
3: Siyang tax and... corporate lawyer si attorney Aranas. Ayan po. And marami pa ho tayong mga aabangan, ika nga, no? Ano pa yung mga mangyayari for next week. Ang bilis ng panahon, no? August na kaagad, hindi ba? So August 3 if I'm not mistaken, no? August 3 10 a.m. ang susunod po, day 11 na ito, no? August 3, 10 a.m., day 11 ng impeachment court, no? At ito po ay dinidinig nila yung may kaugnayan nga dito sa confidential fund, no? Ng OVP or Office of the Vice President.
2: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.
3: And again, para po sa kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo, ayan, ang One Trabaho po ay napapakinggan pa rin ninyo dito po sa Radyo Pilipinas. Pero Monday to Wednesday po tayo ay naka-impeachment coverage po tayo dito po sa Radyo Pilipinas. Kaya pansamantala po ay hindi ninyo napapakinggan ang inyong mga paboritong segment sa One Trabaho. Ayan, tayo po ay nagsusuot din ng robe. Wow. Thursday and Friday po. Muli pong magbabalik ang One Trabaho. Kaya bukas, ayan, bukas po ay mayroong One Trabaho. 2 to 3 in the afternoon, syempre. At syempre, nais nating pasalamatan muna yung ating po mga nakasama. Yung ating mga nasa technical side din. Yung ating mga kasama dyan po sa Senado. Sina Nympha Asuncion, Melanie Valdos Reyes at ganun din si Luisa Erispe at yung ating mga technical side din dyan. Ayan. At yung ating Marulas transmitter, maraming salamat po sa inyo. At si dito naman, no? Dito naman si Matet Segovia. Ayan. At si Isabel, si Isabel, si Ice, ayan. Okay, si Engineer Marvin. Pero teka muna, ayan, ang ating pong ano, yung ating aabangan, no, sa susunod na Lunes. Ayan po, dito na po nagtatapos ang ating pong special coverage para po sa ikawalong araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. At ito po ay ikasampu na. Oo. Ikasampung araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa Lunes po, August 3, 11 days na po yan. Muling magbabalik ang impeachment court alas 10 ng umaga. Kaya naman, manatili po kayo nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, dito po sa studio, ang ating po mga executive producers, sina May Vidania, si Aiza Agorilla, andyan dyan din po si Ice Adan at si Isabel Sila. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat po para sa katotohanan, para sa batas, at para sa bayan. Muli po, ito ang paglilitis sa impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon na po, bagong Pilipinas!
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo
11: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
11: Sports Radio Radio Pilipinas. World Service.
13: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
14: mas maraming mararating
13: at mas maraming maaabot ng impormasyon
14: at serbisyo publiko.
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radio Pilipinas.
11: News nationwide.
14: Trending issue na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon
17: sa Philippine Sports Broadcast.
18: Di papahuli
19: sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 Informasyon.
21: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
22: Sports Radio 918,
23: Radyo Magazine 1278,
24: at Radyo Pilipinas World Service.
25: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3.
29: Radyo Pilipinas World Service.
30: Sports Radio,
31: Radyo Magazine,
32: Servicio Publico,
33: the AM and FM collab,
34: sa Capital 104.3 FM,
35: Radyo Pilipinas,
36: Radyo Pilipinas,
37: and Capital 104.3 collab.
2: Welcome aboard, Servicio Coast Guard, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybayin sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Rocket launching sa Cagayan sa 2027, senyales ng patuloy na pag-asenso ng Pilipinas ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Dapat ibaba ang kilay ng mga kumukwestiyon at sa halip sumuporta na lamang sa nakatagdang rocket launching sa Cagayan sa 2027 na ayon sa Malacanang panibagong senyales ng patuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng mga kumukwestiyon sa anunsyo ng rocket launching ng Pangulo noong SONA. Gayong anilay, marami pang issue sa bansa na mas dapat pagtuunan ng pansin. Ayon kay Castro, dapat na ang iangat ang mga isinusulong na inisyatibo ng Marcos Administration para sa pag-asenso pa ng Pilipinas at hindi na dapat na maging balakid pa ang mga ito sa patuloy na pag-usad pasulong ng bansa. Ayon kay Castro, ang mga ibang issue naman ng Pilipinas hindi naman pinababayaan ng gobyerno. Patuloy lamang ang pamahalaan sa trabaho upang tugunan ang mga ito.
3: Sila po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa. Ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos idihain ang 350,000 tax-free income bill. Si Kathleen Forbes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Bilang tugon sa panawagan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang income tax exemption ay inihain na mismo ni Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang panukala para maisakatuparan ito. Sa ilalim ng House Bill 10345, aamyandahan ang Section 24 ng National Internal Revenue Code para baguhin ang graduated income tax rates na ipinapataw. Dito itataas ang limitasyong iyon sa 100,000 pesos kaya ang mga may taunang nagbubuwis sa kita na hindi hihigit sa 350,000 ay mapapasa ilalim na sa 0% at income tax. Sa panukalang Schedule 15% na buwis ang ipapataw sa mga may nabubuwisan na kita na mahigit 350,000 ngunit hindi naman lalagpas sa 400,000. Mananatili naman ang mga kasunod na marginal tax rates na 20%, 25%, 30% at 35%. Para sa mga may kita na mahigit 400,000, pananatilihin ang panukala ang kasalukuyang base tax at ang umiiral na graduated tax rates na nakabatay sa mga income threshold na 400,000. 800,000, 2 million at 8 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Defense team hindi nakwestiyon ang pahayag ng mga testigo na unusual umano ang withdrawals ng DepEd at Office of the Vice President noong 2022-2023. May ulat si Luisa Elispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na masyado na umanong petty kung kukwestiyonin pa nila ang mga pahayag ng testigo ng prosecution panel na unusual ang naging withdrawals ng OVP at DepEd noong 2022 at 2023. Ito nga ay matapos sabihin ng mga testigo sa impeachment trial na sina OVP Retired Land Bank Manager Violeta Constantino at DepEd Retired Land Bank Manager Nenita Camposano na unusual na malaki ang withdrawals ng mga ahensya na apat na 125 million sa OVP at tatlong 37.5 million sa DepEd. Ayon kay Attorney Michael Poa, hindi naman kasi ang halaga

0: ng withdrawals ang kine-question, kundi kung ano ang pinaggamitan nito, kaya kung ito ang opinion ng mga testigo ay hindi na sila kumokontra. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
1: Naman po siya, we do not agree. That is the opinion kasi of the bank manager based on her experience. So sa atin, kung yun ang opinion niya, yun ang opinion niya. But that doesn't change anything or that does not put anything at issue dito sa case. Kasi ang pinag-uusapan naman dito, hindi ba yung use of the funds, no? It's not the withdrawal of the funds. So hindi, para sa akin, again, I'm overusing the word, parang masyado ng petty talaga kung pati yun ay patulan pa natin.
0: Ito rin umano ang dahilan kung bakit imbis na questionin ang mga ebidensya ng prosecution ay tinanggap nila itong totoo dahil ang mahalaga sa kanila maipaliwanag o lumabas kung saan at ano ang pinaggamitan ng pondo. Gayet din ni Poa, hindi naman din malaki ang epekto sa paglilitis ng naging pahayag ng testigo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Isang grupo na gay ng ethics complaint laban kay Senador Pia Cayetano. May live report si Ninfa Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naghain nga isang grupo ng kababaihan ang reklamo sa Senate Ethics Committee laban kay Senadora Pia Cayetano. Ayon kay Juana Caumeran ng Every Woman, inireklamo nila ang pag-share ng isang splice video ni Senadora Pia sa kasagsagan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa reklamo inihain ng grupo na naka-address kay Ethics Committee Chairman Senador Vicente Soto III, hinihiling nilang imbestigahan agad ang naging aksyon ni Senadora Pia. Anila, nakokompromiso nito ang integridad ng impeachment proceedings at nagkakaroon ng seryosong kwestiyon tungkol sa pagsunod nito sa ethical, professional at constitutional obligations niya bilang isang senator judge. Tinukoy sa reklamo ang video na shinare ni Cayetano sa kanyang official Facebook page noong July 24, 2026. Naniniwala ang grupo na hindi ito tamang asal na isang senator judge sa isang ongoing impeachment trial. Nanawagan sila Caumeran na simulan na agad ang investigasyon at magpataw ng karapatang parusa kung kinakailangan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat. Live report ni Nimpa Asuncion. PCSO nagdagdag ng 1.16 billion pesos na kontribusyon sa PhilHealth para sa pagpapatupad ng universal healthcare. Si Diane Layar sa detalye ng balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inaprobahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO Board ang karagdagang 1.6 billion pesos na kontribusyon sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth para sa 2026, alinsunod sa Universal Healthcare o UHC Act. Dahil dito, aabot na sa 3.85 billion pesos ang kabuuang kontribusyon ng PCSO sa PhilHealth ngayong taon. Inaasahan ding tataas ang kabuuang remittance ng ahensya sa PhilHealth mula 2022 hanggang sa katapusan ng 2026 sa 13.98 billion pesos. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, layunin ng kontribusyon na mapalakas ang health protection ng mga Pilipino at mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga pamilyang may miyembrong nangangailangan ng pagpapagamot o pagpapaospital. Matatandaang sa ilalim ng UHC Act, inaatasan ng PCSO na ilaan ang 40% ng charity fund nito para suportahan ang pagpapatupad ng batas at mapanatili ang mga benepisyong pangkalusugan para sa mga miyembro ng PhilHealth at kanilang mga kwalipikadong dependent. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ating panghuling balita, mga sugarcane farmer na apektado ng peste sa Negros, binigyan ng tulong ng DSWD. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinimula na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga sugarcane farmer at farm laborer na naapektuhan ng peste sa Negros Island Region. Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay tumanggap ng 10,325 piso sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program ng DSWD. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi na ayuda sa Talisay City, Negros Occidental nitong Miyerkules, Hulyo 29. Ayon kay Gatchalian, agad ipatutupad ang payout sa mga apektadong pamilya matapos makompleto ang validation ng listahan mula sa mga lokal na pamahalaan. Nakikipag-ugnayan ang DSWD sa Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration at mga LGU upang matukoy ang bilang ng mga apektadong magsasaka at mapabilis ang pagbibigay ng tulong. Batay sa paunang datos, nasa

0: isang libong sugarcane farmer at farm laborer mula sa Negros Occidental at Negros Oriental ang naapektuhan ng pest infestation. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang Bacolod City dahil sa epekto ng infestation. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nagkakabit.
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
12: Ang oras po natin, 12 sandali makalipas sa alas 4 ng hapon.
2: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. It's Wednesday, July 29, 2026. Ngayon ay umaga na natin napapanood ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At dahil ho dyan, mabibigyan na ho tayo ng pagkakataon para makapaghati doon ng mga balita at impormasyong dapat ninyo malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Kamusta ho kayo? Medyo maulan ho ang panahon, ha? Medyo maulan ho. Malakas ang ulan. Maghapon ho, ha? Kaya naman, masarap talaga ang paghigop ng mainit na sabaw. Lalo na kung ikaw ay merong kansotang hondya. Naku po, isa pa yan. Hindi kaya merong kansopa. So, champurado tuyo. Ay, naku po. Samahan niyo po kami habang kayo'y nagme-merienda, mga kababayan. Dahil sa maulang panahon na ito, sabi nga eh, ano-anong sabi mo, Matet? Cuddle weather ba ito? Ha? Cuddle weather? Oo, eh kasi pagka ganito raw maulan, malamig! Malamig ang panahon. Kaya kinakailangan daw eh, ha? Kailangan daw ng mga sabaw, ha? Mga may init na pagkain para sabi nga eh mainitan ang kumakalam na sikmura, ano? At samahan niyo po ako hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Habang kayo nagme-merienda, hatid namin sa inyo mga balita at impormasyon na yumayanigo sa ating bayan ngayon. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong fact-checker, J. Mark Tagala. Ito po ang inyong palatuntunan.
2: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Siyempre, atin muna ang alamin ang mga may init na mga balitang pambayan ngayon. Paano ka lang mag-aalis sa systems law sa electric bill at magtataas sa tax exemption threshold? Is certified as urgent? Ayun o sa Malacanang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyan din na makatarungan ng magbayad ng ilang pamilyang Pilipino ng elektrisidad na kanilang nakonsumo. Pero hindi dahil sa inefficiency, wala namang control ang consumer. Senate President Sherwin Gatchalia naghain ng panukalang tuldukan ang pagpasa ng systems loss charges sa mga consumer. Kumilos na agad ang Senado rito. Speaker o House Speaker Faustino D3 at House Majority Leader Sandro Marcos naghain na rin ng 350,000 pesos tax-free income bill. Panukala naman para alisin ang minimum corporate income tax, inihain na rin sa Kamara. Rocket launching sa Cagayan sa 2027, senyalis sa patuloy na pag-asenso ng Pilipinas ayon sa Malacanang. Mahigit 5,000 pulis na promote sa Philippine National Police. At mga Pilipino sa Japan, ligtas kasunod ng pagtama ng magnitude 7.1 na lindol.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa Balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
12: Labing-anim na sandali, 30 sekundos makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa iba pang silid sa mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat balikatin ng pamilya Pilipino ang anyay bunga ng inefficiency sa pagkukulang ng iba. Ang pahayag ay kaugnay na una nang iginit ang punong ekutibo sa kanyang nakalipas na zona na dapat lang tanggalin ang systems loss charges sa mga electric consumer. Sinabi ng Pangulong Marcos na makatarungan lang na magbayad ang electric users ng kuryente kanilang kinukonsumo, pero hindi dapat balikatin ang mga kakulangan ng iba na hindi naman kagagawa ng consumer. Sa naging talumpanin ng Pangulo sa 25th anibersary ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, inulit ito ang kanyang nabanggit sa zona na hinggil sa hirit niya sa Kongreso na amyendahan ng EPIRA, alisin ang binabayaran systems loss kasama na ang binabayaran ditong VAT. Sa naging talumpanin naman ni Energy Secretary Sharon Garin, inihayag dito na nakuhanan nila ang nais na mangyari at gusto ng Pangulo, at ito ay ang ibaba ang presyo ng kuryente.
2: Mark in, mark out.
12: Sa kabila ng pagbuhos ng malakas na ulan mula pagkagabi hanggang sa maghapong ito, hindi na rin binabahang ilang kalsada sa Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Ito'y matapos na palawakin ng DPWH ang drainage system sa lugar, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paghandaan ang pagdating ng tag-ulan. Sa ngayon ay nakikita na ang magandang resulta ng flood control project ng DPWH sa Taft Avenue sa Maynila. Wala na kasimba sa Ayala Boulevard hanggang Padre Faura sa kabila ng halos walang patid na pag-ulan mula pa kahapon. Dahil dito, hindi na stranded ang mga motorista at maayos na silang nakadaraan sa naturang kalsada.
2: Mark in, mark out.
12: 18 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, sumailalim na sa pagrepaso o review ng Philippine Army ang naging pahayag ni Senator Robin Hood Padilla sa kasagsagan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Di makaraang aminin ng senador sa panagpapatuloy na pagdilitis ang pangalawang pangulo ng bansa na isa siyang komunista sa kabila ng kanyang pagiging Army Reservist. Ayon kay Armed Forces of the Philippines sa spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, sinusuri na ng Army kung ano naging epekto sa ng pahayag na ito ng senador sa kanilang organisasyon. Bago kunit ang inayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na patitignan niya sa Army ang konteksto na naging pahayag ng senador. Una nang sinabi ni Padilla na bukas siyang matanggal sa reserve force ng bansa dahil sa kanyang binitiwang pahayag.
13: Sa lahat, no, mayroon na pong statement ang ating Secretary of National Defense dito, giving us the guidance from the side of the Armed Forces of the Philippines to review this statement nga po. So from the side of the Philippine Army, tinitignan na po ito ng ating reserve units, how this statement affects the overall, ano po, no, kumbaga, kung ano man ang maging effect niya nga po for the organization.
12: Ang dinig ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines.
2: Mark in! Mark out!
12: Wala naman napaulat na nasawi o nasugatan sa magnitude 7.1 na lindol sa Japan. Ito ang sinabi ni Philippine Consulate General in Osaka, Consul General Donna Rodriguez sa panayam ng Radio Pilipinas World Service. Sinabi ni Rodriguez na mataman nilang binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa at patuloy na pinapaalalahanan na sumunod sa mga otoridad. Naitalang epicentro ng paglindol sa layong o sa bahagi po ng Kumamoto Prefecture na matatagpuan sa bahagi po ng Kyushu Island.
2: Mark in! Mark out!
12: Dalawang po't isang sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, nagbabala naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa publiko hinggil sa pagbili ng mga construction material na hindi pasok sa quality standards at nagtataglay ng radioactive substance. Ito ang inihayag ni PAOC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. makaraang salakayin ng kanilang mga tauhan. Katuwang ang National Bureau of Investigation ang isa namang steel plant dyan naman sa Pampanga. Bago ko nilang ikinasa ng PAOC, AFP, Coast Guard, DNR, DOLE, DOH, NBI at ang magalang LGU ang pabrika ng Chuangxing Steel Incorporated sa bayan po ng Magalang noong Hulyo 18. Tumambad sa kanila ang mga substandard steel products, radioactive bearing industrial materials na nakasasama sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa na nagkakahalaga ng 3 bilyong piso. Gate ni Acorda, dapat pigilan ang pagkalat sa merkado ng mga ganitong klaseng produkto na naglalagay sa publiko sa walag ng alanganin, lalo't nakasalalay dito ang integridad ng mga gusaling paggagamitan nito. Dito naman nasa gate ng mga otoridad ang nasa 347 mga Pilipino at 37 Chinese national, habang inaresto ang 4 na company officers dahil sa patong-patong na paglabag.
14: Kailangan nating pigilan ang substandard at unsafe steel products na makarating sa ating merkado at magamit sa ating mga tahanan at mahalagang imprastruktura. Tandaan natin ang mga aral na iniwan ng malalakas na lindol sa Mindanao. Nakita natin ang mga tahanan, paaralan, gusali at iba pang imprastruktura na nagtamo ng matinding pinsala. May mga pamilyang nawalan ng tirahan, may mga nasugatan at may mga buhay na nawala.
12: Ang dinig ni PAOC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr.
2: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
12: Ang oras?
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Alas 4:23:30.
15: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
16: Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwede makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
17: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea.
18: Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent

0: of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
0: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news.
9: Yay!
8: Good vibes. I-mark in muna yan.
10: Fake news.
11: Fake news.
10: Disinformation.
11: Disinformation.
10: Mark out mo na yan.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
14: Pwede 8 minutos makalipas alas 4 ng hapon. Tanggapin na tayo ng mga pagulang mula sa labas ng impilan. Mga panukala mag-aalis sa systems law sa electric bill at magtatasama ng exemption o tax exemption threshold is certified as urgent ng ayon sa Malacanang. Detalye niya mula kay Raquel Bayan. Raquel!
15: Siniguro ng Malacanang na pabibilisin ng administrasyon ang pagsasabatas ng mga panukalang isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address nitong Lunes. Ayon kay Communications Undersecretary Clear Castro, isa-certify as urgent bill ang amyenda sa Electric Power Industry Reform o EPIRA Law upang tanggalin ng system loss charges na ipinapasa sa electric bill ng consumers. Sabi ni Castro, kasama rin sa gagawing prioridad ang mungkahi na itaas ang taunang income tax exemption threshold sa 350,000 pesos mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Layo ng hakbang na ito na tulungan ng mga manggagawa at ang middle class na makarao sa tumataas na gastusin sa pamumuhay. Sabi ni Castro, hihintayin lamang ni Pangulong Marcos na mabalangkas ang mga panukala para dito bago ito bigyan ng sertifikasyon.
16: Yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo, ay definitely yan po ay isa-certify as urgent.
15: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
14: Samantala, paano kala naman para alisin ang minimum corporate income tax? Inihain na po sa kamera. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
17: Formal na inihain sa kamera ang panukalang mag-aalis sa minimum corporate income tax o MCIT simula Enero 1, 2027 matapos ipanawagan mismo ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Sa ilalim ng House Bill 10346 na iniakda ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandra Barcos, regular corporate income tax na lamang ang babayaran.

0: rin ng mga saklaw na korporasyon batay sa kanilang taxable income at hindi na minimum tax na nakabatay sa gross income. Sabi ni House Majority Leader na makatutulong ang panukala upang magkaroon ng mas malaking pondo ang mga negosyo para mapanatili ang mga empleyado at mapalawak pa ang kanilang operasyon. Mananatili ang kasalukuyang 2% ng MCIT hanggang December 31, 2026 bilang transition period bago ito tuluyang alisin. Nakasaad din sa panukala na maaaring ipagpaliban ng Finance Secretary ang pagpapataw ng MCIT sa mga kumpanya nakaranas ng pagkalugi dahil sa labor dispute, kalimidad o iba pang lehitimong dahilan. Inaasahang makatutulong ang panukala upang maging mas patas ang sistema ng pagbubuwis at makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at paglikha ng trabaho sa bansa. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Senado, pinag-aaralan na ang mga adjustments sa security measures matapos manakawan ng gamit ang isang media outlet. Kusko, parang sudo, kapatid pa natin to, ha? Oo. Yung Congress TV, nanakawan mo ng gamit sa loob po ng Senado. Sa loob ng Senado! Sa of all the places, mga kababayan. Grabe, ha? Sino? Sino? Parang ano yun. Sige, walang lalabas hanggat di na walang lalabas ang Senado hanggat di nakikita yung gamit. Yan ha. Amin nga natin. Detalye mo lang inipa, Asuncion Impa.
3: Jay Mark, medyo mahirap itago yung mga nanakaw dito sa kapatid natin ko TV.
2: Oo nga.
3: Ito nga, pinag-aaralan na nga ngayon itong Senado na kung kinakailangan ba nilang magkaroon adjustment sa seguridad matapos nga mapaulat na nakawan ng ilang gamit ang Congress TV sa loob ng compound ng Senado. Sinabi ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na i-report na i-report sa kanila kaninang mga alas 7 ng umaga ng Congress TV yung pagkawala ng kanilang flat screen TV, printers at iba pang office supplies sa loob ng kanilang tent na nandito
2: sa loob ng tent.
3: Area.
2: Sa loob ng
3: may
2: tent?
3: Tent kasi tent dito sa may parking area ng Senado. Dito kasi sa may, kung familiar kayo dito sa Senado, yung gate na kaugka-dugtong ng GSIS.
2: Oo. May yung mismong yung mismong kadikit ng GSIS. May mga barandilya yan. Ito nakikita ko. May binuta sa barandilya rito.
3: Yes, oo. Kasi yung may bus sila doon na naka-park sa gilid din na yon sa bakod. May bus sila, tapos dalawang tent. Tapos yung tent na nandun mismo sa may dulo, yun yung pinunterya. May nakaharang doon yung tent, yung bakal, parang itinaas nila, para binaklas nila, itinaas. Tapos doon, kung makikita dyan sa video na sinend ko, makakalusot na dyan yung isang tao.
2: Oo nga.
3: So, ayan, yan yung ginamit.
2: Pero yung kabila niyan, para GSIS ba o bakanting lote? Kasi may mga nakikita.
3: May
2: bakanting lote.
3: Oh, yung parang yung, 'di ba, yung GSIS, parang may parang mga malagubat.
2: Oo, may mga talahiban doon.
3: Yung malagubat na area yung bandang dinaanan nila. Kaya medyo hindi siguro nakita. Doon may CCTV dyan sa area na yan, ng parking area, yung pinasukan naman ng mga suspect ay natatakpan yung mismong tent. Naharangan yung mismong tent. Kaya ang sa pakikipag-usap namin natin kanina kay General Corpus, ang sinasabi nila, inaalam pa nila kung kailan pinaso o kailan nangyari mismo yung mismong pangnanakaw. Kasi kaninang alas 7 lang na-discover na wala na nanakawan yung Congress TV dahil nga ngayong araw lang uli nagkaroon ng ng impeachment trial. So ngayon lang nila na-discover. Ang tansya ni General Corpus, isinabay yung pangnanakaw doon sa malakas na ulan kaya hindi masyadong napansin ng blue guards kasi yung area na yan mismo ng yung kung saan naroon yung tent ng Congress TV may guardhouse dyan mismo eh. Katabi lang nila halos yung guardhouse eh. So yan yung inaalam pa ngayon din ng iniimbestigahan ngayon ng Senado. Ang alam ko sa SPD ay meron na silang mga persons of interest pero sa panig ng Senado kay General Corpus meron na siyang report na natanggap pero ayaw niyang ibahagi sa atin dahil ongoing pa nga yung investigation ngayon ng Pasay City Police.
2: Doon kasi sa may bakanting lote na yan, Impa. Meron diyang mga ano, meron din diyang busy yung lugar yung harap niyan eh. 'Di ba? Maraming mga bystander diyan, may mga nagtitinda-tinda rin diyan at meron ding alam mo na na mga kapatid natin diyan na halos tumitira.
3: Kasi yung area, eh, di ba, sa likod ng, paano ba natin tatawagin? Likod ng GSIS.
2: Oo.
3: Sa may, ano yun eh, ang karugtong na nun halos yung mga dampa. Sa
2: yes.
3: Di ba? Yung dampa restaurant.
2: Oo.
3: Tapos yung may mga, pero may mga, before that, may bakanteng lote pa.
2: Oo.
3: Na, yun nga, yung parang gubat na malaking talahib. Meron. Tinignan natin kanina, dami ding basura eh. So, kung makakadaan yung tao nang hindi mo mapapansin dahil kasing laki na ng tao yung mga talahib doon.
2: Tanong natin kay Diwata, baka nakita niya.
3: Ayun, pakinggan natin, merong pahayag si General Corpus.
4: Nang umaga, nai-report sa amin na Congress TV, isang kasama natin dyan sa baba. Isang, di ba meron silang tent dyan sa baba? Nai-report niya sa atin na meron insidente na hinakawan yung kanilang tent. We checked yung ano, tinignan namin yung saan nangyari yung alleged riot and we asked for the assistance of Pasay City Police for investigation.
3: Sir, may
4: pinakuhaan ang isang flat screen TV, printers, mga office supplies. It looks like that we need to double check yung ating security, no? See if we can add more CCTVs on the compound para talagang like that one that seems to be a blind spot makita lahat dapat makita.
3: So yan nga yung naging pahayag ni Senate Sergeant at Arms Retired General Corpus. Mula dito sa Senado, ito si Fasun Sean para sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
2: Alas 4:38 na po ang oras sa buong kapulang Pilipinas. Ito po nakalipas na zona, binanggit ng Pangulo yung pagpapalakas. Dito sa placement rate ng mga tinatawag na technical vocational graduates. Dito para daw ho maka agapay, no? Lalo na doon sa mga tech book natin na makatawid, no? Kung gusto nilang ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral sa kolehiyo, di kaya naman ay makapasok na agad sa trabaho. Ha? Malalaman natin ang sabi nga ay kabuuan nito. Wala sa ating makakapanayam ngayon. Ang Executive Director po ng Executive Director at Public Information Officer po ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA. Walang diliba, si Director Floramel Joy Songsong. Director, ma'am, magandang hapon po sa inyo. Director Joy.
5: Magandang hapon po, Sir J. Mark.
2: Opo.
5: At sa ating mga taga-subaybay ng Mark In, Mark Out.
2: Salamat po sa inyong oras at pagpapaunlak po ng panaya, ma'am. Una po sa lahat, nabanggit nga ng Pangulo nito nakalipas sa zona yung pagpapalakas, no? Sa ating mga technical, vocational, na mga courses na sa ating mga kababayan. Ano po ang inyo pong thoughts dito sa katatapos pa lamang na pag-uulat sa bayan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
5: Opo. Una po sa lahat, alam naman po natin na kapag nagsasagawa ng ulat sa bayan o ng State of the Nation address ang ating Pangulo, sinusubaybayan ng mga ahensya ng pamahalaan katulad ng TESDA kung mababanggit nga ba ang kanilang ahensya. I mean, sa positibong tono ng pagkakabanggit. Kaya naman po kami sa TESDA, ginaganahan kami ng gusto dahil makailang ulit na binanggit ng ating Pangulo yung mga programa at yung mga inisyatibo na ipinatutupad ngayon ng TESDA sa ilalim ng pamumuno ni Sec. Kiko Benitez. At dahil nga po doon, bukod sa ginaganahan kami, nagbibigay din po yun ng tulak pa sa amin para wag makampante dun sa kasalukuyan ay employment rate or placement rate ng ating mga graduates, 81% po siya. Kung titingnan, medyo mataas na siya at pero meron pa rin room for improvement. At yun po ang ating pagtutuunan ng pansin din para sa taong ito at sa mga susunod na araw para patuloy na mabigyan ng katiyakan na yung ating mga nagiging graduates sa TechVoc trainings natin ay meron talagang mapupuntahan na trabaho o kaya ay makapagsisimula ng kanilang sariling negosyo pagkatapos ng mga training.
2: Ma'am, tinuturing bang record high itong 81% na ito na placement rate natin ng mga TechVoc graduate?
5: Yes po, mataas po siya ngayon at dahil din po rin sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan at pagpapalakas ng ating pakikipagtulungan sa mga industriya po natin sa iba't ibang sektor ng paggawa dahil sa ating pong ginagawang pakikipag-ugnayan sa kanila, inaalam ng TESDA kung ano ba talaga yung skill set na kakailanganin ng kanilang operasyon para yun mismo ang ituturo sa ating mga magiging trainees para din matiyak na pagka natapos nila yung training ay job ready na sila, hindi na kailangan ng karagdagan pang pagsasanay sa kanila bago maisabak doon sa totoong trabaho na kanilang papasukan. So, sa paraan pong yon, yung ating mga nagiging training regulation, yung mga competency standards na dinedevelop natin, ay kinukuha natin mula sa mga eksperto mismo. So, sila ang nagbibigay ng input, ano ba yung dapat na makita doon, anong klaseng competency ang dapat na ma-develop sa isang individual na nagnanais pumasok doon sa kanilang sektor o doon sa kanilang industriya.
2: Mm-hmm. Meron dito ma'am sa mga technical vocational graduate na ito, ano po ba yung sabi nga, di ba ho itong technical vocational graduates, iba-ibang kurso ito eh. May idea ho ba tayo? Ano bang kurso ang may sabi nga, may pinakamalaking, pinakamataas ang enrollment rate? Kung saan sila, yung mga gustong tumutok doon sa larangan na yun. At ilan doon yung sabi nga ay nakakukuha ng trabaho mula sa mga nagtapos na yun.
5: Opo. Ngayon po, kasama sa mga tinututukan talaga ng pansin ng TESDA dahil kabilang din po siya doon sa mga natukoy na priority sectors, yun pong may kinalaman sa Information and Communications Technology or ICT kasi nagka-cut across siya eh. Lahat, kahit anong sektor, kinakailangan yung kaalaman at pagiging ano mo siya, edge mo siya kung ikaw ay may alam sa IT.
2: Mm-hmm.
5: So, yan po yung isa. Ganun din po yung may kinalaman sa mga construction trades natin. Mm-hmm. Kasi kabi-kabila po ang ating mga proyekto na may kinalaman sa infrastruktura or pag-construction. At hindi lang po dito sa lokal na merkado mataas ang demand for construction trades graduate, kundi maging sa ibang bansa. At palagay ko nga, dahil doon sa mataas na demand sa ibang bansa, kaya yung ating mga dating nagtatrabaho sa mga lokal na establishmento na may kinalaman sa construction, ay naiinggan yung mga ibang bayan. Kasi yung NC po na ipinagkakaloob natin sa ating mga skilled na workers kapag ka naipasa nila yung assessment, yun po ay kinikilala ng mga employers, hindi lang dito sa bansa, kundi maging sa ibang bansa.
2: Mm-hmm. Paki-refresh yung nga yung memory ng ating mga kababayan, ma'am. Dahil I understand, meron na kayong nilathala tungkol dito sa paglagda ng Joint Memorandum Circular ng TESDA at ng Department of Labor and Employment. May kaugnayan ho dito sa skills, training, trabaho at kabuhayan. Pwede nyo po bang paki-elaborate muna sa amin ito?
5: Opo. Ang ating po kasing naisin ay tiyakin nga talaga na yung mga nag-graduate sa atin ay merong na pagkakataon na makapasok sa trabaho na kanilang pinagsanayan, yung training nila, may kinalaman doon. At hindi lang po yun, naisin din natin na kung sakaling meron na silang trabaho, meron pa rin pagkakataon na maibigay sa kanila para ma-promote or para magkaroon ng aumento sa kanilang mga sahod dahil mas mataas na yung kanilang naabot sa kanilang kahandaan or yung kanilang mga NCI higher qualifications na ang level niya. So, sa pakikipag-ugnayan po natin at pakikipagtulungan natin sa DOLE, ay tinitiyak po na yung ating mga nagiging training ay tugma doon sa papasukan nilang trabaho at matulungan sila na ma-improve pa rin yung kanilang kakayanan, yung kanilang competency para ma for sustainability nung kanilang trabaho or even for promotion or kung gusto man nila na magpalit ng tumuhin. Halimbawa, dati siyang electrician, skilled siya na electrician, pero gusto niya mas mapalawak niya pa yung kanyang employment opportunity at kukuha pa siya ng ibang trades na related din sa construction. Halimbawa, gusto niya matutunan ng tile setting para bukod sa pag-aayos ng mga kuryente ng isang itatayong establishment or construction, ay pwede rin niyang mapakinabangan yung iba pa niyang mga competencies katulad ng sa tile setting at yung sa plumbing. Yun po ang naisin ng ating pakikipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment para mas malawak po yung opportunity na maibigay natin sa ating mga kababayan para sa pagtatrabaho.
2: Ang kagustuhan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sabi nga umangat ang kabuhayan ng bawat Pilipino na walang maiiwan at sabi nga lahat ay giginhawa ang buhay. Ano po? Pero isa po sa mga kinakailangan sangkap para nga sabi nga makakuha ng maayos, decenteng trabaho ay ang edukasyon. At kayo ho sa TESDA, meron no kayong tinatawag na One Education na tinatawag. Ano? Paano ho nito, sabi nga, pag-iisahin yung basic and higher education at itong technical vocational training para sa ating mga kababayan, ma'am?
5: Opo. Isa po yan sa magandang reforma na nagaganap ngayon sa sektor ng edukasyon. Yung pagtutulungan, pag-uugnayan at pag-collaborate ng tatlong ahensyang ito, ang DepEd or Department of Education, ng TESDA at saka ang Commission on Higher Education. At ito po ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagtiyak na magkakaugnay yung ating mga nagiging programa at matutulungan ito ang isang individual mula pa sa kanyang pagiging bahagi ng basic education. Yung mga grades 11 and 12 natin, sa ilalim po ng Tech Pro Curriculum or Tech Pro Track, ay binibigyan na exposure sa mga technical, vocational na mga qualifications. Halimbawa, katulad ng welding, o kaya yung mga sa tourism, yung may kinalaman sa iba pang trades na pwede niyang magamit yung kanyang makukuha na national certificate after niya na maipasa yung assessment. So, nangangahulugan lang po yun na pagkaraan niyang makumpleto yung kanyang grades 11 and 12, meron siyang posible pang apat na NC bukod sa diploma or yung kanyang certificate of completion ng senior high. Meron pa siyang apat na NC na posibleng taglayin pagka natapos niya yung grade 12. At ito pong mga NC na ito ay pwede niyang gamitin na katibayan or puhunan kung sakaling nanaisin niya na hindi muna ako magtutuloy ng pag-aaral sa kolehiyo kasi kailangan kong magtrabaho muna. Sa pamamagitan po ng One Education System ay inilalatag ng TESDA, CHED at ng DepEd yung iba't ibang pathways, yung pwedeng daanan niya na landas patungo sa pag-develop ng kanyang kalagayan ng kanyang pangkabuhayan. At ito rin po ay nagpo-provide ng seamless, yung hindi masyadong ma-requisitos at hindi masyadong mahirap na gawin na pag-usad mula sa basic education patungo sa technical vocational education at patungo rin sa higher education. Kasi yung mga NCs na nakukuha po sa ngayon ay sa grades 11 and 12 at ganun din sa TESDA, pwede po siyang i-credit sa pamamagitan naman ng Philippine Credit System kung ikaw ay magpapasya na kumuha ng kurso sa kolehiyo. Halimbawa, yung National Certificate sa Electrical Installation and Maintenance. Kung ikaw ay magpapasya na maging electrical engineer at kumuha ng kurso sa electrical engineering pagdating sa kolehiyo, yung nakuha mong NC, hindi mo na uulitin yung mga subjects na related doon. i-credit siya. So, ibig sabihin, kung dati ay 4 na taon or 5 taon ang engineering, mas mapapaigsi niya yun kasi mababawasan yung mga dapat mo pang kunin na subjects. So, yun po yung naisin nun. Kasi nga, gusto natin na walang maiiwan. Kung ano man ang kalagayan mo ngayon sa larangan ng pag-pursue o pag-susumikap sa edukasyon, ay matutulungan ka ng pamahalaan at ng One Education System para magabayan kung paano ka papasok sa sistema at lalabas pansamantala kung kailangan na magtrabaho at babalik ulit kapag kakaya na. So, yun po yung konsepto ng One Education.
2: Ayan. Oho. Pero, isa pa sa mga sabi nga, tinitignan din dito, Director Joy, no? Matanong mo nga lang ho, kailan ho ba huling naamyendahan ang charter ng TESDA?
5: Naku, yan po ay medyo may edad na. kami po ay magse-celebrate na ng aming 32nd anniversary. So, 30 taon na mahigit. 3 dekada na ang edad ng charter o ng batas na lumikha sa TESDA. Kaya naman talagang kailangan na po siyang maamyendahan dahil marami ng pagbabago sa paraan ng pag-deliver ng training, yung demand ng mga industriya na nais nating tugunan, ay nagbago na po. So, talagang napakahalaga po nitong pag-amyenda sa batas na lumikha sa TESDA.
2: Mm-mm. Pero meron, I understand and I sabi nga nakatitiyak ako na meron na kayong ginagawa para isulong nga yung pag-amyenda rito. Kamusta naman ho yung sabi nga inyong paglalabi na maamyenda na nga ho ang charter ng TESDA, ma'am?
5: Opo, nakakatuwa naman po na malaman na malaki ang suporta na nakuha ng TESDA sa naising ito. At sa katunayan po, yung panukalang batas na naglalayon na amyendahan, yung batas na lumikha sa TESDA, ay nakapasa na sa committee level sa House of Representatives. At bumuo na rin po ng technical working group para matiyak na yung mga kakailanganin na ilagay na amyenda doon sa batas na magmo-modernize sa TESDA ay hindi makakalimutang ilagay doon sa batas, sa panukalang batas. At ito naman po ay nakasunod din doon sa mga naging guna at rekomendasyon ng EDCOM 2 para ma-improve yung ating sektor ng edukasyon at matiyak na tayo ay nakakatugon doon sa pagbabago ng teknolohiya at ng mga industriya. So yung pong version na nasa House ay nakapasa na sa committee level. At yung pong version naman na nasa Senate ay dinirinig na rin po at umaasa tayo na makukuha rin niya yung kaparehong suporta para dun sa pag-modernize at pag-aamyenda sa batas na lumikha sa TESDA.
2: Ayan. Ma'am, meron din mga nagpapaabot sa amin ng katanungan dito. Ang TESDA na ho ba'y nag-hire ng mga instructor? Meron ho yatang gusto mag-apply na maging mga instructor. Meron din ho bang pangangailangan ng TESDA para sa admin workers? At sabi nga, dito ho, kung meron ho, paano ho, sabi nga, matitiyak na meron hong work-life balance, Director?
5: Ay, nako. Isa po magandang tanong niya dahil natutuwa po kami. Ngayon, sa pamumuno ni Sec. Kiko Benitez, yung work-life balance ay isa talaga sa binibigyang pansin at pinahahalagahan. At doon naman po sa mga nagtatanong kung paano ba sila magiging bahagi ng TESDA family na ang TESDA naman po kasi ay may presensya siya sa buong Pilipinas. Marami tayong mga field offices sa mga provincias, sa lahat ng probinsya actually, sa mga rehiyon, at meron din tayong mga training institutions, training centers, assessment centers na nakakalat sa buong Pilipinas. So kung nasa man po kayo sa Pilipinas at gusto nyo maging bahagi ng TESDA, ay pwede nyo pong bisitahin ang aming website kasi constantly naman po ay ina-update natin yon patungkol sa mga pangangailangan for trainers sa mga assessors at ganoon din po sa mga nasa administrative side ng operasyon ng TESDA.
2: Ayan. Ito, may pahabol pang tanong dito. Ay, ano raw po mahalagang papel ng TESDA dun sa aral program para daw ho makatulong sa pagpapataas ng ating literacy rate?
5: Bahagi naman po ang TESDA talaga. Siyempre, dahil nga ngayon meron ng one education system at nag-uusap ang tatlong ahensyang ito na alam din naman po natin meron itong tatlong ahensyang ito, ito man ay direkta o hindi direkta, may kontribusyon doon sa nagiging kalagayan ngayon ng ating mga mag-aaral at ng edukasyon sa bansa as a whole. At ang TESDA naman po ay tapat sa kanyang mandato na maging bahagi noong pagtugon doon sa naging malaking gap or medyo nahuli tayo ang ating mga mag-aaral at ang ating mga sistema sa edukasyon. At ito po ang ninanais natin na tugunan din sa abot ng makakaya at sa sakop ng mandato ng TESDA para maging contributory yung ating mga naging inisyatibo at mga programa doon sa pagpapataas talaga ng antas ng ating pong edukasyon sa bansa.
2: With that, Director, kami nagpapasalamat sa napakagandang balitang inyong pinagkaloon sa ating mga kababayan. At kung sakali po, paano ba sila pwede mag-apply? Meron po bang mga, ano tayo, meron ba tayo sabi nga, mga avenues na po saan sila pwedeng lumapit? Sabi nyo nga, meron kayong mga regional office, pwede na sila doon pumunta, ma'am?
5: Pwede po silang bumisita doon. At kung tungkol naman po sa mga lugar at training centers kung saan pwedeng mag-avail ng mga services o mag-training at magpa-assess. Ito naman po ay nakapaloob doon sa isa sa mga inisyatibo ito ni Sec Kiko sa kanyang pamumuno. Yung pagkakaroon, pag-develop ng isang app, ang tawag po doon ay TESDA Skills Passport at meron siyang feature doon na nagtuturo sa'yo or nagbibigay sa iyo ng lokasyon ng iba't ibang mga training centers at ganoon din po ng mga assessment centers at kung paano mag-avail ng mga scholarship slots na available po.
2: Ayun. Ah, ganda. Ano ho? Kaya doon sa ating mga kababayan, yung mga gustong paunla rin yung kanilang oportunidad, yung mga pagkakataon na dapat nilang i-grab, ano? Punta na sa TESDA para at least alam niyo ma, maganda magprograma kayo dito para at least mas nabibigyan pa ng iba yung detalye, impormasyon yung mga programa ng TESDA. Ano, kasi bitin ng ilang minutong panayam eh.
5: mukhang common po na punayam eh. Bitin daw lagi.
2: Oho. Kaya kami nagpapasalamat, ma'am, doon sa inyo po pagpapaliwanag sa ating mga kababayan, pagbibigay ng tama, maganda, mahalagang mabigyan din ito yung tama at akmang impormasyon dahil maraming fake news ngayon. Ano ho? Salamat po, Director. Kami nagpapasalamat at magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo.
5: Maraming salamat po at magandang hapon.
2: Director Floramel Joy Songsong, ang Executive Director po ng TESDA Public Information Office.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
2: Ito, karugtong nung kaugnay doon sa report ni Nifa kanina. Ito raw pong Pasay City Police, tinutugis sa huwing dalawang suspect. Dalawang suspect na nasa likod mo ng pagnanakaw na mga kagamitan ng isang media outlet. Ito Congress TV nga po dyan sa parking area ng Senate. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
6: Yes, Tito J. Mark, tinutugis na ng Pasay City Police ang dalawang suspect at additional na info, Tito J. Mark, mag-lead nito na suspect sa pagnanakaw ng technical equipment ng Congress TV sa parking ng Senate compound. Ayon nga kay Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, nakabilang sa mga ninakaw ng dalawa ay isang flat screen TV, dalawang HD printer at dalawang folding long table at isang extension wire at tatlong packet wifi at iba pa. Sinabi pa ni Gusesto na nakita rin sa labas ng Senate compound ang isang 50 inches na telebisyon ng media outlet na posibleng hindi kayang bitbitin ng mga suspect. Batay nga sa investigasyon ng pulisya, na-discovery nilang binali ang bahagi ng rear steel perimeter fence sa likod ng Senate compound gamit ang lagari kung saan pinaniniwalaang dumaan ang mga suspect. Dito J. Mark, mula pa rin dito sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, AJ Ignacio. Department of Education nagsasagawa naman ng konsultasyon sa mga stakeholder at iba pang ahensya kaugnay sa bagong guidelines sa suspension ng klase tuwing may emergency. Detalyo mula kay Dayan Lear. Dayan!
7: Nagsagawa ang Department of Education o DepEd ng serye ng pambansang konsultasyon sa mga stakeholder at iba pang ahensya kaugnay ng panukalang executive order na magtatakda ng bagong guidelines sa suspension at pagbabalik ng klase at pasok sa trabaho sa mga paaralan tuwing may emergency. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layunin ng panukala na maprotektahan ang mga mag-aaral at kawanin ng paaralan habang tinitiyak ang learning continuity sa panahon ng emergency. Aniya, bibigyan din nito ng malinaw na gabay ang mga local authorities at schoolhead sa pagdedesisyon kapag may banta ng sakuna. Sa ilalim ng panukala, ibabatay ang suspension at pagbabalik ng klase sa mga abiso ng mga pambansang ahensya, deklarasyon ng mga local chief executive at assessment ng mga paaralan. Kabilang sa mga lumahok sa konsultasyon, ang mga schools division superintendent, local chief executives at iba't ibang ahensya ng paaralan at iba pang mga kinatawan ng pamahalaan. Matapos ang mga konsultasyon, bubuuin ng DepEd ang pinal na rekomendasyon at isusumite sa Office of the President. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Yun daw pong Laguna, di ba? Water level bagyang tumaas dahil sa epekto ng habagat. Dali mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
8: Nakapagtala ng bagyang pagtaas sa level ng tubig ang Laguna Dibay dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng pag-ulan sa Metro Manila at Calabarzon. Batay sa monitoring ng Laguna Lake Development Authority radar level sensors ngayong araw, nasa humigit kumulang 11.19 meters ang average water level ng lawa. Gayman, nananatili pa rin itong mas mababa sa 12.50 meters critical high level. Ngunit patuloy itong binabatayan dahil nagsisilbing natural catch basin ang Laguna Dibay ng matubig mula sa Rizal, Laguna at ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa LLDA, maaaring unti-unting tumaas ang level ng tubig sa mga susunod na linggo kung magpapatuloy ang malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Paalala pa nito sa mga mangisda at operator ng fish pens at fish cages na tiyaking matibay ang kanilang mga istruktura laban sa malalakas na hangin at alon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, mas matatag na malabon. Binigyan din po ni Mayor Jenny Sandoval sa kanyang ika-apat na State of the City address. Dali mula kay Mary Ann Bastasa. Mary!
9: Ibinida ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval ang mas mabilis na pag-unlad at pinalawak na oportunidad sa mga Malabueño sa loob ng apat na taon ng kanyang administrasyon. Sa kanyang State of the City address, ipinunto ng alkalde na patuloy na ipatutupad ang Lucky 9-Point Agenda na nakatoon sa pagpapalago ng ekonomiya, pagpapabuti ng serbisyo publiko, pagpapalakas ng resiliency at pagpapalawak ng oportunidad para sa mga residente. Pagdating sa usapin ng ekonomiya, sinabi ng alkalde na sinuportahan ng lungsod ang 49 na mga MSME sa pumagitan ng trade fair na nakalikha ng higit 1,000,000 benta. Tumuos din ng 19% ang bilang ng mga restradong negosyo hanggang 2026. Nakalikha rin ng lungsod ng nasa 26,000 job vacancies at nakapagbigay ng on-the-spot hiring sa higit 700 aplikante. At patuloy na ipatutupad ang employment at skills training program. Sa pabahay at disaster resilience, inuulat ni Sandoval na halos 800 pamilya nang nailipat sa permanenteng pabahay habang ipinagpapatuloy ang mga proyekto sa drainage pumping station flood mitigation at pangangalaga sa kalikasan. Patuloy rin umano kikinabang ang libo-libong Malabueño sa iba't ibang social protection programs kabila ang Malabon Ahon Blue Card, Rice Assistance, Educational Assistance, Ayuda para sa Solo Parents, Persons with Disability, Senior at iba pang sektor. Ayon kay Mayor Sandoval, ang mga nagawa ng pamahalang lungsod sa nakalipas na 4 na taon ay patunay ng patuloy na pagsusulo na inclusive na pag-unlad at mahusay na pamahala para sa bawat Malabueño. Mula sa Malabon para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, sa ating panghuling pag-uulat, pagkontra naman ng depensa sa opening statement ni Congresswoman Laila De Lima sa impeachment trial, hindi umano kawalaan ang respeto sa mambabatas. May detalye niyan si Luisa Iris, pero Luisa...
10: Nilinaw ni Impeachment Trial Defense Counsel Attorney Michael Poa na hindi nila nais bastusin o hindi respetuhin si House Prosecutor Laila De Lima nang paulit-ulit silang mag-object sa naging opening statement nito sa paglilitis kanina. Paliwanag dito ng counsel, ayaw lang nila na magkaroon ng mga konklusyon na mababanggit sa paglilitis. Giit ni Poa, naririnig ito ng publiko at posibleng makondisyon ang kanilang opinyon sa mga ganitong uri ng pahayag. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
11: With respect to Representative De Lima, I have the utmost respect for her, so I did not mean to offend her at all. Ang sa atin lang po sa defense, no? It's just that nagkaroon na rin ng ruling, nagkaroon na kasi ng isang pagkakataon na nagkaroon ng state opening statement ang prosecution. And in a way, nagkakaroon po kasi ng tinatawag natin conclusions of law. Kumbaga, nailalahad na doon yung mga paratang nila at nabibigyan na ng conclusion na may maling nagawang ating Vice Presidente. At sa pananaw ng defense, dapat yun ay, kumbaga, sa kanila pinapatunayan nila through their witnesses and not through statements. Kaya po, we really recorded our objection to such statement.
10: Ayon pa nga kay Poa, ayaw niya talagang mag-object habang nagsasalita si De Lima. Pero ang nagiging karaniwang problema sa mga ganitong uri ng opening statement, kahit pa maalis sa record ng impeachment court, ay posible umanong tumatak sa isip ng mga nakakarinig o nakakanood ng paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ilan kami po yung nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan.
12: Gusto mong gawin ko para mahalin mo.
2: Maraming salamat Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot Engineer Matel Segovia, kay Rose Ann Erno, andyan si Myla, si Aisa, si Bell at si Ice. Mapatungkot natin palatuntunan. At tabayanan niyo po si John Magol post game. Matid po sa inyo ng Sports Radio. Buwan yung lingkod, Jamal Dagana. Bye!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: We have 8 minutes after 5 ngayong araw po ng Miyerkules, July 29, ang petsa natin. Magandang hapon po, Pilipinas! This is the Wednesday edition ng ating postgame dito po sa Sports Radio 918. As usual, ako po si John Mogol, kasama nyo hanggang mamaya. Hindi ko masabi kung anong oras eh, basta mamaya. Live po tayo dito sa 918 AM sa inyong mga radyo at napapanood via live stream sa ating Facebook page, SR918. Live din tayo ngayon sa Radyo Pilipinas. At hindi pa pala, sa Capital 104.3 pa lang pala. Okay. Unahin muna natin, ito pong syempre dito muna tayo sa number one sport dito sa Pilipinas. Pickleball. Basketball pala, sorry, basketball. Hindi, kasi akala ko pickleball na eh. Meron ako nabasa kanina, magtatayo ng isang standard, international standard na facility. 14 stories, 25 courts, di ba? First time yun dito. Nakakita ka na ba ng building na 14 story ang taas, tapos 25 na basketball court? Di ba? Hindi pa. So anyway, dito tayo sa PBA Governor's Cup action. Bago magsimula, in just a while, yung mga nakaschedule na laro ngayon. Ito muna, balikan natin yung action. Kagabi sa Ninoy Aquino Stadium, Phoenix with a 102-93 victory laban sa Blackwater sa pangungunan ni Jason Perkins, 25.6 rebounds. Robert Johnson III with 23 points and 12 rebounds. At si Gian Mamuyak with 18 points and 3 steals. Sa highlights ng laro, opening quarter, dito po nagtala ng biggest lead etong Blackwater. Yung layup ni Kentrell Barkley III ang nagsimula ng kanilang 12-0 run. Umabante sila 14-5. So yun yung pinakamalaking kalamangan ng Blackwater at 9 points pala yan, sorry. But Romes Bakitong Phoenix 15-4 with dun sa atake na yon, making it 21-18. Now in the second quarter, nagpatuloy ang back and forth na laban. Mamuyak with a 3-point play para sa Phoenix. And then Jason Perkins with a putback and a jumper. Tabla na ang score at 34-all. Pero bumawi po itong Blackwater with Cedric Bearfield hitting a jumper. Tapos apat na sunod na puntos from Barkley, 49-42. Pero naagaw ng Phoenix yung bentahe by the end of the first half. At malaking bagay yung ginawa rito ni Richie Rivero. First, maganda yung pasa niya kay Johnson for a slam dunk. Maganda rin yung pasa niya kay Gian Mamuyak this time for a layup. 54-53 at the half, lamang ang Phoenix. Third period, bandang last 4 minutes, nakahanap ng magandang buwelo itong Fuel Masters. And the main reason ay yung kanilang depensa, because the Phoenix defense in those last 4 minutes ng third quarter limited Blackwater to only one field goal. And although itong Phoenix actually made 0 field goals during that stretch, 5 out of 6 naman sila sa free throw line. Kaya kahit papano, meron silang konting breathing room entering the fourth quarter as they led 78-72. In the fourth, hindi na pinakawalan ng Phoenix yung kalamangan na yon. Although bumaba yan to 3 points, 83-80 after ng layup ni Barkley para sa Blackwater. Depensa ulit yung ginamit ng Phoenix, but this time nakasabay na yung opensa nila. Si Johnson, pasok yung jumper niya. And then after a turnover nitong Blackwater, nakapasok ng tres si Gian Mamuyak. And then later on, Mamuyak with a steal and the finish on the other end, making it 94-83, the biggest lead para sa Phoenix. Mahigit 5 minuto pa naman yung natitira, but it was enough para dito sa Phoenix to hold on sa kanilang panalo. Barkley ang nanguna para sa Blackwater, 36 points, 25 rebounds, and 2 steals. Pero meron siyang 6 na turnovers. So, back on top, ito pong Phoenix sa Group B with a 4-1 record. Ang Blackwater naman, nasa ika-apat na pwesto sa grupo with a 2-3 record. And then in the other game, TNT with a 110-107 victory laban sa Converge. Si Ray ng Batak ang pinakambida rito. 30 puntos. Including the game winner, meron din siyang apat na assists. Jordan Heading with 20 points. At si Henry Galinato Jr. double-double galing sa bench. 12 points and 11 rebounds. Although in the first quarter, malakas yung signal ng Converge as the FiberXers made 6 of their first 8 field goals. Meron pang 4-point shot dyan si Mikey Williams. Lamang sila 16-0. Tapos naging 17 points yan yung kalamangan after another 4-point shot ni Mikey Williams. Ang talaan at that time, 23. 17-point lead para sa Converge. Now, in the second period, lamang pa ng isang dosena, ito pong itong FiberXers, nung humabol ang TNT. Nagbitaw ang tropa ng 13-0 run. Nakadalawang tres si Jordan Heading. Nakuha pa nila yung lamang 41-40. Kaso ayaw magpaawat nung Mikey Williams. He scored 9 of the last 11 points ng Converge, kaya abante pa rin sila at the half, 54-51. Third period, bumalik sa double digits ang bentahe ng TNT. Ang nanguna dun sa 9-0 start ng Converge was Justin Arana, and they led 63-51. Inalagaan nila yan, naging 78-65 pa yan after nung 3-pointer at slam dunk ni Justin Baltazar. 49 seconds ang natitira sa third quarter. But in the fourth, sa isang iglap, sa isang kisapmata, naglaho yung advantage nitong Converge dahil nagkaroon ng 7-0 run. Itong TNT, baba sa tatlo, yung hinahabol nila. Lumabang pa sila dun sa 3-point shot ni Ray ng Batak. 85-84, 8 minutes 9 seconds left in the game. Fast forward tayo, under 3.5 minutes. Pasok yung 4-point shot ni Jamal Franklin. Nasundan ng layup ni Justin Baltazar. Lamang ang Converge, 103-98. Pero nabuhayan ulit yung Ray ng Batak. He led a 9-0 counter-attack. 107-103 TNT, 14 seconds na lang ang natitira sa laban. Ngayon, pagbalik ng bola sa Converge, Franklin, yung kanilang import, Jamal Franklin, got fouled while taking a 4-point shot at walang kabog-abog. Ano? Walang katakot-takot, pasok yung apat niyang free throws. So, tabla ang score, 107 all, 9.1 seconds to play. Off a timeout, galing sa backcourt yung bola. Si Ray ng Batak na yung nagbaba. Siya na rin syempre yung umatake. One-on-one defense yung ginawa sa kanya ni Alex Stockton. Actually, maganda yung depensa sa kanya ni Alex Stockton. Ang problema lang, nung pumorma na si ng Batak dun sa outside of the three-point area, nadulas si si Alex Stockton. So he lost a step on Ray ng Batak. And with that slight moment na pagkawala ng depensa ni Alex Stockton, that gave Ray ng Batak a clean look kahit yung tira niya medyo off-balanced. That was enough para magbigay sa kanya ng clean look. And he was able to give TNT the victory at mapigilan yung kanilang 2-game losing skid. Jamal Franklin, 30 points and 5 rebounds para sa Converge. So with that victory, ang TNT nasa ika-apat na pwesto sa Group A, 2-2 record. Nasa itaas lang nila, ito pong Converge with a 3-2 record. So today's ball games, dyan ulit sa Ninoy Aquino Stadium. Siguro yung mga manunood dyan, magdadasal na huwag umula kasi kagabi, no, habang kasarapan nung panonood nila ng laban ng TNT tsaka ng Converge, bumubuhos ang matinding ulan. At dahil dyan, nagdulot ng pagbaha dun sa area ng Ninoy Aquino Stadium. So, for today, the first game sa pagitan ng Terra Firma at ng Macau 5:18. So nagsimula na yan. And then the second ball game na nakaschedule ngayong araw, it's going to be San Miguel kalaban po ang Titan Ultra. So a pair of Group A games ang nakaschedule today. Terra Firma 2-3 record, Macau 1-4. And then we have San Miguel and Titan Ultra. San Miguel is 3-1. Ang Titan Ultra ay 1-4. Oras natin, Pilipinas. It's now 5:19 in the afternoon.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Dito pa rin tayo sa post-game sa Sports Radio 918. Hindi pa ho tapos itong laban ng Gilas Under-16 natin sa Japan B-League Under-16 Challenge Cup 2026. Kasalukuyan po nilang kalaban itong Tachikawa Dice Under-16. And matagal-tagal pa to. 3 minutes 16 seconds left pa in the third... Teka, sorry. Hindi pala naka-live eh. So, meaning, malamang fourth quarter na to. Ay, hindi. Tatlong ano pa rin. 3 minutes mahigit pa ang natitira in the third quarter. Abante ng 17 puntos. Ayun, 16, bumaba sa 16, naka free throw yung ano eh, yung kalaban nitong Tachikawa Dice from Tokyo. But it's a 70-54 advantage para sa Gilas Under 16. So kung gusto mong mapanood ito, nasa naka-live po sa YouTube channel ng B-League. Hanapin mo lang yan diyan, B-League sa YouTube. Diyan po naka-live ang laro nitong Gilas Under-16 na may 1-1 record. Yung unang laro, panalo sila sa Chiba Jets 91-81, and then second game, natalo sila 66-73 sa Ryukyu Golden Kings. Over in Washington, D.C., siyempre, nagbubunyi po ang mga Pilipino dyan sa pagkapanalo ni Alex Iala sa opening round ng Mubadala DC Open 4-6, 6-4, 6-1 victory laban kay Zheng Qinwen ng China. Their first meeting sa WTA Tour, pero head-to-head, pangalawang laro na nila yan after nung Asian Games semifinals back in 2023. At ito rin ay matagumpay na tournament debut para dito kay Alex Iala. In the opening set, lamang na si Alex ng 2-0 with an early break. Pero bumawi etong si Zheng Qinwen para kunin yung first set na yon. Tapos lumamang pa siya 4-3 sa set number 2. She was 2 games away from beating Alex Iala for the second time. Pero hindi pumayag. Ito pong ating pambato. Because after losing the service at 4-3, binawian niya with her own break at love to make it 4-4. Actually, after nung match, sinabi ni Alex na sa tingin niya, malaking bagay na nakuha niya yung service break na yon. Because kung hindi raw niya nakuha yon, baka the gap would have been too big for her to overcome. And with that break of serve, yun yung nagsimula nung kanyang 7-game run. So completely nabago yung complexion ng laban, napunta sa kanya yung momentum dahil not just tinabla niya yung laban at one set apiece, but she also led 4-0 in the third set. Malaking bagay yung service ni Alex dito kasi she was able to save, I think, 7 of 11 break points. And then on the opposite end naman, 6 na beses niyang nasira yung service game nitong si Zheng Qinwen. So, sunod na makakalaban ni Alex is going to be Leila Fernandez, yung Phil-Canadian player. Mamaya po, alas 11 ng gabi, nakaschedule yung kanilang laban. Nag-start na itong laban ng Terra Firma tsaka ng Macau. Nasa 5.5 minuto ang natitira sa opening quarter. Terra Firma holding on to a 1-point lead. Si Justin Strings meron ng 8 puntos. Devondre Perry ang nangunguna para sa Macau with 7 points. 5:24 ang ating upong oras. Magpapatuloy tayo dito sa postgame after this break.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakalat.

0: isara agad ang ref at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Radio 918 AM.
2: Alahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: And we are back dito po sa Post Game. It's now 5:25. Mukhang pasimula pa lang ng fourth quarter between Gilas Under 16 at Tachikawa Dice Under 16 sa Japan B-League Under 16 Challenge Cup. Pangatlong laro po ng Gilas Pilipinas Under 16. Abante sila rito sa laban. 80-57, mga kaibigan. 80-57, this is a 23-point lead para sa ating Gilas Under 16. Kanina chine ko yung ano nito, yung box score para makita kung sino ba yung ano. Eh kaso nakasulat sa hapon. Kahit yung mga pangalan ng Pilipino eh. Nakasulat sa hapon. Ano? But this is a commanding lead sa pasimula ng fourth quarter. Meanwhile, umusad na ba itong scoring sa pagitan ng Macau tsaka ng Terra Firma? Yes, umusad naman kahit pa paano. 4-point lead na ngayon ang hawak netong Terra Firma laban sa Macau. Congratulations sa ating Philippine Taekwondo team, yung ating Kyurugi team. 1 gold, 2 silver, and 1 bronze sa 7th Kimunyong Cup International Open Taekwondo Championships. Ano? Si Kurt Barbosa yung nag-iisa nating gold medalist dito. Actually, kapwa Pinoy yung tinalo ni Kurt Barbosa. Etong si... Raimundo Calambad III. 2-1 sa men's under 54 kilogram final. So it was actually so what a 1-2 finish para sa Pilipinas. Now the second silver ay nanggaling kay Clarence Sarza sa women's under 46 kilogram competition. At yung naging isang bronze ay binigay naman ni Aljen Aynaga sa men's under 58 kilogram weight class. So magandang follow-up ito dun sa naging performance nung Pumsay team na 1 gold, 2 silver, 3 bronzes sa 2026 Chuncheon Korea Open. Etong stint ng ating mga Taekwondo jeans sa Korea, ano ito eh, 2-part ito eh. Hindi lang competition yung pinunta nila rito, kundi training din. And this is in preparation, of course, para sa gaganaping Asian Games ngayong September. Samantala, ito naman ating Philippine Trail Running Team. Namakyaw ng 11 gold, 7 silvers, and 6 bronzes sa Southeast Asia Trail Cup. At dahil dyan, sila pa rin ang overall champion dito. Sa long trail event nitong nitong competition, sweep ang ginawa ng men's and women's team. Sa men's, gold si John Ray Unifa, silver Arnie Macanieras, and bronze si Jobert Elmagin. Sa women, gold si Elizabeth Dangadang, silver Mary Ann Abellana, at bronze Ruby Joy Oloy. So with that sweep ng podium ng Pinas in those two events, dalawang team golds pa rin yun. Ano? In addition, sa short trail, champion ng men's division, si Romnick Tongkaling. Bronze medalist naman si Larry Apolinario. So that's another team gold para sa Pilipinas. Sa women, kahit na walang nakapodium, nakuha pa rin ang team gold. Dahil 4-5-6 ang finish ni Joy Beltran, Kana Antonio, and Alisa Sumakyab. Now in the vertical uphill, silver si Christuan Dinawanaw. So malaking bagay yan para makuha ng Pilipinas yung team gold sa women vertical uphill. 4-5-6 ulit. So that means a team gold. Meanwhile sa mountain classic, silver medalist si Ken Oliver.

0: Silver Liboon at bronze si John Ray Daya. So, team gold para sa Pilipinas dyan. Ganun din sa junior women. Silver medalist si Chessa Monterde at bronze si Juliana Banwa. And then sa senior men, bronze medalist Jamor Pugoy. Nakakuha ng team silver ang Pilipinas. And then sa senior women, bronze medalist si Charlotte Muico. So yan po yung mga pinakyaw ng Pilipinas sa Southeast Asia Trail Cup. Once again, overall champion ang ating Philippine Trail Running Team. Alamin natin ang detalye ng kanilang naging latest success. Nagkaroon sila ng press conference. Ito, pakinggan natin ang ating Philippine Trail Running Team.
1: Masasabi ko po sa mga youngest na athlete, masaya po ako na achieve yung goal nyo. Sana po tuloy-tuloy yan.
2: Na-inspire ka rin ba? Dahil marami na kayo sa team, marami na nagme-medal, hindi na lang po si John Ray ang nakaka-gold medal?
1: Talaga na-inspire talaga kasi marami na magsusunod sa akin na maging katulad ko. At marami na rin mag-compete sa all over the world.
2: Yes. Meron isa kanina na nasabi na pinakabata sila Stevie. Juliana, Banwa, ikaw naman, what do you think of the win? Mapasama ka na dito sa mga member ng mga medalist ng Philippine Trail Running. Yes.
3: Sa totoo lang po, sobrang
2: saya ka ba?
3: Sobrang saya ka kasi nakabot ako dito.
2: Yes. How young are you, Juliana?
3: I'm 13 years old.
2: 13? Yes.
3: 14 years old, like October 24.
2: First time ba na nag-Southeast Asia Trail? Wow, kasi may medal ka agad. Oo. So, masarap ba maganda na sa unang competition, may medal na agad?
3: Opo, sobrang saya ko kasi hindi ko inakala na umabot ako dito.
2: Yes. So, magiging daan pa ito para mangarap ka pa. Mas marami pang competition. Siguro next time, gold na yan, di ba? Yes. Okay. So, congratulations. 14 years old, di ba? Okay. Sige. So, may mga na lang. So, all of them will go to the Asia Pacific?
4: Evaluation, deliberation, and approval ng Board of Trustees. But all of them can qualify. Of course, magdidepende din to sa available budget. And also, kasi inaaral din kasi namin yung race plan, kumbaga long-term plan for the athlete. Kung meron ng hindi, halimbawa may mga training pool na hindi makasama, bigyan pa din namin ng oportunidad sa ibang aspeto naman, ibang competition. So, ang goal really is tuloy-tuloy yung development. Basta nakasama sila sa national team or training pool, i-identify ano yung competition na nararapat sa kanila.
2: Ano po pa ang mga malaking competition for trail running? Yung sa multi games, di ba parang the last time you grace the PSA, parang merong move o merong campaign para masama kayo sa mga multi games? A multi sport games, I mean.
4: So tatlo yung major na sanction competition, no? Southeast Asia, Asia Pacific, and then World Championship. So pareho itong biannual, so every 2 years. Ang tinatarget din namin is magkaroon ng representation ang Philippines. Right now, sa World Trail Majors, si Ronnie Tongkaling is fifth place overall in the World Trail Majors series. So may competition pa siya sa Vietnam Mountain Marathon sa September. So si Ronnie will aim to mahabol pa niya yung points to top 3. In the series. And si Ellie Tamadang also will be there. kasi kailangan ng two scoring points. Nanalo na siya, 8-3 siya sa Hong Kong 100. So, we hope Ed Elizabeth Tangatang will make it to the top 10 of the World Trio Major Series.
5: Pag major series, ilan yun? Saan yun?
4: So, it, this happens, selected races, there are about 10 races around the world. And dito sa Asia, tatlong race, Hong Kong 100, sa Japan, that's April, sumali si Janay Oliva and Romney Tongkalin. So both of them are, Romney was top 11 and then Janay was top 6. Meron din, ang iba pang competition, yung mga series kung saan pwedeng kumbaga parang exposure races, no, as long as approved ng coach and ACMAC dun sa development plan for each athlete. Merong sky running series, golden trail series, at yung mga very competitive series. So hopefully, ang challenge lang sa amin is karamihan dito sa mga series na to, bihira yun sa Asia. And kung nasa Asia man, nasa China o kaya nasa Japan, so sa visa ano pa lang requirement, medyo malaki na yung budget na kailangan ipaghandaan. So hopefully I think kaya yung sa Philippine Trail Running Association, what we also aim to achieve also is dito sa Philippines and also in Southeast Asia, no, yung confederation, magkaroon na mas madaming world-class event that can potentially host the this series, this regional competition, this world competition para mas ma-expose yung atleta natin.
5: Okay, generally, what is it in Filipinos, bakit tayo nag-excel dito sa sport na ito? Kasi katulad sinabi mo, kasali lang natin. Then we finish runner-up sa Japan, big country. Ano po meron ang mga Pilipino, ito mga talented na mga girls and boys natin?
4: I think, karamihan sa mga atleta natin is, ang competition kasi natin sa mountain terrain. And karamihan sa mga atleta natin, like for example, kay Romney Tongkalin, he basically, he literally lives in the mountain, no? I think Janay Oliva is right near the mountain also. So yung araw-araw na pangkabuhayan nila, yung araw-araw na activity nila, some of them are mountain guides. Yung iba sa kanila, ang property ng trabaho, tumutulong sa bahay, tumutulong sa pamilya nila para magbaba ng mga prudas, magbaba ng mga panlinda, ng mga magulang nila. So yun yung pang-araw-araw nila. So karamihan sa kanila, kaya nung nagsisimula yung trail running, kaya for the Philippine Trail Running Association, yung championship qualifiers namin, iba-ibang lugar talaga across the Philippines para mas malapit. And tuloy-tuloy, so kahit meron lang tayo dito 25 athletes, ongoing, I think sa ngayon, nagkaroon na kami ng limang qualifying races, Davao, Cebu, Bukidnon, so ito mga, and sa Luzon also, sa Batangas. So ito mga qualifying races na to, nilalapit natin sa kanila para dun sa mga atleta na may mga potential, especially dun sa mga kabataan, yung mga nagaya ni Juliana, ni Cesar. So, hindi magiging mahirap sa kanila para magkaroon ng chance na maging part ng national team. So, isang batang-batang organization pa lang kami, but tuwing hindi tayo ng tulong, nandiyan ang support ng ating mga kaibigan sa media. Hindi ko lala din isa-isahin. Yung iba, marami sa dami. And maraming salamat because you have the sports and help us promote the sports and our athletes. And of course, maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Unang-una, of course, dun sa trustees and officers ng Tindra. Of course, our chairman of the board, the Gordy James Roldan, our vice presidents from Luzon, Visayas, and Mindanao, and all our trustees and officers. And of course, yung mga volunteers natin who are the backbone of where PhilTra is right now, the backbone of the performance of our national team. And siguro i-share ko lang, I think isang dosenang beses pinatugtog yung national anthem. Sa simula pa lang ng unang-unang award dahil yung short trail kay Nico. I was there actually as also an officer of the Southeast Asian Trail Running Confederation. So, yun lang medyo ano, mahirap kasi hindi ko pwede ni suot yung team uniform, no? So, I have to be neutral, I have to be ano, but syempre, nasa puso, nasa utak natin, Team Philippines. No? So, during the awarding, yun, I can't help but cry, especially nung unang-unang beses. So, sabi ko, 11 times pa itong tugtugtog. So, ano, sana naman hindi ako 12 times umiyak, no? But again, pareho yung feeling every time the our national anthem was played. And because nandun, dun mo maaalala lahat ng sakripisyo ng mga atleta natin, yung mga, yung iba sa kanila estudyante, yung iba sa kanila may trabaho. Yung iba sa kanila may pamilya but they prioritize the preparation, the training, and despite the difficulties, despite the challenges, minsan na nakikita natin sa social media yung finish line, yung competition itself, pero ang hindi natin nakikita yung mga atleta na ko is malaki yung sinasakripisyo, malaki yung pinaghihirapan nila para maabot ang starting line ng bawat competition na nilalabanan nila. And dinadala nila sa kanila yung responsibilidad na i-represent ang Pilipinas at maging siyempre, of course, makuha yung mga medalya para sa Pilipinas. And I think we are more, kung siguro beyond a successful campaign is not enough to describe what happened last weekend. So maraming salamat sa inyo. So palakpakan natin ang ating mga atleta Filipino for trail running. bukod sa competition na ito, ang pinakamaganda siguro nakita natin is ito pa lang ang simula, nagsisimula pa lang tayo. Sa lahat ng competition na sinalihan ng Philippine National Trail Running Team from World Championship yung unang-una noong 2023, Southeast Asian Trail Running Cup noong 2024, Asia Pacific Trail Running Championship noong 2024 din, and World Championship noong 2025. Makikita natin kung paano umaangat at nagpo-progreso yung performance ng mga atleta natin. At ito yung testament na malayo at malapit na pero malayo pa. Kaya natin, nung pag tinatanong ako lagi, I think minsan yun may mga kaibigan ako tatanungin, bakit ang dami mong oras na ginugugol para sa Philippine Trail Running Association? Ano bang nakukuha mo yan? Siguro lahat kami, lahat ng officers and nag-volunteer sa PhilTra pag tinatanong kami. Siguro isa lang yung common na sagot kasi naniniwala kami that ang mga Pilipinong atleta natin sa trail running can one day be the world champion. At itong paniniwala na to siguro yung nagkagabay sa amin. At siguro ang pinaka-importante dito sa proseso na habang tinutulungan natin, tinatrain natin, dinidevelop natin itong mga atleta natin. Hindi lang medalya yung nakakawit nila, kundi nagiging mas malakas, mas magaling, mas yung personalidad nila at individuality nila ay lumalakas din, nag-improve. They become better persons, they become better individuals as they go through the training, yung habang nagte-training sila at nagko-compete sila. Makikita natin nakikita din natin mga kumbaga parang pati ang pamumuhay, ang pagiging personality nila. So hindi lang bilang atleta yun, hindi lang isang atleta ang dinidevelop natin, but the best citizens of the Philippines. So at nakukuha nila ito sa pagiging atleta na nagre-represent at naghahanda para sa ating bansa. So maraming salamat ulit, and I think thank you will not be enough. I think the incentives will not be enough to thank our athlete. But of course, sabi ko nga, simula pa lang to sa November, ang Pilipinas, it will be going to the Asia Pacific Trail Running Championships in 2024 during the APTRC in Korea. Ang Pilipinas ang second overall champion next to Japan. So, ang mga atleta natin doon, batang-bata, bagong-bago, I think 70% sa kanila noon, first time lumabas ng Pilipinas, first time nag-compete sa labas ng Pilipinas, pero we were second overall champion against powerhouse teams of Japan, Australia, Nepal, who have had experiences competing, no? So, hindi lang sa region ng Southeast Asia, kundi ang susunod natin i-conquer ay ang Asia Pacific. And naniniwala ako na sa resulta ng Southeast Asian Trail Running Cup, malaki ang posibilidad na tumuturo si Gab ng one. Of course, siyempre, yun yung i-aim natin. The Philippine Trail Running Team will be giving their best, not just during competition, but from today onwards to November, to prepare and prepare themselves, prepare their physically, mentally, and emotionally to represent our country again. And sana kasama ka din namin kayo sa laban ng ating mga atletang Pilipino sa trail running to the Asia Pacific Trail Running Championships. Maraming salamat.
0: Thank you very much. Press conference ng ating Philippine Trail Running Team matapos ang kanilang 11 gold, 7 silver, and 6 bronze performance para maging overall champion once again sa Southeast Asia Trail Cup. So isang malaking achievement ito para sa ating Philippine Trail Running Team, syempre sa kanilang NSA, National Sports Association. And good luck sa susunod nilang kompetisyon. Meanwhile, mainit-init pa to. Bounce back win para sa Gilas Under 16. 105-79 ang naging final score laban sa Tachikawa Dice Under 16 sa Japan B League Under 16 Challenge Cup in sa Japan, mga kaibigan. So 2-1 ang record ng Pilipinas dyan. Panalo sa unang laro, talo sa pangalawang laro. Tapos eto, nakabawi in their third game. 5:49 ang ating pong oras. We'll be back with more results sa pagpapatuloy po natin dito sa postgame after this break.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:51 po ang ating oras this Wednesday afternoon. PBA Governor's Cup action. Umakyat na sa 11 itong kalamangan ng Terra Firma laban sa Macau with 4.5 minutes to go in the second period. Leading ito pong Terra Firma, 18 points na si Justin Strings. 10 puntos naman si Maverick Ahanmisi. Meanwhile, 13 points para kay Devondre Perry to lead itong Macau. Now, in during the weekend, 3 laban yung inabangan natin, ano? Although wala naman itong title fight, title world titles na nakasalalay, but malalaking pangalan ano itong mga tinutukan natin boxing matches over the weekend. Si Tim Zhu down at down in Australia, tinalo niya si Errol Spence Jr., the former welterweight champion, sa pamamagitan ng unanimous decision. Si Errol Spence, itong unang laban niya since yung kanyang malagim na pagkatalo kay Terence Crawford. Umakyat pa siya ng ano, ng timbang. At anong nangyari dito? I think nasa 160 pounds pa ito, way outside the junior welterweight limit. Etong si Spence tried to go for volume dun sa unang bahagi ng laban. Ano, sinubukan niya. Yun naman talaga yung style niya kahit before pa eh. He will overwhelm his opponents with his volume punching. And dun sa unang bahagi ng laban, he was having success with that. Throwing more punches and also landing punches. Ang naging problema lang, walang masyadong impact kay Tim Zhu. Si Tim Zhu, although there were some rounds na nakalamang si Errol Spence Jr., he was able to move forward and kumbaga make his presence felt in the entire fight. Parang binubuli niya etong si Errol Spence. Kumbaga sa wika natin, dinaan niya sa laki etong si Errol Spence. And with that size advantage, meron din siyang advantage pagdating sa power. Kaya dun sa huling bahagi ng laban, bumaba na yung work rate netong si Errol Spence. Meanwhile, Tim Zhu, habang patagal ng patagal yung as the fight went on, not necessarily umaangat yung work rate niya, but he was able to maintain a good work rate. If you will look at it overall, dun sa entire 12 rounds ng laban. And after 12 rounds, although 715 punches ang ibinato ni Errol Spence in total, 157 lang yung tumama dun. So that's only a 22% connect rate. Meanwhile, Tim Zhu, 576 punches total, 190 ang tumama, including 174 power punches. So dun na overwhelmed etong si Errol Spence Jr. I think he looked really small to fight itong si Tim Zhu, lalo na dapat ang understanding niyan 154 pero naging 158, tapos humirit pa ng ekstrang 2 pounds at 160 etong si Spence. So even though outside of the 154 weight limit yun, naging ano pa sa kanya, naging disadvantage pa because it allowed etong si Tim Zhu na mas maging malaki pa ano para sa laban na to. And after the fight, inanunsyo ni Errol Spence Jr. na tapos na ang kanyang boxing career. Samantala, dito naman magkahiwalay na lokasyon ito yung naging panalo ni Tyson Fury at saka ni Anthony Joshua. Si Tyson Fury dito sa Thailand lumaban yan. Tinalo niya si Marius Wak by round 7 TKO. Samantala si Anthony Joshua sa Jeddah sa Saudi Arabia, tinalo niya si Christian Prenga by round 2 TKO. Yung laban ni Fury tsaka ni Wak, may mga nagsasabi, ang boring nitong laban na ito. Buti na lang nakuhang tapusin ni Tyson Fury in round 7. Yung laban ni Joshua tsaka ni Prenga, ito ang talagang punong-puno ng excitement. Especially dahil itong si Prenga scored 2 knockdowns in the opening round. Nalagay agad sa alanganin si Anthony Joshua. And meron ako nakitang video nung corner ni Anthony Joshua after niyang ma-knockdown dun sa round 1. In between the first and second round, nakikiusap yung corner ni Joshua na to show fire dahil nga talagang he was overwhelmed in that opening round. Buti na lang na nagawa ni Joshua, ni Anthony Joshua, na baliktarin yung laban. And tinapos niya with a solid, with a massive right hand in the second round. At dahil sa magkahiwalay na panalo ni na Tyson Fury at saka ni Anthony Joshua, ay hindi ho mauudlot yung kanilang inaasahang All-British Heavyweight Clash. Nagkapirmahan na ng kontrata, yun ang sabi sa mga ulat . Although wala pang venue, wala pang exact na petsa kung kailan gaganapin yan. Ang target lang is November ngayong taon. Pero dahil pareho silang panalo, kumbaga they remained on that collision course. Kasi kung isipin mo kung na-upset yung ato ni Joshua, baka hindi matuloy. Ang tagal-tagal hinihintay na maglaban itong dalawang British boxers na to. Ngayon lang mangyayari kung kailan mas matanda na sila at kung kailan wala na silang world titles na pagmamay-ari.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
15: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
20: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakahandang i-certify as urgent ang panukalang batas na magsususpinde sa systems loss na binabayaran ng mga consumer, maging ang panukalang pagpapalawa ng income tax exemption. Kasabay ng pagdiriwang ng 25th anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, inaugurasyon ng kauna-unahang Interactive Energy Museum sa bansa, pinangunahan mismo ni Pangulong Marcos Jr. Article 1 ng Articles of Impeachment o Misuse of Confidential Funds, sinimulan ng talakayin sa 10 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Umano'y pagawaan ng substandard na bakal na mayroong mapanganib na radioactive industrial materials, sinalakay ng mga tauhan ng PAOK at NDI sa Magalang, Pampanga. 4 na Chinese na opisyal umano ng kumpanya arestado, habang higit 300 manggagawa na rescue ng mga otoridad. At sino ang gaganap sa bagong Black Panther sa upcoming Marvel film?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan handang i-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nabanggit niya sa kanyang sona na panukalang pag-aalis sa system loss electricity bills na pinababayaran sa mga consumer.
3: Kaugnay niyan, pinasinayaan mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang Interactive Energy Museum sa bansa. Kasabay ng pagdaraos ng 25th taong anibersaryo ng Electric Power Industry Reform or EPIRA Law. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Nakaumang na ang pag-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panukalang batas na magsususpinde sa system loss o yung binabayaran ng mga consumer sa nawawalang kuryente. Kasabay na rin yan ang panukalang batas na magpapalawak ng income tax exemption. Inihain ni Senator Erwin Tulfo ang panukalang pag-aalis ng system loss, habang sina House Majority Leader Sandro Marcos at Speaker Boje D. ang nagtulak ng panukalang batas na layong tanggalin ang taunang income tax o buwis sa mga manggagawang kumikita ng 350,000 pesos pababa, kabilang ang mga ito sa mga hiningi ng Pangulo sa kanyang 5th sona noong Lunes.
5: Ang kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo ay definitely yan po ay isa-certify as urgent.
4: Sa pagpapasinaya ng Energy Museum sa bansa kasabay ng pagdiriwang ng 25th anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, muling binigyang diin ng Presidente ang kanyang panawagan na alisin na ang paniningil ng system loss sa mga consumer.
6: During my last sona the other day, I asked Congress to amend the EPIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control.
4: Sa ngayon, sinimulan na ng Energy Department ang pakikipag-usap sa mga stakeholder ukol dito at pinag-aaralang mabuti kung paano ipatutupad para magkaroon ng nasa 5-15% bawas sa bawat electricity bill.
7: As much as I would like to say na kaagad-agad to, it takes time lang to study it para rin na, kasi may, hindi lang kasi DOE, actually DOE hindi nagdidikta ng presyo. We have to talk to NEA, in which it has around 150 cooperatives, and then we have to talk to also to NGCP and all our generation companies na marami yan. So it will be a multi-party direction, no? Kaya just give us time.
4: Paglilinaw ng palasyo, hindi naman ito pagpapasa ng pasanin sa mga distribution utility. Pero kailangan na mas maging agresibo ang mga ito para tugunan ang mga nagiging dahilan ng system loss.
5: Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na mayroon silang isinasagawang plano at pagmamonitor para maiwasan po itong losses na ito. Lalong-lalo na po yung mga losses because of theft, pilferage, na napapasan ng mga maaayos at mga matitirong mga Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga obligasyon. So, dapat itong sagutin ng utility companies.
4: Sinabi ng Pangulo na malaki ang naging pag-unlad ng power sector sa nakalipas na 25 taon dahil sa EPIRA. Higit doble na ang generation capacity ng bansa, lumakas ang partisipasyon ng pribadong sektor at lumawak ang paggamit ng renewable energy na umaabot na anya sa 25% ng kabuuang supply ng kuryente. Pero aminado ang Pangulo na hamon pa rin ang mataas na presyo ng kuryente.
6: At the same time, we recognize that the electricity sector reform is an ongoing process. Significant gains have certainly been made. Critical challenges remain, such as high electricity rates, amongst others. And that is why we are working closely with our private partners and the government to advance the proposed amendments to EPIRA, particularly to support the ERC.
4: Muli namang hinimok ng presidente ang publiko na makiisa sa mga inisyatiba ng pamahalaan para sa matalinong paggamit ng enerhiya. Pinasinayaan din niya ang kauna-unahang Interactive Energy Museum sa Pilipinas na magbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga Pilipino kung paano nabubuo, naihahatid at nagagamit ang kuryente. Kenneth, pasyente para sa bayan.
2: Hindi kasalanan ng consumer ang pagkakaroon ng system loss. Yan ang giniit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa kanyang hiling na tanggalin ang system loss sa singil sa kuryente na ikinatuwa ng marami nating kababayan. Agad namang tumugon ang Energy Department para pag-aralan ang nasabing panukala. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
8: Harap-harapan ngayong pinapasan ng karinderya owner na si Rona ang halos pagdoble ng kanyang bill sa kuryente. Kaya naman, malaking ginhawa para sa kanya ang panawagan na alisin ang system loss charge sa buwan ng bayarin.
9: Liliit yung aming bill, madadagdagan yung puhunan namin.
10: Okay naman, malaki rin naman ang at least mababawasan yung mga bayaran pa namin.
11: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
8: Isinulong ang hakbang na ito matapos hilingin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ang EPIRA ay batas na ipinatupad noong 2001 upang pamahalaan at isaayos ang sistema ng generation, transmission at distribution ng kuryente sa buong bansa. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, ang system loss charge ay ang singil sa nawawalang kuryente habang dumadaloy sa mga kable mula sa mga planta, dulot ng technical na pagkaantala o illegal na koneksyon na gaya ng mga jumpers. Kahit hindi ito direktang nakonsumo, ito ay ipinapasa at pinapabayaran sa mga regular na consumer. Sa kasalukuyan, ang system loss charge ay bumubuo ng humigit kumulang 5% ng kabuuang Meralco bill, habang ang ERC ay nagtatakda ng hanggang 8.5% maximum recoverable system loss para sa mga pribadong distribution utilities tulad ng Meralco. Upang wakasan ang patakarang ito, agad namang tumugon ang Department of Energy para pag-aralan ang tamang mekanismo sa pagpapatupad ng nasabing reforma.
12: It may result to about 5 to 10% kasi meron po tayo mga distribution utilities ng kanilang system losses can go as high as 16%. Yun po yung ano natin. So nakikita po natin immediate yan is save tayo sa 5 but it can go as high as 10%. Per kilowatt hour.
8: Binigyang diindi ng kagawaran na hindi dapat ang taong bayan ang nagbubuhat sa lapses ng mga distribution utility at electric cooperative.
13: Kasi dapat naman yung mga pilferage na system loss, dapat hindi naman bayaran ng iba na nagpabayad. So this is in line with the call of the president to lower the cost of electricity. Kasi ang inefficiency ng isang electric co-op or distribution utility, dapat hindi po nakukompensate ng mga taong nagbabayad ng electricity.
8: Gayunpaman, inamin ng DOE na maaaring tumagal pa ng hanggang isang taon ang ganap na implementasyon nito dahil sa kinakailangang pagpapalit ng mga kagamitan ng mga kooperatiba.
13: I would say before the next SONA, 1 year.
9: Hindi kasi ganun kadali lang na we can issue policies, Alvin, but the implementation side of the electric co-ops, they have to purchase some new equipments, mga ganun. So it will take time talaga.
8: Ayon naman sa pahayag ng Energy Regulatory Commission o ERC, suportado nito ang panawagan ng Pangulo at nakahanda silang makipagtulungan sa Kongreso at sa DOE para sa pagpapatupad ng reforma. Nagpahayag din ng kahandaan ang Manila Electric Company o Meralco na makipagdiskusyon sa pamahalaan para talakayin ang magiging epekto ng pagtatanggal ng system loss charges sa operational sustainability ng mga distribution utilities sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Samantala, buo naman ang suporta ng Finance Department sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA hinggil sa tax relief measures sa mga manggagawang Pilipino at maging ang posibleng pagsususpindi ng excise tax sa LPG at kerosene. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
14: The Department of Finance fully supports all the reforms and measures mentioned by President Bongbong Marcos at the State of the Nation address as far as it relates to the Department of Finance and its attached agencies.
15: Malaki ang suporta at kumpiyansa ng Department of Finance sa lahat ng tax reforms na binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Ang adhikain kasi ng Pangulo, maramdaman ng bawat Pilipino ang pinaghirapan nilang kita.
11: Bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis.
15: Kabilang dito ang pagsusulong na itaas ang threshold ng personal income tax exemption mula sa 250,000 pesos na taunang kita ay balak nang gawing 350,000 pesos. Kung maisa sa katuparan, milyon-milyong Pilipinong manggagawa ang makikinabang sa bracket change ng pagpapaliban ng buwis.
14: If this reform is passed, it will go up from 5.1 million Filipinos to 6.3 million Filipinos, meaning 5.1 plus 1.2 equals 6.3 million Filipinos. Exempted.
15: Ilan din sa mga suportadong tax relief measures ng DOF ay mas mababang minimum corporate income tax para sa micro, small and medium enterprise, one-time tax abatement program para sa mga kwalipikadong micro taxpayers, general tax amnesty na ngayon ay nire-review pa ng Kagawaran at ng Bureau of Internal Revenue at mas pinalawak na saklaw ng VAT-exempt medicines. Bukod sa pagpapaliban ng mga nabanggit na buwis, nakahanda ring suportahan ng DOF ang posibleng pagsususpinde muli ng excise tax para sa LPG at kerosene.
14: Ayon sa batas, if the price of Dubai crude oil exceeds $80 a barrel for a 30-day period, the DBCC may make a recommendation to suspend excise taxes.
15: Sa ngayon, umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng mga panukalang ito, mas maraming Pilipino ang mababawasan ng pasanin sa pagbabayad ng buwis habang napapanatili ang pondo para sa mahalagang programa at serbisyo ng gobyerno. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Isa sa mga ipinagmamalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA ang tuloy-tuloy na suporta sa sektor ng transportasyon. Inilatag ng Pangulo ang pinalawak na diskwento sa pamasahe at ang papalapit na pagbubukas ng MRT Line 7. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
16: Ngayong tumataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo, dulot ng tensyon sa gitnang silangan, tuloy-tuloy pa rin ang mga diskwentong ibinibigay ng pamahalaan sa ating mga kababayang tsuper at iba pang pampublikong sasakyan na palalawakin at ipagpapatuloy para tugunan ang aberyang dulot sa kanilang hanap buhay. Prioridad din ng administrasyon ang seguridad na may ligtas at maayos na masasakyan ng ating mga kababayan na isa sa binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA.
11: Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan.
16: Ayon sa Department of Transportation, umabot na sa mahigit 40 milyong commuter ang nakinabang sa 50% fare discount sa MRT3, habang mahigit 20 milyong commuter naman ang naitala sa LRT2. Dagdag pa ni Secretary Lopez, patuloy rin ang pag-arangkada ng mga programa ng DOTR para sa diskwento sa mga commuter na magagamit pa nila sa ibang gastusin gaya ng pagkain, medisina at iba pang pangangailangan. Samantala, inilatag din ni Pangulong Marcos ang mga imprastrukturang pangtransportasyon na malapit nang matapos na magbibigay ng maginhawa at mas mabilis na biyahe sa mga motorista at commuter.
11: Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan.
16: Sisikapin naman ng DOTR na matapos ang mga proyektong ito na inaasahang magbibigay ng mas mabilis, ligtas at maginhawang biyahe ng bawat Pilipino. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Suportado rin ng Philippine National Police ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na paigtingin ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan, barangay, PNP at Department of Education para higit pang mapalakas ang kaligtasan at seguridad sa mga paaralan sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melenchon Artates Jr., responsibilidad ng buong komunidad ang pagprotekta sa mga estudyante. Dahil dito, sabi ni Artates, magpapatuloy ang pakikipagtulungan ng pulisya sa mga local government unit, barangay official, school administrator, mga guro at mga magulang. Ipagpapatuloy din ng PNP ang paglalagay na mga police assistance desk malapit sa mga paaralan.
2: Samantala, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa kabila nito, agad na nagsagawa ng declogging at clearing o cleaning operations ang MMDA at DPWH sa mga daluyan ng tubig. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
16: Muling nakahakot ng tambak na basura ang MMDA Flood Control Team sa paglilinis nila ng Tripa de Galina at Vitas Pumping Station habang tuloy-tuloy ang pag-ulan sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, ang mga basurang nagbabara sa mga daluyan ng tubig ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagbaha sa panahon ng malakas na ulan. Kagabi pa lang ay bumuhos na ang malakas na ulan na bahagyang nagpabaha sa ilang lugar sa NCR. Kaya naman todo ang pagbabantay at aksyong ginawa ng MMDA kasama ang DPWH para matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig ulan sa mga kanal. May ilang puno ang natumba sa Mayroas Boulevard P.O. Campo Service Road kung saan agad namang nagsagawa ng mabilis na paglilinis at pag-alis ng mga natumbang puno ang ilang miyembro ng Road Emergency Group at Metro Parkways Clearing Group. Samantala, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nakapagtala ng bahagyang pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, kabilang ang Ramon Magsaysay Boulevard, Taft Avenue malapit sa NBI, Bonnie Avenue sa Mandaluyong at ilang lugar sa Las Piñas at Pasay City. Agad namang nag-deploy ng quick response team ang DPWH upang magsagawa ng declogging at paglilinis ng mga daluyan ng tubig na naging dahilan upang mabilis na humupa ang baha. Patuloy rin ang pagmomonitor ng DPWH at MMDA sa mga flood-prone areas habang muling nananawagan ng mga ahensya sa publiko na wastong itapon ang mga basura at iwasang magtapon sa mga estero, ilog at kanal upang makatulong sa pag-iwas sa baha. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Nakaalerto ang mga response team ng Department of Social Welfare and Development para sa posibleng epekto ng low pressure area at easterly sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Erin Dumlao, nakahanda na ang mobile command centers, mobile kitchens at mga tauhan ng DSWD na tutugon sa pangangailangan ng mga maapektuhang pamilya ng sama ng panahon. Pinapayuhan na rin ng kagawaran ng publiko na mag-ingat dahil posibleng magdulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha at paguho ng lupa. Sa ngayon, tiniyak ng DSWD na nakahanda na ang milyong-milyong kahon ng family food packs at iba pang relief items Kasama na rito ang mga supply mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region.
2: Biyernes, magpapaulan ng low pressure area sa malaking bahagi po ng Central and Southern Luzon. Kabilang na ang Metro Manila. Magpapatuloy ang kalat-kalat na pag-ulan at mas maulan at maulap na papawirin bukas, lalo na sa Metro Manila, Central Luzon, maging sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at Pangasinan. Papaulan naman ang hanging silangan o easterly sa nalalabing bahagi po ng Luzon. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng bansa sa Visayas at Mindanao. Pero meron pong chance pa rin ng localized thunderstorms o panandali ang pag-ulan sa hapon o gabi. Ayon sa PAGASA, ang LPA ay dumaan sa Bicol Region at babaybahin din ito ang Calabarzon at Metro Manila bukas. Sa Biyernes naman, maaaring lumabas ito sa pagitan ng Bataan at Batangas papalabas sa West Philippine Sea. Dito nakikita ang magdidissipate ang LPA. Samantala, silipin na po natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang Sabado. At susunod, dalawang testigo mula sa Land Bank of the Philippines ipinresenta ng prosekusyon sa 10th araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
3: At DICT, mas pinalalawag pa ang mga serbisyong pwedeng ma-access sa EGOVPH app. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
11: Maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin ng mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal. At ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang Saklat. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasaher

0: our next food crawl.
1: Gusto ko talaga may suntok ng kape. Dito tayo.
0: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
1: In fairness, hindi lasang powder. At hindi lasang powder.
0: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
1: Hindi naman ako high blood eh. Kakapacheck ko lang po. Okay naman po yung cholesterol ko.
0: Dito lang sa PTV. Another proud moment for PTV. Wagi ang Rise and Shine Pilipinas bilang best magazine show. Sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Congratulations to our fun morning barkada. At tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Ang hindi pagrespeto sa zona, hindi pagrespeto sa konstitusyon at institusyon. Tugon niya ng Malacanang sa naging payag ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinangulat ni Clazel Pardilia.
1: Hindi lang sa Netherlands ang ICC. Sa bagong content ni Senator Aimee Marcos, hear it sa video.
2: Meron pang ICC sa Malacanang.
3: Anong ICC sa Malacanang?
2: ICC, Impacta Claim.
1: Hindi man binuo ang pangalan ng sinasabing Impacta, bumuelta dyan si Palace Press Officer Claire Castro.
4: Kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang Impacta. It takes one to know one.
1: Hindi dumalo sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos. Nasa Netherlands naman ang pangalawang pinakamataas sa opisyalang bansa na si Vice President Sara Duterte na hindi umano nanood o nagbasa ng anumang may kinalaman sa sona. Una riyan tinawag ng bise na waste of time ang sona ng Pangulo. Tugon ng Malacanang.
4: Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa sona ay hindi pagrespeto sa konstitusyon.
1: Binigyan diin ng palasyo na mahalaga ang sona ng Pangulo dahil dito inilalatag ang mga tagumpay at plano ng gobyerno. Sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos, tiniyak niya ang patuloy na pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian kaugnay ng malawakang flood control scam. Ipinanawagan ng presidente ang pagsuspende sa paniningil sa system loss sa kuryente. Umapera siya sa pagpapalawak ng income tax exemption. Ipinangako rin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng pagsirit ang presyo ng langis sa sektor ng transportasyon at agrikultura at ang patuloy na pagbebenta ng tig 20 pesos na bigas. Kaya git ni Castro kay VP Duterte na hindi natupad ang pangako ng Pangulo tulad ng murang bigas.
4: Parang ito po yung waste of time sagutin dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin.
1: Panawagan din ng palasyo
4: sa mga kababayan natin. Lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Mabubulag po tayo dyan.
1: Clazel Pardilia, para sa bayan.
5: Samantala, nagsimula na ang pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Dalawang dating department branch manager ng Land Bank ang tumayo bilang testigo sa impeachment court. Ang mga naging kaganapan dyan, silipin sa ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
6: Ryan, sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumalang ang dalawang kinatawan ng Land Bank. Bahagi ito ng pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o Misuse of Confidential Funds.
7: Unusual po ito.
6: Ganito ang nilarawan ng dating department manager ng Land Bank Show Boulevard Branch na si Violeta Constantino ang pag-encash ng apat na beses ng 125 million pesos ng Office of the Vice President o OVP. Sa pagdinig ng impeachment court sa Article 1 ng Articles of Impeachment of Misuse of Confidential Funds, inilahad ng prosecution panel na si Constantino ang nagproseso ng apat na cheque sa isang Gina Acosta na Special Disbursing Officer ng OVP. In-encash ito noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023 at July 14, 2023. Dahil sa malaking halaga ng pera ay sa isang backroom na inilalabas ng teller ang pera.
7: Nirelease na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po.
8: Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Miss Gina Acosta?
7: Bali 125 packs po yun.
8: 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong...

0: pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
1: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
0: Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
1: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
2: Ayon kay Constantino, 3 hanggang 4 na bag ang pinaglagyan ng 125 million pesos. Sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo, tinanong nito si Constantino kung hindi ba siya nagtaka o nagtanong kung saan gagamitin ang pera dahil hindi pangkaraniwan ang pag-encash ng ganitong kalaking halaga.
1: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila.
3: Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung winning withdraw?
1: Hindi po.
3: Hindi niyo po alam na Intel fund ito.
1: Opo.
3: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
1: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung ano, yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na.
2: Bagamat may iba pang government agencies na ka-enroll sa Land Bank Show Boulevard ay hindi kasing laki tulad ng pag-encash ng OVP ang kanilang wini-withdraw dahil karamihan ay na-convert na sa online transaction. Sa average cash transaction sa kanilang branch, umaabot lamang ito sa 500,000 pesos. Tinanong din ni Senator Judge Riz Ontiveros na sa 32 taon ni Constantino sa Land Bank ay kung nakakita na ito ng malaking cash withdrawal tulad ng 125 million pesos na pina-encash ng OVP.
1: First time po.
4: Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit yung sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount?
1: Usually po kasi kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
4: Mm-hmm.
1: Sa other, ano naman po, is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash.
4: Okay. So, hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual, unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque.
1: Opo.
2: Sumalang din sa witness stand si Ninita Camposano, dating branch manager ng Land Bank DepEd Branch. Si Camposano naman ang nagproseso ng 3 cheque na nagkakalaga ng 37.5 million pesos bawat isa para sa isang Edward Fajarda, Special Disbursing Officer ng Department of Education. Personal ay in-cash ni Fajarda mga ito noong February 22, 2023, April 26, 2023 at July 13, 2023. Tinanong naman ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung masasabi bang usual o unusual ang pag-i-encash ng DepEd ng 3 beses ng halagang 37.5 million pesos.
5: With Land Bank DepEd po, for government agencies, ano siya? Unusual po ang amount ng pag-withdraw.
6: Ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies?
5: For DepEd, sir?
6: Yes.
5: For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa... I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
6: 10 million cash?
5: Yes, sir.
6: Okay, so yung 37 is more, almost 4 times more than the usual.
5: Yes, sir.
2: Ryan, hindi na naging mahaba ang cross-examination ng defense panel kay Camposano. Maagri na tapos ang impeachment trial ngayong araw at babalik sa susunod na linggo, August 3. Ryan?
7: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
8: Sa 10th ng impeachment trial, itinuturing ng House Prosecution Panel na appetizer ang pagsisimula sa pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Habang tila tumutugma naman ang mga impormasyong inihayag ng isa sa mga testigo sa naging pahayag ng umano'y dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, yan ang ulat ni Vel Custodio.
9: Appetizer o pampagana kung maituturing ng panel of prosecutors ang pagsisimula ng pagtalakay ng unang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
10: Ang unusual ay appetizer pa lang. And unusual is the perfect start for the prosecution. pagdating sa confidential funds.
9: Ipinakita sa paglilitis ang kopya ng apat na cheque na may halagang tig 125 million pesos for encashment na nakapangalan kay OVP Special Disbursing Officer Gina F. Acosta. Ayon kay former Landbank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino na sa unang cash withdrawal, naroon siya sa back room kasama ang teller, branch cashier, si Acosta at si Authorizing Officer Limuel Ortonio.
0: Tatawagin ni teller si Ms. Gina Acosta para
4: ipareceive na po.
0: Ipareceive na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos kong inform ni teller si Ms. Gina Acosta?
1: Bali, since malaki din nga po yung amount, inaguide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. I-release na po ni teller yung cash kay Ms. Gina in packs po siya worth 1 million each po.
0: Pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
1: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
9: Aniya, inilagay sa apat na gym bag at isinakay sa trolley ang mga in-encash na pera noong December 20, 2022. Ang nasabing impormasyon at petsa ni Constantino, tila tumugma sa naging pahayag ng umano'y dating aide at bagman ni Vice President Duterte na si Ramil Madriaga nang tumestigo siya sa clarificatory hearing ng House Committee on Justice noong April 14, 2026. Batay sa affidavit ni Madriaga, nakalagay sa apat na duffel bag ang milyong pisong halaga na idineliver niya sa iba't ibang lokasyon.
11: Money deliveries under the instruction of Sara. In the morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, "Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman."
12: We will pursue that point when the prosecution presents another witness that would substantiate yung angulong yan, no?
9: Sumalang din bilang witness si dating Landbank DepEd Branch Manager na Anita Camposano na tumistigo sa encashment ng tatlong cheque na may tig 37.5 million pesos na halaga. Aniya, pagamat may ibang government agencies na nag-e-encash din ng malalaking halaga sa nasabing bangko, hindi pangkaraniwan sa DepEd na mag-encash ang milyong piso.
13: So regular po, not unusual. Tama po ba?
5: Unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education.
9: Samantala, ipinasabpina ng impeachment court sina former COA Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor Roderick Wamil at State Auditor Celine May Del Campo para tumestigo kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds sa OVP at DepEd. Inaasahang tatalakay ng audit process, findings at inisyong notice of disallowance sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa August 3. Vel Custodio, para sa Bayan.
7: Sa ibang balita, abot naman sa 85.7% ng mga Pilipino ang nagsabing good o very good sa tungkulin ang kanilang kinatawan ng distrito at mambabatas sa Kamara. Batay po yan sa kauna-unahang National Momentum Survey. Sa resulta ng survey, ipinapakita na nananatiling mataas ang tiwala ng publiko sa mga mambabatas dahil sa kanilang patuloy na paghahatid ng mga batas, serbisyo at tulong sa kanilang nasasakupan. Nakakuha ng 82.6% na positive rating ang Metro Manila, habang ang natitirang bahagi ng Luzon ay nakakuha ng may pinakamataas na porsyento na 87.3%. Sinundan niya ng Visayas na merong 87% at 83.3% naman sa Mindanao. Isinagawa ang National Momentum Survey noong July 13 hanggang 16 na merong mahigit 1,000 respondents sa buong bansa. Meron itong plus minus 2.6% na margin of error at 95% confidence level.
8: Samantala, ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang inihaing motion to fix bail. Hiling ni Senador Jinko Estrada na makapagpiansa sa kinaharap niyang kasong plunder kaugnay ng issue sa flood control projects. Ayon sa resolusyon ng korte, premature o maaga pa para ihain ang motion dahil kailangan munang magsagawa ng bail hearings. Paliwanag pa ng korte, ang isang individual na may kaso kung saan ang parusa ay reclusion perpetua ay walang unconditional right para makapagpiansa. Anila, kinakailangan ng pagdinig para makita ng korte kung malakas ang ebidensya o maaring pagbigyan na makapagpiyansa ang isang akusado. Ayon pa sa korte, hindi pa naghahain si Estrada ng formal na application for bail. At dahil wala pang isinasagawang pagdinig at ipinipresentang ebidensya, wala pang pagbabasehan ang korte.
7: Malapit nang matukoy ang nasa likod ng pagpapasabog ng improvised explosive device sa labas ng Department of Justice at ang isa pang IED na nakita malapit sa Senado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narratates Jr., may sinusundan na silang lead higil sa magkahiwalay na insidente. Pagtitiyak pa ni Narratates, tuloy-tuloy ang sinasagawang investigasyon para matukoy ang mga responsable sa dalawang insidente. Nauna nang sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na isa sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad ay ang posibilidad na magkaugnay ang dalawang insidente. Sabi ng PNP, posible ring pananakot ang layunin nito. Bagamat patuloy pa itong biniberipika bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon.
8: Kasunod ng tila pagbabanta ng Chinese ambassador, nanindigan si Defense Chief Gilberto Teodoro Jr. na hindi Pilipinas ang nagsisimula ng tensyon, partikular sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
14: Nais ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mas maging maingat sa anumang cultural exchange program sa China. Base sa pagsisiyasat ng Maritime Security Think Tank na Sea Life Foundation, ang isang universidad na nagsagawa ng symposium kung saan sinabi ng mga Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes ay siya ring largest training destination ng Chinese language teachers dito sa Pilipinas. Tugon dito ni Teodoro, hindi dapat nagagamit ang mga academic institution sa pagpapakalat ng maling impormasyon.
15: Pero itong pinakamalaking ebidensya na ma-exchange na ito ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. Nonetheless, this calls for vigilance. Hindi ko sinasabing huwag tayo makitungo. Sinasabi ko lang, pag nakitungo tayo, dapat alam natin na baka may masamang bakay. Maging tudoso tayo.
14: Tinalaga naman ng kalihim ang tilaan niya pagbabanta ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuen, at ang pangbibintang nito sa Pilipinas na nag-uudyok ng tensyon. Sa isang panayam ng Chinese news outlet, kinwestiyon ni Jing kung kakayanin ba ng Pilipinas ang mga magiging bunga ng sigalot at konfrontasyon. Buwelta ni Teodoro, alam ng lahat kung sino ang nagsisimula ng gulo.
15: Etong statement ni Ambassador na ito ay may halong banta. Hindi lang tayo pinangaralan, galit-galitan pa, nang babanta pa. Kaya naalibadbaran ng mga Pilipino sa kanya. At saka sa punot dulo ng mga mensahe niya. Pangalawa, sino ba nanggugulo dito? May karapatan ba sila na gawin sa atin ito mga ginagawa nila? Wala. No? Eh kung ikaw doon sa China, mag-text ka lang na mali, kukulong ka na eh.
14: Ang pahayag ng Chinese ambassador ay sa kabila ng naging pulong niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang linggo, kung saan napag-usapan ang reset sa relasyon ng Pilipinas at China para maiwasan muli ang mga insidente sa West Philippine Sea matapos ang engkwentro sa Ayungin Shoal. Sabi naman ni Teodoro, mapapatunayan ang sinseridad ng China kung lalayas na sila sa West Philippine Sea.
15: Walang pagkukulang tayo sa pakikitunga sa kanila, sobra-sobra pa nga. Nasa sa kanila naman yun. Hindi sa cultural exchange, hindi sa pagbibigay ng kung ano-ano. Mali sila sa West Philippine Sea. Simple lang yan eh. 200 nautical miles lang yan sila, 900 kilometers nga layo nila.
14: Samantala, handa ang Department of Foreign Affairs sa posibleng investigasyon patungkol sa provisional understanding sa Ayungin Shoal. Kasunod ito ng inihaing Senate resolution ni Senator Francis Pangilinan para magkaroon ng inquiry sa kontrobersyal na kasunduan at mabusisi kung naayon ito sa 2016 Arbitral Award ng Pilipinas. Sabi ng DFA, bukas sila sa anumang paglilinaw sa isang proper forum at sa pagkikipag-ugnayan sa mga defense at security agencies. Patrick De Jesus para sa Bayan.
7: Nasa bawat sa isang pagawaan ng bakal sa Magalang, Pampanga, mahigit sa 3 bilyong pisong halaga ng substandard steel products at hinihinalang mapanganib na radioactive industrial materials. Arestado sa operasyon ng PAOK at ng NBI ang 4 na Chinese na opisyal umano ng kumpanya habang nailigtas naman ang mahigit 300 manggagawa. Narito ang aking ulat. Sinalakay ng mga tauhan ng presidential anti-organized crime commission o PAOK kasama ang NBI ang bodegang ito sa Magalang, Pampanga na umano'y pagawaan ng substandard na bakal. Tumambad sa mga otoridad ang mahigit 3 bilyong pisong halaga ng substandard steel products na nakaimbak sa loob ng bodega. Sabi ng PAOK, ibinebenta sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga bakal. Dahil dito, malaki ang posibilidad na nagamit na ito sa pagpapatayo ng infrastruktura gaya ng bahay, ospital at iba pa na lubhang mapanganib.
16: Mahalaga ang law enforcement action nito dahil ang bakal na ginagamit sa ating mga tahanan, paaralan, ospital, gusali, tulay, evacuation centers, airport, seaports, government facilities, power facilities at iba pang critical network.
7: Na-discover din ng mga otoridad ang hinihinalang radioactive industrial materials maging ang ilang makina na ginagamit sa pagtunaw ng barya ng Pilipinas ay na-discover din ng mga otoridad.
16: These findings raise serious concern involving our national currency, economic security and the possible misuse of undeclared industrial capabilities.
7: Agad sinuspindi ang operasyon ng planta. Mahigit 300 na manggagawa ang na-rescue ng mga otoridad kasama na ang mga Pilipino. Habang na-aresto naman ang 4 na Chinese na mga opisyal umano ng kumpanya. Nasa 10 manggagawa rin ang nakitaan ng Department of Health ng suspected occupational radiological exposure.
16: Ang radiation ay hindi nakikita, naamoy o nalalasahan. Maaari rin hindi agad maramdaman ang epekto nito. Ngunit kapag hindi tumayos at nakontrol, maritong ilagay sa panganib ang mga manggagawa, ang komunidad at ang mga kapaligiran.
7: Mahaharap ang mga ito sa patong-patong na kaso, kabilang na ang paglabag sa Philippine National Nuclear Safety Energy Act. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
8: Pinakikilos sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang DPWH Region 11 sa agarang pagpapatupad ng mga kabang para masolusyunan ang matinding pagbaha sa Davao City. Kabilang ang pagpapataas ng dike, dredging ng mga ilog at investigasyon sa mga flood control project. Kinang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
17: Emosyonal na ibinahagi ng residenteng si Ivy ang kanilang naging karanasan sa matinding pagbaha sa Barangay Talumo, Davao City noong nakaraang linggo. Ayon sa kanya, nagdulot ito ng matinding trauma sa kanilang pamilya, lalo na't may maliit siyang anak at may kasama pa silang buntis sa bahay. Umaasa siya na makakagawa ng pangmatagalang solusyon ng gobyerno upang hindi na maulit ang malawakang pagbaha sa kanilang lugar.
18: Pero makita naman gapon yun ang gamit, ilis dan man. Pero ang among nabating na trauma, sakit. Dili pa siya mawal. Niya akong anak. Trauma po.
17: Sa kanyang pagbisita sa lugar, inatasan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang DPWH Region 11 na taasan ang dike sa Talumo River sa pamamagitan ng paglalagay ng mga gabion o ang retaining structure na gawa sa wire mesh cages na may lamang mga bato. Ikinagulat naman ang kalihim kung bakit hindi na ipagpatuloy ang pagpapalawak ng mga gabion sa lugar, kaya inatasan niya ang investigasyon sa proyekto. Ayon kay Dizon, bilyong peso na ang inilaan para sa flood control project, pero nakaranas pa rin ang malawakang pagbaha ang lugar noong 2019. Bukod sa paglalagay ng mga gabion, inatasan din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang dredging sa mga pangunahing ilog sa Davao City upang maalis ang mga putik, buhangin at iba pang mga debris na pinaniniwala ang nagpalala ng pagbaha. Ikinagulat din ng kalihim na umaabot na sa 10 taon ang huling dredging sa mga ilog sa lungsod. Ayon kay Dizon, dapat itong agad na maisagawa dahil hindi naman kalakihan ang kailangang pondo.
19: Nangyari na pag ito 2019, the last time na umangat yung tubig 2019. Na talagang nagagit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol, hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit?
17: Ipinagpasalamat ng residenteng si Rolando ang mga hakbang na inihanda ng gobyerno, lalo't isa siya sa pinakamatinding na apektuhan ng pagbaha noong nakaraang linggo. Tinangay ng baha ang kanyang sasakyan, tindahan at halos lahat ng kanilang gamit, maliban sa ilang pirasong damit. Ayon sa kanya, malaking bagay ang personal na pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon upang makita mismo ang kanilang kalagayan.
20: Gusto ko namo ang bala magbabawra siya, hindi magpariwa na naapaw ba. So, sobrang tigom-tigom na mo sa mga para mga pagkababuhi, mahurot man siya sa kabaan lang.
17: Susuriin din ng DPWH ang 2023 Davao City Flood Control Master Plan na binuo ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Layunin nito ang primary control ng tubig mula sa kabundukan patungo sa lungsod, kaya kinakailangan magpatayo ng dam o detention basins upang mapigilan ang malakas na pagdaloy ng baha mula sa kabundukan papunta sa mga pangunahing ilog sa Davao City. Pero posibleng magtagal pa ito dahil wala pa rin konkretong disenyo mula sa mga engineer.
19: Merong 2023 master plan, no, na nakita ako, no, hindi pa nai-implement 'yon. So, mostly 'yon ang walang ulan dito sa baba, may ulan sa taas. So, ang ibig sabihin noon, kailangan ang primary control natin sa ilog sa taas, sa taas.
17: Positibo naman ang DPWH na mapupondohan ito dahil ito lang din anila ang isa sa maayos na paraan upang mapigilan ang pagbaha sa Davao City. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Bayan.
8: Samantala, isinubitin na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa kumpirmasyon sa General of Flag Officers at Senior Officers ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Antonio Navarrete para sa rangong General, Michael Logo para naman sa rangong Lieutenant General, 2 naman para sa rangong Major General, habang 8 naman para sa rangong Brigadier General at 2 para sa rangong Commodore. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
7: Umaasa ang French government na magpapabilis ang pagbuo ng free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union habang pinalalawak ang kooperasyon sa agrikultura, energy, security at AFP modernization. Yan ang ulat ni Gob Villegas.
21: Muling binigyan din ni French Ambassador to the Philippines Marie Fontanelle ang patuloy na lumalakas na strategic at economic partnership sa pagitan ng Pilipinas at France. Sa kanyang briefing, nagpahayag siya ng pagkabahala sa patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea at muling iginiit ang suporta ng France sa international law, rules-based order at freedom of navigation sa Indo-Pacific. Ipinahayag din ni Fontanelle ang kahandaan ng France na makipagtulungan sa Pilipinas sa larangan ng defense kabilang ang hardware acquisitions at cyber security bilang bahagi ng AFP modernization program.
22: We have a complete, comprehensive industry of defense. We can build our own assets and being completely self-reliant. That's something that differs and differentiates France compared to other countries. This is also the will in the past of our presidents. To be self-reliant in terms of defense and security.
21: Positibo ang French Ambassador na malapit nang matapos ang negosasyon para sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union na inilarawan niya bilang posibleng maging game changer sa bilateral trade. Ayon sa kanya, bagamat may mga hakbang na ang Pilipinas upang mapadali ang pagnenegosyo, kailangan pa ng karagdagang reforma upang mas makahikayat ng mga kumpanyang Pranses na mamuhunan sa bansa.
22: You know, companies, they need predictability, they need stability, so that's what the expectation is. But I'm sure that the free trade agreement will be the signal that will also help change a bit the dynamic.
21: Pinalalakas ng France ang kooperasyon nito sa Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform upang mapatatag ang food security, mapabuti ang cold chain logistics at mapalakas ang produksyon ng gatas at pagkain sa bansa. Ikinatuwa rin ni Fontanelle ang pagbibigay diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa energy security sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Ayon sa kanya, handa ang France na tulungan ng Pilipinas sa pagtatasa ng posibleng paggamit ng nuclear energy batay sa mahabang karanasan ng kanilang bansa sa ligtas na operasyon nito.
22: We are ready to partner on this question as we have the expertise, and I was mentioning 70 years of experience, 70% of our energy mix and zero incident, which is of course important because with nuclear we have to ensure no tolerance for any accident, any incident.
21: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
7: Samantala, patuloy po na pinalalawak ng Department of Information and Communication Technology ang mga serbisyong maaaring ma-access sa eGovPH Super App bilang bahagi ng digital transformation programs ng pamahalaan. Umaabot na sa mahigit 61 million ang downloads ng eGovPH App habang nakapagproseso na ito ng nasa 900 million transactions. Mahigit 1,000 government e-services na rin ang naka-integrate sa nasabing app, kabilang na ang mga serbisyo sa pangkalusugan, edukasyon, finance, travel at iba pa. Kasama sa pinakabagong features ng eGovPH ang e-trabaho, eGovAI, e-FIP sumbong sa eGov at iba pang digital government services. Pinalalawak din ang eGov Service Centers, ang physical one-stop shop para sa mga mamamayang walang smartphone o internet access para mas mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat Pilipino. Sa ngayon, meron na itong dalawang branches sa San Juan at sa Cebu.
2: Parang naging kultura na natin na kapag government services ay komplikado.
3: Yep.
2: So for the first time, meron tayong pangulo na prioridad niya ang digitalization.
3: Yep.
2: At through technology, mawawala ang pila, mawawala yung komplikadong proseso. Pag nangyari ho yan, hindi lang tayo makakatipid as mamamayan, makakatipid din ang mga government agencies sa mga gastusin.
8: Ipinatawag ng MTRCB ang mga producer ng isang noontime show kaugnay sa mga reklamo sa isang episode nito na may racially insensitive at may colorist remarks. Samantala, ipinakilala ng Marvel Studio ang British actor na si David Johnson na gaganap bilang bagong Black Panther na mapapanood sa 2028. Inangulat showbiz si Jana Madrid.
6: Official nang inihayag ng Marvel Studios na si British actor David Johnson ang gaganap bilang bagong Black Panther sa Black Panther 3 na nakatakdang mapanood sa mga sinehan sa December 15, 2028. Inanunsyo ito ng returning director na si Ryan Coogler sa Hall H presentation ng Marvel Studios sa San Diego Comic-Con 2026. Ang orihinal na Black Panther na si T'Challa ay ginampanan ng yumaong aktor na si Chadwick Boseman na pumano noong 2020 matapos ang 4 na taong pakikipaglaban sa colon cancer. Sa Black Panther Wakanda Forever 2022, si Shuri na ginampanan ni Letitia Wright ang sumalo sa mantle ng Black Panther. Ngayon, si David Johnson naman ang gaganap bilang T'Challa II, ang anak ni T'Challa at Nakia na una nang ipinakilala sa Wakanda Forever. Ayon kay Coogler, ito ang magiging sentro ng susunod na yugto ng kwento ng Young Prince habang siya ay lumalaki at tinatanggap ang kanyang tadhana. Nagpasalamat naman si David sa Marvel Studios kay Ryan Coogler at sa buong cast at production team sa pagkakataong gampanan ang karakter. Kilala si David sa kanyang mga pagganap sa mga pelikulang Alien Romulus at The Long Walk. Ginatawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga producers ng It's Showtime kaugnay ng mga reklamong isinampa laban sa episode ng programa noong July 24. Ayon sa MTRCB, marami silang natanggap na reklamo ukol sa umano'y hindi angkop ng mga eksena at pahayag ni Vice Ganda na inilarawan ng ilang manonood bilang racially insensitive at may colorist remarks. Dahil dito, pinadalo ni MTRCB Chair at CEO Lala Soto sa hearing Hearing and Adjudication Committee ngayong July 29 ang mga kinatawan ng kilalang television networks. Kabilang sa mga tinitignang insidente ang Memory Mars Kits sa segment na Laro Laro Peak, gayon din ang eksenang may kinalaman sa lugaw ni na Vice Ganda at Ayon Perez. Matatanda ang humingi na ng paumanhin si Vice Ganda sa July 25 episode ng It's Showtime kaugnay ng mga biro na umani ng batikos. Sa ngayon, sinusuri ng MTRCB kung may naging paglabag ang programa sa Presidential Decree No. 1986 na nagbabawal sa pagpapalabas ng mga programang salungat sa batas, mabuting kaugalian, pampublikong kaayusan at moralidad. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
8: At para sa pang updates at balita, ay follow at ilike namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
7: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan po ni Audrey Goreseta, ako po si Ryan Lisiges para sa Bayan.
8: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
7: Bagong Pilipinas!
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
23: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
24: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot?
26: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people. Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino, plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Salam, salam. It is now 7:06 in the evening. Ayan, good vibes man tayo. Kumusta po ang ating mga kababayan? Uy, lalong-lalo na ha, pauwi na sa kani-kanilang mga tahanan. Yung iba probably ay may mga dadaanan pa. Nako, dinig natin, masyadong matraffic ngayon. Yes naman, whole day, hindi talaga tumigil ang pag-ulan, mashallah. Grabe, parang feeling ko gumising ako ng mga about 5 a.m. no? Talagang every time nagigising ako, andun pa rin, no? Andun pa rin yung ulan. So, despite that napaka-traffic po ngayon, nako, ingat po tayo ha, nako, sa ating mga motorista. Magbaon po tayo ng tinatawag nating pasensya. Grabe, yung traffic talaga. I left San Juan at about 5 p.m. So, nanigurado na ako. Sabi ko, diretso na tayo sa opisina. Usually kasi umalis ako ng bahay mga 6 p.m. no? So, mga an hour travel. Pero despite that, tama lang pala na dumating ako, na umalis ako ng alas 5 dahil dumating din ako mga 5:40 na. Ganon ang traffic, no? Sabi nga ni Ate Isabel ay, ma'am, almost 2 hours. Yes, tama, no? Almost 2 hours, no? Grabe. So, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga commuters, ayan, talagang konting pasensya muna tayo ngayon. Ako, magbaon muna tayo ng literal na mga baong tubig. Kung may mga biscuits po kayo dyan, ayan, kayo po ay kumain, uminom. Grabe kasi, nakakapagod, no? Yung tipong may hinihintay ka, tapos parang wala. Ganon kasi yung feeling kapag ikaw ay nasa traffic. Walang galawan, tapos sobrang init pa ng panahon, umuulan pa, umuusok pa yung ano, no? Yung kalsada because of the rain. Grabe. Nakakapanlumo. But anyway, alam naman natin how resilient the Pinoys are. Sinasabi nga natin, normal naman ang traffic. Normal din na kapag umuulan, automatic na traffic. Ayan, pati yung ating partner, si Norns, nako, sumabit na rin sa traffic. Pero yung iba, sinasabi, wala daw pasok ha. Eh, diniklara daw. Pero, well, sabi nga natin, depende pa rin yan sa mga LGUs at sa ating mga schools, especially in the private schools. Maulang gabi na naman po this Wednesday. And despite that, it's a very busy Wednesday. Diyan po sa atin sa may Pasay because it's Baclaran Day. Anyway, ang inyong lingkod, Princess Habiba Sri Paudak, at ito ang inyong mas pinalakas pa na Salam Radio mula sa pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayun, ako, sabi ko
0: Salam nga, nasa Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Alright, alamin naman natin kung ano ang ating dapat pakabangan na ngayong gabi. Mamaya po, no, makakasama natin ang ating mga kasamahan from the Translation and Interpretation Division para naman sa kanilang ibinahagi sa atin ng mga Word of the Day at mga alituntunin para matuto rin tayo sa iba't ibang mga dialekto sa Bangsamoro. Kasama niya, narito po ang mga balitang dapat abangan sa Salam Radio. BARM pinagtibay ang paikipagtulungan sa pagpapalakas ng edukasyon. OPA Pro, pinangunahan naman ang groundbreaking ng road project na maghahatid ng transformasyon sa Lope de Vega sa may Northern Samar. DSWD, pinalawak naman ang project Ako Po sa Zamboanga at Davao. 175 UNLAD beneficiaries naman sa hulo tumanggap ng rice subsidy mula sa MSSD. Mas proactive na mga hakbang para sa mas ligtas na mga paaralan kailangan ayon sa PNP. Barangay Assembly naman ay sinagawa sa mga probinsya sa Northern Mindanao para sa pagpapatupad ng panahon ng pagkilos, Philippine Community Resilience Project. DILG, isinusulong naman ang digitalization ng LGUs para makahikayat ng pamumuhunan. COA auditors para sa confidential funds, isasalang sa pagdinig sa impeachment trial sa susunod na linggo. Pangasinan, pinarangalan na bilang Extraordinary Disability Inclusive Provincial Government. At yan po ang mga balitang ating pakabangan mamaya po dito lang sa Salam Radio.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Alright, and of course, it's because it is Wednesday today. Siyempre, binabati rin natin yung ating mga kababayan dyan sa mga sa may Cavite area. No? Nandiyan tayo kagabi sa may area ng Bacoor, Cavite. Thank you so much din sa ating mga mababait na mga host dyan sa may Jumeirahville. Ipinakita sa atin yung showroom bilang sila kasi ang kauna-unahang real estate Sharia compliant na realtors. Ayun. So, congratulations po at maraming salamat, no? Kumbaga tayo, hindi lang dito natin na-re-realize na hindi lang talaga pagkain, no? Ang usapin sa halal. Hindi lang sa mga makeup, mga ready-to-wear, no? Talagang pati na rin ngayon sa mga realty services, meron na rin tayo sa mga pabahay. So, congratulations to Jumeirahville. And thank you. Ayan. Samantala, eto ang ating mga balita. Barma, pinatitibay ang paikipagtulungan sa pagpapalakas ng edukasyon. Alamin natin yan mula sa ating kasamang si Miss Johania Yusof Puun sa Marawi. Johania!
3: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
2: Pinagtitibay ng Bangsamoro Government ang pakikipagtulungan nito sa pambansang pamahalaan upang higit pang mapaunlad ang kalidad ng edukasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kasunod ng paglagda sa Memorandum of Agreement na lumilikha sa Bangsamoro Education Coordination Forum o BCF. Pinangunahan ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang paglagda sa kasunduan kasama ang mga opisyal ng Department of Education, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority, Professional Regulation Commission at mga kinatawan ng EDCOM 2. Ayon kay Makakuwa, magsisilbing iisang plataporma ang BCF upang pag-isahin ang mga polisiya at programa ng Bangsamoro Government at mga pambansang ahensya sa pagtugon sa mga matagal ng hamon sa sektor ng edukasyon. Bahagi rin aniya ito ng patuloy na pagsisikap na makabuo ng isang mas matatag na Bangsamoro kung saan sama-samang kumikilos ang pamahalaan at mga katuwang nito na institusyon para sa kapakanan ng bawat mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
4: Thank you. Maraming salamat po sa Marawi ang ating kasamang si Johania Yusof. Ay, congratulations ha, sa ating kapatid na si Johania Yusof, ang ating kapamilya sa RP Marawi. Ayan, I think kahapon, no, yung graduation nila sa masters. She just graduated, no, on her master's degree. Congrats again sa ating kasamang journalist, no, dyan sa may Marawi City. Yeah. Anyway, ito sunod-sunod na ating mga balita. Ito naman, OPA Pro, pinangunahan naman ang groundbreaking. Ayun, ng 35 million peso worth na Pamana Road Project sa may Northern Samar. Alamin natin yan mula sa ating kasamang gikan Iligan, Dandy Makarambon. Dandy!
3: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
5: Pinangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA PRU, Secretary Melcin N. Sarmiento ang groundbreaking ceremony nitong nakaraang linggo para sa konstruksyon ng road project ipatutupad sa Barangay Poblasyon Lope de Vega, Northern Samar. Sa ilalim ng programang Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA, nagkakahalaga ng 35 milyong piso mula sa fiscal year 2026 budget ng OPA PRU. Ito ang kauna-unahang PAMANA-funded project ipatutupad ng pamahalaang lokal ng nabanggit na lugar. Ang inisyatibang ito ay naglalayong mapabuti ang daan at mapabilis ang paghatid ng mga serbisyo ng gobyerno. Magpapalago sa mga ekonomiyang oportunidad at makatutulong sa kapayapaan at kaunlaran ng nasabing munisipalidad. Lubos ang pasasalamat ni Lope de Vega Municipal Mayor Bobby Saludario sa pamahalaang nasyonal sa proyektong ito dahil malaking tulong ito sa kinabukasan ng kanilang bayan. Ang PAMANA ay siyang Peace and Sustainability Convergence Program ng pamahalaang nasyonal sa pamamagitan ng OPA PRU, sumusuporta sa socio-economic na transformasyon ng mga lugar apektado ng kaguluhan, nagtataguyod sa mga pangkapayapaang kasunduan at iba pang vulnerableng lugar. Naguulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ayan, sanggibuwa, salamat, Dandy Macarambon. Samantala, magbabalik ang ating programang Salam Radio, dyan lamang po kayo.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
7: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Kultura at kaugalihang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:20 and we are back. Uy, maraming salamat, nakatutok sa atin mga kaibigan natin from the Rihanna Nail Salon Spa and Facial. Ayun no, all girls. Yes, for sa lahat ng mga kababaihan nito, very friendly no sa ating mga Muslim women. Anyway, tuloy-tuloy tayo sa mga balita.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: DSWD, pinalawak naman ang Project Apuko sa Zamboanga at Davao. Alamin natin yan mula sa ating kasamang si Ray Ferrer. Ray?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Dinala na ng Department of Social Welfare and Development ang Project Apuko sa Zamboanga City upang mapatatag ang ugnayan ng mga senior citizen at mga batang mag-aaral. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, nilagdaan ng ahensya at ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ang kasunduan para sa implementasyon ng programa. Layunin ng programa na maipasa ng mga nakatatanda ang kanilang kultura, tradisyon at karanasan sa mga batang edad 3 hanggang 5 sa pamagitan ng mga apo, lolo, lola sessions. Siyam na senior citizen at nasa 20 bata ang unang makikinabang sa programa na nakatakdang magsimula bago ang Agosto 15. Samantala, palalawakin din ng DSWD ang Project Apuko sa Tagum City, Davao del Norte, kung saan magsasagawa ng pagsasanay para sa mga lalahok sa programa. Sa pagpapalawak na ito, ipinatutupad na ang Project Apuko sa 4 na rehiyon sa bansa bilang bahagi ng pangangalaga sa kultura Pilipino at pagpapatibay ng ugnayan ng iba't ibang henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat mula sa ating kasamang si Ray Ferrer. Samantala, sa iba pang balita, 175 naman na mga UNLAD beneficiary sa May Hulosulu tumanggap naman ng rice subsidy mula sa MSSD. Gikan Hulo, Eloisa Muhammad para sa balita. Eloisa?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sinimulan na ngayong araw ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa Bayan ng Hulo ang pamamahagi ng rice subsidy sa mga benepisyaryo nila ng UNLAD Pamilyang Bangsamoro Program. Pagbabahagi ni Saali Haril, Municipal Social Welfare Officer o MSWO ng Hulo, halagang 6,000 piso ang matatanggap ng mga benepisyaryo para sa huling 6 na buwan ng 2025. Aniya, dahil sa problema sa pagkuha ng supplier ng bigas, pera ang matatanggap ng mga UNLAD beneficiary. Sa ilalim ng programa, makakatanggap sila ng 1,500 pesos kada buwan bilang rice subsidy. Pagbabahagi pa ni Haril, 75 mula sa mga beneficiaryong ito ng UNLAD ang inaasahang matatanggap na ang kanilang seed capital sa halagang 15,000 piso. Umaasa ito na sa lalong madaling panahon ay makapagtakda na sila ng araw para sa payout. Ang MSSD UNLAD Pamilyang Bangsamoro ay isa lamang sa mga programa ng Ministry ng Nalayong Tugunan at matulungan ang mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan ng mga pamilya upang maiangat at ang kailang pamumuhay. Nagbibigay ang MSSD ng cash grant sa halagang 15,000 pesos upang magamit bilang panimulang puhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
4: Magsukol mula sa ating kapatid from Hulo, Sulu. Samantala, mas proactive naman ng mga hakbang para sa mas ligtas na mga paaralan kailangan ayon sa Philippine National Police. Alamin natin ang balita niyan mula kay Miss Diane Liar. Diane?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kinakailangan ng mas proactive na mga programa at aktibidad upang maiwasan ang karahasan at iba pang insidenteng maaring maglagay sa panganib sa mga estudyante at paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr., bahagi ng mandato ng PNP ang pagpapanatili ng peace and order at public safety, kaya patuloy anya ang pagkipag-ugnaya ng pambansang pulisya sa Department of Education o DepEd at mga paaralan para mapalakas ang school safety. Sinabi ni Nertates na kabilang sa mga hakbang ang mas pinaigting na police visibility, koordinasyon at engagement sa mga stakeholder. Samantala, sa halip-anya na maglagay ng police assistance desk sa bawat paaralan, paigting ng PNP ang koordinasyon upang mas maging maayos ang pagbibigay ng police assistance. Tungkol naman sa panukalang blanket social media ban para sa mga bata, sinabi ni Nartates na isa lamang ito sa maaring hakbang at ang pagpapanatili ng peace and order ay responsibilidad ng buong komunidad, hindi lamang ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ms. Diane Layar. Samantala, sa iba pang balita, Barangay Assembly isinagawa naman sa mga probinsya sa may Northern Mindanao para sa pagpapatupad ng panahon ng pagkilos, Philippine Community Resilience Project. Alamin natin yan mula sa ating kasamang nagbabalik, gikan iligan, Daddy Macarambon. Daddy!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagtipon at nagkaisa sa isang barangay assembly ang mga barangay resilience team o BREST ng mga probinsya ng Bukidnon, Misamis Occidental at Llano del Norte ng Northern Mindanao na silang mangunguna sa mga aktibidad ng panahon sa pagkilos, Philippine Community Resilience Project. Sa naturang pagtitipon, isinagawa ang komprehensibong oryentasyon kaugnay sa konsepto at hangarin ng Philippine

0: Batay sa kalikasan para palakasin ang katatagan laban sa sakuna. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: #727 Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, DILG sinusulong naman ang digitalization ng LGUs para makahikayat ng pamumuhunan. Ang balita niyan, alamin natin mula kay Ray Ferrer. Ray?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinapabilis ng Department of the Interior and Local Government ang digital transformation ng mga lokal na pamahalaan upang mapadali ang pagninegosyo at makahikayat ng mga mamumuhunan. Ayon sa DILG, 1,414 o 72.18% ng 1,534 na lungsod at munisipalidad ang sumusunod sa pamantayan ng Business Permitting and Licensing System, habang 1,429 o 73.16% naman ang compliance sa Building Permits at Certificate of Occupancy Standards. Iniulat din ng ahensya na 1,030 LGUs na ang gumagamit ng ELGU system para sa online na pagproseso ng business permits, pagbabayad ng buwis at iba pang serbisyo. Samantala, mahigit 25,000 barangay na ang na-orient sa Barangay Information Management System upang palakasin ang digital na pamamahala sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat mula sa ating kasamang si Ray Ferrer. Samantala, eto, tunghaya naman po natin ang bagong episode na naman po mula sa ating mga kapatid. Ayan, sa TID Barm for their Kapatid Language Connect. Narito po, tunghaya natin.
4: Assalamualaikum, Bangsamorom. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat. At muli po nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. Ito po ang inyong lingkod, Noreen Lambitan, ang tagasaling sa wikang Maguindanao ng Translation and Interpretation Division ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng DTA-BARMM. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ika-96th episode na po ng ating programa at live po tayo sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas at kasalukuyan nandito po tayo sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ayan. At ang programang ito, mga kapatid, ay patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon at kaalaman patungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At mga kapatid, dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan, sa bawat wika, may pagkakakilanlan, at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hinding-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At mga kapatid, mula Luzon, Visayas at Mindanao, narito naman po ang segment ng ating programa na Word of the Week. Ang Word of the Week na ito ay sinasalin po sa iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro at wikang Arabic at wikang Filipino. Narito po, tunghayan po natin.
5: Ang Word of the Day ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service.
6: Word of the Day, Assistance. Work becomes easier when we give assistance to one another. Sa Pilipino ay tulong.
7: Magiging madali ang trabaho kapag nagbibigay tayong ng tulong sa isa't isa.
6: Sa Maguindanao na, kagtatabanga.
8: Pagkalamo sa kalabag, umayin kapag tatabanga sa umani isa.
6: Sa Maranao na, tabang.
9: Sugalbuk napkubaloy amalbut ikira ang itutabanga sa umay.

0: pasasul, tamam.
1: Lumuhay in hinam, bangkitan niyo tumawang pakanya pakanya.
0: Mas iyakan, tamam. Ngalang pun hinangin bang panias antara kayo pagtawang tinawangin. Uranon, tamam.
2: So galabot na pagkalamod ang may kapagangay tanong sa tabang ko umanisa.
0: Masinama, tamam.
3: Hinang bikas yakatis bang kami magtamang sarisan.
0: Sangkagantay, tama.
4: Yaga kalut yang gawbuk akabila yaga atag kita ng tabang sa umanisa.
0: Ligtiburaye, tama.
5: Igal bakyo, magad ka, umabang ko, that's why I said.
0: Larabi, almusaada.
6: Yes, bahul amal akfaru sululatan عندما نتبادل المساعدة فيما بيننا.
2: At ayun na po ang ating word of the week. Maaari po kayong magbigay ng halimbawa po nito at ano po ang word of the week na yon sa inyo pong wika at isend po sa ating page. Ano? Ayan. At mga kapatid, ngayon naman ay dumako naman po tayo sa trivia na segment ng ating programa. Ito po ay patungkol po sa Bangsamoro Autonomy Act No. 13 at nilalaman po ng Chapter 5 Hospital Services mula po sa Section 15 Hospital. So narito po itong hayan po natin.
7: Bangsamoro Autonomy Act No. 13, Chapter 5 Hospital Services, Section 15 Hospitals. Hospitals should be the principal implementers of appropriate curative services. They shall be the institutions that will develop an effective network of facilities which are available, accessible, acceptable, and affordable.
8: Kabanyata 5, mga serbisyo ng ospital. Section 15, mga ospital. Ang mga ospital ang magiging paunahing tagapagpatupad ng mga angkop na serbisyong paggamot. Sila ang magiging mga institusyong magpapaunlad ng isang epektibong ugnayang pangkalusugan ng mga pasilidad na magagamit, madaling maabot, katanggap-tanggap at abot-kaya para sa mga mamamayan.
9: Chapter 5, Mga Serbisyo o Ospital. Sa ginta sa ikasapulo agulima, mga ospital. So mga ospital na paliugat asiran ipumpungan aging gulalan ko mga patot at pumakabulong ang mga serbisyo. Paliugat asiran imabaloy ang mga darpa ang makapagumarag sa mga pipia ang maisaysa a ukit-ukit o mga darpa asiran na malbud makuha bukupakayan gumalbud iarga.
10: Al-Fasl al-Khamis, Khadamat al-Mustashfayat. Al-Qism 15. المستشفيات تعد المستشفيات الجهات الرئيسية المنفذة للخدمات العلاجية المناسبة كما تشكل المؤسسات المسؤولة عن تطوير شبكة فعالة من المرافق الصحية تكون متاحة ويسهل الوصول إليها ومقبولة وميسورة التكلفة
11: سائرة نونا Chapter 5 Mga Servicio no Hospital Section 15 Mga ospital. So mga ospital idait a paganayan a panggulalan sa mga serbisyo makapantag sa kapamulong. Siran ang mga opisina idait a pagkaulad sa mabisa a sumpat ko mga pasilidad a pagusaran, malabud mauma, kapakayan a gumalabud i araga.
12: Chapter 5 Baanan Services Mahospital Section 15 Hospital. Baanan hospital ya ito pinakadahulo ni hinang hasupayan ya pagtambalan. Ya ito magpanya undang-undang luhay sistema na jukup sa gapakakas mito, likas nilintas, luhay toongan ni tudyo, deo-deo sa gapamayad mito, mba kabinasahan, makakaluhayan aa kamemo.
13: Baan number 13 Admin Code, Runtime 5, Hospital Services, Taga 15. The hospital lok lawi puwaan. In the hospital, igatawe tamuman, bede gaamong, bede rigonan kuwa. Katot saan beroy waliye fangkatan, tamuman, besabaan na epektibong network, bede gonon fakay usaran, bedoton, kafakayan, drab gaganan.
14: Chapter 5, Mga Serbisyo sa Hospital. Section 15, mga ospital. Yung mga ospital yung dahil na pangunan na wirap patupad ng yamakaangay na mga serbisyong pangbubong. Dahil sila na inang mga institusyon na mabuo ng sambok na epektibo na network ng mga pasilidad na magamit magka-access kadawat-dawat o barato.
1: Section 15, mga hospital. In mga hospital, subay mahinang implementers sin appropriate curative services. Subay mahinang institutions magpadyato sin matadyam network of facilities amuin tupot, maluhay, masampurna, iban accessible.
15: Chapter 5, mga serbisyo na ospital. Section 15, mga ospital. Nasisita ka ng mga ospital, inya pagampaganayan a bunggulalan, sa natalatanto ang mga serbisyo sa kapanggamot. Nasisita isilan ang mga opisina ang makapalalayon sa kapangadeng sa isa ang mabisa at kinadsumpat sa mga kasangkapan ang nakalipalado, malamong masampay, kapakayan, at dumalamong ialaganin.
16: May services si ospital. Bahagyan si kasampuklin eh, may ospital. May ospitalin ang banne patut suway panagnaan inupik sa patanam tinggi pag-ipatan. Ang banit tampat dinugok suway pinalanyo pahantap may kakayaan na inusalin. Mura tinuon, tayo maakkal sarta dumain harga.
2: At ayun na po ang ating trivia. Again mga kapatid, ito po ay random po na kinukuha po natin sa published na Bangsamo Autonomy Act. At ito po ay mula po sa Bangsamo Autonomy Act number 13 or Administrative Code of the Bangsamoro. Ayan. At ngayon naman, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. At ang ating quotable quote para sa episode na ito ay mula po sa butihing Parliament Speaker, si Honorable MP Muhammad S. Yacoob. Bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, narito po muna ang kanyang bio sketch. Pakinggan po at panoorin po natin.
17: Honorable MP Muhammad Shuaib Yacoob is one of the 80 members of the Parliament appointed by President Rodrigo Roa Duterte in February of the year 2019 for the first BDA. Then he's also one of the 80 members of the Parliament appointed by President Ferdinand R. Marcos Jr. on August 12, 2022 for the second BDA. MP Yacoob is Sharia Law degree holder at International Islamic University, Madina Al-Munawwara, Kingdom of Saudi Arabia, and a Doctor of Philosophy, graduate of the Cotabato State University, was also the former Executive Director of the MILF-led non-governmental organization, the Bangsamoro Development Agency, Incorporated. He served as the head of the said office for 9 years, and significantly led the agency to reach out to constituents inside and outside the region and produced a competitive workforce. He is currently serving as the Speaker of the BPA Parliament, providing legislative leadership focused on strengthening institutions, promoting good governance, and advancing laws that support a stable and progressive Bangsamoro homeland.
2: Ayan na po ang bio sketch ni Honorable MP Muhammad S. Yacoob, ang BPA Parliament Speaker po. At ngayon naman, narito po ang kanyang quotable quote. Pakinggan po natin at sabay-sabay po tayong matuto.
1: Sa Pilipino ay,
8: ang paglalakbay ng Bangsamoro ay hinubog ng katatagan, tiyaga at isang hangarin para sa isang kinabukasang nakabatay sa kapayapaan, kaunlaran at makabuluhang sariling pamamahala.
1: Sa Maguindanao na,
18: so na pamagukito-kita ng Bangsamoro iisa ang nadzabapan na kinadtigkel, kinadzabar, doon na upakatan asinganin para kanumo maatimpo a pagkagkahanda sa kalilintag, kagkapya, nubalapantag a sarili at kanggubilno.
1: Samranaw na.
19: So kya sinagadan o Bangsamoro, na isa kumaninsan a pianagumbalay gulalan ko kapakatigr, gusto pilagi-lagidan a arapara para kububulos a makapamamaana sa kalilintad, gukapakausur, gusto mapia imaana a maradika a kanggubirno.
1: Bangsiyakan.
20: Hibal Bangsamoro hin pahantang iye, sabab me bakas kageget, pagmehet-mehetan ilumpuan, sarta pagtayakupan pangap paskasan ng sipasongan, kalanjot do pamees ganta si self-governance.
3: Sa iranun na,
21: so kaya pagukit o kitan o bansa moro na isa kumya baloy a kya tiger, kya panamat, ang gupya kaisanan a kapalingarap para kanong makatutundog agay pantag o kalilintad, kagkaulad a gubara pantag a sarili akang gobyerno.
3: Sinama?
22: Yapamaranan bangsa moro di kayo yasuntuan labayan beni kosogan, magmuhot-muhot ni lugtuan, makadikayo duni angan-angan e kamemon, ni paniya ya kasalamatan, kasanangan, hantap kasongan, makabontol magparinta.
3: Sangkagan kay?
23: Yung pagpano ng bangsa moro kaya maindog na on kaligon, pagkasabar o magkasambukon na panganay, supaya sang sambok na koreanan na yung makabasi sang kalinaw, kaudyangon, o makabunna na pagduma sang ginawa.
3: Dito duraye.
24: Ika gagawin bang sa moro e fanungog ba kapabagare, katarasay, bramiray, katayan, farad bregumahan, tanundu, ika gabaya-bayawe, kinsag, barafantag, kufanangwit.
3: Bilarabi?
25: Inna masira tabang sa moro, tujasidu kisatan na sajatha qiyamus sumud wal musabara, wawahadatha tatalluatum mushtarikatun ila mustakbalin يسوده السلام ويزدهر بالتقدم ويستند إلى حكم ذاتي فاعل يعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته.
2: Ayan, maraming salamat sa ating mga magagaling na tagasalin sa pagsusumikap na maisalin ang segments ano ng ating programa na Kapatid Language Connect. At tayo rin po ay napaparating ng pasasalamat at pagbati sa tanggapan ni Honorable Speaker MP Muhammad S. Yacoob. At dahil dyan mga kapatid, ano, live, no, all the way na live po tayo mula po dito ngayon sa Tawi-Tawi, no, particular po sa Bungaw. At dyan na po nagtatapos ang isa na namang makabuluang talakayan dito sa ika-96th episode po ng ating programang Kapatid Language Connect. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas, ang inyong pakikiisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain upang itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng bangsa Moro. At naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang mga bangsa Moro at bilang mga Pilipino. Kaya mga kapatid, huwag po kayong mawawala sa aming susunod pang mga episode. Mas marami po tayong matututunan. At muli, ako po ang inyong kapatid, ang tagasalin sa wikang Maguindanon, Noreen Lambitan. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum bangsa Moro. Magandang gabi, Pilipinas.
26: Allah.

Oh, sure.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Salam, salam. It's now 7:51 in the evening. And again, maraming salamat from our kapatid Language Connect. Ayan. At sa mga oras na ito, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. COA auditors para sa confidential funds isasala sa pagdinig sa impeachment trial sa susunod na linggo. Alamin natin niya mula kay Kath Forbes. Kath!
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
10: Sunod na tututok ang House Prosecution Panel sa audit ng Commission on Audit sa Confidential Funds ni Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Sa pulong balitaan, sinabi ni Lead Prosecutor Jervie Luistro, dalawang COA auditors ang haharap sa Senado bilang impeachment court simula Agosto 3 upang ipaliwanag ang naging pagsusuri sa paggasta ng pondo. Partikular dito, sinadating Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAU State Auditor Roderick Wamil at incumbent ICFAU Supervising Auditor Celine May del Campo, kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ang audit process, mga natuklas ng kakulangan at ang notice of disallowance na inilabas ng COA. Haharap din sa pagdinig si House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. Sinabi ni Luistro na natapos na ng prosekusyon ang presentasyon ng mga testigo tungkol sa paglalabas at pag-encash ng kabuang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Kaya naman, sunod na hakbang ng prosekusyon ay ipakita kung paano sinuri ng COA ang paggamit ng naturang pondo at ang naging batayan ng mga naging disallowance. Para sa Bagong Pilipinas, Kat in Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat mula sa ating kasamang si Ms. Kathleen Forbes. Samantala, sa iba pang balita, Pangasinan, pinarangalan naman, uy, ayan ah, bilang Extraordinary Disability Inclusive Provincial Government. Nakon, magiging role model na naman dito. Alamin natin niya mula sa ating kasama, gikan tayog, Mildred Cuquia. Mildred!
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
9: Ipinilala ng National Council on Disability Affairs ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bilang isa sa mga nangungunang lalawigan sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng persons with disabilities. Sa isinagawang NCDA Recognition Ceremony for Partners and Extraordinary Filipinos with Disabilities, tumanggap ang Pangasinan ng Plaque of Recognition bilang Extraordinary Disability Inclusive Provincial Government at Certificate of Recognition bilang finalist sa 2026 Disability Inclusive Provincial Government category. Ayon sa NCDA, ibinigay ang pagkilala dahil sa tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programang nagsusulong ng inklusibong pamamahala. Kabilang dito ang pagtatatag ng Persons with Disability Affairs Offices, Pangasinan Federation of Persons with Disabilities, Unified PWD ID System at pakikilahok ng sektor ng PWD sa United Nations Conference of States Parties. Mula Abril hanggang Hunyo, nakapagbigay rin ng Provincial Disability Affairs Office ng 363,000 pesos na tulong pinansyal at 187 benepisyaryo, kasama ang pamamahagi ng wheelchair, walker, saklay, prosthetic limbs at iba pang serbisyong pangrehabilitasyon sa PWD sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Maraming salamat, Mildred Coquia. Mga aksyon naman laban sa animal cruelty, paiigtingi ng PNP at Bureau of Animal Industry. Alamin natin yan mula kay Ms. Diane Liar. Diane!
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. Report.
12: Paiigtingi ng Philippine National Police o PNP at Bureau of Animal Industry o BAI ang mga hakbang laban sa animal cruelty. Kasunod ito ng pakikipagpulong ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr. kay BAI Animal Welfare Unit Head Dr. Marie Shela Ordinario sa Campo Crame. Kabilang sa tinalakay sa pulong, ang pagpapalawak ng ugnayan ng dalawang ahensya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kapakanan ng mga hayop. Ayon kay Nertates, palalakasin ng PNP ang koordinasyon sa BAI at mga local government unit, gayon din ang pagbibigay ng technical support at orientation seminar upang mapahusay ang kakayahan ng mga pulis sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa animal welfare. Inatasan din ang mga police unit na paigtingin ang pangangalap ng mga impormasyon at mga operasyon laban sa kalupitan sa mga hayop, illegal na kalakalan ng karne ng aso at iba pang paglabag. Nanawagan naman ang PNP sa publiko na agad na iulat sa mga otoridad ang anumang insidente ng pang-abuso at pagpapabaya sa mga hayop. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Ms. Diane Liar. Bilang pangwakas, Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada nabigyan naman ng committee chairmanships. Ilang minority senators na italaga rin bilang committee chairperson. Alamin natin yan mula kay Ms. Nympha Asuncion. Nympha!
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
8: Report.
13: Kahit nakakulong, nabigyan pa rin ng committee chairmanship sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada. Si Estrada, nahalal bilang chairman ng Senate Committee on Electoral Reform. Una lang na italaga si Senate President Pro Tempore Vicente Soto III bilang chairman ng naturang komite, pero nagbigay ito daan ito para kay Estrada. Si Marcoleta naman, na italaga bilang chairman ng Senate Committee on Tourism. Ilang minority senators rin ang nahirang mga bilang mga committee chairpersons ngayong araw, gaya ni na Senador Mark Villar bilang chairman ng Senate Committee on Banks, Senadora Lauren Legarda sa Committee on Culture and the Arts at sa Committee on Civil Service, si Senador Robin Padilla sa Committee on Public Information at sa Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, si Senadora Pia Cayetano sa Committee on Sustainable Development Goals, si Senadora Camille Villar sa Committee on Government Corporations and Public Enterprises, si Senador Bongo sa Committee on Sports at sa Committee on Youth, at si Senadora Amy Marcos sa Committee on Cooperatives. Nahalal din si Senadora Amy Marcos bilang Deputy Minority Leader. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat mula naman sa ating mga kasamahan, sa lahat ng ating mga reporters na bumubuo ng ating Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at syempre sa buong sala. Maraming salamat. Inshallah, tuloy-tuloy po ang ating balitaan at mga diskusyon dito lang sa Salam Radio. Tuloy-tuloy po yan everyday 7 to 8 p.m. Maraming salamat nga pala sa aking kaibigan Miss Jamila for my beautiful hijab for tonight, at syempre maraming salamat din sa pag-host sa atin dyan sa may Cavite, ang ating mga kaibigan mula sa Jumeirahville. And of course, thank you sa ating mga engineers, Engineer Marvin Tolidana Matet Segovia and Miss Rose Ann Erno. Hi Miss Rose! Ayan, ako, welcome. And of course, sa ating mga executive producers, Miss Jamie Quinto, Sir Ice Adan, and Miss Isabel Silang. In behalf of my partner Nords, maging danaw, inshallah, tuloy-tuloy pa rin tayo at kita-kita po tayo bukas dito lang yan sa Salam Radio, sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Flight PR1043, now boarding.
16: Hey, that's us!
17: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
18: Dreaming of love while cruising at high altitude.
19: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
18: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
17: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
16: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
18: Leave all your worries as we soar over the clouds.
17: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
18: They'll be shooting stars through time and space.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na ang mayorya ng mamamayan sa bansang Timor-Leste ay mga Kristiyano? Sa katunayan, humigit kumulang 75% ng mga mamamayan sa Timor-Leste ay mga Romano-Katoliko, kung kaya kasama ito ng Pilipinas sa natatanging mga bansang Kristiyano sa Southeast Asia. At bilang pinakabagong kasapi ng ASEAN, malaki ang papel ng Timor-Leste sa patuloy na pagpapalakas ng kapayapaan at kooperasyon sa ating rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: loving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Tukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Walang itinataboy ang Diyos. Magandang araw ng Webes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Pedro Crisologo, obispo at pantas ng simbahan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 13, Talata 47 hanggang 53.
2: Sinabi ni Jesus sa mga tao,
3: "Naiahambing din ang kaharian ng langit sa isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng kung ano-ano. Nang puno na ang lambat, hinila ito papunta sa pampang. At saka naupo ang mga tao at tinipon ang mabubuting isda sa mga timba at itinapon ang mga walang kwenta. Ganito rin ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ilalabas ang mga anghel para ihiwalay ang masasama sa mabubuti at itatapon sila sa nagliliyab na pugon kung saan may iyakan at pangangalit ng mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito?"
4: "Opo."
2: Kaya sinabi niya sa kanila,
3: "Kaya bawat guro ng batas na tinuruan tungkol sa kaharian ay katulad ng isang ama ng tahanan na may tabihan at laging may bago at luma sa tuwing kukuha siya."
2: Nang matapos ni Jesus ang talinhagan ito, umalis siya sa lugar na iyon.
1: Isinulat ni Sister Bibi Alarcón ng Daughters of St. Paul ang pagmimilay. Patuloy na nagtitipon ng mga tao sa kanyang kaharian ng Diyos. Ito ang paalala ng talinhaga ng lambat sa mabuting balita ngayon. Tulad ng lambat na humuhuli ng iba't ibang uri ng isda, tinatawag ng Diyos ang lahat, mabutingan o makasalanan, mayaman o mahirap, banal o sugatan. Walang itinataboy ang Diyos. Para sa lahat ang paanyaya niya. Ngunit may mahalagang katotohanan hindi natin dapat kalimutan. Darating ang panahon ng paghihiwalay. Darating ang araw na hindi na mahalaga kung ano ang ipinakita natin sa iba, kundi kung sino talaga tayo sa harap ng Diyos. Hindi sapat na matawag na Kristiyano, hindi sapat na magsimba lamang o magsabi ng magagandang salita. Ang tanong, nagbunga ba ang ating pananampalataya sa ating pamumuhay? Minsan, abala tayo sa paghusga kung sino ang mabuti at sino ang masama. Ngunit hindi tayo ang manging isda na naghihiwalay ng mga isda. Ang Diyos ang nakakaalam ng tunay na laman ng ating puso. Hindi humatol kundi magbagong buhay habang may panahon ang ating tungkulin. Pagkatapos nito, idinugtong ni Jesus ang tungkol sa kayamanang bago at luma. Ang tunay na alagad ay marunong magpahalaga sa mga biyaya ng nakaraan habang bukas sa mga bagong paraan ng pagkilos ng Diyos. Marami sa atin ang nakakapit lamang sa nakasanayan o kaya naman itinatapo ng mahalagang aral ng nakaraan. Ang karunungan ay nasa kakayahang pagsamahin ng dalawa. Mga kapatid, hinahamon tayo ng mabuting balita ngayon. Anong uri ng isda ako sa lambat ng Diyos? At anong mga kayamanan ng pananampalataya ang dala ko sa aking buhay? Habang may oras pa, piliin nating mamuhay ng may kabutihan, katapatan at pag-ibig.
5: Hanggang dito po muna tayo.
4: kayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Radyo Publiko Serbisyo.
9: Bayang Mahal News Nationwide.
10: Balitang pambansa.
11: Sa ulo ng ating
10: pinakamalawak na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
12: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
12: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan
14: sa 104.3 FM band.
15: Magkaisa.
16: Pagtulungan.
15: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
14: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko,
0: and The Capital.
12: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo
14: sa mamamayang Pilipino
0: in the new era of collaboration.
10: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko
0: sa 104.3 The Capital.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. Gobyerno, the agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si Emes po yata ang nagkakabit
20: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Bagolom.
1: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
2: Balita, balita, balita.
1: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
3: Pangunong magos na inaprobahan na simula ang libre niya sa kaya.
1: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
2: Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko.
1: Lunes hanggang Biyernes.
2: Dito
1: sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.

Yes, magandang magandang magandang umaga po, Pilipinas. Nabigla ako doon. Anyway, good morning everyone. Ako po muli ang inyong mga kasama dito sa Ronda Pilipinas. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon po ay July 30, 2026. And it's a Thursday na. Sa ngalan po ni Lawrence Tanhoko, makakasama niyo po ako hanggang bukas talaga. Anyway, good morning po sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa live stream po ng Ronda Pilipinas. Kamusta naman po kayo? Gising na ba kayo? Ako kasi tulog pa. Tingnan sabi pa, pasok na yung ano, start na pala o kung ano nang pinindot. Anyway, good morning po sa ating lahat. At syempre, magtatalakayan ulit tayo ngayong umaga dito sa Ronda Pilipinas. May mga iba't ibang mga balita at mga pangyayari sa ating bansa na nirondahan po ng ating mga reporters sa Metro Manila at iba't ibang mga lalawigan. At syempre, meron din po tayo mga yung mga latest po at mahalagang mga balita na dapat na malaman ng ating mga kababayan. At eto na nga po yun. And later, syempre, malalaman natin kung saan pang mga lugar ang may mga power interruption. Sinong na-awardan? De, para po makapaghanda po yung ating mga kababayan na syempre yung mga gamit nila, yung mga kailangan i-charge, i-charge na, ganyan. At kung may time pa tayo, meron din po tayong big jobs later para naman sa mga oportunidad sa trabaho ng mga kababayan natin na job seekers. Para naman sa mga pangunahing balita, halos 69 million na pasahero ng MRT3 at LRT2 na kinabang na sa 50% discount sa pamasahe na ipinatutupad ng Department of Transportation. Bureau of Internal Revenue, BIR, tiniyak ang tax relief measures na binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapabuti ng edukasyon sa bansa, tinututukan ng DepEd, o Department of Education. At animal cruelty, paglaban sa animal cruelty, pinaigting ng Philippine National Police at Bureau of Animal Industry. And lastly, later, kahit paano, pag-usapan natin kung ano ba yung mga pangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So dito, COA auditors para sa confidential funds, isasalang sa pagdinig sa impeachment trial sa susunod na linggo.

0: Okay. So dito naman sa mga kababayan natin na kailangan maganda dahil magkakaroon ng kawalan ng kuryente, power interruption sa kanilang mga lugar. So meron pong nakatakda ang Meralco na power interruption sa ilang bahagi ng Maynila, particularly sa Tondo at Binondo mula 11:30 ng gabi, mamaya July 30 hanggang 12 a.m. ng hating gabi. At magkakaroon ng isa pang maikling power interruption mula 3:30 ng madaling araw hanggang 4 a.m. ng madaling araw sa July 31. Bukas naman yan. Sa ilang bahagi ng Padre Alge Sanchez at Abad Santos bilang bahagi ng kanilang maintenance. Sa Paranaque City naman, magkakaroon din ng pansamantalang power interruption mula 11 p.m. hanggang 11:30 p.m. 30 minutes lang yun, no? Ngayon, okay. Nakaraan na pala to, no? Okay. And then, samantala sa Bohol naman, sa Boheco 2, may power interruption mula 7 a.m. hanggang 4 a.m. ng hapon. Maghapon yan. Sa ilang bahagi ng Talibon sa Bohol, gayon din sa buong bayan ng Getafe at Buena Vista upang bigyang daan ang konstruksyon ng 69 kV transmission line. So, sa province po yan. Dito naman sa Marinduque, magkakaroon ng power interruption mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Parang ano, no? Parang office hours. Sa ilang bahagi ng Mogpog, kabilang ang Villa Mendez, Nangka, Ino at iba pang lugar, pati na rin sa Bowak. Isasagawa ito ng Marelco, hindi Meralco guys. Marelco para sa line clearing at pagkukumpuni ng mga poste ng kuryente. Diyan po yan sa mga kababayan natin sa Marinduque. So, maghanda na po kayo. Medyo maghapon po yan, medyo matagal talaga. Parang ano, nag-duty, no? 8 to 5. At syempre sa Batangas at Quezon, mayroon ding nakaschedule na power interruption na inanunsyo naman ng Batelec 2. Walang binigay na detalye tungkol sa eksaktong oras, pero maghanda po kayo. At syempre, ang pinakamaganda dyan ay bisitahin nyo yung official Facebook page ng Batelec 2 para malaman nyo at maging handa kayo. Anong oras ba exactly at saan saang lugar yung mga may power interruption o mawawala ng kuryente. So, syempre, ang purpose lang naman natin kung bakit natin ina-announce dito yung mga power interruption ay para makapaghanda po at hindi kayo, tawag dito, ma-inconvenient sa sobrang init o sobrang banas. At syempre, kung meron kayong mga rechargeable na mga appliances, ay i-recharge nyo na. And, syempre, ready nyo na yung power bank nyo, i-charge nyo na yung mga phones nyo, yan. Lalo na yung mga naka-work from home. It's 4:16 in the morning, wala pala akong time check kanina. Okay, pag-usapan naman natin tungkol dito sa MRT3 at LRT2. So, nasa halos 69 million na pasahero na ng MRT3 at LRT2 ang nakinabang sa 50% discount sa pamasahe na ipinatutupad ng Department of Transportation o DOTR. Ito yung pang mabawasan ang gastusin syempre sa biyahe ng mga commuter. Pinatupad ang fare discount simula pa noong March 23, 2026 bilang tugon ng pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At syempre, dulot pa rin ito ng krisis sa Middle East. So, naitala ang mahigit 47.2 million na mga beneficiaries sa MRT3 at mahigit 21.2 million naman na mga pasahero sa LRT2. Kasama ba kayo guys sa mga ano? Mga karonda pala guys talaga. Mga karonda, kasama ba kayo sa mga nakinabang? So, palagay ko naman magtutuloy-tuloy pa to, no? Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez sa pagpapatuloy, ito na nga, sabi na nga, di ba? ipagpapatuloy ng pamahalaan ng programa alinsunod sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o yung SONA niya noong Lunes upang mabawasan ang araw-araw na gastusin ng mga commuter. Sinabi ni Lopez na ang matitipid sa pamasahe ay maaaring magamit ng mga pasahero sa iba pang mahalagang pangangailangan. Tulad ng pagkain, gamot, pagbabayad ng mga bayarin at iba pang gastusin ng pamilya. Bukod sa 50% fare discount, patuloy ring ipinatutupad ng Department of Transportation ang iba pang programa. Gaya ng special discounts, libreng sakay at family pass 3+1 tuwing Linggo bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na makapagbigay ng ligtas, maaasahan at epesyenteng serbisyo sa publiko. Minsan, no, talaga may nakakakwentuhan ko yung mga kaibigan ko kasi hindi ako nakakasakay talaga ng LRT at MRT. Bilang taong probinsya, no, from Laguna. Parang masarap magsakay, no, minsan. Para maranasan natin kung gaano ba convenient ang pagsakay. Kahit alam naman natin na may oras na, lalo na sa rush hour, na may mga nagtatayuan dyan. No. Pero sa palagi ko naman, malaking ginhawa yung 50% discount na to, no? Na ibinibigay sa ating mga commuters. Paranas din yan. Minsan magko-commute nga ako kahit wala akong pupunta. Anyway, kaugnay pa rin, no, ng transportasyon, nakatakda namang simulan ng Department of Transportation at DOTR ang partial operations ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT 7 sa ikalawang quarter ng 2027. So next year pa ito. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nananatili sa tamang schedule ang proyekto at target na mabuksan ang unang 12 stations ng MRT 7 sa susunod na taon. Bukod dito, inaasahan ding magsisimula ang operasyon ng Port of Lucena sa Agosto naman. Sa Quezon Tono. Habang target namang mabuksan bago matapos ang taon ng tatlong bagong EDSA busway stations sa bagong baryo, Balintawak at Guadalupe. Sinabi rin ng DOTR na matatapos sa Disyembre ang Bukidnon Airport Terminal. So sa iba't ibang mga bahagi ng bansa, may iba't ibang mga magbubukas na stations at terminals. Sa October naman, ang bagong passenger terminal ng Siargao Airport at bago matapos ang taon ang Phase 1 ng Santo Tomas Chaong segment ng South Long Haul Project. Samantala, umabot na sa 90% ang right-of-way acquisition para sa Metro Manila Subway Project noong June. Target ng Department of Transportation na magsagawa ng demonstration run ng subway sa 2028 bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So dito nga ay nilatag na nga po yung mga iba pang mga proyekto ng Department of Transportation para mas mapaalwan, mas mapabuti ang ating public transportation. So asahan na po natin ito at sana nga talaga ay makatulong para mapaluwag ang traffic congestion sa bansa. At syempre mas mapadali, mas mapabilis yung pagbiyahe ng ating mga kababayan, lalo na yung mga commuter na nagtatrabaho araw-araw. It's 4:21 in the morning. Bureau of Internal Revenue o BIR tiniyak ang tax relief measures na binigyang diin naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa SONA niya. Yan po ay nirondahan ng ating kasama Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: May ipinatutupad ng tax relief measures ang Department of Finance at ang Bureau of Internal Revenue para biyang ginhawa ang mga manggagawa, maliliit na negosyo at iba pang taxpayers. Kasunod ito na naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA kung saan isinulong niya ang panukalang tax relief para mapagaan ang pasanin ng middle class habang patuloy na bumabango ng ekonomiya. Sa inilabas na joint statement ng Department of Finance at BIR, sinabi ng mga ahensya na umiral na ang ilang hakbang kabila ang one-time tax abatement program for micro taxpayers na ipinatutupad sa revenue regulations noong June 22. Sa ilalim nito, maaaring makinabang ang mga kwalipikadong micro taxpayers sa pag-alis o pagbabawas ng kanilang mga hindi pa nababayarang obligasyon sa buwis at kaukulang penalties. Samantala, pinalawak din ng BIR ang VAT exemption sa mga gamot kung saan nadagdagan ang mga gamot na hindi napapatawan ng value-added tax. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, nagpapatuloy po ang ating usapin, 423, tungkol naman po sa Department of Education. Nakatutok ngayon ang Department of Education sa pagpapatupad ng mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapabuti ng edukasyon sa bansa. Kasama na rito ayon kay Education Secretary Sunny Angara ang basic education, kapakanan ng mga guro at pagpapatayo ng mga silid-aralan, kaligtasan ng pagsiguro sa kaligtasan ng mga mag-aaral at iba pa. Pagtitiyak ni Angara, seryosong tinutupad ng kagawaran ang marching orders ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA mula sa pangangalaga sa mga guro hanggang sa pagpapalakas ng kahandaan sa trabaho ng senior high school graduates. At syempre, patuloy na nakikipagtulungan ang kagawaran ng Department of Budget and Management o sa Department of Budget and Management upang makuha ng panukalang o ang panukalang 12 billion pesos na pondo para sa patuloy na pagpapatupad ng expanded career progression sa fiscal year 2027. Bukod naman sa mga pangunahing tagumpay na nabanggit sa SONA, sinabi ni Angara na pinapatupad din ng DepEd ang Strengthened Senior High School Program para sa school year 2026-2027. Nabatid sa kanyang ikalimang SONA na iginiit ng Pangulo na edukasyon pa rin ang siyang pangunahing nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyon. At yan nga po ay yung mga efforts ng Department of Education ay nagtutuloy-tuloy lang po at syempre kaugnay naman po niyan ay nagsagawa ang Department of Education ng serye ng pambansang konsultasyon sa mga stakeholders at iba pang ahensya kaugnay ng panukalang executive order na magtatakda naman ng bagong guidelines sa suspension at pagbabalik ng klase at pasok sa trabaho ng mga paaralan tuwing may emergency. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layunin ng panukala na maprotektahan ng mga mag-aaral at kawaninin ng paaralan habang tinitiyak ang learning continuity sa panahon ng emergency. Anya, bibigyan din ito ng malinaw na gabay ang mga local authorities at school heads sa pagdedesisyon kapag may banta ng sakuna. Sa ilalim ng panukala, ibabatay ang suspension at pagbabalik ng klase sa mga abiso ng mga pambansang ahensya, deklarasyon ng mga local chief executive at assessment ng mga paaralan. Kabilang sa mga lumahok sa konsultasyon ang mga schools division, superintendent, local chief executives, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at iba pang kinatawan ng pamahalaan. Matapos ang mga konsultasyon, bubuuin ng DepEd ang pinal na rekomendasyon na isusumit naman sa Office of the President. Okay, so yan nga. Meron akong na-research dito. Kaya mo talagang sa akin talaga yung impormasyon. Pero ito kasi yung isa sa napanood ko sa isang influencer na teacher. Meron palang bagong batayan kung kailan mawawala ng pasok o suspension. So dito sa Department of Education, naglabas sila ng bagong patakaran sa DepEd Order No. 14 Series of 2026. Hindi ko lang alam. This is exactly yung ipapasa nila na guidelines, no? Pero sa ngayon, ito yung ipinapatupad ng DepEd. So dito, merong batayan ng otomatikong suspension. So dito, signal number one, otomatikong hinto ng face-to-face classes para sa kindergarten lamang. Sa signal number two, hinto ng in-person classes para sa kindergarten hanggang junior high school o grade 10. Signal number three naman, pataas o red warning, otomatikong suspension ng pasok sa lahat ng antas. At syempre, dahil nakaranas na tayo ng matinding init, no, na before, lalo na nung kabataan ko, hindi naman kami nagsususpend dahil lang sa sobrang init. Pero ngayon, dahil iba na yung panahon dahil sa climate change, ay meron na tayong tinatawag na suspension o automatic suspension kapag sobrang tindi ng init. So, walang automatic blanket suspension, pero pinahihintulutan ng mga local government o ang mga school head na mag-shift sa distance learning kung delikado na ang init tulad ng heat index na 42 degrees Celsius pataas. So yun, yun po yung mga impormasyon na dapat nating malaman, lalo na sa mga paaralan. Ah, meron pa pala dito. So meron pong kalayaan, based on this DepEd order, merong kalayaan ang school head at local government na mag-suspend. So, meron silang tinatawag dito na granular suspension. Dito ay maaring mag-suspende ng klase ang isang punong guro o school head, katuwang ang local government, para lamang sa particular na section, baitang o gusali na direktang apektado ng sakuna sa halip na yung buong division. Kasi yung pong DepEd, meron po silang different division. So dito, kung granular, ibig sabihin may specific lang na section, grade, and kung kunwari sa establishment na apektado ng isang naging kalamidad o sakuna, so ganun yung tinatawag na granular suspension. Sa pagpapatuloy naman ng pag-aaral, kapag may suspension, inaasahang lumipat sa modular distance learning o iba pang alternatibong paraan upang hindi maputol ang pag-aaral ng mga bata. So maganda nga po na, although hindi naman natin niroromanticize, no, yung naging karanasan natin ng COVID-19 pandemic. Pero dahil doon, kahit na hindi physically na pumasok ang mga bata, no, nagkakaroon ng continuation ngayon dahil lang practice natin kapag mawalan man ng pasok dahil may bagyo or anumang uri ng lindol, sakuna, ay natutuloy pa rin po ang klase or meron pa rin continuity yung learning ng mga estudyante kasi may alternative na modes of learning po na ginagawa. It's either mag-online sila ng teacher nila o kaya naman ay meron silang mga modules na ginagawa sa kani-kanilang tahanan. At syempre, it's 4:30 in the morning at tayo po muna ay makinig sa ilang paalala at magbabalik po ang Ronda Pilipinas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabi

0: Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcor-guarantee.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Ronda Pilipinas.
9: Yes, nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Kasama nyo pa rin po ako, si Joy Camar, ang ligaya ng inyong pag-ronda tuwing umaga.
10: PJ time na! Lorenz, pa-PJ ka naman! BJ! BJ! BJ! Ayan na! Babayuhin na tayo!
11: Babayuhin?
10: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ eh. Big job!
12: Job vacancies! Job opportunities! Office tips! Simple

0: career techniques. Lahat yan dito sa Big Job. PJ time na. PJ time na.
1: Yes! So, para naman po sa ating mga kababayan naghahanap ng trabaho, kaya isingit ko muna to bago tayo kumuha ng mga reports para umula sa ating mga lalawigan. Sa mga naghahanap po ng trabaho dyan, ang Manila Public Employment Service Office o PESO ay muling magkakaroon ng local recruitment activity ngayong araw, Webes, July 30, na gaganapin sa Arroceros Forest Park. So sa Maynila po iyan. So may schedules po sila per company, 8 a.m. to 10 a.m. Jolly Management Solutions Incorporated, 10 a.m. to 12 noon Unley Solutions Manpower Services and Event Management Incorporated, 12 noon hanggang 2 p.m. naman ang Viermar Manpower Services Corporation at 2 p.m. hanggang 4 p.m. Frutas Holdings Incorporated. So sa mga gusto pong mag-apply, nagising na ngayon at nakikinig po sa amin dito sa Ronda Pilipinas, syempre ay bisitahin niyo lang po yung official Facebook page ng Manila Public Employment Service Office. Tapos meron sila dong post at dun sa post nila meron pong maa-access na link po doon para makapagpa-register po kayo at makasama po kayo sa local recruitment activity kasi marami po doon mga trabaho na pwede nyong ma-applyan. So kaya talagang sabi ko ngayon na to, kaya dapat ay kahit paano mai-announce po natin. So meron pong mga parking cashier, valet driver, utility, promodizer, executive assistant, family driver, service crew, restaurant supervisor, dim sum staff, barista, cashier, bagger na open positions. Meron din pong mga delivery driver, aircon technician na kailangan, mga receptionist, kitchen helper, food checker, cashier, food server, at syempre kitchen staff, at syempre sales associate, inventory and logistics, merchandiser, at marami pang iba. So para po tayo ay magkaroon ng liwanag sa buhay at makasahod na yung mga nawalan ng trabaho o naghahanap pa ng trabaho. Ayan. Apply po kayo at pumunta sa Arroceros Forest Park. At yan po ay sa Manila Public Employment Service Office ng Local Government or City Local Government ng Maynila.
2: Hi, we are BGYO.
3: I'm Rob Blackburn.
1: Okay. At yan na nga po, tuloy-tuloy na po tayo mula sa iba't ibang mga bahagi ng ating bansa. Roadmap para sa mas maunlad na rice clusters binuo ng mga magsasaka dyan sa Pangasinan. Yan naman po ay nirondahan para sa atin ni Mildred Kokya.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsagawa ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 ng ikalawang batch ng pagsasanay sa pagbuo ng cluster development plans para sa clustered rice farmers sa Region 1. Bilang bahagi ng pagpapalakas sa sektor ng agrikultura, isinagawa ang limang araw na pagsasanay sa FJA Integrated School Incorporated sa Barangay Bantog, Umingan, Pangasinan. Dumalo rito ang 33 miyembro mula sa 12 rice clusters ng mga bayan ng Umingan at San Quintin. Sa isinagawang mga lecture, workshops at hands-on activities, ginabayan ng mga kalahok sa pagbuo ng komprehensibong cluster development plans. Inaasahang magsisilbing gabay ang mga planong ito upang mapalakas ang kanilang organisasyon. Matukoy ang mga prioridad na intervensyon at mapataas ang produktibidad at kakayahang makipagkompetensya sa merkado. Ayon sa DAATI RTC 1, layunin ng pagsasanay na suportahan ang implementasyon ng Masagana Rice Industry Development Program at makatulong sa pagtatatag ng mas matatag at napapanatiling industriya ng palay. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At dahil dyan, tungkol sa ulan, cloud seeding operation sa watershed ng Magat Dam, sinimula na. Yan naman po ay nirondahan mula sa Radyo Pilipinas Tugagaraw ni April Racho.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsimula na ang cloud seeding operations sa watershed ng Magatnam sa lalawigan ng Isabela. Sa pagtutulungan ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management, Philippine Air Force at ng NIA Magat River Integrated Irrigation System, isinagawang unang pagpapalipad noong araw ng Linggo makaraang maobserbahan ang presensya ng sapat na seedable clouds. Ginagamit sa operasyon ng vacuum dried iodized salt na karaniwang ginagamit sa hygroscopic cloud seeding upang palakihin ang mga patak ng tubig sa maiinit na ulap at makatulong na magdulot ng pag-ulan. Napagalamang hanggang sa buwan ng Setyembre, 30 sorties ang isasagawa sa watershed ng dam upang masiguro ang sapat na tubig at ang mapunan ang pangangailangan ng mga palayan sa nasasakupan nito. Ang Magat Dam na nagsusuplay ng tubig sa mahigit 90,000 hektaryang palayan sa lalawigan ng Isabela at sa mga karatig nitong probinsya ay nakaranas ng pagbaba ng supply sa reservoir dahil sa kakulangan ng ulan nitong nakaraang mga linggo na nagresulta naman sa pagkaantala ng land preparation at pagtatanim sa ilang irrigated areas. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucan Ratio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Tugega Raw.
1: It's 4:43 in the morning. Meron naman pong 1,500 plus na mga public utility vehicle drivers at operators sa Cordillera Administrative Region na naging benepisyaryo ng fuel subsidy program ng pamahalaan. Yan naman po ay nirondahan ni Jong Muna ng Radyo Pilipinas, Baguio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Abot sa 1,577 mga public utility vehicle drivers at operators sa Region Cordillera ang nakadakdang magbebenepisyo sa fuel subsidy program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Transportation Cordillera, kabilang sa mga benepisaryo ang mga POJ drivers, taxi, public utility bus, modern jeepney at iba pang pampasaherong mga sasakyan. Tinatayang nasa 6.7 milyong pisong pondo ang nailaan para sa naturang programa. Ang fuel subsidy program ay isang hakbang ng pamahalaan na layong mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga drivers at operators na naapekto ng patuloy na pagsirit sa halaga ng mga produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
9: Nainit na labi, nagbabagang mata. Sunog na pag-ibig parang awa.
1: It's 4:45 in the morning. Department of Science and Technology Region 7 o Central Visayas nag-turn over ng Digital Twin Project at Starbucks sa Mandaue Government. May balitang nirondahan si Sheila Gravinez.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Natanggap na ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Mandaue sa Cebu ang Digital Twin Project at Starbucks Program na i-turn over ng Department of Science and Technology or DOST sa Central Visayas. Pumirma ang mga opisyal ng lungsod at DOST 7 sa isang Memorandum of Agreement para magamit ang teknolohiya upang mapabilis at maisaayos ang mga programa ng lungsod na naglalayong gumaan ang buhay ng mga Mandauehanon. Ang Digital Twin Project ay isang programa ng Smart Mandaue Roadmap sa DOST 7 na magbibigay ng visual na representasyon ng lungsod gamit ang drone. Makakatulong ito sa pagpaplano, pagsusuri ng mga sistema at pagmonitor sa mga lugar na delikado at madalas bahain sa lungsod. Samantala, ang Starbucks ay isang offline na educational hub kiosk na magagamit ng mga estudyante sa kanilang pananaliksik at pag-aaral. Makikinabang ang City Planning and Development Office ng Mandaue sa Digital Twin Project kung saan ito ay isasama sa Comprehensive Development Plan ng lungsod, habang ang Starbucks naman ay kasalukuyang naka-install sa Mandaue City Public Library para magamit sa pag-aaral ng kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Yes, 4:46 na po ng umaga, 4:47 na, lumipat na siya, no? Barangay Assembly, sinagawa para sa mga probinsya ng Northern Mindanao, ipatutupad ang panahon ng pagkilos, Philippine Community Resilience Project sa ilalim ng Kalahay Seeds ng Department of Social Welfare and Development. Yan naman ay nirondahan ng ating kasama, Dandy Macarambon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagtipon at nagkaisa sa isang barangay assembly ang mga barangay resilience team o BRESC ng mga probinsya ng Bukidnon, Misamis Occidental at Lanao del Norte ng Northern Mindanao na silang mangunguna sa mga aktibidad ng panahon sa pagkilos Philippine Community Resilience Project. Sa naturang pagtitipon, isinagawa ang komprehensibong orientasyon kaugnay sa konsepto at hangarin ng Philippine Community Resilience Project at mga komponente ng proyekto, legal at pinansyal na balangkas ng proyekto at ang Community Resilience Implementation Process. Pipiliin din ang bubuo ng Grievance Committee. Ang Philippine Community Resilience Project ay siyang pinakabago inisyatiba ng kapitbisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services o kanahi SEEDS ng DSWD na ipatutupad sa 15 munisipalidad ng rehiyong Northern Mindanao na silang mangunguna sa mga prioridad na infrastruktura at mga solusyon na kabatay sa kalikasan para palakasin ang katatagan laban sa sakuna. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yes, napaka-cool, no? It's 4:48 in the morning. Philippine Coconut Authority o PCA nagkaloob ng halos 5,000 hybrid na punla ng niyog sa mga coconut farmers sa Iligan City. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, nirondahan niya ni Sheriff Timhar.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagkaloob ang Philippine Coconut Authority o PCA ng halos 5,000 hybrid coconut seedlings o punla bilang paghahanda sa pamamahagi nito sa mga kwalipikadong magniniyog sa Iligan City. Ayon kay PCA Lanao del Norte Coconut Development Officer Nino Januel Kidlata, ipagkakaloob ang mga ito sa mga rehistrado at ganap na beripikadong magsasaka sa ilalim ng National Coconut Farmers Registry System na nagbibigay rin ng akses sa iba pang programa ng PCA. Sinabi ni Kidlat na ang hybrid coconut seedlings ay maaaring mamunga sa loob ng 3 hanggang 4 na taon na inaasahang magpapataas ng produksyon at kita ng mga magniniyog. Nagpasalamat naman si City Agriculturist Mary Ann Belli sa PCA sa paghatid ng tulong para sa mga magniniyog sa lungsod kung saan maaaring makatanggap ng hanggang 100 libreng punla ang bawat benepisyaryo batay sa lawak ng kanilang taniman at sa pamantayan ng PCA. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State of the Nation Address o SONA na target ng pamahalaan na makapagtanim ng hanggang 100,000 hybrid at dekalidad na puno ng niyog sa buong bansa upang mapalakas ang kabuhayan ng mga magniniyog at ang industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Yes, it's 4:50 at ite-takedown na ng PNP at BAI o BAI, yung Bureau of Animal Industry, ang paglaban or ite-takedown yung animal cruelty, yun pala yun. Sa paigtingin ng Philippine National Police at Bureau of Animal Industry, ang mga hakbang na labanan ang animal cruelty sa ating bansa. Kasunod dito ng pakikipagpulong ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kay BAI Animal Welfare Unit Head Dr. Marie Shela G. Ordinario sa Camp Crame. Kabilang sa tinalakay, sa pulong ang pagpapalawak ng ugnayan ng 2 ahensya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kapakanan ng mga hayop. Ayon kay Natates, palalakasin ng PNP ang koordinasyon sa BAI at mga lokal na pamahalaan, gayon din ang pagbibigay ng technical support at orientation seminar upang mapahusay ang kakayahan ng mga pulis sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa animal welfare. Inatasan din ng mga police unit na paitingin ang pangalap ng impormasyon at mga operasyon laban sa kalupitan sa mga hayop, ilegal na kalakala ng karne ng aso at iba pang mga paglabag. Nanawagan naman ang PNP sa publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang insidente ng pang-aabuso at pagpababaya o pagpapabaya sa mga hayop. O syempre, hindi lang tao may karapatan. Siguro, aware naman tayo lahat, no? Pati yung mga hayop din, lalo na yung mga pet natin, no? Ay meron ding mga karapatan. At dapat din natin pangalagaan kasi syempre meron, kumbaga, nabubuhay din yung mga yan. may nararamdaman din sila, di ba? Even our dogs and cats, meron silang na ibibigay na emosyon sa kanilang mga amo, sa kanilang mga pet owners pala. Ayan. So, para lang konting background, ay ilan sa mga batas na, kasama sa mga batas, kaugnay ng animal cruelty sa Pilipinas, ang Animal Welfare Act, yung nabanggit nga kanina, of 1998, o Republic Act No. 8485. Inamyendahan ito bilang Republic Act No. 10631. Pinoprotekta ng batas na ito ang mga hayop sa pamamagitan ng pagbabawal ng pananakit, pagpapabaya, at pagpapahirap sa mga ito. So, syempre, meron ding multa at may karampatang multa at pagkakakulong ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas, depende sa tindi ng ginawa sa hayop. So hindi lamang po ang ating mga hindi lang tao yung ating pangangalagaan, kundi maging big boss, yung ating mga big boss na mga pets. Kasi balita ko sa mga pets, parang mas malaki pa yung gastos nila sa mga pets nila kasi talagang minamahal nila na parang kapamilya nila yung kanilang mga alagang hayo. Okay, so nandito na tayo. Malapit na tayong matapos pero bigyan lang natin ng ilang panahon o ilang minuto ang impormasyon o news kaugnay naman ng impeachment trial na naganap kahapon. So hiniling ng House Prosecution Panel na tututukan sa susunod na linggo ang audit ng Commission on Audit, syempre COA, sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial nito. Sa pulong balitaan, sinabi ni Lead Prosecutor Jervil Luistro, dalawang COA auditors ang haharap sa Senado bilang impeachment court simula August 3 upang ipaliwanag ang naging pagsusuri sa paggasta ng pondo. Partikular dito, sina dating Intelligence and Confidential Funds Audit Office, State Auditor Roderick Wamil at incumbent ICFAO Supervising Auditor Celine May Del Campo. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ng audit process, mga natuklasang kakulangan at ang notices of disallowances na inilabas ng COA. Haharap din sa pagdinig si House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. Sinabi ni Luistro na natapos na ng prosecution ang presentasyon ng mga testigo tungkol sa paglalabas at pag-encash ng kabuang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kaya naman, susunod na hakbang ng prosekusyon ay ipakita kung paano sinuri ng COA ang paggamit ng naturang pondo at ang naging bantayan ng mga naging disallowances. At syempre sa pagbabalik po next week ng pagpapatuloy pala ng impeachment trial, nakatutok pa rin po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kaya kayo po ay patuloy na makinig at manood sa amin para maging updated po kayo kung ano pa ba ang mangyayaring mga eksena sa impeachment trial ng ating pangalawang Pangulo. At syempre, dahil nga dyan, ayun, yung mahalaga na alam natin ang kasaysayan ng ating bansa, nagiging parte tayo at kasabay nito ay meron tayong pakialam sa ating bayan bilang mga Pilipino. At dahil dyan, magpapaalam na po ako. Kung pumuli si Joy Camar, sa ngalan ni Lawrence Tanhoco, ang Ronda Pilipinas, makakasama mo po ulit ako bukas ng umaga, 4 a.m. to 5 a.m. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nanood.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
20: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: Tuwing napupunta ako sa Palawan, lagi akong napapahanga sa tunay na ganda at yaman ng ating minamahal na Pilipinas. At higit sa likas na yaman, pinagmamalaki natin ang sipag at tsaga ng mga taong nagbibigay buhay sa lupa at sakahan gaya ng ating mga magsasaka.
26: Umaasa po kami noon sa sahod ulan, kaya hindi ganun kaganda ang ani, kunti lang din po ang naaani namin kasi nga dahil sa tubig.
25: Kaya naman, mahalagang maihatin ang tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Yan ang layunin ng proyekto nito. Hatid din ang proyekto ang kapanatagan ng loob, kasiguruhan sa patubig at pag-asa sa mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang umaasa sa sakahan.
26: Tuloy-tuloy na yung tubig, tuloy-tuloy na din po kaming makakapagsakas. Malaki po ang tulong nito sa lahat ng pamilya dahil siyempre may pangkamuhayan, may makain na.
25: Nakakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang Bagong Pilipinas.

0: pag mainit po, wala po kami talagang source na matubigan yung mga basag namin. Umaasa lang po kami sa ulan.
1: Pero ngayon meron ng irrigation, pag umuulan, yung tubig naiipon at napapakinabangan kapag tag-init.
2: Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irrigasyon sa 530 hektarya na kakahan. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan natin tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon. Kasabay nito, mababawasan ang kanilang pangamba sa epekto ng El Nino. Sapagkat may maaasahan pagkukunan ng tubig para sa mga tanamin. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Ating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Apat na minuto na kapitbahay makalipas ang 5 na madaling araw. Ano po ng Huwebes ngayon at 30 na po tayo. Pero hindi po huling araw sapagkat meron pang isang araw na natitira para bukas. Ang buwan ng Hulyo at Agosto, pareho po 31 ang katapusan. Magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang hoon nating mangisda at nagusuyan sa mga miyembro ng pamilya. Tapos kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. At nahirap pang humalap ng signal. Wala po kami sa 738 kHz. Ano ho? Nandiyan po tayo sa 104.3 The Capital FM. Sa radio, television. Okay. Sa mga social media, Facebook pages, nandiyan po tayo. Ah, siyempre, nandiyan din po naman ang DWCI sa may pati ho ng Pitig Ilocos Norte. Kunin kay Mayor Gina and the rest of the gang. Siyempre, dyan po naman sa may pati po naman ng Cagayan. Ang ganda din ho tayo dyan, ano ho. Good morning din sa mga nakatutok dyan. Kunin kay Governor Ed Aglipay. Yeah, good morning po. Kunin kay Gerald Tom Lanchon, Janty, kamusta ka na? Miss na kita, ha? Kunin din kay paring Lando Marquez ng LTAP na palagi nakatutok ko sa atin. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Huwebes ngayon. Sala nga may obligasyon. Kila ka-brother, kila sister, galaw-galaw tayo para hindi papanaw. Dahil panawan ng pag-asa, palaging pasulong ang pag-asa natin dapat. Sa mga motorista naman natin, ingat po lamang sa ating pagmamareho. Kahapon po ay mahalos na maraming pag-ulan na naranasan. Kasabay ho niyan, naku, lumindol ho kagabi. Pero mga paglindol na naganap sa iba't ibang dako, hindi lang dito sa Metro Manila at ang Duanes, na konti medyo papasadahan ko natin yan, ano ho. At rin po sa mga biyahero-biyahera natin, ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, pagka hindi kayo rekta-rektang long drive na yan, hindi naman hong gumilid-gilid muna. Hour na po, 15-30 minutes, okay na ho yun. At imbalikan ho yung manibela. E si mamang chuber, baka tutulog-tulog sa manibela, pakikalabit lamang ho, ha? Palasakitan na ho natin, iwas disgrasya, iwas ako na tayo ngayong araw na ito ng Huwebes at 30 sa buwan ng Hulyo 2026.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
4: Gayahan ng dati, ako pa rin po naman ang iyong mga kasama, Hero Ilustrero Brigado. E sabay po yan sa lahat po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Mapa Luzon, Mapa Visayas, Mapa Mindanao. Samahan ang inyong pinagkakabalahan, welcome mo sa balat tuntunan, sino man ang inyong kapiling. Number 1, number 2, number 3, ay lang na kami pakilam doon. Sa amin, kayo po ang aming number 1. Ayan. Labay po lamang sa mga balita at mga report manggagaling sa lalawigan. Mga balita pa rin natin dito sa Metro Manila. Walang aktibong bagyo sa loob po ng ating parano ngayong araw nito ng Huwebes. Kayo pa man, sinasabi pong low pressure area na huling namataan po sa Southern Luzon ay patuloy na lumalabas patungo West Philippine Sea. Sinasabing mababa po naman ang chance na ito ay maging isang bagyo. Ito pong ilan nagyan ang ating panahon sa ibang bahagi ng ating bansa base po sa opisyal na ulat ng pag-asa. Po ng LPA yung Eastern East magdadala na pa rin na mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon at maging sa Kabisayaan. Nabagat naman yung Southwest Monsoon nakakapekto sa kanluran at katimugang bahagi po naman ng Mindanao. Ganyan naman sa atin sa Metro Manila at Central Luzon. Olap na kalangitan ang may kalat-kalat na pagulan at pagkulog pagkidlat. Inasang bubuti ang panahon. Simula ho naman mamayang gabi. Naku, sana naman. Area po ng Bicol, Region, Calabarzon at Mimaropa. Sabing patuloy po makararanas ng maulap na papawirin na may katamtaman hanggang sa kumisan. Malakas po namang pag-ulan. Puno sa natitilang epekto pa rin ng LPA. Naman sa Aguillon Valley at Cordillera Administrative Region ng CAR. Ano sa mga nakatutok sa atin dyan sa Atong Menggen? Ay mahuulap na kala may kalat-kalat na pag-ulan. Doon po naman ang Easterlies. Ano ho? Mainit na hangin mula po naman sa Pasipiko. Yan naman ang Kabisayaan. Oy mga Bisaya. Area na Bisaya area na nakikinig sa atin. Paunlad na may biglang pag-ulan lalo na sa silangan at gitnang Bisayas po naman. Agyang maulap na lalabing bahagi po ng rayon pagsapit po naman ng hapon po naman o gabi naman. Tinang Mindanao, araranas po ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Zamboanga Peninsula. Northern Mindanao, Barm, Soxagen, dahil po naman sa habagat. Meron po panganib sa flash floods at landslides, kaya pinapayuhan po tayo. Presidente sa mga mabababang lugar na yan, malapit po naman sa kabundukan, mag-ingat sa biglang pagbaha at pagbabuguho ng lupa tuwing bubuhos po naman ang malalakas na ulan. Ang mga coastal waters naman, sabing banayad hanggang kasakatamtaman ng alon sa buong bansa. Aligtas po naman itong paglagyan para sa mga lahat ng uri ng sasakyan po namang pandagat. Ayan. Sa area naman ng CAR, sa mga nagtatanong, maulap na papawirin, may mahina hanggang katamtama pag-ulan. Ayan po sa CAR ho yan, Cordillera Administrative Region. Ilang ho dyan ang Benguet at ngayong araw na ito ng Webes. At ito'y dahil daw ho sa epekto ng LPA at Easterlies. Init na hangin mula naman sa karagatang Pasipiko. Alagay ng panahon dyan sa Benguet, dyan sa may Atok. Maulap na may thunderstorm. Biglang buhos po naman ang ulan, lalo na sa hapon. Ang temperatura po dyan ay nasa 20 hanggang 26 degrees Celsius. Baguio City naman, makararanas yun ng makalimlim na panahon na may pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Pagdating mga hapon ng gabi, ang temperatura nasa 16 hanggang 23. Palamig ang Baguio ngayon kaysa sa Atok, ha? Iba pang bayan po sa Benguet, kagaya po ng Bacoon, ang Bugyas, Cabayan, Kibungan, Mankayan, sa mga nakatutok sa atin dyan. Ay nagpalabas po ng advisory ang pagkasa naman para sa mga bayang yan na inasang patuloy na mahina kakatamtama pag walang po naman ngayong araw. Ang lalawigan ng CAR, ang Mountain Province, hindi po naman ang mga pag-ulan sa mga lugar niya kaya pinag-iingat ang mga bihero at residente. Po naman sa Ibogao, maulap na kalangitan, ay isolated rain showers sa biglang pag-ulan, lupo ng localized thunderstorms. At po sa Bulubundok, yung katangian po ng rehiyon, babala po sa atin dyan ang pag-asa na sa posibleng landslides. Flash flood sa mga tabing ilog kung magpapatuloy malalakas ang buhos ng ulan. Kung ikaw po naman magbabiyahin po naman dyan sa Mihalsema Highway, mga bulubundoking kalsada, mag-ingat sa zero visibility. Ulit po naman ng makapal na fog o ulap. Ingat lamang, kabayan!
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Parasin natin sa Radyo Pilipinas. 10 minuto ang kapitabay makalipas yun naman ng alas 5 ng madaling araw. Teka muna, doon sa mga walang pasok, meron po mga ilang government units sa atin ngayon. Deklara ng walang pasok klase ngayong Webes, Hulyo at 30. Ano ho? Idulot po ng masarang panahon. At narito po ang ilang opisyal na talaan at kansaladong klase. Ano po sa mga pangunahing ahensya natin. Walang pasok, Hulyo at 30, 2026, Bulacan. Itong San Miguel, ano? Kinder hanggang high school, public and private. Ang San Ildefonso school hanggang senior high school, public and private din po naman. Ang parte ng Oriental Mindoro, ang Nauhan District 7 and 8, all levels, public and private, wala pong pasok. Ayan. Kamusta na po ang Baguio Benguet yung CAR? Wala pong deklarasyon ng suspension na klase sa mga lugar na yan. Ano ho? Pambahagi ng Benguet. Lagi po man, kung patuloy yung pag-ulan, pinapayuhan po dyan na natutok lang ho sa mga anunsyo ninyo local na LGU. Mga paran din. Mga biglang pagbabago po lang sa buong pagbabago ng ating panahon sa buong maghapon po naman. Ingat-ingat pa rin po tayo. Ingat tayo pare-pareho sa mga estudyante papasok. Dala, kapote, payong, bota. O baril, o hindi ho, panagsak. Yung mga deadly weapons, paminsala sa inyong kapwa estudyante.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Okay lang para hindi pumanaw. At hambay po lamang, mamaya ng konti, iikuti natin ang mga balita may kinalaman po sa agrikultura. Ngayong araw ho ng Webes at mamaya makakugnayan po natin ang tanggapan ho ng National Irrigation Administrator Administration. Morning sa mga irrigators natin, ho. Palagi nakatutok dito sa Radyo Pilipinas, Usap ng Agrikultura. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Maging sa ating mga magsasaka pa rin. Ayun, mga irrigators na rin ho yan, eh. At sa pagtulong po yung sinasagawa po ng NIA, auto-support na ang Pangulo riyan. Na baliwala ang tanim kung walang tubig. Kap tayo ng mga report. Unahin natin ang lalawigan ho ng lawag. Kitsa 1.6 milyong pisong na itinalang pinsala naman sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Norte dahil sa bagyong Quiabo. Amin natin ang mga kwento ng balitang yan si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawang.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Umabot sa mahigit 1.65 milyong piso ang halaga ng mga nasirang pananim ng mahigit 300 na magsasaka sa 10 bayan at 2 lungsod sa Ilocos Norte. Ito ay base sa pinakahuling ulat ng Provincial Agriculture Office ng Lalawigan. Ayon kay Senior Agriculturist Danny Arado, pinakamarami ang 110 na magsasaka sa lungsod ng Batak ang apektado ng bagyo. Mula rito ay 87 na magsasaka ang nakapagtanim ng mga gulay at 23 ang apektado na nakapagtanim ng palay. Ang bayan ng Sulsona ang may pinakamataas na halaga ng nasirang palay na umaabot sa mahigit 252,000 pesos. Sumunod ang bayan ng Dingras na may mahigit 241,000 pesos. Sa high value commercial crops, pinakamarami ang bayan ng Bintar na nagkakahalaga ng mahigit 196,000 pesos at sumunod ang Batac City na may 170,000 pesos. At ang tanim na mais ng mga magsasaka ng bayan ng Sarat ay umaabot sa 271,000 pesos. Patuloy aniya ang pagtanggap ng report ng Provincial Agriculture Office upang malaman ang kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura at upang makapagsagawa ng Provincial Government ng Ilocos Norte ng mga hakbang upang matugunan ang pangangailangan ng mga magsasakang apektado ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Rani Durila ng Radyo Pilipinas, Lawag. Kagdoy pa rin nga dyan sa balita dyan sa lawag, kinumpit po dyan ng City Engineering Office ng Pangunahing Sanhi. Ang mabilis na pag-apaw ho ng tubig sa mga kalsada, yung mga naipong basura at dumi na nagbaraw sa mga drainage system. Kumisya, may mga problemang ganyan, ano ho. Todo-todo naman ng sumota ng lokal, ang lokal ng pamalaan sa muno po naman ng Lawag Sentro. Kamanukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ambientahan ang Ecological Solid Waste Management Act RA 9003, bang makagamit po ang makabagong teknolohiya kabasura po naman. Eh sana all, sa lahat ng probinsya, gawin na ho natin yan. At dyan sa Lawag, dako tayo ng Sambonga.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Lokal na pamahalaan ng Lamitan, Basila, nagsigwaho ng depopulation ng mga baboy bang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever. SF, nandiyan ka na naman. Ng administrasyon, pinasyalan mo ah. Justin Bolano ng Radyo Pilipinas, Sambonga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng Lamitan sa pamagitan ng Lamitan Veterinary Office ng depopulation ng mga baboy sa barangay Kalugusan upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa probinsya ng Basilan. Ang naturang operasyon na isinagawa sa pakikiisa ng Provincial Veterinary Office at ng City Agriculture Office ay may layuning mapigilan ang pagkalat ng nasabing sakit sa katabing mga barangay matapos makapagtala ng tumataas na bilang ng mga namamatay na baboy sa nasabing komunidad. Kinumpirma ng City Veterinary Office na nagsimulang ASF outbreak sa barangay Kalugusan kung saan 284 na baboy na ang namatay dahil sa nasabing sakit habang 113 hog raisers naman ang naapektuhan. Maigpit namang ipinatutupad ng pamahalang lokal ang mga hakbang upang makontrol ang pagkalat ng ASF gaya ng surveillance, mga restriksyon sa paggalaw at pinagtibay na biosecurity protocols. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang mga magbaboboy sa lungsod na agad na iulat sakaling may maobserbahang kakaibang sakit o pagkamatay sa kanilang mga alagang baboy para maiwasan ang pagkalat ng ASF. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Binabantayan pa rin doon ho yung maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at may mga operasyon din ho dyan laban sa illegal na droga ho. Aming nasasabad dyan sa Sambuanga at balik na rin po sa normal na klase ang mga mag-aral natin dyan. Karang po yung suspension, bunsod po ng bahang itinulot ng mga nakalipas sa bagyo. Bypass operation dyan, 680,000 tsaka 10.2 million. Pwede pala siya baron, ano ho. Pero salamat Sambuanga.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Ang magsasaka po naman sa Maslong Eastern Samar, nakabawi na sa pagkalugi dahil sa African Swine Fever na yan. Matlaman. May natin ang dadali kay Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Muling nakabangon ang mga miyembro ng San Miguel Community-Based Agricultural Workers Development Organization sa Maslong Eastern Samar matapos ang pagkalugi dulot ng African Swine Fever ASF sa pamamagitan ng pagsisimula ng broiler production sa tulong ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development DASAAD. Noong taong 2023, nabigyan ang samahan ng proyekto sa pag-alaga ng baboy sa ilalim ng DASAAD. Gayunman, makalipas lamang ang 2 buwan, tinamaan ng ASF ang kanilang komunidad dahilan upang hindi nila maipagpatuloy ang proyekto at hindi makinabang sa inaasahang kabuhayan. Sa kabila nito, nakatanggap ang mga miyembro ng pagsasanay at teknikal na suporta mula sa DASAAD sa larangan ng livestock management, biosecurity at enterprise operations na nagsilbing mahalagang kaalaman para sa kanilang susunod na kabuhayan. Ginamit ng samahan ang insurance claims mula sa mga nawalang biik upang makalikom ng 63,000 pesos na nagsilbing panimulang puhunan sa kanilang bagong proyekto sa broiler production. Ayon sa DASAAD, ipinapakita ng tagumpay ng asosasyon ang kahalagahan ng katatagan, tamang pagsasanay at suporta ng pamahalaan sa pagtulong sa mga magsasakang makabangon mula sa hamon at muling magkaroon ng matatag na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
4: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Borongan. At good morning sa mga nakatutok sa atin dyan. Ay kinilala bilang Borongan, ang Borongan City bilang isang health champion. Ho. Tumani ho sila ng parangal. Kinalap na Universal Healthcare o UHC Summit sa nasabing probinsya na yan. Congratulations sana all!
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Higit po naman sa 7,000 mga magsasaka at mga mangisda sa Misamis Oriental. Nakatanggap po ng Presidential Cash Assistance. May po natin ang detalye ng mga balitang yan. Nakatutok naman si Coco Medina. Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umabot sa 7,814 na mga magsaka at mga mangisda mula sa lalawigan ng Misamis Oriental ang nakatanggap ng tulong financial sa pamagitan ng DITEN mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program or PAFT. Kasamang nabigyan ng tulong aga 6,185 mga magsaka ng palay at mais at 700 na siyam na mga mangisda mula sa bayan ng Aluran, Baliangaw, Kalamba, Lupis, Haina, Panauna, Plaridel at Roquita City. Ang bawat beneficiaryo ay nakatanggap ng 2,325 piso bilang tulong sa kanilang hanapbuhay. Ayon kay Adrian B. Castro, isang magsasaka mula sa Plaridel, ang tulong na kanyang natanggap ay nasa takdang panahon para kanya itong magamit sa sunod na taniman. Kaya nagpaabot siya ng kanyang taus-pusong pasalamat sa tulong na kanyang tanggap at gagamitin niya ito sa pagbili ng mga abono. Sa ngayon, umabot na sa 59,750 mga magsaka at mangisda ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. At ito ay magpapatuloy hanggang mabigyan ang lahat ng mga kwalipikado mga beneficiaryo sa buong rehiyon na abot sa 161,179 na individual. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Kukoy Medina, sa Cagayan de Oro City. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan. Ganun din kay PhilHealth Vice President Delio Aceron po naman sa Cagayan de Oro. Morning din kay Dr. Pilar de la Rosa ho. Ipad ka na ba ng hospital, madam? At dyan po sa may party ho ng Cagayan de Oro ay hindi po ligtas din yung mga estudyante dyan sa mga ano ha? Siguridad po ng eskwelahan dyan. Ay pag-inspection din po sa mga bag ng mga estudyante. Ay, kumakalat kasi nga may mga hindi magandang balita pala dyan. Yung mga pamapasok po sa mga eskwelahan dyan sa party ng Cagayan de Oro, inspect kong mabuti yung mga bag ng mga estudyante papasok. Kailang dapat siguro lahat lang talaga eh.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ibang klase din ang estudyante ngayon ha. Estudyante nga ng bugbog ng teacher. Dalawa sila ng bugbog ng teacher matapos itahin na sila yung nakahikaw. Mabay yung nasagi kong report na natuluyan na matay ho yung teacher. Sa pambubugbog ng dalawang estudyante, teenager, 19. Hindi ka na makulong, hindi ka na bata. Diyante ngayon ha. UP Diliman, pansamantalang isasara sa mga bisita sa Agosto, Auna, 2 para sa APCAT. Okay, alamin natin na malitang yan. Mula naman kay Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nag-abiso ang University of the Philippines, Diliman Campus, na pansamantalang isasara ang campus nito sa mga jogger, biker at iba pang non-essential visitors sa weekend, August 1 at 2. Ito'y para bigyang daan ang University of the Philippines College Admission Test o UPCA 2027. Ayon sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, tanging mga otorisadong sasakyan at individual na may opisyal na kaugnayan sa UPCA ang papayagan lamang na makapasok sa campus sa loob ng 2 araw na pagsusulit. Kaugnay nito ay naglabas din na ang OVCAA ng campus map para gabayan ng mga examinees sa lokasyon ng 24 na testing center sa UP Diliman. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat sa report niyan, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, oras natin. 2 minutos makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Oras pa kila brother, kila sister, sa mga may obligation ho riyan. Galaw tayo. Pwede man tayo sa Davao Region. Oh, sinunod-sunod pong binaha, no? Naman Melindol. Ito din na may sunog at tindol na naginap po kagabi, kahapon. Yan, ang kanina madaling araw. ETI Davao Region, inilunsad ang Madayaw Coconut Philippine Street Fair sa Davao City. Amin ho natin ang mga detalye ngayon nakatutok si Sheila Alessandra Salosia, Radyo Pilipinas Davao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inilunsad ang Department of Trade and Industry o DTI Davao Region ang Madayaw Coconut Philippines Davao Region Trade Fair sa SM Lanang sa Davao City sa pakikipagtulungan ng Cooperative Development Authority o CDA at Philippine Coconut Authority PCA. Layunin ng trade fair na maipakita ang iba't ibang produktong niyog at mga inobasyon ng mga samahan ng magniniyog, kooperatiba at mga negosyo na nasa coconut industry mula sa buong Davao Region. Aabot sa 30 exhibitors mula sa 5 lalawigan ang kalahok sa trade fair. Natampok ang mga produktong pagkain at inumin mula sa niyog, health and personal care products, agricultural at industrial byproducts, at mga handicraft at novelty items. Ayon sa DTI, magsisilbi rin pagkakataon ng trade fair upang mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto at makabuo ng ugnayan sa mga institutional buyers at distributors at makakuha ng impormasyon hinggil sa kagustuhan ng mga mamimili upang higit pang mapaunlad ang mga produktong niyog. Inaasahan din makakatulong ang aktibidad sa pagpapataas ng kita at kabuhayan ng mga magniniyog sa riyon sa pamamagitan ng malawak na akses sa merkado at matatag na oportunidad sa negosyo. Ang Madayaw Coconut Philippines Trade Fair ay bukas sa publiko hanggang August 3, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisandra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Yan ako sa Davao Occidental. Meron pong na ito lang, 4.8 na lindol. Diyan po sa May Balut Island. Karanggani, kaninang alas 12:12 ho ng madaling araw. Dulot po yan ang mahihinang aftershocks na may lakas sa magnitude 2.1 hanggang 2.6. Mga bahagi po ng Balita at karating lugar. Magnitude 2.4 naman sa Davao Oriental. Inig din po ang Baganga, Davao Oriental. Magnitude 2.4 kaninang 12:10 ng madaling araw. Yung mga paggalaw na ito ay bahagi po ng sinasabing aftershocks. Tapos so yung nagdaang malalakas na lindol sa may bayan po ng Sarangani, Davao Occidental. Malamang iniulat ng malaking pinsala o banta po naman ng tsunami at kasalukuyan. Ay sa pagsisiyasat po dyan ng DPWH, ako nag-utos po sa Secretary Dizon, lang dredging daw sa loob po ng 10 taon. Bakit ganun? Wala bumabahan daw.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ito naman tayo sa Iloilo. Industriya po ng crab meat sa Iloilo, pinalalakas yun ng DTI. Natin ang detalye niyang buwan na naman kay JP Herbas, JP Pilipinas, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy na pinalalakas ng Department of Trade and Industry o DTI Iloilo sa tulong ng Negosyo Center Carles ang negosyo ng A3MP Crab Meat Picking Services sa Barangay Punta Carles, Iloilo. Nagsimula ang nasabing negosyo noong 2020 sa pamagitan ng pagtulungan ng isang pamilya. Unti-unti itong lumago at sa kasimukuyan ay mayroon ng 45 regular na manggagawa. Upang higit pa mapaunlad ang kanilang negosyo, tinulungan sila ng Negosyo Center Carles sa business name registration at sa pag-apply ng loan sa SB Corporation. Kasabay ng pagsisimula nila sa paggawa ng aligi paste at crab lumpia, magbibigay din ang ahensya ng gabay at kalaman tungkol sa product development at product labeling. Kamakailan, muling binisita ng negosyo center Carles ang mga crabby picker upang talakayin ang mga hamon at oportunidad sa kanilang negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Iloilo. Hindi na pong humuho pa yung mga baha sa mga barangay dyan. Ano? Tapos sa manalasa yung bagyong Quiapo at napilakas pa ng habagat. So, nananatili pa rin po sa Blue Alert status ang Iloilo City Emergency Operations Center. Po ay dadat po naman sa patuloy-tuloy na clearing at declogging operations ang mga apektadong lugar. Ano ho? Ay, congratulations muna sa Iloilo. Mental Wellness Award pala sila. Ala po ng Department of Health. Iloilo Provincial Government kasama ang limang munisipalidad sa kanilang natatanging mga programa tapos sa mental wellness at kapakanan ng mga empleyado naman sa workplace. Lahat gumagawa ng ganun, ano?
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Iloilo, takot tayo ng Tayug, Pangasinan. Nandiyan kaya sa Gutierrez family at Prudente family sa Tayug, Pangasinan. E lokal na pamahala po ng kabanatuan na Tena Fainueva by Siha. Nagsimula na magpalabas ang palay sa alalim po ng Pagong Kasunduan. Detalye na kututok dyan sila sa Himino, Radyo Pilipinas, Tayug.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
11: Isinigaw ang unang paglabas ng 1,000 sako ng palay na lokal na pamahalaan ng Kabanatuan City, Nueva Ecija mula sa Warehouse 12 CFC ng National Food Authority Nueva Ecija. Ang hakbang ay opisyal na pagsisimula ng implementasyon ng kalangkasunduan sa ilalim ng Memorandum of Agreement on Agency to Agency of Services for Milling of Palay and Delivery of Milled Rice Recoveries. Pinangunahan ng mga kinatawan at opisyal ng NFA Nueva Ecija kasama si Joseph Apan na kumatawan sa LJO Kabanatuan. Ang mismong proseso ng pag-withdraw sa naturang supply ng palay upang ipagiling at maihanda para sa pamamahagi. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, mas pinalalakas ng NFA at ng pamalan lokal ang kalang pagtutulungan upang tsakin ang seguridad sa pagkain sa lungsod. Layon nito magkaroon ng mas mahusay at mabilis na pamamahala sa supply ng bigas para sa agarang kapakinabangan ng mga mamamayan ng Kabanatuan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Yan o sa Tayug, Pangasinan, no? Yung Tayug Municipal Government Facebook page, mamahagi ng tulong pinansyal sa mga mag-aral sa kolehiyo. First hanggang fourth year. School year 2026-2027. Dali lamang po yung mga original copy ng enrollment form, general intake sheet, at certificate of eligibility mula naman sa MSWDO kung kinakitawan ang kukuha, at dala daw po ng papapirmadong authorization letter. Applip assistance naman dyan sa Tayug, tapos sa 68 beneficaryo sa bayan po ng Tayug, nakatanggap po na kanilang applip assistance itong Hulyo 27. Salamat po!
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Diba, bago tayo mag-break, oh, danda sa pati ng Agoo. Sige. DA Ilocos Region, pamalang panlalawigan ng La Union at lokal na pamala po ng San Juan. Kalob po naman ng mga farm input sa 248 mga magsasaka. Okay, sa detalye kay Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
12: Bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pagpapatatag ng seguridad sa pagkain, nakatanggap ng iba't ibang farm inputs ang 248 magsasaka sa San Juan, La Union. Kabilang sa mga ipinamahagi ang 288 sako ng abono, 48 bote ng foliar fertilizer at 48 bote ng insecticide na inaasahang makatutulong sa pagpapataas ng ani, pagpapababa ng gastos sa produksyon at pagprotekta sa mga pananim laban sa mga peste. Pinangunahan ni Mayor Mariquita Ortega ang distribusyon ng mga naturang farm inputs sa ilalim ng programang isinakatuparan sa pagkikipagtulungan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1, Provincial Government of La Union at lokal na pamahalaan ng San Juan. Ayon sa LGU, patuloy nitong isinusulong ang mga programang nagbibigay ng kinakailangang suporta sa mga magsasaka upang mapaunlad ang kanilang produksyon at kabuhayan kasabay ng layunin ng pambansang pamahalaan na magkaroon ng mas matatag, mas produktibo at mas sustainableng sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
4: Maraming salamat, Albert Cavile, Agoo. Diyan po sa Agoo, may mga paalala pa rin po yung mga lokal na otoridad dyan sa ating residente po. At particular yung mga nasa mabababang lugar, tiling alerto laban sa bantanang flash floods o bigla po naman mga pagbaha. Ano ho? Suspension sa mga korte, walang pasok. Hurian ho ang korte. Utusan mula sa Korte Suprema, opisyal na sinuspinde. Ang operasyon ng mga hukuman, court operations sa Judicial Region 1, bilang po ang La Union ngayong Hulyo 30. Nasa celebration po ng founding anniversary po ng mga lokalidad. Bukod tangi lamang ang mga urgent matters tulad po ng aplikasyon sa piyansa or bail, order sa Twins of Habeas Corpus, ang tutugunan po ang skeleton workforce. Yan ang kaganapan po dyan sa patingyan. Maraming salamat. Thank you. Babalik po kami. Sandali po lamang. Ilan muna ang mahalagang paalala.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Alam nyo,

0: sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Usapang Agrikultura.
7: Usapang Agrikultura.
8: Good morning lang kay Congressman Ed Mary Sarmiento. Ayon, kamusta ka na kong Congressman Rolex Sublico, ganun din kay General Andre Dizon. Saka na, General Andre. Ganito magretiro, no? Kay General Tom Lanchon. Aring Don Marquez. Ayan. Yung mga naganap pong paglindol, share ko lang ko sa inyo. Dala po yung sinusunod na malalakas sa lindol. Iba na babahagi po ng Luzon at Mindanao kaninang madaling araw. Ha? Kagabi. Ha? Habang may mga ulit po namang sunog sa Maynila at Pasay. Ito nakalipas sa 24 oras. Ha? Ayon po sa Bibok, sa mga ulat ng balita, makakasunod na pagginig ng naramdaman. Po sa Balut Island, sa Rangani, Davao Occidental, layunag po ng magnitude 4.8 alindol at ang katubigan. Kaninang bandang alas 12:12 ng madaling araw, ngayong Webes. Dia 30, ano yan ang mga naunang malalakas na lindol kagabi, Hulyo 29, ay barangong magnitude na 5.5, 5.3 sa parang lugar. Saan, naglabasan ho yung mga residente at hotel guest sa Jail Santo City. Meron din paramdam, dyan po sa Jumalig, Quezon. Kunting doon sa ano dyan, sa mayor dyan, ho. Higyan ni paring ano, na Erwin. Napagdala rin ho ng magnitude 3.4 na lindol habang bandang alas 5.19. Ngayong umaga, magulang. Tapos ang mas malakas ng magnitude na 5.6 kagabi. Ako, naman din po ang intensity 1 sa Jose Pangliban, Camarines Norte. Po naman sa Mebaras, Catanduanes, nayanig po ng magnitude 5.5. Alas 11:00 naman kagabi. Naitala ang instrumental intensity 3. Po naman sa Berak, ingat sa Brindol, ingat sa sunog.
6: Usapang Agrikultura.
7: Usapang Agrikultura.
8: National Irrigation and Locust Region, pinaikting ang kasanayan sa mga opisyal para sa mas mahusay. Mamamahala, ay kailangan talaga natin yan. May natin ang detalye ng balita niya si Mildred Cookie, Radyo Pilipinas sa iyo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: Magsagawa ang National Irrigation Administration Regional Office 1 ng 2 araw na training seminar para sa mga leader at office heads ng ahensya bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pamumuno at pananagutan. Idinaos ang seminar na may temang Leading with Accountability, Modern Practices for High Impact Leaders sa Regional Training Center sa Urdaneta City, Pangasinan. Layunin ng aktibidad na higit pang paunlarin ng leadership competencies ng mga pangunahing opisyal ng ahensya at mabigyan sila ng mga praktikal na pamamaraan upang mapataas ang performance sa kani-kanilang tanggapan. Naging resource speaker si Dr. Juan Primitivo Petrola, Director ng Presidential Management and Liaison Office ng Pangasinan State University. Ibinahagi niya mga makabagong estratehiya sa pamumuno at accountability-driven management. Ayon sa NIA Regional Office 1, bahagi ang inisyatibong ito ng patuloy nitong pagsasanay sa mga opisyal upang matiyak ang mahusay na pamamahala at maisulong ang layunin ng ahensya na makapaghatid ng epesyente at napapanatiling serbisyo sa irigasyon para sa mga magsasakang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Marimildred Coquia, Tayub, Pangasinan. Nakasama natin ang National Irrigation Administration Administrator mismo. Isang korporasyong pagmamayari ng ating pamahalaan. Responsable sa pagpapaunla, pagpatakbo at pamamahala ng lahat ng sistema ng irigasyon patubig sa bansa. Pangunahing layunin po niya, suportahan yung mga lokal na magsasaka natin para mapatas ang kaninang palay. Iba pang pananim at yakin pong seguridad sa pagkain po naman ng bansang Pilipinas. Aming programa at mga updates, aming paghahanda sa matinding El Nino at pagbabago ng panahon. Away pamamahagin mga water pumps, yung drought mitigation at smart irrigation, yung bantay sa mga dam. May mga bagong proyekto sa construction at agrikultura. Gumpay sa Cordillera, yung Niyakar. Yung mass grounding sa Kalinga at yung marami pang dagdag ng mga operational subsidy. At dito, alamin ho natin yung bago lamang. Yeah, dito sa Palawan, saan dumalo po mismo ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama po si Engineer Ed Gillian na kasama din natin ngayon. Engineer Ed Gillian, magandang baga po. Welcome po muli. Minsan pa sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas. Si Kahiro po, Engineer Ed. Good morning.
3: Kahiro, ano yung bagay niya? Good morning po.
2: Magandang baga po. Pero unahin ko muna, kuha po kami ng updates ano, sapagkat halos walang puknat, halos dikit-dikit lang yung pagsasama ninyo ng Pangulo para bisitahin po yung mga bagong mga ino-operate na mga dam at ilang pa mga reserbo natin. Kamusta po ang Ibato Iraan Dam sa Palawan? Gano po ito kalawa, gano kalaki ang budget nito? At totoo bang matagal na itong nagsimula, medyo nabinbin lang at pinasimulan muli? Ano po ba ang mga punot dulo pwede po namin malaman sa inyo?
3: Well, alam mo ito, Cairo, napakagandang project po ito. Ano? At actually, ang laman ng dam, nasa 3 milyong cubic meters ng tubig. Ano? At makayang patubigan ng 1,000 hektarya. Laki po ng pakilaban ng mga farmers natin dito. Nung nagpunta kami ng Pangulo doon, alam mo, yung isang farmer, lumapit sa kanya at mangyayak na nagpapasalamat. Sabi niya, tagal-tagal na ho namin hinihintay ito, malaking tulong po sa amin. Sabi po ng farmers. Kaya, sabi ng Pangulo, napakaganda talaga mga projects ng irrigation dahil malaking tulong po sa ating mga kababayan.
2: Sinasabing, rektang makikinabang ho dyan, yung nasa 400, 20 mga magsasaka natin kasama yung mga pamilya, sa mga 4 na barangay, kasama nga dyan yung Iraan, yung Sagpangan, tsaka yung Isaob. Ano? Kailan ba talaga opisyal na sinimulan? Yan ba'y matagal na? Yan ba'y binuhay lang muli? Ano ba ang kwento po dyan?
3: Opo, matagal na pong nasimulan yung project na yan. Yun, napakarami pong problemang pinagdaanan. Pero nung tayo po yung maging administrator, ay tinignan ho natin kung paano nga mapapatapos kagad ito. At alam niyo naman, sabi ko lagi, pag gusto may paraan, ano?
2: Ayun, maraming dahilan. Ayun,
3: talagang pinag-usapan namin at sabi ko, tapusin na natin ito. Kaya rin ho yan ng balog-balog multi-purpose dam na yan, dami rin problema ho ngayon. Talagang sabi ng Pangulo, tapusin mo na rin yan.
2: Okay, talagang tama. Totoo naman po talaga yung Engineer Ed Gillian. Sabi ko nga, yung mga agricultural program na may pilay sa mga pagitan, itong agricultural program yan. Yung problema natin sa mga dam, sa mga irrigasyon, yung mga reservoir na yan, tagal na panahon ng natulugan, matagal nang binabudgetan pero hindi natin malaman ano ba nangyari sa mga budget na yan. Ang isa yan sa dahilan kung bakit yung mga magsasaka natin, naman na rin magtanim eh. Diyan may pantanim naman, ah, may konting pera. Pagdating sa tubig, talagang hirap dyan. Kaya maraming pasalamat to talaga dyan dahil sa yung tutok talaga ang Pangulo ngayon sa patubig na kinakailangan natin mga magsasaka.
3: Opo, at ang importante po dyan kasi, kahiro, sinusuportahan ho niya yan sa pondo eh. Oh. Usually, nagkakaproblema tayo sa pondo tapos yung mga contractor pa, hindi seryoso yung mga contractors. Kaya ho, again, tayo, eh, siyempre, civil engineer po tayo. Kaya alam po natin kung paano gagawin at tapusin po yung mga project ng mabilis at maayos. At yun po yung ating ginagawa kahiro. Nationwide po ito. Tinignan natin lahat ng mga proyekto ng MIA. Lalo na ho yung mga, may mga problema ng proyekto ng MIA. At ginawa natin ang paraan para yung mga ito ay matapos nga po kagad.
2: Ako ba, pumasok ko kasi sa sinasabing makasaysayang pagbubukas ito eh. Kasi noong pong July 23, 2026, personal nga po pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kaya kasama po kayo mismo, Administrator Raguilien, ay yung inaugurasyon. Ito ba'y tama? Nasa 890 million na Ibato Iraan SRIP sa Borlan na Palawan?
3: Tama po yun, Cairo. Kaya pinupunta ka namin ang ating Pangulo. Siyempre, nasa 1,000 hektarya yan. Nasa 800,000 pesos per hektar. Sabi niya, oh, maganda itong, maganda na yung budget na to. Actually, ang average po na budget natin ngayon, kahit ang minimum po kayo, nasa 1.6 million pesos per per hektar ang gastos natin.
2: Wow.
3: Sa pangaganyang klase ng mga dam, ano? Pero ang dulot na itong pakinabang sa ating mga farmers, hindi lamang irigasyon. Meron pa siyang flood control component.
2: Kasama yan. Dahil
3: 3 milyong kubiko ang laman. At pwede rin hong gawin siyang pang-tourism destination. Nakita niyo naman, napakaganda. Ano po? Aquaculture. Madaming pong pakinabang doon. Kaya ganun na lang ang pasasalamat ng ating mga magsasaka. Dahil hirap na hirap po sila doon eh. Actually, yung iba, nagtanim pa ng palm oil doon na nalugi, ano?
2: Hey.
3: So, yung mga tariniban nila ng mga palm oil ngayon, pwede na nilang kaliman po ng mga high-value crops.
2: Oo. Eh, pero teka muna, Engineer Ed, bakit mo sinasabing unang reservoir type sa isla? Kauna-una ang reservoir type irrigation system na po yan sa buong Palawan. Kayang mag-imbak, nabanggit nyo na nga kanina, 3 milyon po pa kubiko ng tubig. Para matcha ko na meron pa tubig, ating mga magsasaka, maging panahon po ng matinding tagtuyot. So ibig sabihin, wala na po problema sa matinding tagtuyot yung mga magsasaka natin sa Palawan.
3: Wala po, kasi agad ang kagandahan ng reservoir type, pagka malakas ang ulan, yun, naiipon niya yung tubig, ano po. At sakto nga nagamitin pagka tag-araw na. So, yun po yung kagandahan po ng mga reservoir type Cairo.
2: Sabay din po ng pagbubukas ng dam dyan sa Palawan, sinasabi po na sinabay na rin yung pagpapakalat ng mga solar powered pumps sa laban po sa El Nino para makatipid po sa fossil fuels sa kanilang mga water pump, lalo na may banta ng El Nino ngayon sa bansa. Kasabay na rin po ba yan, yung pagpapakalat ng solar powered pumps niya sa Palawan?
3: Oh, yes, Cairo. Marami po tayo mga solar powered irrigation project dyan sa Palawan. In fact, pati nga doon sa Iwahid, you know?
2: Oh.
3: Iwahid kaya ng colony. May mga projects po tayo dyan ng mga solar powered irrigation pumps. At alam mo naman, pag isla, Cairo, sobrang mahal ang kuryente dyan. Mahal lang ang kuryente, pero pag napunta ka sa isla, sobrang mahal. Lagi pang brown out, pagdating sa mga isla. Kaya po, again, malaking tulong po ito sa ating mga magsasaka. Pag may solar powered irrigation na pump ka kasi, mas lalo kang nakakapagtarim pag tag-araw. Eh pag tag-araw, lalong mataas ang yield ng taranim natin. Kaya po, ganyan yung mga projects ng NIA ngayon, kasi sabi na ng Pangulo sa akin, hindi tayo sa mga probinsya, sabi niya, wala namang mapasukang trabaho yung mga kababayan natin. So the only way na maging produktibo sila at makatulong sa hanap buhay nila ay yung pagbibigay ng irigasyon para pakapagtanim po sila. At hindi lamang yun nakakatulong sa pagpapunlad ng buhay ng ating mga kababayan. Kung hindi, siyempre, pati na rin sa iba nating kababayan, dahil pagka may production, mas mura po ang ang bilihin ano po sa pagkain. Kaya patong-patong po talaga ang tulong na ibibigay po ng mga irrigation projects natin.
2: Pero maliban po dyan sa pagtutok natin sa mga dam, importante rin po yung rehabilitation ng mga canal linings na tinatawag. Di ba? Yung pagsasayos sa mga konkretong kanal, siyempre yung mga sistema ng patubig sa Timog at Hilagang Palawan para maiwasan yung pag-aksayin ng tubig. Kuminsan may ganun eh.
3: Tama po kayo, Ro. Tsaka, alam niyo, ang ginagawa ng NIA ngayon, yung mga irrigation canals, kapag hindi pa namin, kasi alam mo naman, limited ang budget ng NIA, no? Pag hindi pa kayang paayos yan, pinapataniman namin sa mga farmers natin ng gulay, mga high value crops sa tabi. Meron tayong mga project din na gulayan sa irrigasyon. Yan po yung project natin, ano? At kinakausap natin yung iba't ibang national government agencies katulad ng DSWD para doon magbenta ang ating mga farmers, pati ng mga LGUs, ano? So, hindi lamang po pagtatayo ng irrigasyon ang ating ang tulong natin sa mga farmers natin, kundi magbuo ng mga kooperatiba nila, i-connect sila sa market, ano po. At, you know, yung strengthening, empowering ng ating mga farmers, kasi gusto ng ating Pangulo, level up yung mga farmers natin, ano po. At hindi lang magtanim, yung whole value chain, sabi niya, ng production ng pagkain, dapat mapakinabangan ng ating mga farmers.
2: Abirinin ng isang nagtatanong, Engineer Ed, posible po ba na sa pagdami at paglalatag ng mga irrigation project na yan ng NIA, darating ang panahon at pagkakataon na bababa at magiging mura ang bigas kung talagang lahat po yan ay in place na?
3: Siyempre po, Kahiro, alam mo naman, low of supply and demand yan eh. Pagka marami pong supply ng pagkain, bababa talaga ang presyo ng bilihin. Ano po? Yan ang isang purpose yan eh. Hindi naman yung parang maging affordable ano po ang ating pagkain sa para sa ating mga mamamayan, kaya po natin pinaparami po yung irrigasyon para tumaas ang productivity ng ating mga farmers.
2: Okay. Sabi ko nga ho, sa tinagal-tagal ng panahon, dati mga estudyante lang natin yung Thailand, yung Indonesia, yung Vietnam. Pero pag-uusapan, bakit nahigitan nila tayo ngayon? Di mga estudyante lang natin sila, ngayon tayo na nag-i-import sa kanila, yung mga katabi nating bayan dito sa Asia, pa nagpapakain sa atin. Kasi nga, nag-i-import tayo. Parang hindi maganda yung dating eh. Siguro talagang dapat lang tutukan yung pagdagdago ng budget. Ano ho? Sa kanila, tayo parang nasa 4.4% budget lang ng total na budget ng bansa ang allocated sa atin eh. Ano lang, umabot ng 6.6 eh. Kaya nga, iniisip ko, baka may budget ng isang ahensya. Halimbawa, agriculture. Napakalaki ng budget. Kapag hihimayin mo na, may mga twist na mangyari, dating sa operational cost, mas malaki ang central office, magkukunting na lang ang matitira sa pataba at tubig at kinarya. Sana hindi ganun ang picture, ano?
3: Tama po yun, Kahir. Kaya tayo nahigitan ng mga yan dahil meron silang Mekong Delta River at saka yung Mekong Delta River nila na yan, ginawan talaga nila ng paraan at binigyan ng budget para matap nila yung malaking ilog na yon at makapagbigay nga ng irrigasyon sa kanila. Tama ka, no? Dapat talaga lakihan pa yung ating budget, lalo na sa irrigasyon. Pero sa kay Pangulong Marcos, ginobla na niya halos yung budget namin.
2: Ginobla talaga eh. Sa tinagal-tagal ng panahon, ginutom ho yung sektor na agrikultura eh.
3: Tama po yun eh. Kay Pangulo, yan kasi po ang kanyang number one po dun sa socio-economic agenda na, yung food security. At yung kasabihan, Kahiro, na put your money where your mouth is, ganun yung ating Pangulo. Siyempre, ito yung kanyang number one na priority. Kaya sa kanyang priority rin sa pagbibigay ng budget, panganay ang mga magsasaka.
2: Dahil sa panganay ang magsasaka, dapat talaga mauna yung sikmura bago ano pa man ang iba pang bigyan natin ng interes. Kamaliman pala dyan sa binabanggit po nating benepisyo ng patubig sa Palayan, may iba pa pang palang gamit yung dam dyan, ano? Flood control, nabanggit nyo na kanina. Inland fishery, pwede rin palang gamitin ng komunidad sa pag-alaga at papalaki ng mga isdang tambang tsaka ecotourism.
3: Tama po yan, may hydropower production din po yan. Ano? Pagka-release ng tubig sa dam, pwede lagyan ng turbina yon para mag-produce din ng kuryente. Hindi lang yun, pati yung, of course, yung taas ng dam, pwede rin lagyan ng floating solar. Yung irrigation canal, ano? Yung sa taas nun, pwede rin lagyan ng solar power para, you know, makapag-produce ng kuryente At hindi lang yun, nabanggit ko kanina yung irrigation canal natin, pwede rin kariman yung sabi niya ng mga gulay para talagang mamaximize natin ang gamit.
2: Okay. Eh, maraming salamat, Engineer Ed Gillian. Ano ho, alam ko, kailangan mo pa ng dagdag lakas para magkasama pa rin kayo ng mga pangulo sa iba pang mga proyekto pa sisinayaan po ninyo. Siguro po, mensahe na lamang po sa sambayan na nakikinig, lalo na sa mga farmers, mga irrigators po natin eh.
3: Well, you know, alam mo, ang asusi talaga ng food security natin, ang ating mga magsasaka, no? Kaya naman, nakikita natin ang tulong sa kanila ng ating Pangulo. Kaya ang panawagan ko po sa ating mga farmers, lalo yung mga irrigators sa associations natin, ay magtulungan pa po tayo. Asahan niyo po na ang NIA ay lagi po nakaalalay sa inyo. At ang Pangulo naman, ulitin ko, kayo ang panganay sa kanyang priority. So magbayarihan po tayo para po magkaroon tayo ng talaga yung food security sa buong bansa. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat, Engineer Ed Gillian. Happy weekend na lamang. Ingat na lamang po. Sir, balikan mo yung muscle flexing mo, yung exercise mo. Patsaka papapaganda lalaki. Salamat, magandang umaga. Ingat
3: po.
2: Thank you, Cairo. Maraming salamat.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ako sinabi ang pagpapapogi, eh kasi palaging kasama ng Pangulo eh. Pagka palagi kang kanang kasama ng Pangulo, ibig sabihin talaga pinagtitiwalaan ka. Ikaw yung na-mention, nababanggit ang Pangulo sa mga okasyon. Sabihin eh, nakakalamang ka sa iba. Talagang simpleng gawin ho natin. Sika tayo, magtrabaho tayo. Budget ano ho naman eh. Makita naman yung budget na yan, nagamit po ng tama. At sa taong nangangailangan, hindi po naaksaya lamang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tama na may sinabi ko. Nasa paligid natin, doon tayo nag-i-import. Yung Vietnam, yung Thailand, yung iba pa. Kanti natin lahat yan. Na nagpapakain sa atin. Parang nakakaasar eh. Kaya natin yung budget. Sabi nga, 4.4 pa budget lang natin. 6.6 eh. O budget nila eh. Pwedeng gayahin. Iwas lang sa korupsyon. Dapat nakatutok lang. At pag may korupsyon, kinaparusang kamatayan. Para kaming oras, nila Roger Cruz, Jovan Rina Barilla, Rolly Bumatay, Alvin Belgoni, Mike Bukiron, Mary Ann Milius, yan pa rin po sila Nida Soriano, Susandra Barmela, Gemma Troca Morak, minati sila Sam Reyes, Marcelo Balimban, Julio Zunga, Camilo Mali, Rona Esperanza, alam pa rin nila Julius Gonzalez, Kisimete Rambolo, pero ilustre na brigado nag-iiwan. Mang bagay na matindat tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo, ho. Lawgalaw sa mga obligasyon ho dyan, ho. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, kung tayo basta-basta naniniwala sa fake news, wag ko tayo magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nagkakabit.
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, may git sa 841 billion pesos na bawi na ng Department of Justice mula sa Ghost Flood Control Project sa bansa.
0: Headlines.
3: Bureau of Customs sinumite na sa National Treasury ang may git sa 205 million pesos na kita mula sa pagbebenta ng 2 nakumpiskang Bugatti Chiron na dating pagmamayari ng isang Philippine offshore gaming operator o Pogo.
0: Headlines.
3: Retiradong land bank branch manager, nilarawan na hindi pangkaraniwan ang 4 na cash withdrawals ng Office of the Vice President sa kanyang testimonya sa impeachment trial.
0: Headlines.
3: Malacanang, giniit na titiyakin ng gobyerno ang kaligtasan na nakabantay sa international safety standards bago simula ng mga nuclear energy project.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos muling inikayat ang Kongreso na amyenda ng Ipira Law upang alisin ang system loss charge na singil sa kuryente.
0: Headlines.
3: Senate President Gatchalian naghain ang panukalang batas na naglalayong alisin ang system loss charges na pinapasa sa mga consumer ng kuryente.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 30, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mahigit sa 841 billion pesos ang nabawi na ng Department of Justice o DOJ kaugnay ng mga umano'y ghost flood control project sa bansa. Ayon sa DOJ, na ipadala na sa National Treasury sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines ang kabuuang halagang nabawi habang nagpapatuloy ang investigasyon at ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya. Nagpasalamat na rin ang DOJ kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pinakitang tiwala sa National Prosecution Service kasunod ng kanyang 5th State of the Nation Address. Binigyan din ang ahensya na ibabalik ang lahat nang mababawi sa taong bayan at pananagutin sa korte ang mga lumabag sa batas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, inihayag ng DOJ na patuloy silang makikipag-ugnayan sa Office of the Ombudsman upang matiyak ang maayos na pag-usad ng mga kaso alinsunod sa umiiral na batas. Sa kabuuang halaga na nabawi, 500 million pesos ang binalik ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, 181.4 million pesos mula sa dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, 140 million pesos mula sa suspendidong National Capital Region District Engineer Gerard Opulencia, 20 million pesos na rin ay mula kay SYMS Construction Trading Owner Baosali Santos.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inilipat na ng Bureau of Customs sa BOC sa National Treasury ang mahigit sa 205 million pesos na kita mula sa pagbebenta ng 2 nakumpiskang Bugatti Chiron na dating pagmamayari ng isang Filipino offshore gaming operator o Pogo. Nakumpiskan 2 luxury vehicles matapos mailantad ang mga irregularidad na kinasasangkutan ng mga Pogo operator. isinagawa ang ceremonial turnover ng nalikom na halaga sa punong tanggapan ng Bureau of Customs sa Maynila. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, gagamitin ang pondo para sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan, kabilang ang pagpapatayo ng mga paaralan at iba pang serbisyong pampubliko. Binigyan din ng BOC na patuloy nitong ipatutupad ang kampanya laman sa smuggling alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito upang maprotektahan ang interes ng bansa at mapalakas ang revenue collection ng pamahalaan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nilarawan ng retiradong Land Bank Show Boulevard Branch Manager na si Violeta Constantino na hindi pangkaraniwan ang apat na cash withdrawals ng Office of the Vice President o OVP. Ginawa ito ng tig 125 million pesos na may kabuang halagang 500 million pesos. Ayon kay Constantino, sa kanyang 32 taong panunungkulan sa Land Bank, ito ang pinakamalaking cash withdrawal na kanyang nahawakan. Anya, karamihan sa mga ahensya ng gobyerno ay gumagamit na ng online transaction o cheque, kaya bihira ng ganitong kalalaking cash withdrawals. Gayunman, nilinaw niya o ng dating branch manager na dumaan sa tamang proseso ang mga transaksyon matapos magbigay ng advance notice ang OVP sa bangko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sinabi naman ni Land Bank Show Boulevard branch manager Violeta Constantino nang bawat withdrawal ay nilagay sa apat na gym bags at nilabas gamit ang trolley. Wala na ring armored vehicle dahil walang kasunduan o kahilingan para dito. Dagdag pa ni Constantino, hindi tinanong ng Land Bank ang layunin ng pag-withdraw. Gayon din ay hindi rin nila alam noon na may kaugnayan ito sa confidential o intelligence funds.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Vice President Sara Duterte may pananagutan na sagutin kung saan ginamit ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ayon sa House Prosecution. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nigandiin yung legal spokesperson attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na panahon na upang direktang sagutin ni Vice President Sara Duterte kung saan ginamit ang inilaang confidential funds ng Office of the Vice President and Department of Education. Ang pahayag ay ginawa matapos ilatag ng prosecution ang testimonya ng kanilang mga testigo na sina Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino at DepEd Branch Manager Nenita Campuzano kaugnay ng cash encashment ng mga disbursing officer ng dalawang ahensya. Sa ginlap na paglilitis kapwa ininirawan ng dalawang branch manager na unusual o hindi karaniwan ang ginawang pag-encash ng napakalaking halaga ng pera sa kani-kanilang bangko. Ayon kay Tolosa, malinaw na ipinakikita ng mga testigo na hiniling ng kapwa ng Vice Presidente ang pagkapalit ng pera na aprobahan ito at matagumpay na na-encash ang kabuang 612.5 million pesos. Muli idinagdag ni Tolosa na ang mga susunod na mahalagang tanong na dapat masagot ay saan nga ba ginamit ang confidential funds? Sino ang mga tumanggap nito at nasunod ba ang tamang proseso ng liquidation? Narito ang pahayag ni legal spokesperson Benjamin Tolosa.
7: Dito sa confidential funds, no, as stated in our in the articles of impeachment, ang mga important na facts dito ay makikita na ang Vice Presidente ang nag-request nitong mga confidential funds na to. At after the request was granted, no, tapos ito na ang unang witness natin, which will show that they actually received the cash, the funds, they encashed the check, ano, na issued, no, in favor of their offices. So ang susunod naman dyan na pupuntahan natin is ano ang dineklara na purpose kung saan ginamit itong mga confidential funds na to, no, at makikita naging tama ba ang liquidation, sinundan ba ang proseso under the prevailing rules ng COA for liquidation of confidential funds, ginamit ba ito sa tamang mga purposes, no, at at the end of the day, sila ang humingi, ang respondent, ang humingi ng pera, binigay sa kanya. So siya ang may pananagutan para ipaliwanag niya saan ito napunta.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inikayat ng Malacanang ang publiko na suportahan ang nakatakdang first liquid-fueled sounding rocket launching sa Cagayan sa 2027 dahil hakbang ito tungo sa pag-unlad ng bansa. Ito ang pahayag ni Communications Undersecretary Claire Castro matapos na questionin ng ilang sektor ang planong nilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address sa gitna ng iba pang isyong kinakaharap ng bansa. Ayon kay Castro, sa halip na punahin ang proyekto, mas mainam na suporta ng mga inisyatibong sinusulong ng administrasyon na layuning mapaunlad ng Pilipinas at mapalakas ang sektor ng agham at teknolohiya. Binigyan din pa ng opisyal na hindi pinababayaan ng pamahalaan ang iba pang mahalagang usapin sa bansa. Anya, patuloy na rin ang pagpapatupad ng mga programa upang tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan.
8: Ito po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa. Ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga safeguards na nakabatay sa International Safety Standards, titiyakin ng gobyerno bago simulan ang mga nuclear energy project ayon sa Malacanang. Yan pong balitang atid ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Prioridad ng pamahalaan ng kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino at hindi magpapadalos-dalos ang gobyerno na magpatupad ng anumang nuclear energy nang hindi muna nito nasisiguro na ligtas ang anumang nuclear project na papasukin ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pag-aagam-agam ng ilan sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA na panahon na upang isulong ang pagkakaroon ng nuclear energy program para sa bansa. Ayon kay Castro, batid ng gobyerno ang malaking requirement para sa pag-iingat sa usapin ng nuclear energy. Makakaasaan niya ang mga Pilipino na ang pamahalaan sisiguruhin muna na sasailalim sa mabusising pag-aaral ang mga programa, kumpleto ang safety nets at makatatalima sa international standards and safeguards na ipatutupad sa bansa. Hindi anya basta susuong ang pamahalaan sa anumang proyekto kung hindi ito sigurado na magiging beneficial at ligtas ang mga Pilipino.
8: Yan nagsasagawa na po at nagtatrabaho on a whole of government approach. So, kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa International Atomic Energy Agency. So, hindi po susuong ang ating pamahalaan, ang administrasyon, kung ito po ay makakapuput in danger ang ating mga kababayan, magkakaroon ng hindi magandang sitwasyon or kondisyon kasi ang inuuna po ng Pangulo at ng administrasyon ay ang safety ng ating mga kababayan.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang Energy Museum ng bansa sa DOE Energy Center sa Bonifacio Global City, Taguig. Sinabi ng Pangulo na layunin ng Energy Museum na palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa sektor ng enerhiya at hikayatin ang responsableng paggamit ng kuryente at iba pang energy resources. Muli ring hinikayat ni Pangulong Marcos ang Kongreso na amyendahan ang IPIRA upang alisin ang system loss charge at ang kaugnay nitong value-added tax o VAT sa singil sa kuryente. Ayon sa Pangulo, layunin ng pamahalaan na makabuo ng isang maasahan na papanatili at makabagong sektor ng enerhiya na tunay na makatutugon sa pangangailangan at mitihin ng mga Pilipino.
10: Ask Congress to amend the APIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. Complementing this effort, we encourage every Filipino to take part in the Oras Natin sa Efficiency campaign. Together, let us shape an energy sector that is reliable, sustainable, and worthy of the aspirations of our people.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 5-15% bawas sa electricity rate posible ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Kaugnay ito, sa ginagawa na ngayong hakbang para tanggalin ang systems loss na sa bayarin sa kuryente. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinahayag ni Energy Secretary Sharon Garina na sa 5 to 15% ng electricity bill ang posibleng matapyas sa binabayaran ng electric consumers sa gitna ng kautusan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang system loss charges. Sa ambos interview sa Kalihim sa pagbubukas ng kauna-unahang Interactive Energy Museum sa Taguig City, sinabi ni Garina na ipinatawag niya na ang stakeholders para agad na mapag-usapan ang pagtatanggal sa systems loss. Papaspasanahan niya nila ang gagawing pag-aaral kung paano matatanggal sa monthly bill ng energy consumers ang nasabing bayarin na sa mahabang panahon ay nagsilbing burden sa mga electric consumers. Pero paglilinaw ni Garin, hindi agaran ang magiging paglaho ng systems loss. Ganyang marami silang mag-aaral ukol dito gaya ng mga generating companies, NGCP, NEA, bukod pa sa nangangailangan din ito ng legislative action. Pero sa lahat ng ito ay binigyan din ng Kalihim na malinaw anya ang direktiba ni Pangulong Marcos at ito ay ang pababae ng presyo ng kuryente na kanilang gagawin. Pakinggan natin si Energy Secretary Sharon Garin.
12: Reduce talaga the electricity rates. That's the main message of the President with all the instructions he gave to the DOE. So ang magandang epekto niyan, there will be at least could be like 5 to 15% reduction of the electric bill.
11: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagayon si Senate President Sherwin Gatchalian ng panukalang batas na naglalayong alisin ang system loss na charges na pinapasa sa mga consumer ng kuryente upang mapagana ang kanilang buwanang bayarin. Sa ilalim ng Senate Bill number 2350 o System Loss Charge Abolition Act, pinagbabawal ang paniningil ng system loss charges sa mga consumer. Ayon kay Gatchalian, hindi dapat pinagbabayad ng publiko para sa kuryenteng hindi naman nila nagamit. Sinabi pa ng Senate President ng panukala'y tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang alisin ang system loss charges at ang kaugnay nitong value-added tax o VAT. Binigyan din pa ni Gatchalian na mahalagang may pasa agad ang panukala dahil nananatiling pinakamataas sa Southeast Asia ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. Ayon pa kay Gatchalian, ang system loss charge ay karaniwang katumbas ng 5-6% ng kabuuang electric bill ng isang Meralco consumer.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Energy Secretary Sharon Garin agarang makikipagpulong sa Energy Regulatory Commission para sa agarang pagsasakatuparan ng pag-alis ng systems loss sa bawat electric bill sa bansa. Narito ang report ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagigipagpulong si Energy Secretary Sharon Garin sa Energy Regulatory Commission para sa agarang pagsasakatuparan na pag-aalis ng system law sa bawat electric bill sa bansa. Ayon kay Garin na magigipagpulong siya agad sa ERC, kabilang na rin ang National Electrification Administration upang matukoy ang pinakamabilis at pinakamabisang paraan para mabawasan o tuluyang maalis na ito habang inaamyendahan ang batas. Gagawin din ang lahat upang mas mapababa pa ang singit sa kuryente at maibsan ang gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Ayan mo na pinakulib balita mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating Kaalamang Asian.
15: Kaalamang Asian.
14: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Posibleng banta ng PAC-Silica Agreement sa Pambansang Seguridad, pinasisilip ng ilang mambabatas. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Naghain resolusyon ng ilang mambabatas sa Kamara upang silipin ang PAC-Silica Agreement hal sa posibleng epekto nito sa pambansang seguridad at soberanya ng bansa. Pinangunahan ni Caloocan Representative Edgar Erice kasama sina Representatives Leila De Lima, Rizal Lagman, Presley De Jesus at Elijah San Fernando ang maghahain na resolusyon para magsagawa ng inquiry in aid of legislation. Layunin ng investigasyon na suriin ang posibleng epekto ng kasunduan sa national security, data governance, environmental protection, economic security, pati na rin ang foreign participation sa mga critical na industriya. Ayon kay Erice, hindi layunin na resolusyon na hadlangan ang pamumuhunan kundi tiyaking may sapat na transparency, pananagutan at proteksyon para sa interes ng mga Pilipino. Kabilang rin sa sisilipin ang pagmamayari at kontrol sa mga estratehikong infrastruktura, cybersecurity, paggamit ng likas na yaman at mga benepisyong maibibigay sa publiko. Susuriin din kung sapat pa ang umiiral na batas sa pamamahala ng artificial intelligence at iba pang estratehikong digital infrastructure. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mindanao Development Authority hanga sa mga inisyatibang nilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa tuloy-tuloy na pagunlad ng Mindanao. Narito ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Pinuri ni Mindanao Development Authority o MINDA Secretary Leo Tereso Magno ang patuloy na pagbibigay prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapaunlad ng Mindanao kasunod ng mga programang inihayag nito sa kanyang huling State of the Nation Address o SONA. Kabilang sa mga inisyatibang binigyang diin ng Pangulo ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura, pagpapatupad ng waste to energy projects at pagtatayo ng karagdagang mga silid-aralan at primary disaster response centers sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon pa kay Magno, mahalaga rin ang pagtalaki ng Pangulo sa SONA nitong Lunes sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa nakatakda sa Setyembre dahil inaasahan itong magpapalakas sa pamamahala, pagpapasigla sa ekonomiya at higit na magsusulong sa pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro. Narito ang pahayag ni Minda Secretary Leo Tereso Magno.
17: So this message is very clear. We should be united. We should be one. Dapat sama-sama tayo. Sa pagtingin at pag-unlad ng ating bayan, lalo pa sa pagtingin na who can play a major contributor to the health of our countries. So again, ang tayo sa pagtingin na dapat maghanap. Sabi ko, Presidente, we should be on ready. Our country is ready for investments. Our country is ready for partnerships. Let's do our part in Mindanao.
16: Pinasalamatan naman ni Magno si Pangulong Marcos Jr. dahil sa lagi nitong sinasama ang Mindanao sa mga prioridad at plano ng kanyang administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naita lang magnitude 5.5 na lindol sa karagatan, timog kanluran ng Baras, Catanduanes kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLCS, naganap ang pagyanig dakong alas 11:10 ng gabi at tectonic ang lindol na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 3 sa Virac, Catanduanes, intensity 2 naman ang naitala sa Tabaco, Albay, San Roque at Rosario sa Northern Samar at Prieto, Diaz, Bulusan at Sorsogon City sa Sorsogon. Intensity 1 naman ang naramdaman sa Legazpi City, ilang bayan sa Camarines Sur at Northern Samar at Samar. Ayon sa FEVOLCS, wala namang ninasang malaking pinsala mula sa lindol batay sa kasalukuyang pagsusuri. Gayunman, nagbabala ang ahensya na posible pa rin magkaroon ng mga kasunod na pagyanig o aftershock sa mga apektadong lugar sa mga darating na oras o araw.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, niyanig din ang magnitude 5.6 na lindol ang karagatang nasa hilagang silangang bahagi ng Humalig sa Quezon kagabi. Naitala ang pagyanig bandang alas 10:11 ng gabi. Tectonic naman ang lindol at may lalim na 10 kilometro na tukoy ang epicenter sa layong 93 kilometers hilagang silangan ng Humalig, Quezon. Nararamdaman ang intensity 3 sa Quezon City. Samantala, instrumental intensity 3 ang naitala sa Jose Panganiban at sa Mercedes sa Camarines Norte. Gayun din sa Ginayangan at Infanta sa Quezon. Instrumental intensity 2 naman ang naitala sa Ragay, Iriga City, Pili, Sipokot at Sangay sa Camarines Sur.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit naman sa 6,000 residente na nanatili pa rin sa evacuation centers dahil sa epekto ng bagyong Quiapo at ng habagat. Narito ang report ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Malaki pa rin ang bilang ng mga pamilya na nanatili sa evacuation centers kasunod ng mga pag-ulan at pagbahang dulot ng bagyong Quiapo at ang pinalakas na habagat. Sa pinakahuling tala ng DSWD, aabot pa sa higit 1,500 pamilya o katumbas ng nasa 6,400 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa higit 27 evacuation centers. Bukod pa ito sa halos 800 pamilyang nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Tuloy-tuloy naman ang pagkapaabot ng tulong ng DSWD sa mga naapektuhan ng kalamidad. Katunayan ay sumampa na sa 33 milyong piso ang halaga ng tulong na nailaan ng kagawaran sa mga tinamaang residente. Pangunahin pa rin dito ang family food packs na ipinamamahagi sa mga nasalanta lalo na sa mga inilikas na pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga high-tech na produkto mula sa China para sa pagsasaka at artificial environment, laking tulong sa iba't ibang sektor sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Kabilang ng Pilipinas, narito ang report ni Art Cruz.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Hilera-hilera ang mga harvester at mga traktora na yan dito sa workshop ng Gold Dafang Machinery Company Limited ang idinadaan sa mabusising testing sa Jining City, Shandong Province, China. Ang mga makinarya na yan ine-export pa kasi sa mahigit 80 bansa at iba't ibang lugar sa China. Kabilang nga sa mga produkto nila ay ang grain harvester, traktora at farm implements para sa mais, palay at soybean. At dahil itinuturing na high-tech pagdating sa research and development, manufacturing at sales ng kumpanya, nagiging madali at epektibo ang pagsasaka ng mga bansang gumagamit ng kanilang mga makinarya. Bago yan, nilibot din ng mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour ang Grad Group Company Limited sa Dojo City dito rin sa Shandong. Dito ibinida naman ng mga kumpanya ang mga produkto at serbisyo nila na nakatuon sa paghatid ng artificial environment at makabagong teknolohiya para sa enerhiya, manufacturing, environmental protection at information technology. Kabilang dito ang air conditioning units, heat pump at solar wind equipment. Isa nga sa mga nakikinabang sa mga produkto ng dalawang kumpanyang ito ang Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga ganitong mga produkto, nagiging maunlad at napapalawak ang iba't ibang sektor at mga proyekto ng ating pamahalaan. Sa ngayon, umaasa rin ng mga kumpanyang ito na lalawak pa ang kooperasyon nila sa Pilipinas, kasabay ng pagsusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalago pa ang ekonomiya ng Pilipinas. Mula rito sa China para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Cinemalaya 22 magbabalik ngayong Agosto. Taglay ang temang Real Reflections. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Opisyal ng inanunsyo ng Cinemalaya Foundation at ng Cultural Center of the Philippines o CCP
9: ang pagbabalik ng Sinimalaya 22 mula August 6 hanggang 18 ngayong taon na magtatampok sa 9 na full-length film at 10 maikling pelikula. Bit-bit ang temang Real Reflections layo ng festival na gamitin ang pelikula bilang salamina ng mga totoong karanasan, pakikibaka at tagumpay ng lipunan ng Pilipino. Ang prestigyosong festival ay gaganapin sa Red Carpet Cinema sa Shangri-La Plaza, Gateway Cineplex 18 at mga Piling Ayala Mall Cinemas kung saan tampok ang mga pelikula ni na Mark Duan Angos, Giancarlo Abrahan at iba pa. Nagkakahalaga ang regular na ticket ng 350 pesos habang may diskwento na 250 pesos para sa mga mag-aaral, person with disability at senior citizen. Ang gabi ng Parangala Awards Night ay gaganapin naman sa August 17 ngayong taon sa Shangri-La Plaza. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita sa iba yung

0: defense system na nagkakahalaga ng tinatayang 60 hanggang 70 milyong dolyar. Hakbang ito ng Tehran upang mapahusay ang seguridad ng bansa kasunod ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Bagamat hindi pa opisyal na kinumpirma ng China at Iran ang detalye ng transaksyon, sinasabing bahagi ito ng lumalalim na ugnayang pangdepensa ng dalawang bansa. Pinaniniwalaan ding posibleng dumaan sa Pakistan ang ruta ng paghahatid ng mga armas, subalit itinanggi ng Beijing at ilang opisyal ng Pakistan ang anumang direktang partisipasyon dito. Ayon sa mga eksperto, ang kasunduang ito ay maaaring magdulot ng panibagong pag-aalala sa balanse ng seguridad at katatagan ng buong rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Malaysia muling babalik sa Formula 1 calendar ngayong taon. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Dahil sa uncertainty ng sitwasyon sa Middle East, dulot ng digmaan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos at Israel, minabuti ng Formula 1 group na i-move ang Bahrain Grand Prix sa Malaysia sa darating na October 2 to 4. Ito ay tatawagin na Formula 1 Bahrain Grand Prix in Malaysia at gaganapin sa Sepang International Circuit malapit sa paliparan ng Kuala Lumpur. Dahil sa naging anunsyo ng F1 at ng mga sporting federations sa Malaysia at Bahrain, magiging parte ng triple header ang nasabing Grand Prix na magsisimula sa Azerbaijan sa huling weekend ng September at tatapusin ng night race na Singapore Grand Prix to October 9 to 11. Sa naging addition ng Bahrain sa season calendar ng Formula 1, kasalukuyang nasa 23 circuits ang pagdadausan ng mga karera ngayon taon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo.
5: I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
6: Pero, paano kung wala kang mask?
5: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
7: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: ang 10th anibersaryo

0: 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. DSWD Region 1 na mahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Quiapo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Jude, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang agarang tulong sa mga nasalanta ng kalamidad dito sa Ilocos Norte. Katunayan ay sa datos agad nakapagbigay ang ahensya ng Family Food Pack sa 800 na pamilya sa Batac City, Ilocos Norte na apektado ng bagyong Quiapo. Maliban dyan, nabigyan din ng Family Kit Pack sa mga 20 pamilya na nanatili sa mga evacuation center. Naging mabilis ang responde ng DSWD dahil isa ang lungsod ng Batac sa mga relief prepositioning area ng food and non-food items. Pagtitiyak ng DSWD, nakikikoordinate pa rin sila sa mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte upang maibigay kagad ang kailangang tulong ng mga nasalanta ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mahigit sa 50 toneladang bigas na ipamahagi sa mahigit 5,000 pamilya sa isang bayan diyan po sa Nueva Ecija. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Leslie Gemino.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Leslie!
8: Na ipamahagi ang mahigit 50 toneladang bigas sa 5,140 na pamilya mula sa 20 barangay sa bayan ng General Mamerto, Natividad sa Nueva Ecija. Ang pamamahagi ito ay sinagawa sa Municipal Activity Center sa ilalim ng Assistance to Indigent Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project ng Pambansang Pamahalaan. 10 kilo ng bigas ang natanggap ng bawat beneficyaryo upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ang presyo ng mga paunang bilihin. Binigyang diin sa pamamahagi ang mga senior citizen, persons with disabilities at iba pang kwalipikadong kapuspalad na residente. Ang ayuda ay bahagi ng Bagong Pilipinas Rice Program sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang na pinundukan sa pamamagitan ng 2026 Local Government Support Fund. Kahit ang Nueva Ecija ang tinaguriang producer ng bigas sa bansa, layon pa rin tulungan ang mga pamilyang patuloy na nahihirapan sa mataas na gastusin sa pagkain. Nagpaabot si Mayor Larry Soriano Ponce ng kanyang pasasalamat sa national government sa pagpili sa kalambayan bilang isa sa mga benepisyaryo ng programa sa kanyang social media. Ipinakita rin sa kanyang larawan ang maayos at personal na pagtanggap ng mga residente sa kanilang mga sako ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Paglilinis sa mga irrigation system sinagawa diyan po sa mga sakahan sa Bicol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Mayra!
9: Para siguruhin ang magandang daloy ng patubig sa mga sakahan, isinagawa ng National Irrigation Administration ang paglilinis sa mga irrigation system sa Bicol Region. Nag-isang puwersa ang operations and maintenance section ng tanggapan, katuwang ang mga personnel. Bilang bahagi ng maintenance efforts, nag-install ang niya ng kanal at dam signages o mga markings. Layunin nito na makapagbigay ng public awareness, mabigyan ng seguridad ang komunidad at suportahan ang magandang operation ng irrigation facility. Isinagawa ng mga ito ang kanal clearing, infrastructure maintenance at effective water management para maisulong ang sapat na daloy ng patubig para sa masaganang ani ng mga magsasaka sa Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Paganda para sa Barangay at SK 2026 elections. Pinaigting ng Commission on Elections sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac. Narito report ni Rosie Nieva.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Rosie.
10: Pinaigting ng Commission on Elections Catanduanes ang information campaign nito kaugnay ng nalalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Sa panayam, ibinahagi ni na Election Assistant 2 Erica Guerrero at Election Officer 3 Erin Burse ang detalye ng COC Readiness Caravan 2026, isang one-stop shop na layong tulungan ang mga nagnanais tumakbo sa BSKE na makumpleto ang mga kinakailangang dokumento bago ang paghain ng Certificate of Candidacy. Isasagawa ang COC Readiness Caravan sa Virac Sports Center mula September 14 hanggang 19, 2026. Magkakaloob dito ang COMELEC ng pre-evaluation ng COC forms at oath administration habang magbibigay naman ang Philippine Statistics Authority ng birth certificates at ang Bureau of Internal Revenue ng documentary stamps upang mas mapadali ang paghahanda ng mga aspirante. Hinimok ng COMELEC ang lahat ng aspirante na samantalahin ang COC Readiness Caravan upang matiyak na kompleto at handa ang kanilang mga dokumento bago ang itinakdang panahon ng paghahain ng kanilang COC. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Balay silangan sa Mandaue City, Cebu, opisyal nang binuksan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sheila.
16: Matapos ang mahigit isang taong hindi nagamit, pinasinayaan na ng pamalaang panlunsod ng Mandaue, Cebu, ang Balay Silangan Reformation Center sa Barangay Basak. Pinangunahan ni Mandaue City Mayor Tadeo Jovito Junki Owano ang pagbukas ng pasilidad kasama ang ibang mga opisyal ng lungsod. Bumalo din si Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, Mandaue City Police Office Director Police Colonel Cirelo Acosta Jr., PDEA 7 Regional Director Joel Plaza at iba pang mga opisyal mula sa partner agencies ng pamalaan. Ayon kay City Administrator Gonzalo Maligon Jr., hindi agad nakapag-operate ang pasilidad dahil kinailangan muna nilang tiyakin ang mga kakailanganin para sa operasyon nito, kabilang ang mga tauhan at seguridad. Anya, ang Balay Silangan ay magsisilbi para sa persons deprived of Liberty or PDLs na inutusan ng korte na sumailalim sa mga programa para sa drug intervention at rehabilitasyon. Kayang tumanggap ng sentro ng 20 hanggang 30 PDLs sa bawat pagkakataon kung saan ang tagal ng kanilang pananatili ay nakadepende sa utos ng korte. Layunin ang pasilidad na magsilbing reformation center at magbigay ng tamang pangangalaga at gabay para sa mga dating gumagamit ng ilegal na droga at nagnanais na magbagong buhay at maging produktibong mamamayan sa kanilang pagbalik sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Iloilo City Government, palalawakin pa ang installation ng solar panels sa mga critical facilities. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Janelle,
15: inihanda na ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City ang 25 million pesos na pondo para sa installation ng solar energy system sa mga evacuation centers, eye care centers at iba pang critical government facilities sa lungsod. Ayon kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, pinakaprioridad ang mga pasilidad na nangangailangan ng estable na supply ng kuryente lalo na kung may mga kalamidad at emerhensya. Sa pamamagitan ng solar energy, malaking halaga ang mababawas sa gastusin sa enerhiya sa mga government facilities ng LGU at magamit pa sa ilang serbisyo para sa mga residente. Alinsunod na rin ito sa panawagan ng presidente na palaguin pa ang alternatibong paraan upang makatipid sa enerhiya, nais ni Mayor Treñas na maging long-term ang solar energy program ng lungsod. Sa ngayon ay iniimbentaryo na ng lungsod ang mga pasilidad na unang lalagyan ng solar panels at aasahang isasagawa ang bidding sa susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DNR Region 10, naglunsad ng mobile frontline services sa Iligan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Alwidad.
17: Inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 10 ang programang DNR Express Permitting on Wheels o PAW sa Robinson's Place, Iligan upang mailapit at mapabilis sa mga frontline environmental permitting services sa publiko. Layunin ng inisyatibong ito na alinsunod sa advokasyang tayo ang kalikasan na bigyan ng mga residente at lokal na negosyo sa Lanao del Norte ng mas accessible at komportabling paraan sa pagproseso ng mga dokumento nang hindi na kailangan bumiyahe sa mga malalayong tanggapan. Sa pamamagitan ng mobile setup na ito sa Macapagal Avenue, Iligan City, direktang matutugunan ng mga opisyal ng DNR ang mga aplikasyon at katanungan para sa isang mas transparent at mahusay na serbisyo. Ang aktibidad ay naglalayong hikayatin ang mas marami na maging kabahagi sa maayos at legal na pangangalaga sa kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: AI-powered barangay registry system, formal nang nilunsad sa Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Malik.
18: Formal nang inilunsad ang Provincial Information Office ng Lanao del Sur katuwang ang Gear Technologies, ang Artificial Intelligence Registry of Lanao Barangay Inhabitants o AI Arabia, isang USD-funded at AI-powered registry system na layong palakasin ang pamamahalan ng datos sa mga barangay at mapabilis ang paghahatid ng mas mahusay na serbisyong pampubliko kasama sa paglulunsad. Ang pagpapakilala sa proyekto, ceremonial launch at hands-on na training para sa mga kalahok bilang paghahandle sa pagpapatuban ng sistema. Binigyan din Provincial Information Officer Salma Jenny Tamano ang kahalaga ng paggamit ng digital innovation upang mapabuti ang pamamahala at matiyak na ang mga programa ng pamahalan ay tumutungo sa pangangailangan ng bawat komunidad sa Laloygan. Samantala, pinakilala ni Engineer Salvador Ligayaw at Engineer Lindo na Matarong ng Geotechnologies ang proyekto sa mga kalahok. Sa pamamagitan ng bagong sistema ito, inasang magiging mas epesente at mas data-driven ng pamamahala sa lalayugan ng Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Balik Bambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mabilis na permit processing. Handog naman ang DNR Express Permitting on Wheels sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito report ni Shirley Espino.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Shirley.
20: Handog ng inilunsad na dalawang araw na express permitting on wheels ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mabilis na proseso sa pagkuha ng mga environmental permit sa lunsod ng Zamboanga. Ang syudad ay ikaapat na lugar sa Region 9 na binisita ng DENR express permitting on wheels kasunod ng magpapatubad nito sa mga lalawigan ng Zamboanga City. Bugay, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Sa ilalim ng programa, tumutulong ang mga tauhan ng DNR Environmental Management Bureau at Mines and Geosciences Bureau sa pagpoproseso ng mga aplikasyon ng mga negosyante para sa mga environmental requirements at clearance gaya na lamang ng air at quality permits, environmental compliance certificate o ECC at iba pa. Ang permitting on wheels ay isang programa ng DNR na naglalayong pabilisin at gawing mas accessible ang pagkuha ng iba't ibang environmental permits sa pamamagitan ng pagdadala ng serbisyo direkta sa mga lungsod at munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, July 30, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
19: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide!
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
24: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
23: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabit?
27: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
23: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning! Uy, Huwebes na, Huwebes. July 30, 2026. Bukas 31, may 31 nga pala ang July, ano? Bukas sa 31, sa Sabado, Agosto na! Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Bayan Broadcast din sa Sports Radio 918 kHz. Ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre sa Bayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong Thursday morning, mga kaibigan, narito muna ang traffic update direct na mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranasan po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas Avenue. Then masusundan naman po ng moderate traffic simula dito sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate traffic din po tayo simula po dito sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic o hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic tayo. Simula po dyan sa may pagkakit po ng Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy naman po tayo, simula po dito sa may Pioneer hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then makakaranas din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Pituason hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Aurora Boulevard. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic tayo. Simula po dyan sa may pagpasok po ng Commonwealth Luzon hanggang dito na rin po yan sa may FB De La Rosa intersection. Then masusundan naman po ng moderate traffic, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue intersection hanggang dito na rin po yan sa may Lanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman po, northbound po ng C5, moderate to heavy naman po tayo simula dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan naman po ng moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Aurora intersection hanggang dito na rin po yan sa may CP Garcia. Then makakaranas naman po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Ayala Heights hanggang dito na rin po yan sa may Capitol Hills. Then pagkalakas po yan, maluwag na rin po ang dali ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po natin, moderate to heavy naman po tayo simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then masusundan naman po ng moderate to heavy simula po dyan sa may Sasuarig Street hanggang dito na rin po yan sa may Tandang Sora. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may UP Land Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Meron po tayong pinapatapad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati, natuloy-tuloy ka ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you. Si Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron pong 11 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Okay, eto ho mga kaibigan, ha, ang latest mula sa Department of Social Welfare and Development. Patuloy ho sa pagkakaloob ng tulong ang ating DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng nitong nagdang malalakas na bagyo, bagyong Inday, bagyong Quiapo, at ganun din yung habagat o yung enhanced southwest monsoon. As of 6 p.m. kagabi, mga kaibigan, ito bilang tugon sa augmentation request sa mga local government units, patuloy po naghahatid ang DSWD ng relief supplies sa mga apektadong communities. Kabilang po rito sa mga tumanggap ng augmentation support ay ang mga sumusunod na regions. Ito ha, mga rehiyon po ito. Ang Ilocos Region, Cagayan Valley Region, ang Central Luzon, ganun din ang Calabarzon, ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, ang Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, ang Sokcelgen at ang BARMM. Tuloy-tuloy pa rin po na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at sa iba pang mga partner agencies o mga katuwang na ahensya. Ito po ay para matiyak ang maagap na paghatid ng iba pang mga kinakailangan tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng nasabing mga bagyo.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Oras natin, 13 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ayan, o, para lubusang maunawaan ng ating mga kababayan, kung ano nga ba talaga itong tinatawag na systems loss charge. Ayan, o, diba? O, naalala nyo, binanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, ha? Wala na o alisin na sana ng tuloy-tuloy ito hong systems loss charge. Ha? E nakapaloob kasi ito sa isang provision ng EPIRA. Ito, pag-uusapan natin yan mamaya. Ano nga ba yan? At bakit yan pinapasa sa mga consumers ng kuryente? Baka kausap po natin mamaya. Bibigyan tayo ng mga impormasyon tungkol dyan mamaya ng Energy Regulatory Commission. Ang makakausap po natin ang ERC Chairperson at Chief Executive Officer Attorney Francis Saturnino Juan. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At sa bayan na papanood sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. At gaya po ng binabanggit ko kanina lang, tayo makikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission para po igit na maunawaan ng ating mga kababayan kung ano ba talaga itong tinatawag na system loss charges, ha? Na kasalukuyan ang bumabalikat po niyan, ang nagbabayad niyan ay yung mga consumer o customer ng mga electric cooperatives, di ba? O yung po, kung kanino kayo nagbabayad ng inyong kuryente, kung kanino kayo kumukuha ng inyong kuryente na nagsusupply ng kuryente sa inyo, kasama sa binabayaran ng kada consumer yung system loss charges. Ayan, syempre, ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, mismong ang boses mula po sa Energy Regulatory Commission, ang ERC Chairperson at Chief Executive Officer Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, good morning po.
8: Good morning, Sir Alan, at sa lahat ng mga sumusubaybay.
5: Ayan, okay. Well, mas maiging salamat, sir, at kausap natin muli kayo, ha? Energy Regulatory Commission. Pag-usapan natin itong system loss na tinatawag at merong system loss charges na, kumbaga, ipinapasa sa ating mga consumer. Okay, doon muna tayo, sir. Pag sinabing system loss ng isang nagsusupply ng kuryente, ano po exactly ito, Attorney Juan? What actually is system loss, sir?
8: Ito ay yung gastos patungkol nga doon sa nawalang kuryente. Dahil ang distribution utility ay nagsosource ng kuryenteng isusupply niya o i-distribute sa kanyang mga customers. Ito ay nanggagaling sa mga generation companies, sa mga planta ng kuryente, at ito ay inahatid doon sa kanyang distribution system. So yung kantidad o yung dami ng kuryenteng yan na isinuplay sa kanya, kapag yung utility ay ibinenta na o isinuplay na sa mga customer niya, hindi na kapareho ang dami o ang kantidad ng kuryente niyan. So in the process of the distribution of this energy, may mga nawawala o nababawasan yung kuryenteng nanggaling mula sa mga generation na plants.
5: Ayun, okay. So halimbawa, para sa mabilisan at masimpleng computation, halimbawa, 100 kilowatt hour yung kuryente na galing doon sa main source niya. Bago makarating at may distribute sa mga customer, o halimbawa sa mga bahay, sa mga pabrika at lahat-lahat, in the process, may nababawas, hindi na kabuang 100 kilowatt hour yun, kundi mas mababa. Yun yung binabanggit niyo, Attorney Juan, sir. Kaya mayroong loss, system loss, sir. Ayun, okay.
8: Oo, tama. At yung nawalang kuryente, halimbawa 10% doon sa 100 kilowatt hours.
5: Opo.
8: So 10 kilowatt hours yung hindi na na-isupply ng distribution utility.
5: Mm.
8: At kaya kung nabili ng distribution utility yung kuryente na yan, kung 100 kilowatt hour at 10 piso per kilowatt hour niya nabili mula doon sa generator,
5: opa,
8: ibig sabihin 1,000 ang gastos dapat o ang babayaran niya sa generator.
5: Mm-hmm.
8: Pero kung 90 na lang, 90 kilowatt hours na lang ang kanyang naisupply sa kanyang mga customer, at kung 10 piso lang din ito maibebenta,
5: opa,
8: 900 lang ang kanyang makokolektang kabuuan. So mayroong shortfall ng 100. At ito na nga yung gastos patungkol doon sa system loss nung kuryenteng kinuha niya mula sa generator, pero nung isinuplay niya sa mga kanyang customer ay hindi na pareho ang kantidad.
5: Mm, ayun. So ibig sabihin, base dito sa ating pinag-uusapan na example, Attorney Juan, ano, yung 10 kilowatt hour na nagkakahalaga base dito sa ating example na computation na 100 pesos halimbawa, yun yung loss niya dun sa proseso ng pagsusupply ng kuryente hanggang makarating mismo dun sa mga end user, sir.
8: Opo, tama po yan, Sir Alan. At ito na nga ngayon ang pinag-uusapan na hindi na dapat isingil yung 10 piso na yan doon sa mga customer ng distribution utilities, kasi wala naman silang kinalaman doon sa pagkawala niyan.
5: Ayan, okay. At dahil nabanggit niyo na yung mga customer ng mga mga electricity utilities na ito, yung pinagmumulan, wala namang kinalaman yung customer kung bakit nagkaroon ng loss. Pag-usapan din nga po natin, Attorney Juan, sir, please. Ano yung mga sanhi o ano yung mga causes ba't nagkakaroon ng system loss? Ika nga, sir.
8: Meron yung natural na mga kadahilanan o yung sinasabi nga nila base sa physics.
5: Mm,
8: kasi kung yung kuryente iyahatid sa mga kabahayan o sa mga end user, mayroong nawawala talaga. Sadyang nawawala dahil yung kuryente ko pag dumaloy sa mga kawad ay nagkakaroon ng pag-init. Mm. At yung pag-init na yan ay nangangahulugan na mayroong nadidissipate na energy. Kaya hindi talaga buong-buo maisusupply yung the same quantity doon sa pinanggalingan hanggang doon sa pupuntahan.
5: Ayun. So, based on the laws of physics, si Kanyo, mayroon talagang sa proseso mawawalang kuryente due to scientific reasons. Sige nga, sir. Ganun yon.
8: Oo. Ang magagawa talaga dyan ay mapababa ng mapababa yung mawawalang kuryente na yan. At maraming pupwedeng gawin. Kumbaga, ayusin mo yung kawad. Medyo palakihin mo
5: yan
8: yung kapasidad ng kawad. Nang sa ganun ay hindi masyado ang pag-init at mababawasan talaga ang mawawalang kuryente. So, yan yung sanhi na natural.
5: Yes.
8: Pero meron din tayong tinatawag na non-technical losses.
5: Okay.
8: At ito naman ay may kinalaman sa mga gawain ng tao.
5: Mm.
8: Ito yung pagnanakaw, pag kakalikot ng metro, nang sa ganon, ay hindi ma-register yung talagang konsumo nila.
5: Opo.
8: At tuloy, mayroong mga kababayan tayo na nakikinabang sa kuryenteng yan, pero walang registration doon sa metro nila, kaya ito ay hindi rin napapasama sa benta o kilowatt-hour sales ng ating utilities.
5: Okay. Attorney Juan, babalikan ko lang ng konti yung binabanggit nyo ng mga base sa mga rason na dahil sa physics o galing sa science. Ano? Halimbawa, ang isa yung sinasabi nyo, yung kable maaaring umiinit, nagdi-dissipate yung enerhiya, kaya pagdating dun sa endpoint ay hindi na 100% yung dumarating na kuryente. Kung ano yung kinuha o inilabas, pagdating dun sa destination, hindi na 100%. So, isang factor din ba yan? Halimbawa, kung malayo yung pinanggagalingan ng kuryente patungo dun sa mga actual na sineserbisyuhan, mahabang distansya ang lalakbayin sa mga kable, mas malaki rin ang posibleng systems loss, attorney. Ganun ba yun?
8: Opo, tama din po yan kasi sa habang humahaba yung kawad, so mas matagal o mas marami ang pagkakataon na mayroon talagang mawawala. At idagdag ko pa dyan, kung napakahaba ng mga kable, tapos kakaunti lang din yung mga load o yung mga customer doon sa mga nakakabit dyan sa mga kawad na yan. So, ito yung tinatawag natin yung load density.
5: Opo.
8: Kasi kung mataas naman yung connection sa isang kawad ng kuryente, so kahit paano ay nababawasan yung biyahe ng mga kuryente niyan at naiahatid ka agad doon sa gagamit. So yung load density na isa sa mga konsiderasyong technical kung paano namin dinidesisyonan yung pagsiset ng system loss cap.
5: Opo. Ayun, yung load density na binabanggit niyo, halimbawa base sa volume ng kuryente na dumadaan sa kabling ito patungo dito sa lugar na ito, kaya niya halimbawang mag-supply ng hanggang 100 kabahayan, for example. Pero binabanggit niyo halimbawa, yun yung load density, kung yung wala namang 100 bahay yung nandoon, at let's say 50 bahay lang, ibig sabihin, hindi rin na ma-maximize yung pagpapadala ng kuryente dun sa lugar na yon, kasi kumbaga kaya ngang mag-supply ng hanggang 100 pero 50 kabahayan lang yung nasusuplayan. Parang ganun ba yung binabanggit mo, sir?
8: Opo, kasama din po yan. Kasi kung malaki yung linya, tapos magpapadaloy ka doon ng kuryente at kukuunti lang, kumbaga manaka-naka yung mga nakakabit doon, so nakakadagdag din yan doon sa kabuang losses para sa linya.
5: Okay, okay. Tapos maya-maya pupuntahan natin yung binabanggit nyo, attorney, na man-made na mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng mga systems loss. Okay. Pero ngayon, so itong systems loss charges ay nai-include sa kasalukuyan sa mga electricity bill ng bawat customer. Okay. Bakit po? Ito po ba yung bahagi ng isang provision na nakasaad doon sa ipira natin, Attorney Juan, sir?
8: Opo, at hindi lang po ito nagsimula doon sa IPIRA.
5: Mm.
8: Bago pa man nagkaroon ng IPIRA doon sa RA 7832, talagang in-acknowledge na na mayroong ganyang nangyayaring system loss at upang mahikayat naman ang ating mga distribution utilities na mag-operate ng mas epesyente, ay binigyan ng Kongreso ng kapangyarihan ang ERB noon na magtakda ng mga caps. Una ay tinakda ito ng Kongreso at kalaunan sinabi nila na ang ERB, yung regulator dati, ay mayroon siyang kapangyarihan upang pag-aralan kung paano pa ito higit na mapabababa. Ito ay kinontinue lang sa EPIRA under Section 43F.
5: Opo.
8: At dito, wala na rin sinabi na particular na cap ang EPIRA.
5: Mm-mm.
8: Bagkos ay ibinigay sa ERC, ang aming ahensya, ang karapatang magtakda ng caps base doon sa mga technical considerations na inilatag sa EPIRA. So okay, yan nga ang nasa batas, kaya kung mayroong magiging mga pagbabago ay kakailanganin ng pag-amyenda sa batas.
5: Mm-hmm. Okay. Attorney, binanggit niyo na during the time na Energy Regulatory Board pa at hindi pa EPIRA, mayroon ng cap o limitasyon pagdating sa systems loss. And then under the EPIRA na nailagay sa poder ng kasalukuyang Energy Regulatory Commission ang pagtatakda ng cap o limitasyon para sa systems loss. Ganun po ba yun, sir?
8: Opo, tama po. Ganyan po ang nangyari at ang umiiral na provision ng batas.
5: Mm-hmm. Okay. And then, siyempre, dahil gaya na banggit nyo, ito'y inaaral ng gusto ng ating Energy Regulatory Commission bago mag-set ng kaukulang cap para sa systems loss, sir.
8: Opo. Over the years, naibaba na ng ERC yung cap na yan. Dati, nung pagsisimula ng EPIRA,
5: yes,
8: nagsimula tayo sa 9.5% para sa mga pribadong utilities tulad ng Meralco.
5: Mm.
8: At sa mga kooperatiba naman ay at 14%. So, ganyan katataas nung pagsisimula ng EPIRA.
5: Opo.
8: Pero sa mga pag-aaral na ginawa ng komisyon, at upang mapababa na rin talaga yung gastusin na yan na naipapasa sa mga consumers natin, ngayon ang naitakdang cap na ng ERC ay 5.5% para sa mga feeder losses ng ating mga distribution utilities na pribado. At sa mga electric cooperatives, ito naman ay ginrupo natin ang ating mga electric cooperatives kasi iba-iba rin naman ang kanilang sitwasyon.
5: Yes,
8: kaya
5: yes,
8: mayroong electric cooperatives, ang cluster nila, ang cap ay nasa 8.5% at meron naman maabot ng 12%. So mababa pa rin kumpara doon sa dating cap na maabot ng hanggang 14%.
5: Ayun. At yung sinasabi nyo, iba-iba, may 12%, merong mas mababa pa na percentage para sa cap para dito sa systems loss. Ito'y dahil nakadepende yung figure na yon sa kasalukuyang sitwasyon halimbawa ng isang electric cooperative. Kasi binabanggit nyo, they are differently situated, they are operating under different conditions, Attorney Juan, sir.
8: Opo, tama po yan. Kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ang turing natin pagdating sa mga electric cooperatives.
5: Mm-hmm.
8: Pero sa mga pribadong kumpanya ng kuryente, iisa na lang ang pinaiiral nating cap, which is 5.5% para sa kanilang feeder losses.
5: Okay. And when we say na 5.5% ang cap, halimbawa sa mga private utilities, ano, yun na yung maximum. Pero kung kaya nila, mas maaring magpataw sila ng mas mababang charges para dito sa systems loss na ito, sir, ano?
8: Opo, tama po. Kung ang actual nila na system loss ay below the cap, ang kanilang naipapasa sa kanilang mga consumers ay hindi 5.5% kundi talagang yung actual lang. So, kasi ang prinsipyo natin sa paniningil nito, dahil pastro nga ang turing, dapat ay hindi rin sila kikita sa kung ano man ang masisingin nila bilang system loss. So, yung actual lang kung ito ay below the cap.
5: Mm-hmm.
8: Pero kung above the cap, Ibig sabihin yan, ang iyong operasyon, ang iyong mga infrastruktura ay dapat pa talagang pag-igihin or pag-ayusin. At kung ikaw ay sumobra sa CAP, hindi mo ma-recover yung kabuang gastos mo, kundi
5: yes,
8: hanggang CAP ka lang. Yun ang umiiral nating patakaran. Pagdating sa system loss, may capping tayo na ginagawa.
5: So, ibig sabihin nito, Attorney Juan, hindi lahat ng systems loss ng isang kumpanya ng kuryente ay maipapataw niya at maipapasa niya sa mga consumer dahil meron nga pong capping, sir.
8: Oo, tama yan. So, ibig sabihin din ito, gusto natin na mayroon din na, na insentibo or push sa ating mga distribution utility na mas maging epesyente sa kanilang operasyon.
5: Yes,
8: kung ito man ay non-technical losses, dapat ay mas paigtingin nila yung pagbabantay laban doon sa mga nagnanakaw ng kuryente. So, para lang sa ganun ay makapag-operate siya within the cap at hindi naman sobra-sobra ang naipapasang gastos bilang system loss sa kanyang mga consumers.
5: Okay, attorney, yes. Ngayon, balikan na natin yung nabanggit nyo na yung mga losses na hindi dahil sa siyensya, kundi dahil sa man-made na rason. Merong mga kumakalikot ng metro, itatamper yung metro, mayroong mga nagnanakaw ng kuryente. Well, ito'y siguro yung mga naka-jumper at mga kahalintulad nito. Okay, so ibig sabihin, itong mga non-technical or man-made losses na ito. Well, halimbawa, base sa mga report na nakakarating sa inyo, halimbawa sir, sa Energy Regulatory Commission, meron pa rin ba talagang mga hanggang ngayon ay kumakalikot ng mga metro at meron pa rin mga naka-jumper na hindi nagbabayad ng mga kuryente, attorney?

0: nalikot, at kung talagang mayroong kinokolekta na differential billing ang utility dahil nakita niyan sa inspeksyon o sa apprehension ay mayroon talagang illegal na paggamit ng kuryente,
1: opo,
0: ang nangyayari, yung customer mismo ay nagpapile ng reklamo sa aming tanggapan at kinokontest yung apprehension na yan at finding. At dito sa aming ahensya, tinitingnan namin hindi lang yung fact na kung talagang mayroong naging pagnanakaw ng kuryente, kasama na rin dyan kung nasunod yung proseso naman. Kasi yung batas, may mga itinakdang proseso para sa protection naman ng consumer. So,
1: of course,
0: kapag ka hindi nakasunod dyan strictly yung distribution utility, ang nagiging karaniwang desisyon namin ay hindi namin pinapayagan yung pangungulekta ng differential billing. Pero doon sa mga kasong apprehension na hindi naman talaga kinontest na ng customer, karaniwan ay nagkakaroon sila ng negosasyon kung magkano ang dapat bayaran at kung ito naman ay mabayaran ng customer, yung matatanggap na kabayaran ng distribution utility, kailangan ay ipasa din niya yan sa kanyang mga customer bilang pag-rebate o pagbaba doon sa
1: refund,
0: kanyang generation charge.
1: Oo.
0: Kasi nga, hindi rin yan dapat na mapapunta doon sa utility, kundi ay i-pass through din.
1: Okay. At ito, napapag-usapan natin itong mga man-made na rason o kadahilanan na bahagi ng systems loss na naipapasa doon sa mga lehitimong nagbabayad ng kuryente. Napag-usapan natin yung pagtatamper ng metro, yung mga jumper connections, di ba? Yung mga illegal na ganyang connection na nagtatap, hindi naman authorized, pero minsan nakakalusot. Bahagi ng losses, pero naipapasa dun sa mga lehitimong mayroong electricity connection at nagbabayad ng kuryente. Attorney Juan, sir, ano po?
0: Oo, tama yan. Yun nga din ang hindi talaga parang katanggap-tanggap, yung ikaw, lehitimong consumer, hindi ka nagnanakaw, maayos kang magbayad, tapos ikaw pa yung sumasagot doon sa ganyang gastos na ang may kagagawan ay yung ibang kapwa consumer at pupwedeng mayroon ding kapabayaan sa utility mo dahil hindi niya maayos na nababantayan yung kanyang sistema at nakakalusot ang mga ganyang pagnanakaw.
1: Okay, pero iyan, nabanggit mo yung mga utilities, electric utilities. Halimbawa, isang kooperatiba sa isang probinsya o isang lungsod, nakikita na niya na may mga jumper connection. Pupwede naman niya i-disconnect yung mga yon, hindi ba, attorney, sir? Dahil pasilidad nila yung resources nila yung pinagnanakawan, sir.
0: Kung hindi naman sila malalagay sa peligro, maaari silang kumilos. At kung pwede rin naman na kung meron tayong alam na mga kapitbahay natin
1: yan,
0: na gumagawa ng ganyang illegal na gawain, ay pwede naman na pagbigay alam doon sa ating mga utility para sila ngayon ang magkoconduct ng inspeksyon ng naaayon doon sa procedure sa batas at sila mismo ang magdiskonekta.
1: Yun. At malaking bagay yung binabanggit nyo na dyan sa puntos na yan, mahalaga ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan, di ba? Para tuluyang masugpo yung ganitong mga illegal connections, sa Attorney Juan, sir.
0: Opo, tama po yan. Kasi sa kalaunan, tayo rin namang mga maayos magsipagbayad, tayo rin ang napeperwiso. Lalo natin pa talaga yung system loss charge na yan.
1: Okay. So ngayon, napag-usapan natin anong systems loss, anong mga sanhi o kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng systems loss na ito pala ay naipapasa sa ating mga kababayan dahil mismo sa kasalukuyang umiiral na batas. Ito, pag-usapan naman natin, sir. Dito sa in-emphasize ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., no, itong mga panukala ngayon na pag-amyenda sa ilang probisyon ng EPIRA, paano ito o papano nito tuluyang mabebenepisyohan ang mga electricity consumers po? Attorney Juan, sir, please.
0: Oo, kung outright na ito ay hindi na o ipagbabawal na ang pangungulekta nitong system loss charge sa ating mga consumers. So outright kabawasan yan doon sa kanilang

0: bill. Kung ang kasalukuyang porsyento ng system loss charge sa ating total na binabayaran ay nasa 5% to 7%. So ganyan ang matatapyas sa ating bill.
1: Ayun. So ibig sabihin, kung totally ang provision pertaining allowing na ipasa ang systems loss sa mga consumer ay mawawala, that would mean yung additional na kasalukuyang 5 to 7% ng costing na pinaghahati-hatian ng lahat ng consumer, mawawala yon, attorney.
0: Opo, tama po yan.
1: Okay, so ang ibig sabihin, talagang mararamdaman ng ating mga kababayan ang karagdagang relief, ika nga, sa mga gastusin base rito sa nabanggit ng Pangulo na dapat alisin na yung pagpapataw ng systems loss charges doon sa mga lehitimong nagbabayad ng kuryente, sir. Ano po?
0: Opo, tama po yan. At mangangailangan niya ng pag-amyenda ng EPIRA, at ang amin namang ahensya ay nahandang makipagtulungan sa Kongreso kung may ipapatawag ng mga konsultasyon upang mailatag namin sa kanila yung mga issues na dapat bantayan nang sa ganon ay talagang maging epektibo yung pagtatanggal ng system loss charge at ito ay maisakatuparan ng maayos.
1: Ayun, gaya nun na nabanggit mo, Attorney Juan, sir, ito'y nangangailangan ng aksyon ng Kongreso because this would need an actual amendment to the existing EPIRA. Sir, ano ha?
0: Opo, tama po yan. Kasi ang aming mandato lang ay itakda yung caps base sa mga technical na konsiderasyon. At kung basta na lang namin, say, dahil yung iba kasi nagsasabi, eh bakit hindi na lang itakda ng ERC
1: na at zero? Yeah.
0: Oo, so okay. Effectively, wala nang marirecover ng system loss.
1: Mm-mm.
0: Pero kasi ang nasa batas, mayroong mga technical considerations, sales mix, voltage, yung low density, ito yung mga dapat naming maging konsiderasyon sa pagtatakda ng cap. At kung amin lang ilalagay ito at zero, magiging unilateral yan at arbitrary. So ayaw naman natin na hindi sumunod sa kung ano ang nasa batas ngayon.
1: Opo. And we understand, mismong si Senate President Gatchalian, nag-file na ng isang panukalang batas to that effect, yung pamyenda ng provision ng EPIRA at matigil na yung pagpapasa ng systems loss charges sa mga lehitimong consumer, sir.
0: Opo, nabasa nga din natin yan sa breaking news kahapon at ngayon ay papunta ako sa Senado dahil mayroong pagdinig doon at kukuha rin na rin ako ng kopya nito para mapag-aralan na.
1: Ayan, okay. Naku, napakaganda, napaka-extensive ng ating talakayan na Chairperson Juan, sir, dito sa Systems Loss Charges. In closing, baka may mensahe kayo sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayong umaga. Please, go ahead, sir, from the Energy Regulatory Commission po. Go ahead, please.
0: Opo, makakaasa po ang ating mga consumer. Hindi tayo titigil dito lang sa usapin ng system loss. May mga ibang component pa ang ating electricity bill na maaaring tingnan at lalo na dito sa generation, distribution, supply, metering. Itong mga singil na ito ay titingnan pa natin kung meron tayong maipapanukalang mga pag-amyenda sa mga umiiral na polisiya o kaya naman ay kung mayroong pang magagawa talaga within the authority of the ERC kung paano pa mas lalong mapababa ang mga singil na ito.
1: Mm-hmm. Okay. Attorney Francis Saturnino Juan, sir, salamat po ng marami sa mga impormasyon na ito, sa mga paliwanag at sa paghimay sa usapin ng system loss charges, sir.
0: Opo, maraming salamat din po, Sir Alan, sa pagkakataong ito na makapagpaliwanag sa ating mga kababayan.
1: Yes, sir. Good morning po. Thank you so
0: good
1: much.
0: Good morning po.
1: Yes, sir. Energy Regulatory Commission Chairperson at Chief Executive Officer, Attorney Francis Saturnino Juan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Meron tayong 44 minutes na makalipas ang ganap na alas 7 ng umaga. Ay, good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Yan. Okay, eto. Alam niyo ba mga kaibigan na meron tayong tinatawag na Energy Museum? Oh, yan. Magandang pasyalan yan, ha? Marami tayong matututunan diyan. Lalo po kasing pinalalakas ng pamahalaan ng literacy at ang public awareness ng ating mga kababayan tungkol sa enerhiya. At yan po mga kaibigan ay mahalaga para makahikayat ng mas maraming responsableng paggamit ng kuryente at mas malawak na pakikilahok sa pagsisulong naman ng ligtas, maaasahan at matatag na sektor ng enerhiya. At bilang bahagi po niyan, pinangunahan po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon nito pong kauna-unahang Interactive Energy Museum. Hoy, ito ay matatagpuan diyan po sa Department of Energy Compound sa Taguig City. Yan po'y kasabay ng paggunita naman ng 25th anniversary ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Pinapalawak po ng Energy Museum ang kalaman ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng interactive at immersive exhibits. O, interactive ha, di ba? Na nagpapakilala sa iba't ibang pinagkukunan at iba't ibang teknolohiya ng enerhiya. Kabilang po dyan, solar energy, geothermal, wind, hydropower, natural gas, battery energy storage systems, at maging nuclear energy. At kasabay po niyan mga kaibigan, patuloy ding sinusulong ng administrasyon ang mga reforms sa energy sector. Kabilang po dyan ang panawagan ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA na maambyendahan ang EPIRA upang alisin ang paniningil sa mga consumer para sa system loss at mapagaan ang gastusin sa kuryente ng ating mga kababayang Pilipino.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Nang araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
6: Ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 50 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga, dalawang NPA patay, isa arestado sa Encuentro diyan po sa Oriental Mindoro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
9: Masalang dalawang hinihinalang miyembro ng New People's Army ang nasawi matapos makasagupan ng mga sundalo sa barangay ng Oriental Mindoro. Ayon sa ulat ng 23rd Infantry Brigade ng Philippine Army, nagkaroon ng palitan ng putok matapos magsagawa ng operasyon ng mga sundalo. Kasunod ng ulat na ilang residente doon tingil sa presensya sa lugar ng ilang mga armadong miyembro ng grupo. Samantala, isang hinihinalang NPA naman na naaresto sa nasabing operasyon. Nakuha ng mga sundalo sa naturang lugar ang ilang bahagi ng improvised device o IED, pagkain at mga personal na gamit na iniwan ng mga tumakas na kasamahan ng mga rebelde. Patuloy na tinutugis ng militar ang iba pang miyembro ng grupo na nakatrakas sa Encuentro. Ay naman kay 2nd Infantry Division na Commander Major General Ramon Zagala, ang operasyon ay pagpapakita lamang ng steady progress sa pagbuwag sa 13 miyembro ng Communist Terrorist Group sa Mindoro. Dinigyan din niya na misyon ng militar ay nakatuon sa pagprotekta sa komunidad at pagsusulong ng kapayapaan. Nawagan naman siya sa mga natitira pang miyembro ng rebelding grupo, sumuko na sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
1: Thank you, J. Mark Dagala. Report mula po sa Campo Ginaldo. Dalawang suspected NPA members. Isa pang pinaghinalang NPA member. Yung dalawa, patay. Yung isa, arestado. Okay, weather update muna tayo. Direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas. Weather!
1: Narito si Benny Estreja. Benny, good morning!
10: Good morning po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay nakatawid na ng Southern Luzon itong minomonitor po natin na low pressure area at nasa may West Philippine Sea na. Huling namataan kanina alas 3 ng madaling araw sa may Nasugbu, Batangas, and posible rin po within the day ito ay malusaw na at maging cloud cluster na lamang. Samantala, yung isa pang low pressure area ay nasa labas pa rin po ng ating PAR at huling namataan higit 1,500 kilometers po sa silangan ng Southern Luzon. So this low pressure area naman, hindi nakikitang papasok at posible rin pong malusaw sa loob ng 2 hanggang 3 araw at wala rin direktang epekto sa alinmampaning ng ating bansa sa ngayon. So aasahan lamang po yung mga cloudiness simula ngayong umaga hanggang mamaya tanghali in many areas of Luzon, and that includes Metro Manila. Pero eventually din po lalabas-labas naman po ang persisikat ang haring araw at magkakaroon na lamang ng mga isolated na ulan or thunderstorms within the next 24 hours. Asahan din po ang mataas na chance ng ulan dito sa may northern Luzon. Yan po ay dahil naman sa easterlies o yung hangin silanganin, pero hindi rin po ito tuloy-tuloy. Sa bandang southern Luzon, Visayas, and Mindanao, asahan naman yung partly cloudy to cloudy skies. Meron tayong mga thunderstorms po sa ngayon, no, dito sa may central Visayas, din sa may Camiguin and Siquijor, mga panandalian lamang po ito ng mga thunderstorms. And for the rest of the day, possible pa rin po sa ibang lugar yung mga 1 to 2 hours na thunderstorms. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Balik po sa inyo.
1: Thank you. Si Benny Estreja, direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umaga, ito ng Thursday, July 30, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Oh, you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.